0: sa paglabag. Kaagapay, may mga taong ginagamit ang kanilang hanap buhay para makatulong sa kapwa, pero meron din namang ginagamit ito para sa pananamantala. Laging tandaan na ang serbisyo sa publiko ay hindi lamang tungkol sa pagatid sa destinasyon, kasama rin dito ang paggalang, katapatan at responsibilidad. Para sa mabati ang mabuti, maitama ang mali, ako po si Brian De La Cruz.
1: Pilipinas. Pag-usapan natin.
2: Siksik na siksik ang ating Martes ng umaga. Tuloy-tuloy po ang oras na Pilipinas para sa ating malayang talakayan dito sa DZAS. Tayo po ay proud member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At isa rin nga, ano, Pastor A, ang KBP sa nag-issue rin.
3: Ang bilis, ha?
2: Oo.
3: Napansin ko yun, eh. Ang bilis
2: ng
3: issue. Ng papaano magko-cover.
2: Mm-mm.
3: Ang galing nga, eh.
2: Diba? So talagang maraming salamat, ano, dahil hindi lang natin inuuna, 'di ba, yung pagbabalita,
3: kundi maka-scoop.
2: Talagang meron din tayong pagpapahalaga sa mga bata lalo na. So may mga klase po kasi ng balita na nangangailangan ng maingat na paglalahad sa ating mga manonood, tagapakinig, or even sa mga tagapagbasa, 'di ba? Kabilang po dito yung mga balita na kinasasangkutan ng mga menor de edad, gayon din ng mga maselang paksa gaya ng pagpapatiwakal.
3: At ito eh, hindi lang naman para sa media, kundi Mm-mm. para sa mga feeling media, yung mga vlogger. Paano ba talaga ipopost yung ganitong mga balita? No, okay. Paano pa i-rally ng pagiging makatao kesa yung basta lang makapaglabas ka ng nagbabagang balita o gusto mong makakuha ng likes?
2: Pinakauna ka.
3: Oo,
2: na nakapagpaputok ng balita.
3: Yan, pun intended. No? At makakasama po natin isa sa mga iginagalang po natin authority pagdating sa ganito mga paksa, si Professor Danilo Arau ng Department of Journalism, College of Media and Communication ng University of the Philippines, Diliman. Mm-hmm. Good morning, Prof. Arau.
4: Magandang umaga po, Heidi at Pastor Opo. Eric. Salamat po.
3: Prof, tanggal yung aking monitor. Prof, dito sa nangyaring ito, ano yung, bakit naging ganun na lang kaingat ang KBP at ang iba pa? Actually dito, hindi pa man lumalabas yung KBP guidelines. Eh. May mga kaagad nang ibinigay na guidelines para maiwasan nga na yung pagbabalitang hindi nararapat. Ano ba ang logic? Bakit kailangan mas maingat tayo dito?
4: Simple lang naman po yung logika. Kailangan talagang pangalagaan yung mga bata kasi sila ay nasa vulnerableng katayuan ng kanilang buhay, formative years, yung pagiging sanggol, tapos syempre yung development ng kanilang utak, ng kanilang pangatawan, ay dapat pong inaalagaan ng lipunan sa pangkalahatan. Kaya kahit na anumang karahasan halimbawa ang kinasasangkutan ng mga bata, hindi natin sila dapat ratuhin bilang kriminal, kundi bigyan natin ng tsansa para ma-rehabilitate. Tapos sa kaso na unfortunately yung nangyari nga sa Sambuanga, nagbunga ito ng pagbaril sa sarili ng sinasabing perpetrator na talagang karumal-dumaldaman yung ginawa, kailangan pa rin pangalagaan yung privacy niya. At hanggat maaari ay huwag ilahad sa publiko yung pangalan. Yung ilang sirkumstansya ng nangyari, pwedeng isa publiko yan, pero yung mismong detalye, paano ginawa, paano plinano, anong mga baril halimbawa yung ginamit, kung mahigit pa sa isa, hindi na siguro masyadong mahalaga yon. Kasi po, ang lesson dito, iwasan number one yung tinatawag na copycat killings, baka may manggaya. Tapos yung pag-eere halimbawa nung body cam footage, hindi naman yan nakakatulong sa paghuhubog ng opinion pampubliko, and in fact, mas nakakatulong pa yan sa pag-trivialize at pag-sensationalize kasi parang nagmumukhang video game lang yung nangyari. So pwedeng ma-desensitize yung audience, lalo na yung mga bata na nanonood nito. Baka isipin nila, uy, exciting to ha, kasi ano, para akong nasa laro. So baka pwede kong gawin ito, basta pagplanuhan ko lang. So yung mga detalye ng pagpaplano,

0: Itong
1: Pero,
0: katulad nito,
1: opo, itong katulad nito, gatekeeping po ang ibig sabihin nito. Tapos, yung pakiusap natin sa ilang mga vlogger at content creator, wala pong masama at wag nating bigyan ng negatibong framing yung gatekeeping. Kasi yung iba naniniwala dun sa tinatawag na absolutism or to be more precise, yung free speech
0: kung malaya,
1: absolutism.
0: malaya.
1: Oo, yung wagas na malaya, yung walang sino mang makakapigil, kahit na halimbawa lang ah, kahit na magmura ka or magbigay ka ng maanghang na pananalita, kahit walang research, basta't mag-akusa ka lang, okay lang. Yung mga bagay na yon hindi po katanggap-tanggap sa media. Kaya itong adherence sa absolutism na siyang niyayakap, hindi naman lahat, pero maraming mga vlogger at content creator na napaka-hyperpartisan, parang sinasabi nila, kumpara sa mainstream media, sila raw ay naniniwala sa absolutism. Yun po ay pagiging irresponsable. Hindi lang nila siguro nare-realize ngayon, pero absolutism is part of irresponsible journalism din po. Kasi walang vetting at walang double checking.
2: Pero Prof. Danny ano and Pastor A, iniisip ko lang paanong mangingibabaw yung responsible gatekeeping halimbawa sa atin sa mainstream media kung andoon yung danger na eh kung yung mga vlogger gagamitin nila tong mga graphic video na ito, mas sila yung papanoorin, mas sila yung susundan kasi mas may visuals po sila. 'Di ba? Tapos tayo napakaingat po ng treatment natin sa paglalahad ng
0: Kumbaga,
2: balita.
0: bitin, hindi ma-action. Mas gusto nila ma-action, yung
1: Kaya nga.
0: talagang in the know when it happened, where it happened.
1: Opo, tama po 'yon. May ganong pagtingin, pero tayo kasi gaya ng nabanggit ninyo kanina, we would rather be right than to be first. Mas magandang tama at totoo kesa yung nagmamadali ka para lang makakuha ng engagement. Sa ngayon na meron tayong information superhighway, kasi naabutan ko noon sa edad kong ito, yung periodismo noon, wala pang internet. Pero ngayon, ang isang dilema, yung sinasabi nating too much information. Wala, masama po sa periodismo yung too much information. Kasi yung keyword na tumutulong po sa paghuhubog ng opinyong pampubliko, yung tinatawag nating relevant information. Amid the information that we have, alin yung pinakakapakipakinabang? Ngayon, tama si Heidi, mas exciting, mas sensational
0: Mas may views.
1: kung may views at may engagement, totoo
2: Graphics.
1: naman yon. And in fact, chances are, baka mas mag-viral pa sila kumpara sa tinatawag nilang mainstream media. Again, so what? Kasi hindi naman natin hinahabol na pagkakitaan yung content. Kasi yun din yung kailangan nating linawin. Yung media content, especially yung news media content po, ay ginagamit po natin yan para makatulong sa paghuhubog ng opinyong pampubliko. Hindi po tayo nandito para mag-sensationalize o mag-trivialize.
0: Pero, Prof, ang isang ang nakakatakot yan ay napansin ko eh, kaysa Tacloban at dito, lumabas agad yung pangalan ng mga perpetrators, ng mga suspect. Lumabas agad,
1: Exactly.
0: pati mukha, di ba? Parang sinunog mo na eh. Katulad nung sa Tacloban, buhay pa yung dalawa, di ba? Pero sinunog mo
1: Apo.
0: na yung mga bata, kumbaga, yung kinabukasan ng mga yan. Hindi na makakabalik sa community yan.
1: Exactly. Kumbaga, forever nang matatandaan yung pangalan at pagmumukha nila. Kaya nga, all the more, kailangan nating maging maingat. Yung minsan, paminsan-minsan, ang naririnig nating excuse sa mangilan-ngilang mga ill-informed na journalists, parang okay lang na i-report yung pangalan kasi lumabas na naman daw sa social media. So, alam na. So, kumbaga, bakit pa natin itatago yung kanilang pangalan? Alam po ninyo, sa journalism ethics, wala namang sinasabi na porke alam na ng publiko, ilabas na natin kahit na ito ay nakakasira sa privacy, hindi lang ng mga sangkot, kundi pati na rin yung pamilya. Kasi tandaan po natin sa journalism, yung sense of empathy natin sa audience, particular doon sa mga apektado, dapat po talaga isinasaalang-alang po natin. Tapos, gaya ng unang tanong ni Pastor Eric kanina, bakit natin tinututukan ng husto at maingat tayo dapat sa mga bata, all the more na dapat maingat tayo pagka

0: vulnerableng sektor ang pinag-uusapan natin. Kasi yung isang normative dimension din po ng journalism, ibig sabihin ng normativity, what journalism should be doing, yung pagbibigay ng boses sa mga walang boses. Bakit walang boses ang mga bata? Kasi nga sa edad nila, wala silang masyadong kakayahan para ipaabot ang saloobin sa media, para makipag-ugnayan sa mga otoridad, kailangan talaga ng tulong mula sa nakatatanda. At syempre, ang media, kung talagang nais nitong makahubog sa opinyong pampubliko, we have to give a voice to the voiceless. Kaya mas binibigyang espasyo natin at konsiderasyon yung mga vulnerableng sektor po. Hindi lang mga bata, kasama na rin dito yung kababaihan, dahil sa patriarchal na estruktura ng lipunan, wala ring nawawalan din ang boses yan. Yung mga magsasaka, mga manggagawa, at yung iba pang mga nasa laylayan sa lipunan.
1: Pero so, siguro, Prof, ang palaisipan siguro, bakit pangangalagaan pa yung identity ng suspect ng perpetrator? Grabe nga yung ginawa niya.
2: Di ba, para daw maging leksyon sa iba na wag nang tularan.
1: Na ito yung may kagagawan.
0: Opo, magandang tanong po yan kasi babalikan natin yung nature nila bilang bata. As opposed to someone, a perpetrator na adult, let's say mga kaedad natin or mas matanda pa sa atin. Kasi pag bata, rehabilitation yung mindset natin. Kaya nga, yun yung dahilan kung ikaw ay 17 anyos or below 18 years old. Kasi yung United Nations, yung definition niya ng children ay below 18. So hanggang umabot ka ng 17 anyos, bata ka pa rin. Hindi ka dadalhin, halimbawa may ginawa kang krimen, kahit nasabihing murder yan, ayon sa adult na counterpart na pumatay ka ng tao, halimbawa, hindi ka dadalhin sa preso kasama ng iba pang mga sinasabing hardened criminals. Ilalagay ka sa Boys Town or anumang juvenile center para ikaw ay ma-rehabilitate. And in fact, in some cases, yung judge nga, hindi ko naman sinasabing mapapawalang sala yung mga batang pumatay, pero mas rehabilitative yung orientation. Ibig sabihin, mas may konsiderasyon dun sa katayuan ng bata. Kasi most likely, hindi naman sila talaga umakto or umaksyon batay sa kanilang free will, o kaya kung kusa nilang ginawa ito, wala pa silang enough critical thinking faculty to really do the act. So kumbaga parang may elemento pa rin ng pagsisisi sa ginawa nila. Kumpara sa mga katulad nating medyo may edad na na batay sa ating lived experience, mas nasa posisyon tayo para magdesisyon sa mga bagay-bagay. Ang mga bata, walang ganong oportunidad po.
2: Well, bagamat hindi ito tungkol sa school shooting, isang napansin ko rin, professor, di ba yung nangyaring mag-iina na nakitang patay sa sasakyan. Nagulat ako, lumabas yung picture ng dalawang batang namatay at nung ina. Nakita na ako. Kunwari, condolence. Parang sympathy. Pero kalublob ko, kailangan ba talaga ipakita yun? Diba?
0: Opo.
2: Ang nakakatakot dito, yung ano, copycat eh. Yung dahil napansin, di ba? Isa sa ethics din natin, don't give terrorist a platform.
0: Exactly.
2: Ngayon, kapag ganyan, nabanggit yung pinagdaanan, nabully, parang ngayon, yung ibang nabully, magkakaroon ngayon ng katwiran na gawin din yun. Total, ito, nabully. Tingnan mo nangyari, nakaganti siya kahit papaano.
0: Opo. Kaya nga yung mahalaga po yung framing. Magandang pag-usapan 'yon briefly eh. Kahit na hindi mo halimbawa lang, hindi mo pinangalanan, prinotektahan mo yung privacy, pero kapag ka masyadong maraming detalye yung binibigay mo, tapos mahalagang datos yung bullying eh na siyang naging dahilan kung bakit nangyari yung hindi dapat mangyari, pero ang news value, ibig sabihin yung lesson na dapat na tinuturo natin sa mga sa publiko ay hindi yun yung tamang gawain ng mga nabubuli. May iba pang gawain na dapat na gagawin. So, kasi totoo naman may realidad naman ng bullying, pero kung ikaw ay nabubuli, hindi naman paghawak ng baril yung solusyon, may iba pa. Ano itong iba pang solusyon na to para ma-resolve ang bullying? Siyempre po, yun yung ire-report ng media. Kaya nga mahalaga mag-interview ng mga psychologist at ng iba pang may alam sa usapin ng mental health, yung mga guidance counselor na matagal na sa profession. At saka siyempre, total budget deliberation din naman ngayon, pag-usapan natin kumusta ba yung budget para sa mga pribado at pampublikong paaralan sa K-12 level. Kasi ito ay masasabi natin na systemic na problema. Hindi natin dapat i-frame yung istorya na ito ay kasalanan lang ng isang perpetrator. Halimbawa, yung sa Tacloban at saka sa Zamboanga, dalawa sa Tacloban, isa sa Zamboanga, kasalanan lang daw ito ng tatlong katao. Kaya hindi dapat ito masyadong malaking issue. Hindi po ganun. The fact na nangyari po ito, ibig sabihin, may mali po sa sistema. In fact, pwede nga nating pag-usapan bakit kaya masyadong malalaki yung classroom sizes. Kasi pag physically maraming estudyante, talagang magsisiksikan yan, minsan magkakabalyahan kahit unintentional, at minsan doon nangyayari yung away. At kapag ang teacher hindi natututukan yung development ng mga klase niya, ng mga estudyante sa klase niya, halimbawa 50 yan, mahirap talagang maalagaan. Kung sila ay 15 lang o 20 or 25 at most, mas matututukan po sila. Alam po ninyo, nagtuturo po ako sa PUP every Saturday bukod dito sa UP Diliman. Ang normal, ang ngayong SEM na to, ang mga estudyante ko po 55 students sa
2: mahirap
0: PUP. Opo, mahirap. Pero ngayon after ng mamayang 9 o'clock, ang imi-meet kong klase, parang wala. Ilan ba sila? 18. Labing walo kung di ako nagkakamali. So, less than 20. Kaya mas napapangalagaan pa eh. At mas may enabling environment sa pag-aaral kung mas kaunti. Bakit sa K-12 level, normal yung malaking classroom at minsan pa nga eh, siksikan talaga at walang masyadong silya o mesa yung mga estudyante. Kaya Heidi at Pastor Eric, sorry kung medyo napapalihis tayo ng diskusyon, pero ito po ay may kaugnayan sa sistema ng edukasyon na meron tayo at ito yung nagbubunsod kung bakit naliligaw ng landas yung ilan sa mga estudyante po natin sa kasalukuyan. Kaya dapat yung solusyon na hinahanap ng gobyerno rito, paano natin mai-improve yung education system? Hindi pa yung pag-ban sa Roblox, kasi yun yung parang pet peeve ng ilang mga mambabatas ngayon, porque mahilig maglaro sa video game yung mga sinasabing perpetrator, iban na raw yung Roblox. Pati Netflix, pinag-iinitan, o iba pang streaming services, kasi puro violence daw ang laman. Alam po ninyo, hindi ko alam sa inyong dalawa, pero lumaki tayo sa henerasyon na normal naman yung mga video game o iba pang mga laro na sinasabing violente raw, pero hindi naman naging violente lahat ng mga naglalaro ng mga video game na to. Kaya bakit ito yung pinag-iinitan? Yun yung malaking question mark.
1: Meron tayong sanga-sanga na mga problema na dapat na bigyang atensyon.
2: Pero yun nga, hindi lang ito para sa media, kundi para sa ating lahat. Hindi lang sa mga vloggers. Kasi, for example, nung nakita ko yung video, yung first, yung POV ng shooter nung live stream, ni-report ko yung nag-post. At
1: umaksyon ba
2: down
1: ang Meta?
2: Umaksyon ng Facebook. Ni-notify ako na tinanggal. You know, gawin natin.
0: Tama.
2: Kasi nga, the more na pinopost yan, baka maka-encourage pa tayo talaga eh.
1: Kaya mas napansin kasi. Kung hindi man maka-encourage, magsosoka ng fear.
2: Yeah.
1: Unnecessary fear.
2: Ang daming disadvantage kaysa sa quote-unquote advantage ng pagsishare ng ganung mga video, Professor.
0: Tama po kayo.
1: Prof Dan, maraming salamat. Makabuluhan na naman ang ating naging usapan. At napaalalahanan tayo na talagang maging responsable sa pagiging bahagi natin ng media, bagamat meron tayong kalayaan, na remind na mas pairali natin yung responsible gatekeeping. Thank you, Prof. Dan.
2: God bless
0: po. Maraming salamat po. Yeah. Maraming salamat. Mabuhay.
1: And ang ganda rin nung sinabi niya, too much information is dangerous.
2: Tama. Kumbaga, kung a
1: little knowledge... Parang nagbibigay ka na ng clue kung paano gagawin.
2: Kung little knowledge is a dangerous thing, too much knowledge is a dangerous thing. Kasi yung baril, ganun pala, pwede ko palang gawin ito.
1: Nagkaka-ideya pa tuloy.
2: Kaya ayun naman nating maulit ito.
1: Parang indirectly natuturuan mo pa na gumawa ng mali, na empower mo pa.
2: Ay, isipin natin, kung mahal natin sa buhay, ang naipin sa ganun.
1: Mm.
2: Yun. Kaya dapat tayong lahat maging responsable.
1: Oo. Sabi nga, makatao kaysa maging una.
2: Gusto ko yun. Gusto ko yun.
1: Oo nga. And may time pa tayo para magbasa ng ilang mga mensahe. Oo. Si Julita, pero sabi niya dito, papasukin ng Panginoon Jesus sa school, sa mga classroom. Yan. Oo nga. Ang dami rin nag-message dito na pasiglahin yung campus ministry. Ayan.
2: Totoo yan.
1: I-open daw sa Bible study ang ating mga paaralan, sabi ni Noel Dell.
2: Sabi naman ni Carol Fabia, sa mga kaso ng shooting, dapat po magkasama magulang at bata sa Center for Counseling at sa kulungan kung may mga buhay na kinuha at naapektuhan hanggang sa mag-18 ng bata. At pagdating ng edad na legal, ikakarapin ng batang sentensya bilang adult. Maganda rin na alam niyo yung pangilinan law para hindi kagad yun ang sisi.
1: Si Emily naman, nawa isama pa rin sa curriculum ang pagtuturo ng GMRC na nawawala na ang mga magulang na kinakausap ang mga anak sa bahay pa lang. Na bad ang manakit sa kapwa at higit sa lahat ipakilala ang Panginoon sa flag ceremony pa lang daw.
2: Oo, at yung iba naman, sabi nga ni Vincent Garcia, yung binablock yung mga sensitive news. Tapos binabawal ang paglalabas ng social media. Makonsensya naman yung mga nagmo-monetize pa ng video na to. Kasi kapag naulit yan, dahil sa pinosto ninyo, naka-encourage kayo, aba, the blood is on your hands.
1: Manalangin na tayo, Pastor A.
2: Tayo po'y manalangin. Panginoon, kagaya ng aming natalakay sa hardin kanina, nananalangin kami ng kapayapaan para sa aming bayan. Gusto po namin ng mapayapa, marangal, makadiyos na pamumuhay sa amin pong lipunan. Sa gitna po ng mga pangyayaring ito, mga barilan sa eskwelahan, Lord, draw us closer to each other and to you na ang pamilya po, ang eskwela, ang pamahalaan ay tulong-tulong para hindi na po maulit ito. Pinapanalangin din namin ang mga namatayan. At maging yung mga mahal sa buhay nung mga may kinalaman sa mga pangyayaring ito. Mangusap po kayo sa kanila, ang inyo pong kalinga at kapayapaan ay maghari po sa kanila. Alam po namin, Panginoon, na dumadaan sila sa matinding pagsubok ngayon at kayo po ang kanilang matatakbuhan. Sa gitna ng lahat ng ito, umaasa po kami na ang aming bayan ay pinagmamalasakitan pa rin ninyo. Kaya amin po itong itinatalaga sa inyo at umaasa ng katwiran, katarungan, katotohanan na ninyo, Panginoon, na maghari sa aming bansang Pilipinas. Purihin po kayo sapagkat tunay nga kayo ang Panginoon ng aming bayan. Kaya sa inyo lang kami kumakapit. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen. Amen.
1: Thank you, Pastor A. Thank you rin kay Benjo. Salamat din kay Phil, kay Ara. Thank you rin kay Shaira, kay Shekinah, kay Dessa. Thank you rin kay Angge sa ating engineering at Bukawe Tech People. Thank you kaagapay sa pagsubaybay sa Oras na Pilipinas at susunod naman po ang serbisyong OFW. Kami po ito, Heidi Bernardo Sampang
2: at Pastor Eric Cortez na nagpapaalalang pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.
3: Oras na Pilipinas. Inyong napakinggan ang Oras na Pilipinas. Imbitado ka sa first ever Cross-Gen Family Summit hatid ng Philippine Council of Evangelical Churches sa temang Strengthening the Home as the Center of Discipleship kasama sina former Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Bishop Efraim Tendero, Reverend Lito Viloria, Pastor Rodel Lacson, Pastor Stephen Gualberto, Miss Cata Inocencio, Pastor Ken and Dr. Benny Guillermo at Attorney Winnie and Maloy Salumbides. September 26, 2026, Sabado, 8 a.m. to 4 p.m. GCF South Metro Las Piñas. Para sa mga detalye, tumawag sa 8913-1655. Wikapangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
4: Alam mo ba, na bago pa man sakupin ng Espanya ang Pilipinas, ay may sarili na tayong alphabet? Ito ay tinatawag na baybayin. Ang baybayin ay mayroong 17 simbolo at mayroong 3 patinig at 14 na katinig.
3: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
5: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit nang maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
3: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
6: Sa ipapawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
6: Hindi lang.
7: 702-DZAM.
6: Agapay ng sambayanan.
8: Malayo man sa Pilipinas ay parang nariyan pa rin. Ako po si Beng Arias, nakikinig sa online broadcast ng FEBC Radio mula sa Vancouver, Canada.
6: Servisyong OFW. Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
9: Isang pinagpalang araw ng Martes, kaagapay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 25, 2026. Bumabati po ng isang magandang araw sa inyong lahat saan man po kayo naroon. Ito po ang programang Servisyong OFW Tuesday Edition, nagbibigay ng tugon sa mga katanungang inyong pinapadala sa amin. Kaya halina, samahan niyo po kami sa loob po ng isang oras dito sa makabuluhang talakayan at pagbibigay gabay sa ating mga overseas Philippine workers at kanilang mga pamilya. Ito po si Pastor Jobiasong. Nagmamagandang araw po sa inyong lahat at kasama na natin ang ating partner, ang executive, ang COO ng GFM, Pastor Rene Bunsoy. Magandang araw, Pastor Rene.
10: Magandang araw, Pastor Jot. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng serbisyong OFW Sagot Kita Tuesday Edition. Katulad na nga ng nabanggit, kami po ay sumasagot sa mga katanungan na inyo pong ipinapadala sa mga concerns po ninyo sa inyong overseas work. Ang hiling po namin o lambing ay inyo po kaming i-like, i-share at sa inyong mga mahal sa buhay upang mapalawak pa namin ang aming pong paglilingkod para sa ating pinakamamahal na OFWs. Partner?
9: Ayan, maraming salamat Pastor Rene at sa lahat po ng mga nanonood na ngayon, ano man pong gamit nyo ngayon, maaaring yan ay itong ating FB Live, ang ating YouTube at yung regular na radio at saka PM radio. Abay, magandang araw po. Ang iba sa inyo hindi namin nakikita at pero alam naming nandyan lang kayo kasama naming nanonood o nakikinig sa broadcast. At bago tayo magpatuloy, syempre basahin muna natin ang gabay ng salita ng Diyos mula po dito sa Mangangaral chapter 11. Ganito po ang sinasabi, may kinalaman po ito sa kaperahan o sa pera. Sabi rito, ipuhunan ang pera mo sa negosyo at kalaunay kikita ka. Ilagay mo ang pera sa iba't ibang negosyo dahil hindi mo alam kung anong kalamidad ang darating sa mundo. Verse 3, kapag makapal ang ulap, magbubuhos ito ng ulan sa mundo. At kung san banda matumba ang puno, doon iyo'y mananatili. Kung palagi ka lang maghihintay ng magandang panahon, hindi ka makakapagtanim at wala kang aanihin. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita, itong mangangaral, itong author ng salita ng Diyos na ito na si Solomon, ay bilang isang natuto at matalinong handog ng Panginoong karunungan sa kanyang pamumuhay ay nakita niyang iba't ibang aspeto. At itong pinag-uusapan natin na sinasabi niya 11 ay tungkol sa pera. At hindi lang tungkol sa pera kung paano i-gagamitin, kundi maging sa pagtatanim. Kasi pwedeng gamitin na yung pera itatanim mo sa isang negosyo at mayroon siyang mga tips na binibigay dito. At alam ko hindi naman lahat tayo negosyante pero hindi lang po ito about sa negosyo. Nagagamit din po ito sa buhay mismo natin kung paan natin ini-invest ang ating time, ang ating buhay, ang ating pinaglalaanan ng ating panahon. Dahil ang buhay natin ay itinatanim din natin sa paraan ng kung saan natin ginugugol. Mayroon tayong makikitang mga principle na makikita diyan sinasabi na kapag isa ang pera mo ay dapat ipuhunan. Hindi pwedeng idle, hindi pwedeng walang gamit o hindi ginagamit sapagkat kapag ito'y ginamit, merong epekto o yung bunga, resulta. Ang sabi rito ay siyempre kikita ka, kalaunan. So yung kalaunan na yan, it is a process, no? Yung kalaunan. Ibig sabihin, kapag nag-invest ka, ay yan ay kalaunan, kikita ka. At pangalawa, binabanggit niya rito din na ilagay mo ang pera sa iba't ibang negosyo. Ang sinasabi ng ibang mga eksperto ay tama naman na ilalagay sa iba't ibang investment o iba-ibang negosyo pero maganda magsimula na nakapokus ka muna sa isang bagay para pag na-prove mo na saka ka pumasok. Ang pangatlo ay binabanggit dito yung kalamidad din, no? So sa pagninegosyo may kalamidad dahil dadating yan kahit hindi natin inaasahan kaya kinakailangan maging handa ka. Meron ako nagustuhan dito sa pinakadulong binabanggit niya. Ang sabi rito, kung palagi ka lang maghihintay, at dito ako na-bless ako dito while reading this verse, kung palagi lang maghihintay na magandang panahon, hindi ka makakapagtanim ng walang at wala kang aanihin. Ako po hindi naman humagsasaka, mangingisda po ako. Pero dito po sa likuran ng bahay ko ay kahit anong oras po kasi nagbubungkal ako. Minsan kahit 10 o'clock ng gabi nagbubungkal pa rin ako kasi maliwanag at maganda ang panahon. At kahit na madilim, pero may ilaw naman. Pag umaga, pwede rin. Pag tanghali, kasi may lilim naman, nagginagawa ko po yan. Anong pinakikita dito ng author? Huwag kang maghintay ng magandang panahon. Mga kababayan, sometimes yung pressure ng paglabas ng bansa, para bang ito ang panahon, di ba? Parang ito ang timing, kasi walang-wala na kami, o di naman kaya hirap na kami. Hindi po. Sa anumang bagay, mabuti na pinaghahandaan na rin kahit wala pa ang pangangailangan. At especially kapag nasa labas na ng bansa, magandang mag-ipuna sapagkat uuwi ka talaga. Pag uwi mo ng Pilipinas, ang hahanapin mo ay kung paano makapag-negosyo, paano makapamuhay para ipagpatuloy ang pangangailangan na matugunan. Kaya huwag kayong maghanap ng timing. Ng timing dapat bagong sweldo o di naman kaya ay dapat maraming pera para makapag-negosyo. Start yung mga little things sapagkat yan ay pinahahalagahan ng Panginoon at dapat pinapahalagahan po natin. Sa lahat ng bagay, negosyo man o buhay, Diyos ang ating paglaanan ng ating buhay. Negosyo at buhay, Diyos ang ating paglaanan. May binabanggit pa dito, sabi rito, ginagawa ng Diyos na gumawa ng lahat ng bagay. Hindi mo rin ito maintindihan. Alam nyo, may mga ginagawa ang Diyos na sometimes hindi natin maintindihan. Kaya kung ikay gumagawa ng kahit anong panahon, kahit alin doon, matatimingan mo ang paggawa ng Diyos. Diba? Nagpainit ang Diyos, tanim ka. Nagpaulan ang Diyos, tanim ka. Sapagkat yung mga pagkakataon na yan, huwag nating palampasin dahil baka iba na bukas. Yan ang salita ng Diyos na maging courage sa ating pamumuhay, pagninegosyo, at sa paglalaan ng ating buhay sa Panginoon. Magandang araw po, tayo po'y manalangin. Dakilan Diyos, napakasaya na kayo po ay nagtuturo sa amin sa pamamagitan ni Solomon ng mga payo at binabanggit nga ng talata ng salita ng Diyos. Ang mga ito'y sinabi niya, ginamit niya, pinag-aralan niyang mabuti. At ang mga kasabihang itong binabanggit dito, pinagsikapan niyang gamitin ang mga bagay at mga salita. Ang lahat ng sinulat niya rito, tama at totoo. Ang salita ng marunong ay parang matulis na tungkod. Napaka ganda na hindi ito kwento lamang, kundi ginawa mismo ng iyong lingkod na ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga kababayan, kung minsan nawawala ng pag-asa na magsimula dahil maliit, dahil kakaunti. Panginoon, tulungan niyo silang ma-encourage. Gamamit kayo ng mga tao para magbigay ng encouragement sa mga nadi-discourage. Ito po ang aking dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.
10: Amen.
9: Amen. Okay, partner, baka may mga babatiin ka.
10: Yes, babatiin na natin. Siyempre, yung mga naka-tune in na ngayong umaga dito sa ating pong programang Serbisyong OFW. Nauna na nga po dyan si May Ann Cruz Francisco. Good morning po, mga guwapong host, pastors, Pastor Joe at Pastor Rene, listening from Hong Kong while guwapo working.
9: Guwapo partner, ulitin mo yan. Magandang
10: sino kaya, pakinggan yan. Sino kaya yung mga guwapong host, ay, pastors?
9: Ay mga eh. Ibig sabihin,
10: si Nora Cabanto. Oo, si Nora Cabanto. Good morning po sa inyong dalawa sa serbisyong OFW. Tristan Wyatt V. Gulay. At eto na nga. Si Cynthia Sabala Chavez Valencia, good morning, listening here in San Jose Del Monte, Bulacan through Radio DZAS. Si Garcia Vincent, good morning po, Pastor Joe and Pastor Nene, watching while at work. Siyempre, attending pinabati yung aking mother na dyan sa CLC, si Mrs. Bersabe V. Bunsoy. Yung ating mga... Babatingin ko kahapon maraming dumagsa dito sa ating cool program ng mga nag-avail ng ating free lunch, yung mga papunta ng Kuwait na care of itong programa dito po sa DMW. Ngayon po ang flight nila ay aming dalangin ang inyong safe na pagdating doon sa Kuwait. At part ng maganda nito, sila ay pumayag na ano na makipag-connect yung sa ating partner church doon, ang FLCC, ang Filipino Language Christian Congregation, para naman merong mag-aalaga sa kanila kapag ka sila'y naroroonan.
9: Anong
10: partner?
9: Mga trabaho, partner, ito? Anong kanilang mga application?
10: Mga domestic ito, domestic, domestic worker.
9: Okay. So, maraming salamat. Ingatang kayo ng Panginoon. Ako rin magpapasalamat dahil noong Sunday ay marami tayong nakasama na mga kapatiran na mga first time, si Tess Primavera, ang presidente ng OFW and Family Circle ng Parang, Marikina City. Si Dr. Hana, nakasama din namin noong Sunday. At iba pang mga kapatiran from San Mateo, dulong gitnang bayan. At maraming salamat sa iyo. Nagpapasalamat din ako, partner, kay Brother Tony Manas at saka yung kanyang asawa. May bahay ay narito kahapon sa bahay at tinetherapy kami dito, Pastor Rene, ano, yung machine na mayroong basta may malaking benepisyo, lalong-lalo na sa may mga sakit at may mga prostate. Yun, tinetest namin ngayon at doon sa isang kapatiran din na asawa ni anak ni Sister Nitz Tan, asawa ni Pastor Apollo Tan. Kaya maraming salamat, Brother Tony Manas, at ang sa iyong may bahay, pagpalain kayo ng Panginoon. Ang aking may bahay, binabati ko rin, narito, kasama na ngayon dito sa may sala, at Sister Banji Biasong. Ayan, partner, ikaw, baka mayroon pa?
10: Wala na, partner. Mamaya, okay. Siguro mamaya na lang after the break.
9: Yeah, may announcement din ako mamaya-maya tong sa DMW. Pero anyway, tuloy-tuloy na tayo sa pagbasa ng inyong mga katanungan at babasahin po ito ni Pastor Rene Bunsoy.
10: Well, unang-una, ito yung may konteksto, no? Palagi tayong nakaka-receive ng inquiry tungkol sa Action Fund. Kahit kahapon din lang, meron din tayong mga kliyente dito sa ating cool or caring for outstanding outbound laborers dito sa GFM, eh mga action fund din. Ito, ito baga, eh, sabi niya, eh, siya yung, kumbaga, nagtatanong, kumbaga, makakatulong po ba? Well, this is directed kay Pastor Joe, no? Sabi, eh, makakatulong po ba regarding action fund? Magpapatulong po kasi matagal na rin po yung action fund ko po. Okay, yan yung karaniwang tanong. Partner, sa akin, dadagdagan ko yung tanong. Partner, tila baga ay ikaw yata nagre-release ng action fund, partner, ah.
9: Sana nga, partner, eh, no? Mas mabilis kung ako ang magre-release dyan ng action fund. Actually, itong kabayan natin ito ay naiinip na, partner. Kung mapabasa mo yung kanyang salaysay, na-refer po ako, sabi niya, ng isang natulungan yung mapauwi. At yung naalala mo yung taga Bulacan, partner, hindi ko alam kung napag-usapan natin last Thursday, na nasa ano siya, na taga Bulacan, nasa DMW NCR na siya.
10: Okay.
9: Ang sabi daw, ang sabi, di umano, ng staff ay, kayo po ay dapat doon mag-apply sa ano, sa Bulacan, which is tama 'yon, partner, eh, dahil regionalized na ang mga DMW.
10: Yeah.
9: Kung ang OWA ay may 17 regions at bukod pa yung mga provincial, bukod pa yung mga municipal representative ng OWA, ganun din ang DMW. Ang DMW hindi nga lang nasa may mga MOU na rin ang DMW like Metro Manila, pero sa mga probinsya ay parang hindi pa bayan-bayan. Ngayon, ngayon ang sabi niya, na-refer po ako na tulungan niyo daw. Itong Mercy na tinutukoy niya si Chai ay sabi ko, huwag kang aalis dyan sa DMW at alalayan ka namin na makapag-apply na kasi kawawa naman, partner, distressed na nga eh. Tapos, bagamat may pulisiya, pulisiya ay maganda. Pero dapat yung pulisiya, may puso. Yung puso bagang naandyan na, itong sinasabi ni Director Ace, Pastor, pag ang nag-apply na po sa amin, hindi na po namin pinapupunta sa region kasi yan namang action plan, pareho din naman ang gamit niyan. Ang kaibahan lang, nandun sila sa ibang lugar, kaya lang nagpunta na sa amin. Okay. Ayaw na naming paalisin, gusto na naming matulungan yan. So nakapag-apply na partner, hindi na, sabi ko, sige, diyan ka lang, tatawagan ko yung NCR. So pinaghintay na natin doon at inasikaso na nga. Ayun, okay. Prinoseso na yung kanyang application. Ngayon, okay, itong kababayan natin na itong nagtatanong sa atin na tulungan, sana matulungan niyo po ako. Kasi iba naman ang kwento nito, partner. Isang taon na mahigit yung kanyang application. Kaya sabi ko, ganito ang gawin mo. Magpa-follow up ka din. Kasi kung one year na yan, partner, base sa observation, bago ko balikan yan, sa observation, kasi nagkausap uli kami ni director nung MOU, anong after MOU, 'di ba, nag-capacity building sila sa amin sa lahat ng mga staff. Naandun din si Attorney Jomar, naandun din yung isang staff na sila ang nag-a-approve, partner, nung ano, nung action fund, sila ang kumikilatis doon sa mga papel. Isa sa nabanggit niya, sabi niya, Pastor, mas mahigpit ngayon ang pag-release ng action fund kasi instruction nga daw ng Pangulo na ayusin ang pamamahala ng action fund na talagang doon sa karapat dapat mabigyan. So, galing sila doon. Ngayon, kasi lahat na halos nag-a-apply niyan. May mga nag-apply nga, partner, na tapos ang kontrata. May mga ganun, tapos ang kontrata. Sabi niya, bakit mga distress lang? Eh kami, nakatapos nga. Kami nga, maayos eh. Tinapos nga namin ang kontrata. May point, di ba, partner? Kumbaga, naging mabait nga kami. Tinapos nga namin eh. Eh dapat meron din kami, pero nag-apply. Eh malamang, partner, yun ay hindi yun mabibigyan. Kasi para sa mga OFW'ng nangangailangan, pagkalinga sa mga OFW'ng nangangailangan, yung mga nagkaroon talaga ng problema. Lahat naman ang umuwi, nangangailangan niyang partner eh. Pero ang tinutukoy doon, yung mga distress worker. Okay. So, itong kabayan nating ito, ay sabi ko, mag-follow up ka lang. Kasi hindi ko pa rin alam, partner, ang detalye ng problema talaga. Sabi niya, kung bababasa mo, hindi din siya nakatapos ang kontrata na nabanggit niya dyan. So malamang, ina-assume niya dahil hindi siya nakatapos ang kontrata ay ma-approve naman. Pero ang pagkainip naman ang kanyang problema, partner. Eh, ano ba mapapayo mo dyan pag naiinip?
10: Partner, iisa yung sana na-obserbahan natin. Kahit yung hapon, meron kami ilang kliyente ng mga OFWs na ganun din ang binabanggit. Pastor, nung pa kaming March, sabi ko, March this year po. Opo.
9: Wala
10: pa ho kayong one year. Meron ho mas matagal pa ho sa inyo. So ang pinapayin natin usually ho, dapat nagpa-follow up or dapat nag-i-email sa inyo or nag-message. And iisa yung sinasabi nila, hindi naman po nagme-message.
9: Hindi
10: kaya nga po ako, and get this, partner, bumabiyahe sila galing sa ano pa?
9: Ngayon ang malungkot.
10: Galing sa Pangasinan.
9: Gastos, oo.
10: Galing sa malayong lugar. And here's my problem with the regionalization ng ating mga ng ating DMW, no? No operations po nila. Inikilala po natin 'yan, yung regionalization, meaning na dapat kung sa ang region si OFW ay doon sila magpa-file ng mga ganito, yung action fund, no, magpa-file ng case, ng complaint. Dapat doon na 'yan. Kanya lang ang problema, seems to me, partner, hindi pa nila ganong nakukuha o at par sa standard dito sa NCR or dito sa central office yung dapat na standard na, limbawa, ganito lang dapat na mabilisan lang yung kanilang pag-action, ay hindi pa nakukuha. Bagamat dito po nag-training yung mga yan. Ha? Mm. So, ang sa akin, continuous po dapat. I-address ko po ito sa Department of Migrant Workers, you know, in getting the attention of Secretary Hans Leo Kakdak na siyang namumuno dito na i-upahan ho natin yung standard, itaas pa natin yung standard. Katulad nito, dapat pagkawala hong ganitong pagka hindi ho nagfa-follow up, dapat ba ipaabuti ng isang taon? Di ba? Dapat tama, merong tama. Dapat merong mahawak sa communication nito dahil nag-file na ito eh. No? Antimano, dapat partner, katulad mo, sabi mo, nakausap mo yung mismong nangingilatis ng mga papel, ng dokumento, kung baga ito ba talaga qualified for action fund. Dapat ang pangalawa na doon, eh meron kayong dedicated ng mga staff or a department or even a team na nagbibigay ng ano ng updates.
11: Okay.
10: Ang palagay ko, ma'am, partner, marami yan, of course. Pero partner, kaya yang ano eh, kaya yan ng isang team ng dalawa o tatlong tao na magko-communicate doon sa mga OFWs na nagfa-follow up.
11: Tama
10: para
11: yan,
10: naman para naman hindi sila yung naghihintay sa wala.
11: Okay. At nakakawala, kung sakali,
10: nakakawala ng ano yan, partner, nakakawala nga ng pasensya yan.
11: Tama, totoo yan. Partner, yun nga, limbawa, kung talagang naghihigpit, okay lang naman yun eh, partner, kasi correct. Pondo ng bayan yan eh, hindi naman pondo ng isang OFW yan eh, 'di ba? Yan ay sa fund ng ating bansa, 'di ba? Galing sa mga sa kabuuan. Kasi hindi lang naman galing yan sa hindi naman to OWA eh, partner, na galing doon sa pondo ng OWA. Ito galing talaga sa National Fund kasi ito ay DMW annual fund to eh. Sinama doon sa Action Fund sa budget nila. Ang tapatin na nila, wag na nilang pagtagalin kapag nakita nilang this, ito yung kategorya, maliwanag yung mga requirement at di nag-qualify, eh tapatin na nila na hindi po, ma'am, tawagan na, ma'am, hindi po kayo qualified kasi po kulang po ang requirements ninyo.
10: Ay, teka muna, partner, masingit lang ng kaunti, ano?
11: Sige lang, sige.
10: Ang ibig mong sabihin, partner, kaya hindi kinokontak, ay dahil hindi sila qualified?
11: I'm not saying that, partner. Ang sinasabi natin, kung talagang di qualified, eh tapatin na nila o tumawag sila, i-text nila, ma'am, denied po ang inyong application. Partner, may mga ganun eh. Halimbawa, kagaya kanina sinabi ko, na nag-apply siya ng applicant siya ng action fund, pero hindi distress eh, nakatapos ng kontrata. Pero naghihintay. Oh, yun, di ba?
10: Kung ganun, okay. Mas dapat hindi sila in the first place. Hindi sila pasok dapat.
11: Dapat doon pa lang sa application, partner, sa process ng application, matalas na ang evaluation para sa first, ano pa lang, kumbaga yung verification pa lang o yung kanyang assessment pa lang, merong nang judgment na, ma'am, hindi po kayo qualified. Huwag nyo na hong pasensya na po yung word na yun. Huwag nyo nang sabihin, sige po ma'am, titingnan po natin. Di ba? Kasi malaki ang expectation na kapag nakapasok na ang dokumento sa inyo, DMW. Di ba? Pag nakapasok na yan, inaasahan, partner, ipinangungutang na yan. Marami na dyang inuuna na kunin sa ibang tao at ipangangako yung action fund.
10: Now, sa akin naman, ano, just to balance yung ating discussion ano, bago tayo mag-break. Eh, doon naman minsan, ang problema din naman kay OFW ay nakapakinig, partner, ng information. Oh, edi ako nakakuha ko ng ganere. Nakakuha ko ng 50k. Ang ganun ba, mag-a-apply din ako.
11: Hindi pinaliwanag kung ba.
10: Hindi na paliwanag or hindi niya inintindi. Partner, ayoko manuhin doon sa ano, doon sa nagbibigay ng information. Yung nakinig, Eh, hindi niya naman inintindi na, teka muna, pasok ba ako dito?
11: Na
10: Paano siya
11: magkaiba ang
10: makakuha ng
11: sitwasyon
10: 50K?
11: nila. Na maaaring
10: Oo.
11: magkaiba ang sitwasyon.
10: Oo, maraming ganyan, partner, na kung minsan ay nilalambing na lang natin, partner. Naku, pasensya na ho. Hindi ho kayo pasok doon. Eh, kayo po ay finish contract. Hindi
11: Alam
10: ho
11: mo,
10: pasok yan sa distress.
11: alam mo, masakit man, partner, na talaga may mga OFW yung kababayan natin. Pasensya na po na binabanggit namin ito. Yung mga feeling entitled, partner. Kasi nga, sila ay nagbabayad ng $25 na sa UWA. Kaya akala nila itong action fund ay galing doon sa UWA
10: Ayan.
11: ng UWA fund. Hindi po, mga kapatid. Ang action fund ay regular na budget ng DMW, annual budget, na yun ay tax ng lahat ng tao, lahat ng
10: Correct.
11: ating mga kababayan. Hindi po yan galing UWA. Ang OWA, iba po ang funding ng OWA. Merong subsidy sa mga empleyado. Ang alam natin eh, base doon sa mga nakaraang, ang sweldo ng lahat ng staff galing sa pamahalaan. Pero
10: yeah.
11: ang mga program, services, yan galing yan sa pondo na $25 o $1,400 something. Yan galing talaga sa OFW, Karine, no? Kaya yun masasabi natin, but yung action fund hindi po. Kaya sa aking assessment lang, partner, sa aking tingin lang, talagang hinigpitan kasi medyo ang luwag nung una. Ayan, yan lang yung masasabi natin.
10: Alright.
11: Hinigpitan at ngayon ay nararamdaman na yung talagang qualified lang. Nako, partner, 9:01 na, kailangan natin mag-station break. Babalik
10: Alright.
11: Po kami para sa mga katanungan pang inyong pinapadala dito po sa serbisyong OFW. Diyan lang po kayo.
12: Serbisyong OFW.
13: Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa Unang Tesalonika, Kabanatang 5, talatang 16 hanggang 18, Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Jesucristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney Carlos Cuyacaloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay, at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers.
12: Sumasayin pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
12: Himpilang.
7: 702 DZAM.
12: Agapay ng sambayanan. Servisyong OFW.
11: 9:03 na po ng umaga at nagpapatuloy po ang pagsagot, pagtugon sa inyong mga katanungan na ipinapadala sa amin. Kaya tuloy-tuloy lang po ang inyong pagpapadala. Partner, babatiin ko lang yung mga bago nating mga nanonood, si Sister Beck Kitalig. Good morning po mga pastor. God bless po. Watching from Pasig City. Thank you, Sister Rebecca. Jezebel Colliado. Good morning, Pastor John. Pastor Rene. Always listening sa radio station. Ayan, partner.
10: Mm-hmm.
11: Okay.
10: Oh, so, Meron pa, partner.
11: Sige, sige.
10: Si Marel Co. Rosales, may biyayang umaga po sa ating mga kaagapay at kababayani, Pastor Rene at Pastor Joe. Dalangin ko din po ang kagalingan ni Pastor ni Kuya Caloy Cao. Partner, ginamit niya yung term na kababayani. Alam na alam mo yan.
11: Term natin
10: yan.
11: Yan
10: term natin yan na ginamit sa Global Philippine
11: During
10: Movement.
11: During pandemya.
10: Oo, yan yung pinagsama natin yung word na kababayan at bayani.
11: Yun.
10: Kaya sinabi natin kababayani. Eh, dahil itong si Marelco Rosales, ito po ay currently nasa UAE sa Dubai. Siya rin po ay isang OFW na palagi ang nakikinig dito po sa 702 DZAS. At mabuhay ka, Marel. At sana ikaw ay nasa mabuting kalagayan. Ito rin, si Isa Rama, sabi niya, ano yun? Bom dia po, mga pastor. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin niya.
11: Saan kaya si Isa?
10: Nasaan ka ba, Isa? Ikaw ba OFW? Yan ba yung bagong pagbate? Yan.
11: Inisip ko parang Cambodia, hindi naman eh. No? Anyway, tuloy-tuloy tayo, kapatid, sa Panginoon at nagpapatuloy. Partner, yung okay na siguro tayo doon, ano? Yun sa katanungan na unang pinadala sa atin tukol sa atin. Na-cover natin yung hindi lang siya, kundi sa lahat. Kaya para sa atin, kapag talagang una kong basihan, partner, yung hindi nakatapos ang kontrata, yan ang first pag nakita ko yan, syempre alamin ko bakit hindi nakatapos. Pero as far as na kontrata hindi natapos, automatic yan, distress yan. Automatic
10: ito yan. Partner, bigla ko lang naalala pa, dahil kahapon na nakausap ko rin ito, yung sinasabi kong taga Pangasinan. Siya naman, partner, finished contract. Finished contract, pero hindi siya pinauwi. At pinagtrabaho pa siya ng mga ilang buwan pa. Ito ang problema. Nung pinauwi siya, partner, wala siyang kapera-pera. Hindi binigay sa kanya yung mandatory na kapag ka ikaw ay umuwi, ay dapat binigay sa iyo yung equivalent na 1 month salary. Tapos...
11: Anong bansa ito, partner? Anong bansa?
10: Saudi ito, partner.
11: Saudi.
10: So, hindi siya pinauwi, pinagtrabaho pa siya. No? Kung hindi pa siya nakiusap, ay talagang hindi siya pauwi. Sinagot naman yung pamasahe, pero wala siyang kapera-pera. No? Hindi. Tapos, kumbaga, kahit yung mga anong tawag dito yung supposed na increase pati partner yung mga binigay na halimbawa nung Ramadan ay binabawi, tapos ang gusto pa ay bumalik pa siya doon. Ngayon hindi siya binayaran yung sa kanyang mga day off, sa kanyang mga ganoon. Ang payo sa kanya dito, partner, sa DMW, file lang ng complaint. File lang ng complaint ang employer. At ang sabi sa kanila, kapag hindi, ito ilampas na ng partner ng 2 years. Mga ilang buwan na. At ang payo sa kanya ng DMW, kapag hindi pumayag, walang gawin ang employer at saka yung foreign agency, ang papailan mo ng complaint ngayon ay yung local agency. Tama ba?
11: Tama,
10: yung kanyang paya dyan. At siya, tama ang payo. Tapos siya ba ay considered as distressed, partner?
11: Distressed doon after doon sa contract. Pero the mere fact na siya pa rin ang employer, considered pa rin, partner, na distressed siya. Kasi same employer pa rin, same contract pa rin.
10: Kahit tapos na yung 2 years, ha? Siguro 3.5 months eh.
11: Oo, kasi yung accountability ng employer nagtutuloy-tuloy hanggang hindi nakaka-uwi, partner.
10: Ayan.
11: Hanggang hindi nakaka-uwi. Kasi part ng obligation niya, ang pag-uwi. Pag-uwi ng worker. Kung may mga naiwang mga non-payment ng benefits, non-payment ng salary.
10: Day off, partner. Day off.
11: So ano pa rin, distress pa rin ang kanya.
10: At saka partner, nakakaawa ang kwento niya. Sabi niya, wala ho akong kapera-pera, wala akong naiuwi. Kung hindi pa ako nagpasunto, hindi ho ako makakauwi. At ito ay taga Pangasinan pa. Taga Tayug. Tagatayo.
11: Uy, nakarating ako diyan. May
10: Pangasinan,
11: mga...
10: oo. Sabi namin, so binigay ko yung sa aking calling card. Sabi ko, kung gusto mong magpa-advise, kung in terms of paano mag-proceed, tumawag lang para matulungan po natin.
11: Ang tama yan, partner, no? Yung pwedeng sampahan ng reklamo hindi lang yung agency, partner. Kuminsan kasi sa adju, kasi anaan dyan si Attorney Jomar sa adjudication eh.
10: Sure,
11: kuminsan
10: yes.
11: Kasi, kuminsan kapag sinampahan yung ahensya, particular yun, ahensya. Pero kapag sinampahan mo din yung employer, that's different, partner.

0: kasong pinail sa'yo. At para masettle yon, babayaran mo yung kanyang obligasyon. Hindi man direktang pera o finance, pero papunta doon. Yun ang advice sa atin ni Attorney Jay, Attorney Jomar ng ADJU.
1: All right.
0: Na sampahan ang kaso, hindi lang yung agency, kundi pati yung employer.
1: Para ano, para hindi na makaulit. O kaya kung gusto niya pa,
0: isettle.
1: Ito ngayon ang problema, partner. Nagkakaanak yan eh. So na disciplinary action. So na blacklist. Alam mo ginagawa? Yung kamag-anak o yung kapatid ang pinag-hire. So ngayon, meron tayong mga reklamo na kumbaga ay napunta rin ho dito sa employer na ito eh, pero ang nag-hire po talaga ay yung kapatid.
0: Kapatid,
1: So sa akin ngayon, paano natin ano niyan? Paano natin re-remedyohan yan? Sa akin, ewan ko ako if that this will work. Dapat i-add po nila doon sa mag-a-apply na gustong kumuha ng katulong, eh dapat itatanong nila kasama sa mga pagtanong nila ikaw ba, are you doing this? Are you hiring this for someone else?
0: Sinamantala ko, partner. Partner, sinamantala ko yung mga tanong na yan noong training. Kasi yung training namin parang kwentuhan lang dahil mga 20 lang naman yung dumalo eh, nando mga 25. Eh siyempre parang personal lang yung mga istorya. So na yung lahat ng mga tanong ko at tanong ng marami na gustong maitanong, tinanong ko na during the training. Kaya nag-participate din tayo dun sa mismong training, nakinig, naupo. Pero ang nasa isip natin, ma-address yung ating mga katanungang hindi nasasagot sa atin mismo sa ating studio ng DMW. So, binabanggit niya partner ngayon, halimbawa, di ba, yung agency nagsara, ito muna agency, nagsara, incorporators o director, yung isa. Dahil nagsara, dissolved na partner. Wala na ring escrow account. Wala na ring hindi escrow, kundi yung deposito dyan sa DMW. So parang ang daling maghiwa-hiwala, you know, partner. Pero pag nag-join yung director na yon or yung may-ari na yon doon sa isang nagtayo uli, kasi yun ang reklamo ng ating mga kababayang OFW, nagtayo lang po, nandun lang sa kabilang kalye. Sabi niya, Pastor, sa system, nasa sistema na ng DMW, na kapag sumama siya sa iba at ang pangalan niya mag-appear during investigation, nakikita ho namin yon, hindi siya pwedeng makalusot. Kung may kaso siya doon sa una, hindi siya papayagan at magpapatuloy yung kaso sa kanya at hindi siya makapagsisimula ng bagong ahensya. May sistema na, nakalagay na sa sistema na pa isang click lang dyan, kita na kung yung may mga kaso itong mga incorporators. Ngayon, puntahan natin doon sa ano, pareho din partner, yung mga employer. May list of employers, tapos kapag yan ay may kaso na, hindi yan papayagan na makapag-hire ng panibago ang mga pangalan ng mga employer. Siyempre, partner, di ba, may listing naman yan ng lahat ng employers na naka-hire itong taon, makikita yan. Kung may kaso yan, hindi yan makaka-hire. Kaya malaking bagay yung pagko-complain na makarating sa adjudication hanggang hindi nasesettle, partner. Kumbaga, naka-red yun. Naka-red. Walang process. Kahit yung agency niya, hindi siya matutulungan, partner, na makakuha. Maliban, partner, yung binabanggit mo.
1: Okay.
0: Halimbawa, kapatid. Pero tinitingnan din niya, partner, kung magkaapilido.
1: Tama.
0: Diba? Nakikita naman yan eh. Kung kaapilido, tatanungin ng agency kaano-ano mo ito o kaano-ano niya ito. So doon nagsisimula. Kaya sa tingin natin, pahigpit din at kaunting mga violation talagang base sa kwento sa atin ha, at mga patakaran na pinapairal ng DMW doon sa ADJU, particular
1: sa... Alright. Ganda, maganda yung dinagdag mo yan. Dadagdag ko din yung mga nakikinig pa sa atin, ano, si Strel

0: Tampok, listening from Benguet province po. Thank you, pastors. God bless. Oh, marami tayong listeners dyan sa Benguet, sa Mountain Province. Dyan sa Kalinga din, marami din po tayong mga kakilala at mga kaibigan dyan through Translators Association of the Philippines. Eh, napansin ko si Ma'am Strel Tampok, siya pa, meron pala kaming mutual friend, si Professor Dr. Mona Villas. Yan po ay professor ko nung ako ay nag-aaral sa IGSL, so sa International Graduate School of Leadership. Siya ang aking professor sa Hebrews. So maraming salamat, Ma'am Sister Strel Tampok, sa inyo pong pakikinig sa aming programa. Si Faustina Franky Habla, good morning po, Pastor Rene, Pastor Joe, blessed Tuesday, kagapay listening to AM Radio every day. Thanks po and God bless us all.
1: Ayan. So partner, ang ating lesson dyan, yung pwede nating tingnan na kapag kapag kayo hindi nakatapos ang kontrata, automatic na distress yan. Ano man ang reason? Hindi na pinag-uusapan yan kung ano man ang naging reason, the mere fact na hindi ka nakatapos. Kaya lang siyempre, titingnan din. Meron din tinitingnan dyan na baka naman sa part ng OFW, kasi meron ding mga ganyan. O kaya nag-resign o siyang nag-terminate. Diba? At kaya dyan maraming sumasablay na mga application sa Action Fund kasi partner, kung napatunayan na ang nag-terminate ng contract ay ang OFW na walang kasalanan, ang agency o yung employer, partner, pwede ring sampahan siya ng kaso. Pwede ring sampahan ng reklamo ang OFW, disciplinary action against worker yung daw na sinasabi. Correct. At kapag na-disiplina, hindi ka makakapag-participate sa mga sa program nitong migration program ng mayroon diyan 3 buwan. Depende kung sa ADU ang desisyon ay 3 buwan, 6 na buwan, 9 na buwan o 1 taon o habang buhay, mabigat 'yon. Kaya sa mga OFW na sa labas ng bansa, wag mo kayong basta-basta mag-terminate ng contract kung hindi naman po buhay o kayo'y inamaltrato. Pero kung ugali-ugali lang at kulang sa kain, konting pahinga, yung hindi masyadong kumbaga, kaya
0: at saka
1: na...
0: ayaw, partner, ayaw mag-alaga ng bata.
1: Ayan, naalala ko tuloy yan. So, pag ganun, tiisin po natin, yung kasama yan talaga sa ating...
0: Kasama yan. Oo.
1: Sa ating pagpapasyang mag-abroad, may tiisin talaga dyan. Bukod pa yung tiisin sa pamilya, pero talagang ang tunay na pagtitiis dyan, yung trabaho. Kasi nga, ikaw ay nagdesisyon plus sinisweldohan kayo ng mas mataas kaysa sa ating bansa. Yun po ang aking paalala dyan, partner.
0: At aking sinususugan yung lalong-lalo na dun po sa mga OFWs natin na ang akala po natin na ang pwedeng mag-file ng reklamo o ng disciplinary action o complaint, tayong mga OFW sa kasi sinasama ko na rin yung sarili ko dahil dati akong OFW. Pwede rin ho kayo bilang OFW filean ng complaint.
1: Mm-hmm.
0: Disciplinary action against OFWs.
1: Against worker.
0: Partner,
1: hindi natin na-emphasize yan, no? Hindi natin na-emphasize dito yan. Kasi dito, more on work, pro-worker tayo eh. Gusto nating...
0: I know. Pero gusto nga natin ngang i-emphasize yan ngayon dahil marami-rami na rin na nagpapaalam sa atin ano daw ang gagawin.
1: Mm.
0: Lalong-lalo na, halimbawa, palagi natin binabanggit yung mga OFWs naman na sumakalip sa makabilang bahay. Paano yan? Pwede ba yung file na ng complaint? Pwede. Yan. Diyan mag-a-apply yung DAO. Lalong-lalo na basta na lang iniwan o basta na lang inabandona, hindi na nagpapadala ng support, ng remittance. Pwedeng-pwede po yan. At we have not emphasized that, but yes, pwedeng-pwede ho yan. Kasama ho yan sa rules even na etiquette bilang isang OFW. Eh, hindi ho ninyo alam, eh, sinumpaan po ninyo yan. Kasama po yan sa inyong commitment bilang isang OFW.
1: Partner, yung ang OFW ay pwede rin niyang mag-file ng disciplinary action against worker din, partner, ha? Pwede rin gawin yan. Halimbawa,
0: Yes, sa kapwa
1: sa
0: OFW.
1: kapwa OFW, halimbawa, inutangan ka ng malaking halaga at hindi ka binayaran o di naman kaya sinisiraan ka. Pwede
0: Naku.
1: rin, partner. Pwede rin mag-file ang OFW sa kapwa OFW dito sa Pilipinas.
0: Partner, may naalala akong istorya dyan nung nandoon pa ako sa OFW. May kasama ako, partner. Alam mo sa ano eh, sa Saudi ah, particularly eh uso kasi sa amin noon, partner, yung bang ano, paluwagan. Eh, formal ano yan eh, savings yan eh. Eh partner, ikli ko lang ang kwento. Yung humahawak ng pera, tinakbuhan siya. Kasama ito, kasama yung aking ano, no. O di syempre tumakbo na umuwi sa Pilipinas. Eh partner, habang nanonood siya isang day off, nanonood siya yung may programa noon eh sa ano sa yung dating malaking station. Tapos ang contestant eh parang ano, eh yun yung mismo nagtakbo ng pera. At kaya sa galit na galit, partner, alam mo kung bakit. Ay, siya yung contestant, nanalo pa ng 200,000.
1: Aba.
0: Kaya anong nakita niya, yung silakbo ng galit, sabi niya, iyan ang tumakbo ng pera namin, nanalo pa. Eh, ibig sabihin, kung alam ko lang na pwede pa lang ganito, no? Kung fast forward, sana kung merong ganito na ano, no, na ewan ko, no, back then, no, that was the
1: 1995 kasi ito,
0: late ano yan, late 90s, no? Galit na galit, eh, no? Ang hirap, no, hard-earned money, partner. Tapos tinakbo lang. So ngayon, pwede ho nyong, pagka ho merong ganung gumawa sa inyo, pwede ho ninyong filean ng complaint.
1: Ayan. Sa yan po nasa hindi ko alam kung ang adyo ngayon sa ang floor kung nasa fourth floor pa rin sila. Yan ay adjudication po ha, adjudication unit.
0: Nasa fourth yan, partner,
1: fourth pa rin. Oh. Si Guda Bugal Garcia, partner, nagtatanong siya. Akala ko ba tinaasan na sahod sa Middle East? Bakit yung kontrata dumating ngayon ay 1.5 pa din? Akala ko 1.8 na sa Saudi. Ayan.
0: Partner, sa ano yan? New hire? New hire ba siya?
1: Walang binabanggit si Guda Bugal Garcia. Pero maganda yung puntos mo na para po ito sa mga... Kasi kumbaga, partner, madali mong i-regulate at i-implement itong policy. Actually, nagsimula yan sa pag-a-announce ang DMW na... kinakausap natin ang ating mga partner countries na taasan na nila at starting hindi ko lang kung ilang taon na nakalipas sinabi na ni Secretary yan. Kaya in-implement yan sa mga new hire. Kumbaga wala ka na magagawa doon sa existing partner, di ba? Naandun na
0: correct.
1: Yun eh. Oo, so hindi naman retro yun. Ngayon, doon sa mga bago, ayan, madidemand na nila. Kasi partner, remember, ipa-approve ang kontrata at ibibigyan ng OEC, pag nakita yung 1.5 pa din doon sa new hire, malamang hindi yan may isyuhan ng ano ng OEC, partner. Kaya yun po ang tinatanong ni Pastor Rene Guda Bugal Garcia ay kung new hire. So sa mga new hire po ito ini-implement. Okay.
0: All right.
1: Partner, wala na tayong time. Tayo magpapaalam na pansamantala. Tayo manalangin, Panginoon. Salamat po sa Martes na ito na kami po ay nakapagbigay muli ng mga kasagutan. Nawa po ay makatulong doon sa mga taong aming nasagot sa kanilang tanong at maaaring nakikinig din. Maraming salamat. Pagpalain niyo po ay pansamantalang paghiwa-hiwalay sa araw na ito hanggang bukas sa panibagong broadcast ng Serbisyong OFW. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Mga
0: amen.
1: Kababayan, nagpapaalam na po kami pansamantala at magbabalik po bukas kami. Ito po si Pastor Jubiasong.
0: At ito naman si Pastor Rene Bonsoy nagsasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga OFWs kasama ng kanilang pinakamamahal na buong pamilya. God bless po sa inyo lahat.
1: God bless Pastor Rene.
2: Ako si Jerry Aguilar, nakikinig sa online broadcast ng FEBC Radio 702 DCS buhat sa Japan. Arigato gozaimasu.
3: Servisyong OFW.
4: Ako po si Pastor Jim Villafuerte ng CBN Asia. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo upang itaas ang aming mga kababayan, mga mahal sa buhay o kakilala na ngayon ay tumaraan sa pagsubok ng buhay kung saan sila ay nakakaranas ng mental or emotional stress or depression. Ang dalangin ko po, Panginoon, na patuloy ka pong mangusap sa kanila. Patuloy mo pong yakapin ang bawat isa sa kanila. Iparamdam mo po sa kanila na hindi mo sila iiwan at hindi mo sila pababayaan. Naway, O Diyos, sa kanilang dinaraanan ngayon, matagpuan po nila ang liwanag ng pag-ibig ng Diyos na siyang gagabay sa kanila sa tamang pagdedesisyon ng buhay. Patuloy po namin silang ipagkakatiwala, Panginoon, sa iyong mga kamay dahil alam niyo po ang higit sa anumang kaya namin gawin ang magagawa mo po sa kanilang buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen.
5: Narinig mo na ba ang salitang obiter dictum? Ang literal nitong kahulugan ay a thing said in passing. Sa batas, ito ay tumutukoy sa dagdag na komento o opinyon ng hukom na hindi naman bahagi ng mismong batayan ng kanyang desisyon. Halimbawa, habang dinidinig ang isang kaso tungkol sa lupa, sinabi ng hukom na maaaring kailangan ng baguhin ang isang batas. Magandang obserbasyon man ito, hindi ito ang naging dahilan ng kanyang hatol. Sa madaling salita, ang obiter dictum ay gabay lamang. Hindi ito ang mismong pasya ng korte.
6: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua, dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abre, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
2: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAS.
2: Agapay ng Sambayanan.
1: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Good morning po! Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaagapay! Nagbabalik po muli ang Tuesday edition ng Family Matters dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Tayo po ay isang AM station ng Far East Broadcasting Company of the Philippines at tayo po ay miyembro po ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Ngayong umagang ito, August 25. Wow, kaaga naman ang ating inaanak, Alex Fajardo. Iminabati ko si Alex dyan sa Dakong, Japan, no? Inunahan niya talaga yung mga iba. First honor ka muli. Oo nga, magpapasko na, no? Isang ano na lang, isang installment na lang ng Martes ng August and then nasa Burmans na naman tayo. Grabe, sobrang bilis. Parang feeling ko, I mean, every year sinasabi natin ang bilis ng panahon, pero for some reason this year, talagang parang kahapon lang Pasko. Tapos ngayon, Burmans na naman.
5: Excited ano? Na ako magputo bumbong eh.
4: Yun ang lagi mong inaabangan eh, yung puto bumbong eh, no? Pero muli po, ngayong umagang ito ay actually ay ating pagpapatuloy ng ating discussion na hindi natin natapos last week. Kasi yung introduction pa lang namin ni Pastor James eh talaga namang ano eh, sobrang engaged na engaged kami doon sa aming usapin eh, no? Kung kayo po ay na-miss po ninyo yung ating episode last week, maaari po ninyong balikan. Punta lang po kayo sa Facebook page po natin ng 702 DZAS. Tapos scroll lang po kayo o di kaya dun sa search hanapin nyo po Family Matters hanggang sa mahanap nyo po yung episode natin last week. Kasi ang pinag-uusapan po natin ay yung ating strong-willed na child. Actually, yung eksaktong title is Dealing with a Strong-Willed and Stubborn Child. So, just imagine, ano, talagang itong topic na to ay akin personally, sobrang timely, very timely po siya talaga at masusubok talaga ang ano eh, yung parenting skills eh. Madalas nga yung ano eh, parang bang lahat ng kaalaman mo, yung knowledge mo sa ulo, pag po napunta ka na sa isang sitwasyon kung saan merong battle of the wills ano ng matanda at ng bata, talagang lahat goes down the drain, lahat ng mga natututunan ko.
5: Iba na kasi pag real time situation.
4: Iba
5: eh.
4: Na ang daling sabihin, totohan. Pero pag nandoon ka na, napakahirap ano, talagang kailangan yung iyong yung patience para and kailangan ikaw ay regulated as an adult para makapag-isip ka.
5: Buti sana kung parang ano, no? Parang reference book, di ba? Pagka may tanong ka,
4: ito yung sagot, eksakto. Hindi eh.
5: It doesn't work like that.
4: Oo, hindi po talaga. So, kaya imagine yung aming introduction ni Pastor James last week. Intro pa lang ay naubos na po yung oras namin. Kaya ngayon po yung second part ng ating discussion. But before we continue po sa ating topic for today, ay binabati po muna natin syempre ang ating mga kaagapay na nanonood at nakikinig ngayong umagang ito. Maganda po ang ating weather, no? Bagamat kahapon, bago ko umalis ng work.
5: Umuha na naman ulit eh, no?
4: Well, noong umaga, maaraw, ang ganda-ganda ng panahon ng umaga. And then, nung bandang hapon, nung medyo umuulan na tapos, pumasok yung mga co-workers ko dun sa office namin. Sabi niya, ma'am, pumasok na. Sabi ko, ano kaya yung pumasok na? Inisip ko, sweldo? Pumasok na ang sweldo? Alanganin naman, 24, ano? Sabi niya, pumasok na po yung bagyo. Sabi ko, ha, may bagyo na naman.
5: Tatlong bagyo nga yun eh.
4: Oo nga eh.
5: Nakita ko pinaligiran tayong ganun. Pero hindi naman na
4: pero so far,
5: landfall.
4: Okay naman tayo, no? So hopefully manatili pong ganyan. Saktong-sakto lang talaga. Tita Marie! Ayan, nakita ko bumati si Tita Marie de Jesus. I miss you! Na-miss ka namin noong anniversary. Naabangan kita eh. Hindi tayo nagkita. I hope ay ikaw ay nasa mabuting kalagayan. Babatiin ko lang po, kaunti lang po ang ating mga birthday celebrants na babati. And actually, madami po. Pag ang ginagawa ko po kasi tinitinan ko sa ating mga listahan, sino ba yung may birthday this week, ano? Pero ito po yung talagang gusto po nating batiin today. August 25, sakto ngayong araw na to, pinabati po natin 100 years old na si Ate Lelen Marlene Peralta.
5: Oh, ang aking dakilang tutor.
4: Ate Marlene, sabi ko sa kanya kanina, minessage ko siya. Sabi ko, Ate, babatiin po kita sa radyo, dyan po sa Dakong Tanay. Isa po sa ating mga very faithful na kamanggagawa po, no? For many years serving the Lord. And yun nga, naging teacher po ni Pastor James. Kaya hindi ko na siya tatanungin kung ilang taon na ba si Ate Lelen ngayong araw na to. Kasi baka nga 100 years old na siya. And then tomorrow po, binabati ko po, sabi ko kay Tita Lydia Solisita, babatiin ko po si Doctora Day. Diyan naman po sa Dakong Batangas, ang isa sa napakagaling na agriculture veterinarian, no? Tama ba ako? I don't know if it's the right term. Veterinarian siya sa mga vet siya.
5: Agri-vet.
4: So, happy birthday din sa'yo. Tomorrow po yan. And on the 27th, which is a Thursday, I would like to greet talagang happy birthday sa iyo, Sister Mafe Karange. No?
5: Happy
4: talaga ang birthday niya kasi together with our greeting for her, nagpapasalamat po tayo sa lahat po na nalalangin para po kay Brother Ken Karange na a few weeks ago we mentioned prayer. Very close call, we mentioned prayer for him because he had an acute hemorrhagic stroke right after our orphan care event on August 7. Pero when we visited him a few days after noon, parang walang nangyari. And he is quickly recovering. To those of you na mga faithful listeners po natin, si Brother Ken and Sister Mafe ay na kasama na po natin yan dito sa ating studio. We were able to interview them. And sa ang ganda ng usapan namin, sabi namin may part 2. Kasi actually yung story nila may part 2 din, di ba?
5: Namulaklak ng tatlo yung story nila.
4: Oo, yung kanilang one adopted child na dagdagan ng plus 3 pa, kaya ngayon 4 na. And sabi namin, and then that happened to him, sabi ko sa kanya, I remember.
5: Muntik siya mag minus 1.
4: Sabi ko sa kanya, kapatid, bumangon ka dyan. Di pa tapos ang ating gawain. Madami pa tayong gagawin. Meron pa tayong part 2 sa interview natin sa Family Matters. So happy birthdays to you, Sister Mafe. And then lastly, on the 28th, I would like to greet Pastor Wesley Resngit. Happy birthday to you. Ayan pa, isa pa yung happy birthday. Kasabay ng kanilang bagong silang na kinokongratulate namin kayo sa inyong new baby boy. And I just want to greet, of course, si Ate Juliet Mendoza dyan sa Dakong, Texas. Ate, maraming salamat sa iyong walang sawa every Tuesday night.
5: Oh, magta-Texas tayo, tama-tama.
4: I know, kaya lang ang layo eh. Nag-message na nga ako sa kanya eh. Kaya lang, malayo-layo. Mga 4 hours ang layo natin sa kanya. But to si Ate Juliet, every Tuesday night, walang sawang bumabati na yan sa akin. And then, Monday night, magsasabi, magpaparamdam na yan. And then Tuesday morning, sasabihin niya, ingat sa biyahe papuntang studio. So, good morning sa iyo, Ate. Good evening na pala dyan sa Dakong, Texas. And gusto ko lang din, before I turn it over to you, gusto ko lang din magpasalamat muli sa Operation Compassion Philippines. OCP, nung Saturday, we had our last installment po ng TBRI training for our prospective adoptive parents. Hinati-hati po namin yan, ano? We did 4 sessions and sabi ko nga nung Saturday, medyo sad ako kasi last na namin yon. Pero actually, uulit kami uli once pumasok uli yung kanilang mga bagong applicants for adoption. Pero had a blessed time with them. And actually, nagtugma-tugma eh. Kasi yung session namin nung Saturday was about the correcting principle, no? Tapos, pasok pa itong having a very strong-willed child. So, when you are correcting a strong-willed child, talaga namang very, very challenging, ano? And so, thank you po muli, OCP, for that invitation and for allowing me to share my thoughts and kung ano yung konti nating experience at nalalaman sa ating mga prospective adoptive parents. You have an announcement.
5: Yeah, well, I have several. First of all, salamat po sa Panginoon sa successful surgery ni Pastor Rani Abubakar sa Amerika po. Had a procedure yesterday. Paring Rani, magpagaling ka. Sana humaba pa ang buhay mo. At mahaba pa ang ano natin, ang lakarin natin. At the same time, salamat po sa Novaliches Christian Fellowship.
4: Yes.
5: Sa kanilang gathering with ano, with our youth nung Sabado, and Novaliches Baptist Church led by Pastor Wim Barcelo for hosting the Tahanan Training Initiative Saturday. Pareho yan, sabay, no? Sabay, magkalapit lang ang church. And then on August 31, next week na to eh. Next week na po ang training ng Tahanan Initiative Outreach for Campuses ng Mandaluyong.
4: So, dito mga mismo taga, sa atin to.
5: Sa mga MCCA po, tayo po ay nabigyan ng pagkakataon maging kabahagi ng ilang mga schools sa Mandaluyong. And the harvest is great and the people are ready. So, maghanda na po tayo sa ano. Ang training po natin ay August 31.
4: Sa yan IBC po. Auditorium.
5: Yes.
4: Okay.
5: Ang oras po nito ay, let me see. Ang oras po ng
4: training.
5: Ang oras ng training ng Tahanan Initiative for Campuses will gather registration at 8:30 in the morning. 8 o'clock, 8:30 in the morning. Sa IBC po ito gaganapin. Mm-mm. So, sa mga taga-MCCA, ito po ang pagkakataon natin to be able to really reach the campus for Christ. And so, makita-kita po tayo sa ano. Abangan niyo po sa group chat yung link nung ano. Abangan niyo po sa group chat yung link ng registration for the Tahanan Initiative Campus Ministries ng Mandaluyong Christian Church Association. Yan. Ito August 31 na po yan. Yes.
4: Okay. Ako, last announcement po. Actually, may poster po tayo dyan. Ano? I announced it last week. Pero ngayong araw na po, ito na yon, August 25 tonight. Online, this is the pre-adoption forum po ng Generations Home. We do it online. Kung kayo po, I'm not sure, hindi ko na-check kasi last week there were 17 slots pa. Hindi ko na-check this morning. Pero try pa po ninyo if you can still register at 5:30 to 8 p.m. That is via Zoom po. You will receive the link kapag po kayo ay nag-register. This is the pre-adoption forum. You will learn more about the process of adoption. Requirement po ito. If you are going to apply for adoption, through any of the CPAs or the LGUs po ninyo, ay nire-require po talaga na magkaroon po kayo ng training na ito. Meron po kayo ma-receive na certificate if you wish for the forum to be counted, no? And then, wala pong validity ito. So, walang expiration. Walang expiration. Walang expiration yung validity niya. Yan. And then, pwede nyo rin po itong gamitin sa iba't ibang regions po. Hindi po siya confined sa NCR lang. Ayan. So, before we continue, and I read my yung ating Bible verse for today, batiin ko lang po muli, Kuya Alex Fajardo, Jeric Reforba, watching daw siya from, wow, Camarines Sur. I'm glad po na maganda po yung signal po ninyo dyan.
5: Mag-swimming tuloy tayo dyan.
4: No, dito, ay, Pastor Darwin Sarmiento, good morning sa'yo dyan sa Dakong Bulacan. And of course, again, Tita Marie, good morning. Cynthia Valencia, have a blessed day daw po from San Jose del Monte din. Nakikinig through radio. Ate Luz Farinas, good morning. Thelma Manjares, Avi Dailo, Daryl Nacario, blessed day classmate James Lee. Oh, classmate mo pala ito.
5: CSM, si Pastor Daryl.
4: Ah, yes. Pastor Daryl. Good morning po, Pastor Daryl. Faustina Habla, magandang umaga po. Riza Elgarico, watching from Saving Grace Baptist Church, Orani. Ayan, di po ako nakasama sa inyo last time. Ana Camiling, magandang umaga po. Lalo na daw sa kanilang pastor na si Herbert Supan at sa kanyang maganda at pinakamabait na asawa na in-law ko. Happy birthday daw, Ate Presi. Tita Gloria Del Valle, Cecilia Gatbunton, Flora Velasco from Mabalacat City, ang lalayo ng ating mga listeners ngayon, ano? Ligaya Gurobat, Alice Bais, mga tongue twisters ang mga pangalan ng ating mga listeners ngayon. Galing sa Matungaw, Bulacan. Pastor Ray, good morning sa iyo. Palakas ka po palagi, Pastor. Nora Madriaga, Daryl Nacario, and Tita Lydia Di Caso. Tita, binati ko po si Doktora Day kanina ng happy birthday. Pakipaabot na lang po ang ating pagbati. Rosalinda Manzano, and lastly ay Mila Pascual from Pangasinan. Ayan po. Alright. Balik na po tayo doon sa ating topic for today. Ito po ay continuation. Hindi po namin natapos last week. Ang ating topic po ay dealing with a strong-willed and a stubborn child. And to turn over ko na kagad sa'yo, Daddy, ikaw na magbasa nung Tagalog at English para mapahinga na yung aking ano. Sige da, ikaw na po ang magbasa ng ating verses for today.
5: Ang verse po natin ay tulad nung isang linggo na naangkop po sa ating topic today. Sa Proverbs chapter 15 verse 4 to 7 o mga kawikaan sa Tagalog, ang maghiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay. Ngunit ang matalas na pahungusap ay masakit sa kalooban. Di pansin ng mangmang ang turo ng kanyang ama. Ngunit dinirinig ng may isip ang paalala sa kanya. Ang tahanan ng matuwid ay puno ng kayamanan. Ngunit ang masamay nagkukulang sa lahat ng kailangan. Ang labi ng may unawa ay nagkakalat ng karunungan, ngunit hindi ganoon ang hangad ng isang mangmang. No. Sabi naman po sa Proverbs chapter 15 verse 4 to 7 from the NLT, gentle words are a tree of life. A deceitful tongue crushes the spirit. Only a fool despises a parent's discipline. Whoever learns from correction is wise. There is treasure in the house of the godly, but the earnings of the wicked bring trouble. The lips of the wise give good advice. The heart of a fool has none to give. Yung writer po ito ay nagpapakita ng a study of contrast from a fool to what is wise, a person who speaks ng maayos and one who does not. A person who is godly, how they handle treasure, and those who are not, nagkakaroon ng maraming maleta. No? And the lips of wise give good advice. So in other words, pinapakita po ni Haring Solomon kung ano ang produkto ng tamang pangungusap, tamang pamumuhay, tamang paraan ng pamumuhay, tamang salita ng pananalita. And then he gives us a contrast of anong nangyayari pagka you go the opposite. Wala po kasing middle ground o gitna pagdating po dito. We live in a world today na ang mga tao, sabi nga sa conversation na mag-asawa sa sasakyan kanina, the problem why so many of this generation ay nadadiagnose ng some kind of psychiatric, psychological illnesses is not so much that they actually do. Dahil matagal na pong alam niyan ng lahat ng tao. Na lahat ng tao ay may kanikanyang psychological or mental na pasanin. Base po yan sa ating namana, sa ating mga magulang, at sa pag-aaruga o pagpapalaki sa atin. So, pero ang pinag-uusapan natin ay the reason why it's out of control, kasi po, tayo po ay nabubuhay ayon sa anong response ng ibang tao o ng society sa atin. So pagka mali yung hindi natin gusto, affected kaagad tayo, nasisira ang buhay natin. Pakinggan nyo yun nandito, ang nakalagay po ay anong response ng tao sa nangyayari, kontrolado niya, inaalam niya. Gentle words are a tree of life. Diba? A fool despises the parent's discipline. Treasure in the house of the godly. Lips of the wise. Napansin nyo, they describe kung anong klaseng tao, why he is wise. Not because nakabase yung kanyang actions sa at satisfaction sa sinasabi na sa labas. Kundi, wise po means you make right choices. No? Yun ang difference ng intelligence at saka wise. Maraming tao matatalino, intelligent, pero hindi sila full of wisdom. Pag sinabi natin intelligence, ano po yan? Mental acuity, intellectual acuity, tulis ng dunong at husay. Pero hindi palibasa ikay matalino, ikaw ay wise at the same time. Wisdom is the application of your knowledge, the application of the of being intelligent, right? So, yun po ang pinapakita sa atin dito, right? Ang isang tao, kahit matalino, can be foolish pag hindi niya pinipili ang kanyang pananalita. Isang tao ang mahusay o magaling ay foolish pag hindi siya marunong makinig sa tamang payo ng kanyang mga magulang o ng mga tao who have authority over them, right? Yun po ang pinapakita sa atin na study of contrast dito sa situation na ganito, no? And so, pag ang nabubuhay po tayo just to brand everything, ay ganito, ganito, ganito, ay hindi po magiging tama ang ating mga desisyon. Lalong-lalo na po sa pagpapalaki ng pamilya, no? Bakit po? Madalas po ngayon, sa pagpapalaki, mahilig tayo mag-brand ng mga bagay. Tulad nito. The stubborn or strong-willed child. Hindi po palibasa stubborn ay strong-willed ay stubborn. Ano po ba ang dahilan bakit siya ganun? No? Ano po ang dahilan bakit ang isang tao ay ganun mag-isip? Right? Ang bata ganun mag-respond. Kasi po, hindi natin iniisip mabuti yung tamang paraan ng pakikitungo. Right? So, going now into our study, do we have time? Meron namang konti.
4: Yes.
5: Para makapag-banggit natin yung introduction natin, no? Sabi dito ng research po na ating tinukoy last week, particularly from Focus on the Family. No? Focus on the Family. From the Focus on the Family, sabi niya, meron daw mga dahilan bakit ang isang bata ay strong-willed. No? Ulit, kasi pag Tagalog, parang naiba yung indating. Matigas ang ulo. Madalas po, ini-equate natin yung strong-willed or even matigas ang ulo sa rebellious. No, hindi po palibasa ang bata ay strong-willed, siya po ay rebellious. Diba? That's why we have to be wise as parents. How do we deal with situations as such? Right? Pero meron daw sabi sa research dito na apat na dahilan kung bakit daw ang isang bata ay strong-willed, no? Yung una, innate biological temperament and high sensory sensitivity. Ibig sabihin, medyo technical po yung term na yan, ano? Ibig sabihin, a strong-willed child's behavior is largely rooted in the inherent temperament rather than willful malice.
4: Mm.
5: So, hindi daw palibasa ang bata ay stubborn, ay rebelde,
4: mm-hmm,
5: o malicious, may masamang intention. Kundi, baka naman talaga, ang bata ay, you know, rooted sa kanyang temperament o pag-uugali na mahilig siyang, bago siya sumunod, ay gusto mo niya maintindihan. Meron kami anak na ganyan. Pagka sinabihan mo, lalo nung bata siya, titignan ka lang.
4: Pero nag-iisip.
5: Oo, ngayon, pag mali interpretation mo,
4: pina-process pala niya. Yan.
5: Oo, rebelled ito ah.
4: Mm-mm.
5: Oo.
4: Mm-mm.
5: Yung pala siya, iniisip niya. Diba? Eh, bakit kasi? Ano ba mali ko?
4: Mm-mm.
5: Ano ba yung ano ko dito? Ano ba yung gaya to dito?
4: I remember, shinare ko yan nung training nung Saturday. Ano? I actually gave that exact example. Mm. Sabi ko, I have a child na, you know, I was upset about something. I was asking him, tinatanong ko siya, bakit mo ginawa ito? Tapos hindi niya ako sinasagot, tinititigan niya lang ako. So, syempre sa akin ang dating noon, talaga, tititigan mo lang talaga ako. Kinakausap kita, sumagot ka, right? Until talagang ako, I lost it, na wala ako, out of control ako, na mali yung naging response ko. And then finally, nung parang na-break yung ano, biglang sabi niya, kasi po iniisip ko po, ano po ba yung ginawa kong mali? Yung pala, pinaprocess niya sa isip niya.
5: Ina-analyze pala niya.
4: It wasn't like, sa akin ang dating nung pagiging quiet niya was defiant.
5: Eh tayo pa man din lumaki tayo sa generation na ano, obey first before you ask questions.
4: Mm-hmm.
5: Di ba?
4: Yeah.
5: And, but sometimes you just want to know why. Right? Another reason why a child is strong-willed is that they have a developmental drive to for an autonomy. Ibig sabihin, sila po ay may desire maging independent. Okay? And usually this happens around the preteen, early or late childhood part. Kasi po ang kanilang katawan, pag-iisip, they begin to know that meron silang kapasidad to make adult decisions. Pero hindi naintindihan, they cannot handle the adult outcomes of those decisions.
4: Mm-mm. Right.
5: Right? But hindi dahil rebelde sila, but they want to know, they want to try, they want to see. No? A third one po ay a need for experiential learning over rote obedience. Okay? Ibig sabihin, gusto nilang malaman, maintindihan.
4: On their own.
5: Oo. Alam mo, madalas tumakita sa mga bata na mahilig mag-eksperimento, magbuting-ting ng kung ano-ano.
4: Mm-mm.
5: Okay? Nakakainis yan. Kasi madalas kabubuting-ting nasisira. Diba? Nawawasak, nasisira. Dahil gusto nilang maintindihan, you know, ito. Right? They don't just, lalo na kapag kabago sa mga nasa orphan care at foster care. Ramdam niyo po yan. Kami, ramdam namin yan even now. Dumaan na kami dyan kay Ernie tsaka kay Charlie. Ngayon, dumaan na naman kami ulit sa aming bagong foster children, no? Na nagbubuting-ting. They want to discover.
4: Mm-mm.
5: Bago lahat eh.
4: No?
5: Bago lahat. And they want to, kung kayo po ay nasa tahanan ng adoptive and foster care na medyo nag-iidad na mga bata, bata na, hindi baby yan, ha? Nakakayamot yan. No? Susubukin ka talaga niyan kasi hindi po sapat yung bawal. Kung minsan kailangan malaman, mabuksan, mahiwa, magupit bago malaman na hindi okay.
4: Actually, parang kagabi lang may conversation tayo dyan. Mm. Diba? Sabi ng isang anak natin, sabi niya, boy A and B, wag na kayo magpasok dito ng mga kahon. Ang dami-dami na nating kahon dito sa bahay. And then sabi ko, hindi, okay ang kahon.
5: Bayaan mo sila maggupit-gupit ng kahon.
4: Kasi kung hindi tayo magpo-provide ng mga kahon, kung ano-ano ang gugupitin yan.
5: No? Oh.
4: And we actually experienced it before, no? A few weeks ago, kung ano-ano talaga yung ginugupit. Andiyang balatan yung mga wire, andiyang gupitin ng mga wire ng mga appliances. Ay nako, bigyan na natin ng pwedeng gupitin kesa iba yung gupitin.
5: Lagyan mo lang ng statute of limitations hanggang saan ang pwede.
4: Mm-hmm.
5: Diba? Kasi nga, they have that, they want to learn, experience, they don't know what it is. or maybe nalalaman nila na yung palang dati alam nila mali pala yun. So they want to know ano ba yung tamang paraan, no? Yun yung pangatlo, no? Ang pangapat po na dahilan why some children, lalo na sa foster care and adoption, seem to be strong-willed or stubborn, matigas ang ulo, is that they have a temporary emotional overload. Ibig sabihin, overwhelmed sila sa lahat ng bagay. So, sabi mo nga, sa matagal na itong terminology ng psychology and psychiatry, madalas gamitin ng TBRI ngayon, yung fight or flight mode. Mm-hmm. You know, ibig sabihin either lumaban ka or tumakbo ka.
4: Mm-hmm.
5: Overloaded, no? Hindi nila maproseso sa kanilang isip. So nagmimistulang matigas ang ulo o umiiwas or naglalaban. Okay? Ano po 'yan eh? Survival mode po ang tawag diyan, no? Again, kung kayo po ay nasa foster care and adoption, no, ito dalawang alaga natin sa araw. I don't know if you know this. Ang dami nilang candy.
4: Kasalanan po 'yun ng OC
5: ng
4: Operation Compassion.
5: Hinakot pala nila lahat ng candy galing dun seminar na kung saan nagturo, sinama mo 'yung dalawa, no? And they're hoarding the ano. Sabi ko, you know, ayan na 'yung situation. So again, idilinin naman natin ulit yan.
4: Okay. Alright, so sa panahong ito po ay magte-take a break po muna tayo and then pagbalik po natin yung ating 6 ways na kung paano ba ang di-deal natin tong strong-willed child natin. So wag po kayong aalis, magte-take a break lang po sandali ang Family Matters.

0: Yan po, muli po nagbabalik ang Family Matters sa ating pagpapatuloy po sa ating discussion. Thank you po sa mga mga nag-message po sa atin. Pag-check ko sa Messenger, may mga nakikinig din po tayo. Nagpapasalamat na po kasi talaga pong sobrang timely po talaga tong, I don't think there's a good time. Always, palagi siyang needed kasi tuloy-tuloy po talaga yung pangangailangan po natin ng guidance when it comes to our children who are very strong-willed, no? Sabi ko nga, being strong-willed is actually a good thing. Kailangan lang po tayo ay ma-i-direct natin sa tamang paggamit. Tama nga po yung sabi po ni Sir Ricky Lasconi. Sabi niya dito, likas po sa mga bata ang kapilyuhan, ngunit ang matalino at mapagmahal at makalingang magulang ay nakahandang maghubog ng isip at puso ng bata sa paraang makadiyos. One example po ay si Dr. Billy Graham and si John Hagee na pati mga apo nila ay naging active po sa ministry. But it really takes time and effort. Kailangan po intentional po, and sometimes it gets to be tiring, lalo na pag paulit-ulit, no? Parang hala, pang 100 times ko na tong sinabi, no? So nakakapagod minsan. Sabi ni Ma'am Florence yung tungkol dun sa pagtahimik, yung anak ko nating tinititigan, sasabihin natin sumagot ka, tapos pag sumagot sasabihin mo aba, teka, sumasagot ka na, ano? Hindi alam ng bata kung saan siya popuesto. Tita Ging Cruzado, good morning sa'yo. Tita Ging, pinapag-pray po namin si John and hoping na makarecover po siya soon. So, salamat po din sa mga nagme-message and paki-share niyo po itong ating episode for today, and sana po ay katulad ng sabi ni Sir Epifanio Salvador, yan every Tuesday talaga yan nag-share siya, no? So punta po tayo dun sa ating six ways. So now that we already have an idea, ano ba yung nagkukos ng pagiging strong-willed, no? Saan ba nanggagaling ito? Ano ang pwede natin gawin? Kasi nga, sabi nga kanina sa atin ng ating listener, tayo as parents, i-direct natin sa tamang paggamit ng pagiging strong-willed po ng ating mga anak. Sabi dito, six ways to deal with a strong-willed and a stubborn child. Sabi nga po ni Dr. James Dobson ng Focus on the Family, may sinulat pala siyang libro, no? The Strong-Willed Child.
1: Updated na nga yung pangalawa. Nag-umpisa 1978 and
0: tapos
1: then
0: may new version, yes, siya. The New Strong-Willed Child. Approaches strong-willed children through a framework centered on clear parental authority, firm boundaries, respect, and traditional Christian values. Actually, nung nag-start tayo last week, kasi nga there are yung mga nag-a-advocate, no, for yung kasi yung sa umpisa ka dito, 'di ba, pinag-usapan dito yung strong parental authority over those na when you start considering mga experiences ng mga bata, especially those who have been adopted and fostered, no, dahil nga you have to consider their background also,
1: right?
0: So medyo ibang usapin kasi yon. Hindi siya plain basta black and white lang, no? Kailangan intindihin mo kasi. Kailangan intindihin mo yung pinanggagalingan, yung pinagugutan. It's not the same as, although what we really try to do is when we adopt a child or when we take care of a child na hindi galing sa atin, tayo yung naging second family po nila. Merong original na pinanggalingan family. We want them to feel as normal as possible.
1: Right.
0: Gusto mong may normalcy sa kanilang buhay. Pero hindi mo po pwedeng i-dismiss din na merong epekto yung kanilang background.
1: Mm.
0: Lalo na if it came from an abusive family, an unwanted pregnancy. Lahat po yun, may epekto po yun.
1: Right,
0: so, kailangan mo siyang i-consider talaga.
1: Ang isang part din nito, sabi nga na clear parental authority. Uso ngayon, soft parenting.
0: Mm.
1: Sabihin, let them find their own way. That's the worst you can do.
0: Mm.
1: Right?
0: Actually, it's completely the opposite of what the Bible says.
1: I remember, I believe it was Josh McDowell who said it. Sabi niya, Yes, it was. Paraphrase. When you remove absolute truth, everything results in tyranny.
0: Mm.
1: Pag isipin tyranny, kanya-kanya na paraan. Lalo na ang bata na lumaki sa ano sa children's home or institution, no? Kahit sabihin mo may administrator institution, may house parent, may social worker, ipaiba-iba.
0: Mm-hmm. Paiba-iba. So walang consistency. Eh.
1: Walang consistency, walang proper guide. So basically, sumusunod sila because it's a command. But they don't really understand the point, foundational concept of the authority. Where does it come from?
0: Mm-hmm.
1: Therein lies the problem.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag hindi po identified where it comes from,
0: correct, right,
1: then sa kanila,

0: You don't bend. Hindi ka mag-give in doon sa mali. Kasi mali ay mali. Sometimes also, meron namang natural consequences yan. No? Dinumihan mo, linisin mo. Nag-drawing ka sa wall,
1: burahin mo.
0: Diba? Those are natural consequences. But understand also where it's coming from. So, right. For example, kasi otherwise, maglalaban kayong dalawa.
1: Ano ba ibig sabihin ng ano? Ang bata na irresponsible at saka suwail, anong pinagkaiba ng dalawa? Kasi yun ang inisip ng mga tao, in-equate nila pareho eh.
0: Mm-hmm.
1: With responsibility at saka defiant.
0: Mm-hmm.
1: No? Dahil hindi mo ginawa yung pinagagawa sa'yo, suwail ka lang.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Yun ang nagiging kaakibat nung usapan. Pero sinasabi dito, alamin mo rin pagkakaiba ng isang bata na isang nagiging responsible sa kanyang actions at saka isang bata na talagang suwail lang talaga.
0: Mm-hmm.
1: Okay.
0: Sige nga, ikaw nga mag-ano niyan. Ikaw nagtanong eh.
1: ang pagkakaiba po niyan ay ang intention.
0: Mm-hmm.
1: Intention. Kahit po sa crime, no, pag nasa, ano kayo na criminal law, no, nasa abugasya pa ako, no, nag-aaral ng abugasya, meron pong ano, dalawang klaseng krimen. No, yung dolo at culpa. Ibig sabihin ng isa, nangyari yung krimen dahil nagiging isang pabaya o responsable.
0: Mm-hmm.
1: Dahil doon, naka-damage ka.
0: Mm-hmm.
1: Yung culpa ay culpability, na nadya ka.
0: Mm-hmm.
1: For example, naglalaro ang bata ng posporo.
0: Okay.
1: Sinabi mo, wag maglaro ng posporo.
0: Mm-hmm.
1: Naglalaro ng posporo dahil natutuwa siya. Ang ganda nga naman tingnan, pag sindihan mo, kalalaro ng posporo, nasunog ang bahay.
0: Okay.
1: Mali ba yung ginawa ng bata? Mali.
0: Mm-hmm.
1: Dahil siya'y sumuway sa sinabi mo, wag. Right?
0: Mm-hmm.
1: Naging careless siya, pabaya. Mali pa rin.
0: Mm-hmm.
1: Pero, pag yung bata, binuksan yung gasol, pinasingaw. Tapos, nagsindi dun sa may gasol, sinunog ang bahay.
0: Mm.
1: Magkaiba yon.
0: Pero wait, sandali, kukontrahin ko yan. Hindi, but for example...
1: Hindi kasi may willful intent na manunog.
0: Well,
1: pinag-usapan natin is the intention.
0: But a child usually, I think...
1: Yun nga, kasi nga, most of the parents will, most of the time, we will think na a child who is just simply negligent ay sadyaan niyang ginagawang makasira, hindi sumunod ano. For example, sinabi mo, maghugasan ang plato.
0: Sorry, balik tayo dun sa intent mo, no? Balik tayo dun sa gasol. So, ang sinasabi mo is a child na binuksan talaga yung gasol at nasunog yung bahay ay...
1: Hindi nasunog, sinunog. Intention ang pinag-uusapan natin.
0: So, yun nga, if the child knows na ito talaga yung mangyayari.
1: Right.
0: Kasi merong mga, kaya ko sabi, wait lang, sabi ko, kukontrahin kita dyan. Kasi what if the child was just doing that out of curiosity? Kasi, pero hindi niya
1: no,
0: na-realize.
1: No, kaya ang idea is intention. Eh.
0: Okay, yeah.
1: Intention. Mm-hmm. Yung pagkakaiba ng irresponsibility and intentionality, defiance. Pag sinabi kasi defiance, sadyang sumasalag. Alam mo nang hindi itong kahinat na nito, ginawa mo pa rin with intent to harm, intent to destroy. Magkaiba yung bata na kinuha yung appliance o yung karton tapos ginupit-gupit at saka sa harapan mo, ginupit-gupit niya kahit sabi mo mali. Magkaiba yun. Magkaiba yun. Okay? But most of the time, we equate both to be the same.
0: Kasi,
1: are they irresponsible or were they willfully irresponsible?
0: But even with, ano, no? Kasi, like with children who are survivors, no? Lalo na, halimbawa, lumaki sa isang... lalo na pag hindi maganda yung institusyon na pinanggalingan. May mga kasamang mga bata na physical, violent, no? And they had to fend and survive on their own para lang wag silang apihin. And then they come out of the institution, as simple as nakapila. Ginagawa kasi namin to example minsan sa TBRI eh. Let's say nakapila, and then suddenly nagsisiksikan, ganyan. May sumanggi na ganon. Bigla niyang sinuntok.
1: Oh, gumante siya.
0: Gumante siya. Oh. Kasi most of the time talaga, mali pa rin siya. Mali pa rin. And they still have, may consequences yun. Lalo na if it happened in a school and then the school has guidelines. Di syempre, kailangan sundin mo yung guidelines ng school. But trying to understand also where the child was coming from, if a child grew up in that kind of environment, survival mode agad yan. Kasi doon sa kinalakhan niya, lahat ng mga ganun, pisikalan palagi. Mm. Of course, he has to learn and adjust eventually as he grows old. Pero understanding also where he was coming from, hindi mo pwedeng basta sabihin na, ay, basta gulero talaga yung bata na yan.
1: Or neither can you say, pagpasensyahan niyo na kasi na kinalakhan niya.
0: Hindi.
1: Ang tawag doon, situation ethics.
0: Hindi po. Oo. Kasi una, when you're not around anymore and he does that to someone else outside, baka mamaya buhay niya ang kapatid niya.
1: I think the key there is kaya nga sabi, distinguish the difference kasi dun papasok ang consequences.
0: Mm-hmm.
1: Anong klaseng consequence ang mangyayari sa kanila?
0: Mm-hmm.
1: So for example, nakasira siya ng bagay, bayaran mo, ayusin mo.
0: Mm-hmm. Right. Mm-mm.
1: Kunin mo pabalik sa kanila.
0: Mm-mm.
1: Ay, sorry anak, ginawa mo yan. So, you have to pay the consequences.
0: Mm-mm. For example din natin, you know, yung sa atin, sa bahay natin lately, no? Yung pagdodrawing sa lahat ng pader.
1: Kagabi, iyak mo siya, kakabura eh.
0: Pentel pen pa yung ginamit, di ba? So, natural consequence, dinomihan mo isang bagay, linisin mo,
1: yeah.
0: Right? Linisin mo, hindi ka makakatakas dun sa consequence na yon because hindi pwede.
1: Uh-uh.
0: But at the same time, tayo as an adult, I realize, oh wait lang sandali, maybe I should also help him by providing more materials that he can use na he can draw on. No? Katulad ng boxes, kung hindi ka magpo-provide ng something na gagawin nila, maghahanap at maghahanap talaga sila ng gagawin. So hindi mo aalisin yung natural consequence of what they did, but iintindihin mo rin kung bakit, at ikaw as an adult, what is your part in trying to help that child, no?
1: Right. Ngayon, kung lantarang ginawa, ano? Again, intention. Iba ang consequences nun.
0: Mm-hmm.
1: Iba ang consequences nun. Hindi ko siya sabing ibartolina nyo. Hindi ko sabing gulpin nyo. Pero ibang way that you treat with that consequence.
0: Mm-mm.
1: It has to be that yung usapan nyo with that child must be even more serious in nature.
0: Mm-mm.
1: Kasi sadyaan mong ginagawa.
0: Mm-mm.
1: No?
0: Mm-mm.
1: I'm sorry, pero hindi pwede yan sa bahay natin. Hindi ganon.
0: You know? At saka, pero ano lang, ano, I'm not sure if it's here. I think it's here. Tingnan natin. Teka ha, tingnan ko. Baka mamaya ay magjo-jump ako. Kasi, but another thing is, you know, when you set yung inyong guidelines inside the home, now, these are the consequences if these are not done or these are done. Make sure lang po na yung form of correction po natin. Una, the goal is really to correct the behavior, not to punish.
1: Maintindihan nila.
0: Well, that's one. Number one po talaga is the understanding. Understanding talaga, but kaya nga tayong mga magulang, it takes time. Minsan, nakakapagod, minsan sobrang busy natin, so it's easier na parusahan mo na lang rather than taking time to sit down, asking why did you do it, and then explaining bakit hindi siya okay. It takes time and nakakapagod minsan. But aside from explaining, pakinggan mo kung ano yung reason. Kahit mali yung rason, at least pinakinggan mo. Hindi mo sasang-ayunan yung rason, pero papakinggan mo yung reason. And then, once you listen, and then you explain, and then ilalatag, the goal is always to correct the behavior, not just to punish, but to correct the behavior. Pangalawa po is, another point po is that, pantay po. I-equal po ninyo, katulad noon, sabi mo kanina, may ginawa yung bata, huwag mo gagawing parusa ang ano, pag may memorize ng verses. Una, anong nagawa noon, di ba? You just create doon sa bata na yon a dislike for,
1: right,
0: for memorizing verses now because it's equated with having it as a punishment. Alala ko ng bata ko, pag hindi ka gumawa ng homework sa school, ano ang sasabihin ni teacher? Take out your pad paper and you write 100 times.
1: Naku po!
0: No, you write 100 times, I will do my homework next time.
1: Or ano, papatayuin ka sa corner sa harapan.
0: Anong kinalaman nun sa paggawa ng homework?
1: Right.
0: And was the behavior corrected? If I were the parent, I would take away something until magawa yung homework. Okay, wala ka munang break time today until
1: gawin
0: you finish your
1: yan.
0: Homework. The behavior was corrected, na-accomplish mo yung pinapagawa
1: right.
0: mo, at kapantay din po siya, hindi yung extreme na, ano, dati nun, paano ka ba pinaparasa ni Papa? Palo, di ba? Kami nun, luhod, eh, di ba? Iba-ibang mga paraan. Okay, so let's go to number two, Dad.
1: Number two, win the conflict without humiliating the child.
0: Mm.
1: Ibig sabihin, pag nagbangga po kayo ng iyong anak, no, ay, ito mangyayari to, ha? I as a guidance counselor, I've heard this unfortunately too many times. Ang gagawin ng mga magulang ay hihiyain yung anak or i-deflect, sisisihin ng iba. For example, hindi kaya nagkaganyan ako dahil sa barkada.
0: Mm.
1: Okay. Ililihis yung responsibility. Or iba, lantarang hihiyain ang bata. So ngayon, the child will, ano, sabi niya, strong-willed children directly challenges parental authority. A parent must win the showdown decisively. But victory must never come through anger, verbal abuse, or crushing the spirit. The
0: yes.
1: goal is to shape the rebellious will while leaving the child's spirit intact.
0: Mm-mm.
1: Ibig sabihin po, hindi po ma-correct ang bata dahil siya ay inyong...
0: Dinurog mo.
1: madalas to nangyayari when we describe the child rather than describe the behavior.
0: Behavior, yes.
1: No? Ibig sabihin, for example, instead of saying, nagsisinungaling ka, mm-hmm. sasabihin mo, sinungaling ka.
0: Yeah.
1: Okay? At ipinagdadayok-dukan mo yung pagkatao ng bata instead of yung bagay na ginawa niya.
0: Mm-hmm.
1: Ang ginawa po natin, gagawin, itatago lang niya yung behavior na yun.
0: Mm-hmm.
1: Later. No, rather than, sabi ko nga, ano eh, malaking tool na may CCTV sa bahay. Kaya may CCTV sa bahay, so yung dalawang alaga, tinanong mo, op, bago ako sumagot. Sasabi ko nun, may CCTV ako sa cellphone, makikita ko, mag-iiba ng usapan. No? In a way, parang ganun din. No? Win the conflict by, not by humiliating, but by giving reason.
0: Mm-hmm.
1: Bakit? Ano? Mm-hmm. Ba't ganyan? Bakit ganun ng, bakit mo sinabi yon? Bakit mo ginawa yon? Anong naisip mo? Ba't mo ginawa yon?
0: Mm-hmm.
1: And I know, nakakayamot po yan.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. Pero kung makakarating kayo sa point of understanding on your part and in the point of consequences, then mas madali pong maiwasan yan next time. Diba? For example, ang bata po ay pangit ang grades sa eskwela.
0: Okay.
1: Imbis na sabihin yun na ang BOBO mo,
0: or ang tamad-tamad mo.
1: Ang tamad-tamad mo, mahina ang utak mo.
0: Mm-hmm.
1: O magalit tayo dahil bagsak na naman ang grade mo. Talagang tamad ka mag-aral. Ganon, no?
0: Mm-mm.
1: Ang gagawin ng bata ng itatago, as it is nga, they already feel na they that way eh. Naalala ko nung bata ako, I grew up na ang amin pong pagpapalaki ay pag maganda, pag pangit ang grade mo, ang tanong sa iyo is sa exam o sa card ay, you know, kailangan mo ba ng tulong? Okay? O, ginawa mo ba yung best mo? Napaka ganun po yung attitude na aking mga magulang. Pero naalak to nung elementary ako, eh, nagkaroon ako ng 77 sa Pilipino. Hindi ko alam kung bakit. Eh, mahal ko naman ang bayang Pilipinas. No? And like I said, ako pa lumaki sa, you know, did you do your best? If you did, if you tried your best and still kulang yan, gusto mag-tutor, kaya po si binati namin si Ate Lelen Peralta, no? Yan po aking dakilang tutor. No? Sinaga po ako maigi niyan. Kaya yung 77 ko sa Pilipino naging 78. Kaya, ang ginawa ko ngayon, nung dumating yung card, eh, nung unang panahon, ngayon hindi na eh. Nung unang panahon, pag may line of 7 ka, kulay pula. Naalala mo yun? Pula yung card.
0: Yes, red.
1: Pula. Pag tingin ko, may pula ako sa Pilipino, patay kang bata ka. Bakit pula? Ginawa ko ngayon, pinatuwa ko yung card. Ginawa ko 87.
0: Paano yun? I-color red nga.
1: Yun nga, kaya ako nahuli.
0: Kasi kita pa rin.
1: Oo, tapos ipinirma ko yung tatay ko. Parang grade 3 ata ako, grade 4 nito eh. Ipinirma ko yung tatay ko. Sipin yung gagayahin ko yung pirma ng tatay ko. Napakirap gayaan yung pirma ng tatay ko. Ginaya ko. Mamaya, nag-contact na yung teacher. Wala pa naman telepono na ano eh. Kinausap na ako ng daddy ko. Namin daddy ko. Gato sagot niya. Gato. I remember it like it was yesterday. Anak! Pinakita sa akin ng teacher mo yung card mo. Kinabahan ako. So, tinago ko yung card ko eh. Pinakita sa akin ng teacher mo yung card mo. Ah, ganun po. Parang hindi ko nakita yung card mo. Paano napunta na nasa kanya na ulit yung card mo? Eh, di ba kailangan pirmahan ko yun? Sagot ko, tamo ha, nag-compound na. Hindi ko po alam. Nagsinumaling na ako. Hindi ko po alam. Kinuha niya yung card. Tinan mo, yung pula, naging pula pero 87. Wala namang pulang 87, di ba? Sige, kumuha ko red ball pen. Tsaka parang hindi naman ganito yung pirma ko. You see? He could have very easily humiliated me. Sinungaling tong batang to, pinepeke mo yung paano.
0: As usually, ano, ang reason pa natin is napapahiya tayo bilang magulang.
1: Oo.
0: Nauuna yung...
1: It becomes about us rather than the child. Uh-uh. Right? No? It becomes us, not the child.
0: Right.
1: So, eh bakit? Eh, siyempre, umamin ako. Kasi po, ayoko makita nyo na ano, gato ganyan.
0: Uh-uh.
1: Okay. So, bukas, babalik tayo sa school. Tapos, sasabihin mo kay teacher kung ano yung ginawa mo.
0: Mm.
1: Pero sasamahan kita.
0: Mm.
1: Yeah. Siyempre, kaba-kaba pa rin ako. Pero ngayon kasama ko na yung tatay ko.
0: Mm-mm.
1: Nagsabi kami kay teacher, iniayos niya, nagsorry ako kay teacher, gato. At sabi niya, dahil dito po, mag-tutor po kami, etc. Kaya ako naging tutor, si Ate Lelen.
0: Filipino ba yan?
1: Oh, Filipino tsaka mat. Filipino tsaka mat. Ibig sabihin, nanali yung tatay ko sa conflict without destroying, destroying me.
0: Mm-mm.
1: No? Pero disappointed pa rin sila. Ramdam ko yung disappointment. Kasi pinake ko yung pirma niya at he told me and he showed me how I faked yung signature and how dinistort ko yung card. No? He still confronted me.
0: Mm-mm.
1: Hinarap pa rin niya ako. At ipinakita niya yung kamalian nung ginawa ko. At ipinakita niya yung consent, yung consequences. And he did tell me, anak, pag inulit mo to sa susod, magkakapaluan tayo.
0: Mm-mm.
1: So I never did it again. Una, because yung feeling ko na parang nahiya na ako sa sarili ko, kaya di niya ako pinahiya. But being disappointment to my father who was very fair, pangalawa, ayokong tamaan yung tumbong ko, yung puwet ko. So dalawa, dalawa yung ano.
0: Tita Merlin, good morning sa'yo. Wow naman, ano. So honored na si Tita Merlin ay nakikinig sa atin, ano po. Pero maganda tong ano, maganda. Actually, medyo mahaba so hindi ko nabasahin lahat. Pero yung sinasabi ni Jeric Reforba, sabi niya maganda daw yung topic. And then he talks about, you know, mga recent incidents nga po na nangyayari po sa ating kapaligiran. Actually, madami ka nang mababasa ngayon, ano, sa social media. Mga thoughts and mga advice ng madaming tao. And, you know, we can't just blame basta, you know, games lang yan or social media niya. It's a community. Lahat po yan. Patong-patong po yan.
1: Right.
0: Pero talagang, you know, as parents, we really need the wisdom and the guidance ng Panginoon.
1: But you know, that's a part of the parenting prospect.
0: Mm-mm.
1: We cannot just segue it into kasi bad yung influence. Mm-mm. We have to teach them, okay anak, bad yung influences mo, but ano reaction mo dito?
0: Mm-mm.
1: What's the right way?
0: Yeah.
1: What would have been a better way for you Mm-mm. to handle this situation?
0: Yeah.
1: Right? Pag sinabi lang, hindi ko alam, again, as a parent, that's where you come in.
0: Mm-hmm.
1: You know, anak, ang hirap niyang sitwasyon na yan.
0: Mm-mm.
1: But if I were me, this is what probably I would have done. Ganon.
0: Sabi po ni Pastor Florencio Migrino, sabi niya, godly mothers, I'll go further, godly parents, no, can make and unmake children to God's image. Talaga po, kaya nga po, ano yun, napakalaking blessing and responsibility na binigay po sa atin ng Panginoon na kung kayo po ay isang magulang, ano po, but you know, like kanina nung sinimulan ni Pastor James, sabi niya yung parenting na ano, yung soft parenting na allow them, hayaan mo sila to discover things. It's actually
1: delikado po yan.
0: It's actually opposite of what the Bible says. The Bible
1: right.
0: says, ituro mo ito, lagay mo sa noon nila, lagay mo sa pader, lagay mo sa
1: and the key to Proverbs 8:22 is mm-hmm. not teach them the way they should go.
0: Mhm.
1: Diba? Ano sa train up the wild, they should go. Right? So when he is old,
0: he will not depart from
1: it. Ibig sabihin, ang key dun sa verse na yun ay, pag sila po yung matanda na, that they will decide on their own
0: mm-hmm.
1: when they are old. Diba? Hindi sila lilihis kasi pag independent na sila, alam nila pag mali yung daanan na kanilang tinahak, ito po yung lisya sa pagtuturo na sa kanila.
0: Mm-hmm.
1: Magkaiba po ang taong nawawala dahil hindi niya alam kung nasaan siya at taong lumihis sa landas.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, alam niyang mali, ginawa pa rin niya.
0: Mm-hmm.
1: Magkaiba po yun.
0: Sabi ni Ma'am Cecilia, sabi niya, minsan po hindi lang magawa dahil may matinding dahilan at hindi masolusyonan dahil may humahadlang. So alamin po natin, te, ano po yung dahilan at
1: right.
0: ano po yung humahadlang.
1: Right.
0: So kung maaalis po natin yon, then better po na magawa po natin
1: right.
0: kung ano yung pong dapat
1: hindi po natin pwedeng
0: mo.
1: Iwan na ganun lang.
0: Mm-hmm.
1: Na
0: correct.
1: Parang sobrang victim tayo ng circumstances natin dahil may sarili tayong desisyon pagdating dito. Mahirap mm-hmm. minsan, pero meron. Doon pa papasok yung number 3.
0: Okay, sige.
1: It says to define boundaries before enforcing them.
0: Yes.
1: Right? Ibig sabihin, ipakita mo yung prinsipyo bakit okay, tsaka hindi okay.
0: Bago pa mangyari.
1: Bago mangyari.
0: Oo, kasi kung halimbawa, let's say, halimbawa lang, although sa atin kasi ang pader talagang hindi sinusulatan, mm. di ba? So last night, di ba, kita natin, ako lahat ng pader, pati sa church, lahat, as in refrigerator, pader, upuan, damit, kama,
1: damit.
0: May drawing, right? But did I, sa akin, naturally, dapat alam mo na yan, na mm-hmm. hindi ka dapat nagsusulat sa mga parte ng ano na yan. Pero inisip ko, okay, although syempre the natural consequence is linisin mo. Sinulatan mo, linisin mo. But now, nasabi na natin, okay, simula ngayon, alam na po natin, hindi po. So the next time it's done, alam mong it's out of, ayaw nang mag-obey.
1: Right.
0: Yung kagabi, maaring hindi pa nila alam. So before pa mangyari ang mga bagay-bagay, don't expect everybody and all the children to know na ito yung guidelines mo nang hindi mo talaga directly sinasabi.
1: Right. Actually, no? Kagabi may point yan eh. Kasi sa, de, nagsulat sa refrigerator again. Gusto ko yung mga boys, yung mga kuya. Sabi ko, umpira, siyempre, galit na galit yung ibang kuya. Naiinis. I mean, not galit, but naiinis. No? Sa tawa-tawa na lang. So, si Emma nga nagsusulat sa pader eh.
0: Mm-hmm.
1: Sagot nung isa, Dad, 2 years old si Emma.
0: Mm-hmm.
1: Sila malaki na sagot, oh, wait. Sila, ngayon lang sila nagka-sariling bahay.
0: Mm-hmm.
1: So, sabi ko, anak, wala kinalam yung edad. It's mentality.
0: Mm-hmm. And if isip. Before it was okay.
1: Before it was okay,
0: yeah.
1: May mentality yan
0: right.
1: before.
0: Mm-hmm.
1: So, they don't know how to handle that freedom.
0: Mm-hmm.
1: It doesn't mean remove consequences.
0: Correct.
1: No, nagkakandaiyak na isa, kakabura nung sigurad dyan sa pater. Kaya yung mga kuya tuloy, sige, mga isang oras ka pa dyan magbubura. I-define po natin yung boundaries. Bakit hindi pwede ito? Actually, sa kalsada, ganun din, diba? May mga sign, no? No overtaking, no crossing, no ganito. Sa Metro Manila, yellow box. Diba? Pag nasa lugar ka na, lalo sa mga lugar na mahihigpit ang pulis, for example, sa Makati o sa loob ng Subic, huwag kang nilahampas yung bumper mo. Lalo sa Subic, sa loob no, ng gapo, sa base. Huwag na huwag lalagpas yung bumper mo sa yellow box.
0: Mm-mm-mm.
1: Bakit? Bakit ang mga tao ang babait mag-drive sa loob ng Subic? Paglabas ng Olongapo, parang Metro Manila magmaneho.
0: Kasi alam nilang may konsekwense.
1: Exactly, seryoso sila. At naiintindihan nila. At may dahilan. May dahilan. Pedestrian, wag kang gumulong sa harap nung. Kasi tumatawid yung mga, hindi kinikilala mo yung ano, consequences, yung boundaries nandito. Sabi niya, clearly communicated ahead of time, leaving no ambiguity when defiance occurs. Ibig sabihin, malinaw, walang, baka pwede naman. Baka pwedeng ganito. Baka pwedeng ganyan. Ganon. No?
0: Okay, punta tayo sa number 4. Grabe, part 2 na tayo. Mukhang may ipit na naman tayo sa ano, Pendeta. Tapusin po natin.
1: Abo to.
0: Number 4, maintain unconditional love and warmth.
1: Post-discipline. Right.
0: No? Yan po. Kasi very, very important po yan. Minsan kasi, tapos na eh. Pero hindi pa rin tapos sa atin. So, kailangan po make sure that ang concentration po natin is in the wrong behavior, not in the person, para po after po na ma-deal na po yung issue, done na po tayo.
1: Mm-hmm.
0: Papakita po natin na hindi po nagbago ang ating pagmamahal doon po sa ating mga anak. We still love them the same. We were disappointed with the bad behavior, pero hindi po affected yung ating pagmamahal po doon po sa ating anak. Sabi po dito, stress po ni Dobson, sabi niya, the importance of opening your arms immediately. Reassure the child of your love. Explain why it was necessary na ganito po yung magiging actions po natin. Ma'am Cecilia, mukhang if you need help po, no, message us po. Maybe we can help you para maging malinaw po yung ating usapin po, kasi medyo vague po yung ating yung mga nababasa ko po sa ating chat box.
1: Hindi, oh, nabasa ko. Ate, ano po eh, legal issue po ito.
0: I think yes.
1: Let the legal process happen. Kaya may legal process.
0: Yes. So, if you need help, reach out to us. Baka pwede po namin kayo i-direct sa mga taong pwede pong tumulong po sa inyo. Right? Number 5. Hi.
1: Ikaw, alam mo ba napakaraming verse sa Bible about nagging?
0: Ikaw nga, Daddy, magbasa niya.
1: Avoid nagging, bribing, or empty threats. Tatlo magkakaiba yun. Nagging means buwangaan mo ng buwangaan, naging. Okay. After a while, papasok sa tenga yan, lalabas sa kabila. Okay. Hindi, wala po nararating ang naging. Pag sabi sa si Solomon, ang dami niyang verse sa naging, si Solomon. Ang dami mo asawa eh, kaya ay, buti nga sa'yo, di ba? Sabi niya, better to be in the top of the rooftop than to be with a naging wife. Ganun sa mga magulang. Kung minsan yung ano, daldal tayo ng daldal sa ating mga anak, hindi na nila naririnig. You can only take so much, no? Yung pangalawa po, bribing. Ay naku, ang bribing po can take many forms. Ibig sabihin, para sumunod ang bata, susuhulan mo.
0: Mm-mm.
1: Paso ng pera, hindi lang po. Maraming mga magulang, binanggit ko to nung Sabado sa seminar ng youth, no? Maraming mga magulang, ginawa nating pangdisiplina ang cellphone. Para tumahimik ang bata, bigyan ng cellphone. Para tumahimik ang bata, bigyan ng tablet. Panoorin mo lang sa YouTube para bumait at hindi maglikot. Ginawa mo, piltan mo yung bad behavior ng another bad behavior. Pretty soon, isipin ng bata ay, kung magiging makulit ako enough, eventually makukuha ko din yung gusto ko.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Diba? Bribing the behavior. Or, empty threats. Naalala ko to yung kwento ni Andy Stanley. Eh, nung nag-aaral teenager siya, nagmura siya.
0: Mm-mm.
1: Nagmura siya. Sabi nung nanay niya, sa Amerika po, madalas siya sabi to eh, sa atin ano, ngungungudin ko ng sili ang labi mo.
0: Mm-mm.
1: Sa Amerika po, I will wash your mouth with soap.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nagmura siya. Sabi doon, narinig ni Charles Stanley, yung kanya asawa. Sabi ni Charles, you better do that if you say you're gonna do it. Mm-hmm. No? Eh, sinabi pala ng nanay, ginawa ni Andy Stanley, nagmura siya ulit. Sabi ni Charles sa asawa niya, well, it looks like you have something to do. Alam mo, ginawa nanay, sa sobrang ayaw niya, kaya nasabi niya, pinag-toothbrush nga niya na sabon si Andy Stanley. Ang sinasabi lang dito, wag po tayo magsasabi kung minsan sa ating kainisan, ako ganyan eh, sa sobrang kainisan ko, I will say something na hindi ko kayang panindigan, pero pag pinanindigan mo, parang hindi din naman ma-accomplish.
0: Mm-hmm.
1: You know, ako pa man din, if I say something, I will do it. No, kaya lang problema ko minsan, pag talagang totoohan na eh, baka brutal na masyado o useless din naman yung ano. Useless din naman. So, do not say something na ano. If sinabi mo, for example, kapag nakasira ka, babayaran niyo, pagbayarin niyo.
0: Mm.
1: Pero if you think you cannot really enforce that or hindi naman talaga ma-accomplish yung bagay na yon, huwag nating ibigay yung consequences na yon.
0: Mm-mm.
1: Pero pag sinabi natin gagawin natin, gawin natin.
0: Mm-mm.
1: Pag sinabi natin na, alam mo, pag dahil dyan, ano, wala mo nang lakad sa labas, wala mo nang ano, ay dahil dyan, wala ka mo nang games, dahil dyan, wala mo nang basketball, dahil dyan, you better make sure na you hold up your end of the bargain.
0: Mm-mm.
1: No?
0: Mm-mm.
1: Dahil doon.
0: Sabi ni Ma'am Mariza Be, you know, good morning, ang ganda po ng topic po ninyo. Marami po ako natututunan. Praise God po. Sana po may book po kayo para nababalik-balikan ko ang mga topic na yan. Actually po, Ma'am, syempre lahat naman po ito, nakuha lang din namin po yan from not just from mga experts na nasumulat na mga parenting books, but of course from our own personal experience, no? Pero maraming po salamat for those words. Very encouraging po. Ang prayer lang po din po namin. You know, I mean, we've been parents for, wow, how many years? 31 years. And we still continue to learn po. No? Madami pa po kami mga bagay na, like just last week, I made a mistake again as a parent and I had to apologize sa mga wrong actions and reactions ko po. Ano? So, patuloy lang din po tayo natututo. Lastly po,
1: ito,
0: ang
1: gusto,
0: number
1: gusto
0: six.
1: Ito gusto ko tong tatlo. Ayan. Itong huli.
0: Yes.
1: Na, kasi talagang sa akin, napaka, ano ito eh, napaka important sa akin. Even on a personal level, no? Sabi, channel the strong will for good. Ibig sabihin,
0: yes.
1: Hindi palibas ang bata strong-willed o stubborn ay masamang tao siya.
0: Mm-hmm.
1: Alamin natin. Alamin mm-hmm. natin, no? Ako po yung typical na bata noon na I color outside the lines.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, pag sinabing stay in the box, I will go outside of the box.
0: Mm-hmm.
1: Okay. No, na hindi ako may natutrouble. But you channel it, no? Ako po ay I challenge, I don't just submit to authority, basta-basta. You have to prove to me that way. One of the first things na I saw that, nang ganun, ay nung bata po ako, ay kahit na mataba ako lalo nung bata ako, kahit bulihin mo ko, eh, hindi mo ko basta-basta magaganon. Dahil po doon, napapaaway ako, napapaano ko, ganyan, no? Hanggang pagtanda ako na, lalo nung sobrang laki ko pa, ay napapaganyan talaga ako. Ang sabi ng daddy ko, anak, mahilig kang mapaaway. Mag-martial arts ka. Alam mo, hindi ko naintindihan yun. Akala ko, pinag-martial arts niya ako dahil ang tatay ko was a black belt also.
0: Mm-hmm.
1: Mag-martial arts ka. Yung pala, what he was teaching me was to channel my aggression into disciplined aggression.
0: Mm-hmm.
1: And when I did so, natigil po aking away-away.
0: Mm-hmm.
1: Na I've had to unfortunately defend myself many times.
0: Yeah.
1: Pero always on the defense about Mm-mm. it. I've learned to channel my aggressions, I've learned to channel my creativities.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ko lalo yung dalawang alaga natin, no, mahilig magbutingting, magpintura, magano, kahit nakakainis ko minsan, talagang papagalitan mo, itatama mo, pero 'di ba I told you before, alam mo tingin ko tong isa, lalo tong maliit, malakas ang creative tendencies ng batang ito.
0: Mm-mm. Mm-mm.
1: Si yung aming unang adopted namin, si Charlie, mahilig magbutingting ng kung ano-ano.
0: Mm-hmm. Pero ngayon, may repair po kami sa bahay.
1: Oo, may repair man kami sa bahay. Di ba kasi ganun eh?
0: Uh-uh.
1: Di ba? Yung isang anak na mahilig sa gato, may channel natin ng tamang direction.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, basahin natin yung undertones nung kanilang behavior. Si baka naman hindi sila, again, nananadyang salbahe o rebelde, i-direct natin sa tamang, ano, sa tamang landas yung pupuntahan nito. You know? Sabi niya, by balancing clear, predictable boundaries with genuine warmth and understanding, the parents can help transform early stubbornness into lifelong resilience. Nalala ko tuloy si, nag-guest na sa atin dito, si Jody. Mm. Diba, meron silang yung adopted na girl na from Africa ba?
0: Yeah.
1: No, Africa.
0: Yeah.
1: Na galing sa abused situations. Mm-mm. Na simula bata, nung nakuha na nila hanggang early teens, talagang ni ayaw magpayakap sa kanya, ayaw magpaano.
0: Ayaw magpahipo, ayaw lahat.
1: Right? Talagang, no? Only to find na talagang tinaganya. Ngayon, silang dalawa yung mag-best friend.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yung pala yung sense of abuse na pinagdaan ng bata led to strong independence pala talaga.
0: Mm-hmm.
1: And now, may master's degree, may ganito, mataas ang position, may leadership potential pala yung bata in that way. Mm-hmm. No? So, i-channel po natin. Baka yung anak ninyo mahilig mag-buting-ting ng kung ano-ano, eh baka maging yun ang maggawa ng next rocket ship na totoo na pupunta sa Pilipinas or something like that.
0: Mm-mm.
1: Something creative, i-redirect natin sa tamang direction. Yeah.
0: Yan, grabe. Ang ganda ng usapan natin at ang dami pa po umahabol ng mga messages. Thank you po ng madaming sa inyong encouragement po sa amin when you join us in our discussion. But we really need a lot of prayers bilang magulang. So ngayon, Dad, could you kindly close us in prayer?
1: Yes po. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na ito na nagkaroon kami. Pag-usapan ng aming pamilya, adopted, fostered, natural, isa po ang aming single goal, and that is to mold the next generation to be better followers, Lord, of you.
0: Yes.
1: Even more than us. Mm-hmm. And what a privilege that is for parents, Panginoon. Mm-hmm. Nawa po, Panginoon, ay sa mga parents na napapagod, bigyan mo sila ng panibagong hamon sa kanilang puso at damdamin. Sa mga magulang na naghahanap, Panginoon, ng direction, Lord, I pray that you would guide them today. Ikaw po, Panginoon, ang mapapurihan at maitaas sa aming pang-araw-araw na buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
0: Amen. Maraming po salamat for joining us today. Muli po, babalik po kami next Tuesday. Thank you po. Nagpapaalam ngayong araw na ito, Ate Isa Tika.
1: Pastor James Lee Tika po, ito po ang Family Matters. Kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Magandang araw po sa inyo.
0: God bless you all po.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City, o mag-email sa dzas info@febc.ph.

0: Ano nga ba ang mapapala ng Pilipinas sa Pax Silica? Sa kasalukuyan, kilala na ang bansa sa electronics industry, pero karamihan sa ating trabaho ay nasa assembly, testing at packaging ng mga produktong dinidesign sa ating bansa. Sa ilalim ng Pax Silica, mas mapapalawak ang industriya at makakalikha ng mas maraming dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Maaari itong lumikha ng 130,000 hanggang 190,000 na direktang trabaho at daan-daang libo pang trabaho sa mga negosyong susuporta dito. Pero sa kabila nito, kailangan pa rin ng tamang plano at karunungan dito.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Mami, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
3: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
2: Gusto ko lang pong malaman.
3: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
2: Mami.
3: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka anak.
2: Mami, iba-iba po ang sagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
3: Anak, ang bato ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iva-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless at lagi mong tatandaan yan.
4: Ako po si Pastor Jun from Equipers Church. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa oras na ito, nilalapit po namin sa panalangin ang patuloy na pagsugpo sa human and sex trafficking sa aming bansa. Maraming buhay ang sinisira nito. Ang karapatang maging malaya ay ninanakaw sa bawat tao na binibenta para lang sa pansariling kapakanan lamang. Pinapanalangin po namin na iligtas mo ang mga naging mga biktima ng human at sex trafficking. Muling may balik sa kanila ang karapatang mabuhay na marangal at malaya. Nadalangin din po namin, Panginoon, sa inyo ang kahirapan at kawalang edukasyon patungkol sa karapatang pangtao na nagiging dahilan para ibenta ng mga magulang ang kanilang mga anak. Pinapanalangin din po namin ang aming ang gobyerno na labanan ng tuluyan na sugpo ang human and sex trafficking sa aming bansa. Nilalapit po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.
1: Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
5: Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa pagpapakasal? Ang marriage o ang kasal ay hindi galing sa tao. Noong nagkaroon ng mga gobyerno at batas, they only recognized marriage as something that was already in place when they came into being. Sapagkat ang marriage o kasal ay nauna pa sa pagdating ng mga bansa sa mundo. Before they came into being, marriage was already in existence. In fact, sa banal na kasulatan, sa Mark chapter 10 and verse 6, ay ganito ang sinasabi. But from the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother and shall be joined to his wife, and they two shall become one flesh. So then they are no longer two but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no man part asunder. Yan mismo ang marriage. So before any nation came into being or into existence, or any human government for that matter, mayroon ng kasal o marriage.
1: Ang tinig ni Bishop Ruben Abante ng Lighthouse Bible Baptist Church and Ministries. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
6: Samantala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
7: Masayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
7: Himpilang
8: 702 DZAM.
7: Ay gabay ng sambayanan.
6: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.

0: Happy Tuesday sa'yo, kaaga pa ikaw pa rin ay patuloy na nakatutok dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Tayo po ang flagship station ng FEBC Philippines at tayo po ay proud and active member ng KBPO ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Welcome po sa programang May Dalang Pag-asa, Kaalaman at Inspirasyon sa Larangan ng Negosyo. Ito po ang Entrepinoy Espesyal. At ako po muna ang inyong makakaagapay sa negosyo at pag-asenso. Yes, kagapay ito po si Kayla Escalante na bumabati po ng magandang umaga. Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig natin sa radyo via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyong mga PM radio, transistor radio, maging sa inyong mga car stereo. Happy listening po sa inyong lahat. Tayo din po ay napapanood live na live sa ating YouTube channel and the Facebook page. Hanapin nyo lamang po ang 702 DZAS FEBC Radio. At huwag po ninyong kalimutang i-share ang ating episode for today para naman po sama-sama tayong matuto sa ating kwentuhan, sa ating usapan ngayong umaga. At huwag nyo rin pong kalimutang mag-like, mag-comment at of course mag-subscribe po sa ating mga social media accounts para po updated kayo sa mga happenings dito po sa inyong agapay ng Sambayanan. At syempre kaagapay, hello din po sa mga kaagapay nating tagapakinig mula sa 702 DZAS mobile app. Yan po ang ating official mobile app. Kaagapay, baka hindi mo pa yan na i-download itong nasa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store. Hanapin nyo lamang po yung 702 DZAS. Yun po merong orange na logo. Yun na po yun, kaagapay. I-download nyo na po yan. Libre po yung ma-i-download para mapakinggan ang inyong agapay ng Sambayanan anytime and anywhere basta meron po kayong internet connection. Pero ano pa man, kaagapay ang inyong kapamaraanan, welcome po muli dito sa programang Entrepinoy Espesyal. Kumusta ka ba, kaagapay? Ngayong Martes, ako medyo kumukulimlim na naman po dito sa Ortigas area. Kamusta po ba dyan sa inyong mga lugar? Ikaw ba ngayon ay nasan ka man ngayon? Ano man ang iyong ganap, maaring ikaw ay nasa bahay at nagluluto na ng pananghalian. Syempre, alam na po natin to. Lunch check, kaagapay, ano ba ang iyong inihandang lunch ngayong Martes? Ako wala pa po akong lunch sa ngayon. Pero after ng broadcast ay atin po yung aalamin ano kaya ang aking lunch ngayong Martes. I-share mo na yan kaagapay sa akin. Ano ang iyong lunch ngayong Tuesday at ano rin ang iyong ganap. Hello din syempre sa mga kaagapay nating nasa opisina at ginagawa tayong background habang sila ay nagtatrabaho. Kaya naman nga yung mga kaagapay nating sa ngayon ay bumabiyahe, nagmamaneho, takbong pogi lang kaagapay. O dahan-dahan lang. Pasasaan ba ay makakarating din sa inyong mga paroroonan? Dahil exciting kaagapay at kapupulutan po ang aral na ating pag-uusapan ngayon Tuesday. Kaya samahan niyo po ako hanggang alas 12 ng tanghali. Bago yan ay basa po muna tayo ng mga early bird na dito sa ating ongoing Facebook live streaming. Hello po kay Kuya Epifanio Salvador na nagu-good morning na sa atin at sabi niya i-share na daw ang ating episode. Si Ate Rosalinda Ohano Manzano ay bumabati na rin po ng good morning. Ang kanya daw ulam ay kinamatisang pampano. Uy, masarap din po to, no, Ate Rosalinda, itong pampano. Enjoy po ang inyong isda ngayong Martes. Si Ate Sonia Eusebio Casera, nanonood na daw siya mula sa Norzagaray, Bulacan. At pinapabati niya ang Unchangeable God Commission Church. Shoutout daw kay na Pastor Diomedes at Pastora Cortez Jose. Happy listening po sa mga kagapay natin from Unchangeable God Commission Church. Eh, binabati ko na rin ng happy listening ang mga kaagapay natin from Philippine Missionary Fellowship, lalo na po yung from Batangas, Cavite, and Laguna area. Hello, hello po sa mga kapastoran natin dyan, kay Pastor Suarez, kay Pastor Sunny Juane, kay Pastor Alegre, kay Pastor Eli Ilagan. Happy listening po sa inyong lahat.
1: Hello po!
0: Kay si Nanay Thelma Manjares ay bumabati na rin ng good morning. At sa kanila daw sa Kalamba, Laguna ay maganda ang panahon at maaliwalas. Ako, hello po Nanay Thelma mula po dyan sa Kalamba, Laguna. At ang kanya daw nilutong ulam ay tinolang manok na may papaya. Ikaw ba kagapay? Ano ang mas gusto mo sa tinola? Sayote o tinola? Ako po eh, papaya para po manamis-namis. Yan. Happy listening po, Nanay Thelma. Si Kuya Tristan Wyatt Gulay ay bumabati na rin po sa atin ng good morning. Maging si Ate Perlita Atakneng Novello ay bumabati na rin sa atin ng good morning.
1: Hello,
0: ako kaagapay, patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga pagbate, mensahe at komento dito po sa ating programa at atin po yung babasahin. At huwag nyo rin po muli kalimutang i-share ang ating episode ngayong Martes, dahil maya-maya po ay makakasama na po natin ang lagi po nating kaagapay kapag usaping buwis. Siyempre walang iba kundi si Ma'am Lorna Laksa. Si Federico Termulo.

At patuloy po ninyong ibahagi kaagapay ang inyong mensahe, komento at huwag kalimutang i-share ang ating episode ngayong umaga. At sa puntong ito, tinaman pong batiin ang mga kaagapay nating nagdiriwang ng kanilang birthday and anniversary.

0: Happy, happy, happy birthday sa ating mga kaagapay na din nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Happy birthday po kay CJ Panlilio, kay Ron Magsakay, kay John Mel Rosales at kay Greta Olivar. Binabati ko rin ng happy birthday ang aking inaanak na si Kermit Lareza, maging ang aking si Tito Wally Aliling ng advance happy birthday. At syempre, happy anniversary din sa mga kaagapay nating nagdiriwang ng kanilang mga anibersaryo. And nawa po ay ma-enjoy po ninyo ang inyong celebration at dalangin po namin na patuloy po kayong pagpalain ng Diyos sa pagdiriwang po ninyo ng inyong birthday and anniversary. Ngayon naman, kaagapay, ay tungo po tayo sa ating action line.
1: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang action line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
0: Kagapay, dito nga po sa Action Line segment ay hatid po namin ang mahalagang impormasyon at job opportunities para po sa iyo o sa mga kakilala natin na naghahanap ng trabaho. Kaya naman kung ikaw ay isang entrepinoy o entrepinay at nais po ninyong magbahagi ng inyong job openings o business opportunities, maaari po kayong makipag-ugnayan sa aming himpilan para malaman po ninyo kung paano po maipapaabot sa ating mga tagapakinig. Mag-message lamang po sa ating official Facebook page na 702DZAS FEBC Radio at maging mag-send po ng email sa ating official email address na dzasinfo@febc.ph. Muli po, dzasinfo@febc.ph. Dahil dito po sa Entre Pinoy Espesyal, sama-sama po nating itataguyod ang negosyong may puso at layuning tumulong. At sa atin pong hiring para po dito sa FEBC Philippines, baka kayo po ay interested na maging kabahagi po ng ministeryo ng FEBC Philippines, maaari po ninyong bisitahin ang official Facebook page ng FEBC Philippines. Hanapin nyo lamang po FEBC Philippines at makikita nyo po doon ang mga job hiring sa ngayon. At isa rin pong paaniyaya, invited ka kaagapay sa Called to Speak, Plan, Prepare, Practice, and Preach with Coach AJ De La Fuente. Ito po ay sa darating na September 12, 2026, alas 8 hanggang alas 3 ng hapon sa CSM Building sa Paraniaque. Para po sa iba pang mga detalye, bisitahin nyo lamang po ang Facebook page ng CSM. Hanapin nyo lamang po ang Facebook page nila o kaya po sa ating screen ngayon ay pina-flash po ang poster nitong event na ito, Called to Speak, Plan, Prepare, Practice, and Preach, at makikita po ninyo doon yung QR code para kayo po ay makapag-register. Muli po, ito po ang seminar kasama po si Coach AJ De La Fuente sa darating na September 12, alas 8 hanggang alas 3 ng hapon sa CSM Building sa Paraniaque City. Muli po, para po sa iba pang detalye, bisitahin nyo lamang po ang CSM Facebook page. At isa naman pong anunsyo mula po sa PCBS Monumento, ang ating mga kaagapay from PCBS ay meron po silang bagong location. Matatagpuan na po sila sa M52 Mezzanine o Upper Ground Floor ng Victory Plaza Mall sa Caloocan City. Yan daw po ay tapat ng elevator. Muli po, ang bagong location po ng PCBS Monumento ay matatagpuan na po sila sa M52 Mezzanine o

0: upper ground floor ng Victory Plaza Mall, Caloocan City, sa tapat po ng elevator. At ang kanila pong contact number 0999-882-7439. Muli po ang kanilang contact number 0999-882-7439. At kaagapay, baka kayo po ay nagnanais na mag-avail ng portable missionary o yung tinatawag po nating PM radio. Eh, available na po yan sa mga piling PCBS and CLC bookstore branches. Ang PM radio nga po, yung nakapretuned na po yan sa 702 DZAS. Hatid po ang mga napapanahong impormasyon at pag-asa po sa bawat tahanan. So yan po ay nakapretuned na po sa 702 DZAS. Available po ito for cash transactions only. At para po sa mga additional information pa at listahan po ng participating bookstore branches, eh, hanapin nyo lamang po ang website. I-type nyo lamang po sa inyong mga internet, pmradio.febc.ph. Muli po, ang mga PM Radio ng 702 DZAS ay available na po sa mga piling PCBS and CLC bookstore branches. Kaya po, kung nice pa po ninyo nga malaman ang iba pang information o mga listahan po ng mga participating bookstore branches, bisitahin lamang po ang website na pmradio.febc.ph. At muli kaagapay, kung kayo po ay merong nais ibahagi na impormasyon o announcement, job openings, business opportunities, mag-message lamang po sa ating Facebook page, 702 DZAS FEBC Radio, o magpadala po ng email sa dzasinfo@febc.ph. Balikan lang natin, no, kaagapay, ang mga pagbati pa dito sa ating ongoing Facebook live streaming. Si Kuya Oscar Malyari, palagi daw nakikinig everyday dito sa 702 DZAS, at bumabati rin siya ng good morning. Ang kanya daw niluto ngayon ay sayote at pritong tilapia. Happy listening po, Kuya Oscar, at salamat po sa inyong palagi ang pagtutok dito sa 702 DZAS. Si Ate Ruby Clet ay bumabati na rin sa atin ng good morning. Ang kanya daw ulam ngayon ay torsilyo na isda na mayroong kalamansi at tanglad, talbos ng kamote. Ako, napaka-healthy naman po ng inyong kinakain ngayon. Siya daw ay nakikinig mula sa Harmony Hill, Muzon, South San Jose del Monte, Bulacan. At doon daw ngayon ay makulimlim. Nako, dito rin po sa Ortigas area ay makulimlim, at ako po ay nababahala dahil naka-white shoes pa man din. Kaway-kaway sa ating mga kaagapay na matapang na nagsuot ng white shoes, kasi akala ay talagang aaraw na. Pero ipag-pray natin na hanggang mamayang pag-out natin ay hindi talaga umulan. Si Kuya Genaro Singkay Jr. ay nag-e-amen na rin at bumabati ng good morning. Morning. Si Ate Noveline Lagisma ay bumabati na rin po sa atin ng good morning mula sa Pangasinan. Hello po sa mga kaagapay natin dyan sa Norte. Kumusta po ang weather natin dyan at ano po ang inyong ginagawa sa ngayon? Si Ate Flora Velasco mula naman sa Mabalacat, Pampanga, ay bumabati na rin ng good morning, at doon daw po ay maulan. Ako, ingat-ingat po kayo dyan sa mga kagapay natin sa Pampanga. Ang kanya daw lunch ay pansit na dulos. Si Remedios San Pedro ay bumabati na rin ng good morning. Hindi rin daw siya nakakaprepare ng lunch dahil kakatapos lang daw magrepack ng ube. Siya raw ay nakikinig mula sa San Juan, General Tria. Shout out daw sa San Pedro family. Hello po sa mga kapitbayan ko dyan sa Cavite, mga kaagapay nating Cavitenia. Hello, hello po. Happy listening po. Si Ate Emmy Chodoro, present na rin mula sa Washington State. Hello po sa mga kaagapay nating OFW. Maraming salamat po sa inyong mga pabate, mensahe, komento. Patuloy nyo po yung ipadala. At muli po ang aming lambing na i-share po ninyo, kaya aya itag ang mga kakilala po ninyo para sama-sama po tayong matuto dito po sa ating talakayan. Dahil sisimulan na natin kaagapay, tayo po ay magtutungo na sa ating usapang buwis at negosyo.
1: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal.
2: Usapang buwis at negosyo sa Entre Pinoy Espesyal.
0: Kaagapay, sa naging episode nga natin na last time sa Usapang Buwis at Negosyo ay narinig na natin yung patungkol sa one-time abatement of taxes. Pero ang mahalagang tanong natin dyan, ang mas importanteng tanong, paano nga ba natin ito ma-avail? Sino yung mga qualified? Ano yung mga requirements? Saan nagfa-file? Meron bang kailangan bayaran tungkol dito? At ano yung mga deadlines na hindi dapat palagpasin? Kaya po ngayong episode, lilinawin natin ang implementing guidelines para mas maintindihan ng mga taxpayers and entrepreneurs ang proseso ng pag-avail ng one-time abatement at maiwasan ng errors o delay sa application nito. At syempre, ang palagian po nating kaagapay kapag usapang buwis at negosyo, si Mama Lorna Caballero Laksa. Good morning po, Ma'am Lorna.
3: Blessed morning, Kyla, this time, no?
0: Apo.
3: Excited to be with you today. And syempre, shout out sa ating mga kaagapay, sa aming mga auditors, sa aming mga interns, sa iba't ibang lugar. At syempre, bumati naman tayo sa mga celebrant. Birthday kasi ng aking kasamahan, si Pastor John Singwa, di ba? Happy birthday, and syempre shout out sa aking mga kagrupo sa prayer group at sa bagong association na kung saan ako ay naging president, Kyla, sa grupo ng Philippine Association of Management Accountants. Ayan, kaway-kaway din pag may time.
0: Happy listening po sa inyong lahat. And yes, si Mama Lorna po ang president ng Philippine Association of Management Accountants. At nabanggit po ninyo na birthday po pala ngayon ni Pastor John. Happy birthday po, Pastor John Singwa.
3: Happy birthday!
0: Enjoy your day po. Mama Lorna, balik po tayo sa ating usapang buwis at negosyo. At last time nga po, napag-usapan po ang nabanggit na po yung one-time abatement of taxes. Pero sa puntong ito ay marami po tayong lilinawin. Pero ano po ba, unang-una po, ano po ba itong one-time abatement of taxes at bakit po ito ipinapatupad?
3: Ayan, sabi nga nila, papagaanin ng buhay, aalisin ang stress ng mga negosyante natin na tinatawag na micro taxpayers. At ano ito? Ito ay, kaya sinabi, ay one-time opportunity para sa qualified micro taxpayers na isettle na ang delinquent accounts, no? Yung mga assessments na tawag sa kanila ay open stockpiler cases sa pamamagitan ng pagbabayad ng fixed abatement fee. No? Mm-hmm. Sa halip na bayaran ang buong accumulated tax, surcharge, interest, penalties na less than 80,000, no? Yun yung assessment. Mm-hmm. Layunin nitong bigyan ng pagkakataon ang maliliit na negosyante na i-clean up ang kanilang tax records nang hindi na labis na nabibigatan sa gasto. Sabi nga nila, hindi pa kumikita. Ang dami nang bayarin, no? So, yun. One-time opportunity, Kyla, no? Kaya okay, samantalahin natin yan.
0: Mm-mm. So, one-time opportunity po ito, no? Para po sa mga maliliit na negosyo, para po makina po nila yung kanilang mga bayarin sa tax. At Ma'am Lorna, sino po daw yung mga taxpayers? Sino pa, bukod po doon sa mga nabanggit po ninyo, sino pa po yung mga qualified po na taxpayers na pwede pong mag-avail nito?
3: Yan. So, yung mga micro taxpayer, pwedeng natural person, negosyante, negosyo, or judicial entity na ang gross sales nila para sa taon, isang taon na mas mababa sa 3 million, 3 million. Para sa mixed income earners, yung may business income, merong compensation, kaya tinawag na mixed income earners is meron silang work at meron silang business. Pero ang isasama lang dito, ang i-consider lang yung income from business. Hindi isasama yung compensation income dahil ito ay galing sa employment. And kasama rin dito yung micro taxpayer na tumigil na sa operation ng negosyo pa, pero nagkaroon sila ng tinatawag na open case kasi they stop filing, no? Maraming di nakakaalam kailan na ito ay mga hindi dapat automatic na pag wala na ayaw na nila ay mabubura na ang record nila sa Bureau of Internal Revenue. They need to file kahit na no operation, no sales, or kung ano man ang tawag nila, but then kung ayaw na nila, mag-surrender na ng certificate of registration.
0: Okay po. So, ganun po pala yun. Ano po yung mga tax liabilities and o cases po na maaari pong maging saklaw nitong abatement?
3: Ayun, magandang tanong yan. Yun yung mga delinquent accounts, no? Yung meron silang deficiency assessment na final na meron kasing sumulat sa kanila na nakatanggap sila na notice of discrepancy o kaya preliminary assessment o kaya final assessment. So, anumang klase ng assessment dyan, they will qualify, no? So, ito yung mga stop filer, qualified yan. Especially yung mga matagal na talagang tumigil sa negosyo, pero yun nga, na-mention ko, ay hindi nagpa-file ng tax returns at hindi sila aware. Iyan ay as of December 31, 2025 lang. Hindi sakop ang 2026 January pataas.
0: Okay.
3: At saka yung mga cases na may pending administrative protest sa Bureau of Internal Revenue, marami sila niyan. No? Yung cases na disputed sa Department of Justice o kaya CTA, Court of Tax Appeals, meron ding mga court collection cases at pending compromise settlement or abatement request kasi yung abatement pwedeng 20%, ayan. O kaya yung mga may criminal violation na hindi pa na-file sa court, o kaya yung merong accounts payable sa BIR na hindi naka-record sa libro nila, o kaya cases na walang basic tax pero merong penalties, merong mga surcharge, so merong mga ganun kasi na penalty lang. At dahil sa kakulangan ng pera, ay hindi nila masettle. And therefore, habang tumatakbo ang panahon, ay tumataas yun at aabot pa yun ng malaking halaga. Sayang naman kasi every month nag-a-accumulate. The moment na hindi sila mag-file on a monthly basis or a quarterly basis, merong dagdag na 1,000 per tax, per type of tax, no? Yun.
0: Okay po. So, magandang tulong po pala talaga itong abatement na ito. Pero meron po ba nga, Ma'am Lorna, meron pong threshold or limit po para maging eligible ang isang taxpayer dito po sa abatement?
3: Yes, oo. May limit yan. Hindi dapat lumagpas sa 80,000 ang total basic tax or penalties para sa isang taxable year. Aggregate yan, ha? Hindi yan. Hindi per case, no? Yung total, yung kabuuan, no? At iyan ay siyempre kaya nga 80,000 binigyan na ng ano ng limit ng Bureau of Internal Revenue kasi hawak na nila yung kanilang babayaran noon pa man at huwag sila mag-atubili na mag-file at sayang naman meron namang approval yan.
0: Okay po. At Ma'am Lorna, ang siyempre po, ang tanong po ng ating mga kaagapay, paano po ito ina-apply? Ano po yung unang step na kailangan po nilang gawin ng mga taxpayer bago po mag-submit ng application?
3: Ayon. So, ang unang hakbang para mag-apply ay i-confirm muna sila ba ay qualified or considered micro taxpayer, no? I-check nila ang gross sales nila. Doon sa audited financial statements nila na final, doon makikita na less than 3 million ang benta nila sa loob ng isang taon. Pagkatapos yun, ay i-review na ng ang open cases, taxable year or tax type or ano bang amount yan, anong status, at saka ika-calculate kung nasa loob ba ng 80,000 threshold. So, iyan ang unang-unang step na gagawin nila. Punta sila sa Bureau of Internal Revenue where the business is located. Kung ikaw ay taga Cavite, Imus Cavite, Dasmariñas, punta ka sa 13. O kaya naman kung nasa Makati ka. Kasi iyon ay entertaining yung request mo for monitoring. And then doon makikita na you are belong to micro taxpayer.
0: So syempre po no, ang una talagang gagawin ay i-check mo na kung qualified ka dito sa abatement na to. So ma'am, talaga pong kailangan pong magpa-check po muna sa BIR.
3: Oh, yeah, yun yung first step. At saka syempre pag na-check na, ang next step eh ano bang mga dokumento,
0: yes,
3: diba?
0: Opo. Ano po
3: ano ba yung mga details na kailangan? Sa Revenue Regulation 4-2026, nandun yung application form naka-attach sa Annex A na dapat malinaw na nakasaad ang tax type at basic amount amount due, no? Siyempre doon hindi kasama ang interest, pero para bawat sa bawat covered case, critical ito dahil ang hindi pagbigay nito ay sanhinang denial. So, importante na makakuha sila talaga ng record. Ano ba talaga yung utang niya? Ano ba yon? Magkano ba talaga yung dapat kong bayaran? Kasi ang alam ng negosyante, dahil tumigil siya, wala siyang benta in the last 10 years, halimbawa, at hindi naman talaga siya nagpatuloy ng negosyo, ang pag-aakala nila ay wala silang utang. Pero dahil hawak nila ang kanilang certificate of registration at hindi naman nila ito na isubmit o na cancel, na tinatawag cancellation of business registration, ay tumatakbo ano, parang metro yan ng taxi, no? Tumatakbo ang penalty. At yun nga, dahil ang next tanong nila, saan nga ba ito dapat i-file?
0: I-file, yes.
3: Oo. So, sa Bureau of Internal Revenue na tinatawag Revenue District Office, kasi may kani-kanyang jurisdiction ang taxpayer. Wala naman sinabing ano option o kaya saan at hindi. Pero meron namang officer of the day kung saan kanilang pwedeng tanungin, ito po bang form na to? Ito po bang one-time abatement na to? Ay pwede kong i-file dito? Ganon, something like that. And but definitely, the records naman, centralized naman yan. But then, tuong ka pa rin sa kung saan ang negosyo mo ay located. Oo.
0: Okay po. So, magandang reminder yan sa atin, no, kaagapay. Kung saan located yung inyong negosyo ay doon na pupunta na opisina. Meron po ba itong ano, ma'am, online or talaga pong face-to-face?
3: Ayon, ang napaka-klaro ng ating regulation na hindi pwedeng i-apply online. Dapat ito ay manual filing lang.
0: Okay,
3: so,
0: po.
3: Pupunta ka talaga. Mag-konti sacrificio.
0: Yes, opo. Talaga pong sasadyain ang opisina ng BIR para ma-avail itong abatement na ito. Mama, meron po bang abatement fee? At kailan po dapat bayaran ito?
3: Yeah, as I have mentioned, yung threshold na 80,000 yung ano niya, babayaran niya, magbabayad lang siya ng 5,000 flat fee, no? Gamit yung form na 0605. Pwede, yung pagbabayad, pwede yung electronic or manual. Yung pagbabayad, babayaran ito within 5 working days mula sa pagka-file ng application. Siyempre, doon sa pag-file ng application, matapos mong makuha yung application form, meron kasi doong sinasabi na dapat ay ano, meron kang dala-dalang certificate of availment, no? And that certificate of availment ay makukuha din naman sa Bureau of Internal Revenue. And ito, within 5 days, matapos mong ma-verify ang proof of payment, ito ang official proof na settle na ang case. So, ibig sabihin, yung 5,000, pagkatapos mong mabayaran, pipigyan ka ng certificate of availment. Pero, siyempre, bago mangyari yon ay nabigay mo lahat ang requirements, no? Oo, yon. So, ibig sabihin, ang dalawa yung napakahalagang tingnan muna. Again, yung 3 million sales ba and below ang kanilang yearly sales. Siyempre, dahil nga wala na sila negosyo, qualified siya kasi wala zero. Zero nga yung benta ng iba, di ba? So, pagkatapos mai-submit iyon ng application, ay huwag mamahinga at sabihin done na siya. Kasi we have common mistakes, no, na dapat iwasan natin, Kayla. Akala kasi nila automatic na kailangan pa rin na mag-apply, magbayad at kumuha ng certificate. Siyempre, in-announce ng Bureau of Internal Revenue, ito na yung opportunity for one-time availment o abatement, no? Para magkaroon ka ng malinis na record sa Bureau of Internal Revenue. Pero there's no such thing as automatic. Kailangan pa rin mag-file, mag-submit ng requirements, tapos kailangan... Ang iba kasi hindi ma-verify kung sila ba ay micro taxpayer status. So, syempre si computerized naman 'yan, si system ng BIR doon makikita na you are qualified kasi hindi maiaalis na meron kang record, especially if you are a stockpiler case, no, yung tumigil ka na. So, hindi kumpleto o mali ang tax type or amount sa application, may denial yan, no? So, hindi pwedeng basta-basta lang talaga magpa-file. At syempre, dahil minsan nagbayad ka na, no? Dahil nag-avail ka na, nagbayad ka na agad ng 5,000, hindi mo na yun mababawi. Wala na po itong refund. Okay. Hindi po refundable ang naunang nabayad bago nag-effect yung regulation. Kasi meron talagang nag-avail, nagbayad ng partial payment doon sa kaso nila, di ba? So, nauna na silang nagbayad before, pero hindi po yun marirefund kasi you are availing this one-time opportunity. Kaya kung meron ka mang nabayad in the past, pero dahil ka nakapending yung kaso mo, ito ang ia-apply mo para lang mabura na yung kaso mo.
0: No? Okay po. Okay po. So, kaagapay, no, magandang reminder ito para sa mga merong negosyo na hindi ito automatic. So, kailangan pa rin itong i-apply, of course, and hindi basta-basta yung filing. So, maging careful tayo sa ating i-file dahil sayang din naman yung 5,000 na ibabayad natin dahil nga, ma'am, tama po, no, ito po ay non-refundable. Once na final mo yan ay hindi na marerefund. So kaya mahalaga na maging maingat tayo sa ating ifa-file. Ma, meron pong specific deadline po ba ito para makapag-avail?
3: Ay, oo, kaya kailangan magmadali tayo dito kasi this is only until December 31, 2026. Maliban na lang na magkaroon ng extension ang Secretary of Finance, pero kapag hindi na ito na i-submit or sa loob ng panahon na binibigay sa atin mula bukas, August, almost end of the month na September, October, November, until December 31 lang, no? Kailangan ma-file ninyo within that period, no? So, importante, Kayla, na mag-guide sila ng mga step-by-step procedure. At kailangan lang na meron sila talagang papeles na hawak.
0: Ma'am, ito po ba ay yearly po binubuksan ng BIR or depende po?
3: Actually, this is the first time. This is the first time that they offer this kind of abatement. Dahil ang stockpiler case ay ano, lifetime. Iyan ang dati, iyan na yung dati na nawalang amnesty. Hindi nabubura ang record ng stockpilers sa Bureau of Internal Revenue. Kaya kailan ito ma ano, syempre ang katwiran ng iba ay hindi na nila malalaman 'yan, hindi naman nila alam na ano, meron akong mga ganyan, mga pending, mga non-filing. Ito po ay ma-settle nyo lang pag dumating yung time na biniyayaan kayo ng Panginoon ng blessing na house and lot na kailangan ilipat sa inyong pangalan. O kaya naman nagmana ka dahil estate, no? Na pinamanahan ka ng iyong parents or grandparents, at o kaya naman sa donation, may nag-donate sa iyo, ito ay makikita yung record. So bago mo mailipat yung property sa pangalan mo, lilinisin mo lahat itong record na to. At unexpectedly, dahil hindi mo na sa tagal na panahon na hindi mo na maalala na meron ka palang binuksang negosyo at nakakuha ka ng Certificate of Registration sa Bureau of Internal Revenue, lalabas doon ay ang laki pala ng utang mo, meron dyan 300,000 dahil lang sa hindi nagpa-file ng kanilang regular tax returns. Kasi hindi lang naman isang klase ng tax. Merong withholding, merong business tax, merong income tax, merong iba-iba final tax. So dahil doon, makita sa record mo na meron ka palang utang sa gobyerno. So ito yung ang ma-advise ko lang, humingi agad ng records or verification sa BIR ng lahat ng open case nila. Again, ito ay magiging sagabal sa pagta-transfer ng property sa pangalan mo in the future kung ito ay hindi mako-close. Granting na na-close mo until December 31, 2025, dapat by 2025 din, gawin nyo din, isarado nyo na rin. I-close nyo na after malinis yung record mo ng December 31, 2025. Next step is i-close mo na yung negosyo kung talagang hindi ka na mag-ooperate by January 2026. At least, wala nang record na makikita because of this one-time availment, no?
0: So, magiging malinis po talaga yung record. Ma'am, meron po dito ng clarification para lang po sa pag-clarify po ng ating kaagapay. Yun daw po bang 5K ay per year of delinquency or per tax type?
3: One time lang yan. Sama-sama na yan. Wala nang hindi per tax type yan.
0: Okay,
3: yan
0: okay.
3: Ay paglilinis ng ating mga kasalanan.
0: So talagang 5K one lang time po yung babayaran for lahat-lahat na po iyon.
3: It's not per tax case. It should be the overall, the accumulated record of payable to the Bureau of Internal Revenue.
0: At meron po ulit ditong nag-clarify. Kung halimbawa daw po ay hindi daw po nahabol hanggang dun sa deadline, ano daw po yung maaring mangyari kapag hindi po ito na-avail ng qualified taxpayer?
3: Ay, syempre, nandoon pa rin yung iyong kaso. So, hindi na nalinis. So, it will continue. Kung iyon ay 75, pwede nang madagdagan uli iyon. And therefore, hindi na makukuha yan ang bayad na 5,000. It will continue. Yung mga non-filing fee na 1,000 every quarter, so 4,000 every year, at idadagdag doon sa record mo. Wala kasing nangyaring application or abatement, and that means you will have still a tax liability sa Bureau of Internal Revenue. So importante talaga na ikaw ba ay nag-qualify dahil less than 3 million ka, may utang ka na less than 80,000, ang benta mo in a year is halos wala nga, and verify mo na you belong to micro taxpayer status. So, ihanda na agad ang application ng Annex A na sinabi ko na I believe it's a Form 2121, at tiyak ring malinaw at kompleto ang tax type at amount. At i-calendar mo na yan, 5 working days deadline para sa bayad at proof na iyong isasubmit sa Bureau of Internal Revenue. At huwag namang mag-last minute. Maraming taxpayers, kung kailan yung deadline at saka nangongolekta ng records bago mag-apply. So, ibig sabihin, hindi pwedeng daanin sa last minute dahil maraming requirements, di ba? paano ka papipila? Eh, by number yung pila mo sa Bureau of Internal Revenue. Hindi pwedeng last minute. Marami kasing ganyan na, ay, ngayon na pala yung deadline. O, sige, susugod ka at saka mo kukumpletuhin. By the time na makumpleto mo, January na.
0: Mm-mm. Opo. So, maganda talaga na asikasuhin na agad. Bukod po dyan, Ma'am Lorna, para po sa ating mga business owners and taxpayers na ngayon po ay meron outstanding tax liabilities, ano po yung inyong practical advice pa? Ano po yung mga dapat pa nilang gawin immediately para po malaman kung qualified sila at makapag-avail po sila ng tama? Ano po ang inyong mga practical advice?
3: Oo. Unang-una, dahil nga na matagal na silang tumigil sa negosyo at posible na hindi na nila makita yung kanilang record, pumunta lang sa kanilang Revenue District Office where the business is located. Basta dala-dala nila yung kanilang tax identification number at doon makikita na sa system ng BIR na mag-qualify ka pala as micro taxpayer. Mm-mm. Importante yun yung kauna-unahang gagawin nila. Dahil nahawakan na nila ang kanilang record at na-print na ni Bureau of Internal Revenue ang list ng open case o open cases, ay doon lalabas din yung amount ng babayaran nila at doon makikita nila na may babayaran pala silang mga worth 75,000 or less than 80,000, and with that, pwede na sila mag-file ng application. Kasi qualified nga sila doon sa threshold. Mm-hmm. Dalawang threshold ang tatandaan, Kayla.
0: Apo.
3: Ikaw ay nagbebenta ng mababa sa 3 million in a year. And second, ikaw ay may utang na 80,000 and below. And that means you will only be paying 5,000, hindi na yung 80,000. At hindi rin natin alam na dahil nga meron silang mga consultant, may bookkeepers, may accountants, na meron pala silang utang, kaya uunahin nila pumunta sa Bureau of Internal Revenue. For other guidelines naman, nagbibigay naman kasi kami ng free consultation. Mm-hmm. So in the event na hindi pa rin sila kontento at parang hindi sila confident sa gagawin nila, they can call us anytime, mag-message lang sa FB page at pabalikan namin and we are willing to help them for free. Wala naman kaming consultation fee, no? Libre naman ang ating mga tanong, mga discussion sa kanila. So, huwag mag-atubili na magtawag kaila.
0: Maraming nga salamat po, Ma'am Lorna. At muli po, paano nga po nila kayo makokontakt and ano po ang location po ng inyong mga offices?
3: Oo, kasi our main office is in one in Olongapo City, our principal office, pero meron kami dito sa Imus, Cavite, at meron din kami sa Dasmariñas, Cavite, at ngayon ay nasa, meron kami sa Alabang, pero ang pinakamabilis na communication na they can do is call us anytime at 0917-836-4747 o kaya naman sa 0917-810-0796 o kaya 0920-953-5286. Yan. Okay. So, sa dami ng binigay ko, I hope kahit isa dyan ay makapag-lodge sila ng tanong o kaya naman punta sila dyan sa Caballero Laksa & Company CPAs na Facebook page.
0: Maraming salamat po muli, Mama Lorna Laksa. Baka na lang po meron pa po kayo mga additional reminders po sa ating mga kaagapay tungkol po sa kanilang mga buwis.
3: Ayan, oo. So para sa ating clean record ng mga, especially sa mga maliliit na negosyante, ito po yung pinakamagandang blessing na nangyari sa taong 2025. In the history of the Bureau of Internal Revenue, never pa itong na-offer. Kaya take advantage or benefit of availment of the one-time abatement opportunity sa halagang 5,000. And with that, magkakaroon sila ng clean record at makapag-umpisa uli ng negosyo. Mm-hmm. Kung dumating yung time na talagang God will call them to another business opportunity. And with that, thank you and God bless us all.
0: Thank you so much po, Ma'am Lorna. God bless you po.
3: Thank you.
0: Kaagapay, muli atin pong nakausap si Ma'am Lorna Laksa ng Presidente ng Philippine Association of Management Accountants at mula po sa Caballero Laksa & Company CPA. So muli po, kung nais po ninyong makipag-ugnayan sa kanila ay sila po ay located sa Subic address po nila, number 177 National Highway Lower Calaklan, Olongapo City, at sa Cavite address nila Metrogate Dasma Estate, Aguinaldo Highway, Dasmariñas, Cavite. At ang kanila pong mobile number 0917-8100-796. Muli po 0917-8100-796. At meron din po silang Facebook page, hanapin nyo lamang po Caballero Laksa & Company CPA. So maaari nyo pong makontakt sila diyan sa mga number na yan at sa kanilang Facebook page. At sana rin kaagapay ay meron po kayong napulot na aral, no, impormasyon tungkol nga po dito sa ating napag-usapan, ang one-time abatement of taxes. Magandang mga reminder from Ma'am Lorna tungkol sa pag-avail nitong abatement na ito. At basa lang muli tayo ng mga kaagapay pa natin na humahabol dito sa ating Facebook live streaming. Bumabate from Bacoor, Cavite, nagmamapagpalang umaga sa atin si Ate Jocelyn Calderon. Si Ate Erlene Bomlarda ay nakikinig na rin at bumabate sa atin dito sa ating Facebook page. Si Ate Emmy Chodoro sa ating namang YouTube channel, bumabate ng good morning. Si Joey Resi F at si Eleonora Ekla, good morning, nakikinig daw from UP Campus, Quezon City. Maging si Kuya Ferdinand Luna ay bumabati rin po sa atin ng good morning. Si Jocelyn Riva Denera ay bumabati na rin po sa atin ng good morning. Maraming salamat po sa inyong mga mensahe, kaagapay, at maraming salamat din po sa inyong pagtutok dito sa ating programa. At ngayon po ay iiwanan ko po sa inyo ang isang encouragement mula po ito sa awit, Kabanata 24, talata 1, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Kaagapay sa negosyo, minsan nakakalimutan natin na hindi naman talaga sa atin lahat ng meron sa tayo, at tayo po ay steward lang, katiwala lang. Kaya nga magandang reminder sa atin na si Lord ang tunay na owner, tayo ay katiwala lang. Kaya bago gumawa ng desisyon, mainam na itanong natin, Lord, paano ko po ito mapapamahalaan ng ayon po sa inyong kalooban? Paano ko po mapapangalagaan itong mga ipinagkatiwala tiwala ninyo sa akin? Dahil kapag kinilala natin sa Diyos ang negosyo, mas nagiging maingat tayo, mas nagiging tapat tayo, at mas nagiging makabuluhan ang bawat hakbang natin. Muli, mula po sa Awit, Kabanata 24, talata 1, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Maraming salamat, kaagapay, sa inyo pong pagtutok ngayong Martes ng umaga. At sa puntong ito ay magpapasalamat na rin po ako sa mga nakaagapay natin sa broadcast, ang ating Protect on Duty, Kuya Benjo Morano. Salamat din sa ating RTV team sa pangunguna ni Ate Aileen Valdez. Nandyan po ang si Nicole at ang ating interns. Salamat din sa mga nakaagapay natin na broadcast engineer JV Tabua, maging sa mga kaagapay natin dyan sa Bocaue Transmitter site. At sa iyo kaagapay, maraming salamat po sa pagtutok ngayong Martes ng umaga dito po sa ating programa. Muli, ako po ang inyong nakaagapay nakasama ngayong Tuesday morning. Ito po si Kayla Escalante at iyong napakinggan ng programang Entre Pinoy Espesyal dito pa rin po sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. God bless you kaagapay!
1: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal, sa himpila ng 702 DZAS FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Wika pangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
4: This guys, ano nga ba ang translation nito sa wikang Filipino? Ayon sa Komisyon sa Wikang Filipino, ito ay balat kayo. Balat kayo. Hindi balat ko, hindi balat niya, balat kayo. Balat kayo. Ito ay nangangahulugan ng pagkukunwari, pagpapalit ng anyo, o hindi legit. Disguise in English, balat kayo sa wikang Filipino.
1: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radyo TV.
5: La la la la la la la la la.
6: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot. Lahat ng bahagi binubusisi.
7: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
6: Ganun?
7: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
8: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit mantsa. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
9: Ano nga ba ang ratio decidendi? Ito ang termino sa korte na ang ibig sabihin ay the reason for deciding. Ito ang legal basis kung bakit ganoon ang naging desisyon ng korte. Halimbawa, kung pinawalang bisa ng hukom ang isang kontrata dahil walang tunay na pahintulot ng isang partido, ang kakulangan ng consent ang naging ratio decidendi o dahilan ng naging pagpapasya. Ito ang batayang maaaring gamitin sa mga susunod na kahalintulad na kaso. Ratio decidendi, maliwanag at magandang iniintindi.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radyo TV.
10: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
11: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
10: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
11: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
2: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
12: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito o makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para ma-bless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
1: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
13: FEBC.
1: Himpilang
13: 702 DZAS.
1: Agapay ng sambayanan.
14: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang Tanikalang Lagot.
15: Pansin ko sa bagay na walang saysay at ayon sa pangako mo ay pagpalain akong tunay. Mga awit 119:37. Ako pa muli ang inyong kapatid kay Kristo, Paddy Garces, aking pong ibabahagi ang ikalawa ko pong patotoo dito sa Tanikalang Lagot. Pakinggan po ninyo.

ako, ha? Kubayaran mo ako. Sige, Tito. Baby na matulog ako. Isa. Dalawa. Tatlo. Ngayon!

0: talagang pinagandaan mo talaga. Ano tong celebration?
1: Ano pa nga ba? Mission accomplished! Yung mga nasa kote nating mga taong labas, nasa morgue ng lahat. Eh, iniimbalsa mo na!
0: Kahit papaano, nabawasan ng mga peste sa lipunan. Eh, tuwang-tuwa yung mga mangingisda sa aplaya. Wala nang naniningil daw sa kanila ng revolutionary tax.
1: Alam mo, isa pa nga yung plataforma ng mga taong labas eh. Para daw sila sa mahihirap na mamamayan, tagapagtanggol ng mga inaapi. Pero bakit sa mga mangingisda sila namimilit na manghingi kapag di tumutupad kanilang nilalaso ng mga bangus at tilapia sa palaisdaan?
0: Kaya dapat lang silang lusawin dito sa mundo. Mabuti pa uminom na tayo. Ganitong mission accomplished, magpakasaya tayo. Kampay!

0: Lagi ka pa rin napapanaginipan ng sinapit ng pahal ko. Kabag-kabag ang sinapit ni si Tadal sa mundo.
1: Hala na yun, ano kami nilapastangan.

0: Pero si si Tanay ang nobya mo, ang walang awang nila pastangan nila. Hanggang sa magsawa sila kay si Tatel at pinatay rin ang kaibigan ko. Buddy, kahit sa huling sandali, ikaw pa rin ang iniuusan niya. Mahal na mahal ka na si Tatel, buddy.
1: Si Tatel, patawad. Hindi man lamang kita napagtanggol.
2: Kaya nga ikaw ang pinili ko na maging nobyo. Dahil isa kang kawal, tagapagtanggol ko. Kapag kasama kita, hindi ako mangangamba. Hindi ako matatakot dahil kasama kita. Buddy, mahal kita. Pinakamamahal.
1: Citadel. Aking Citadel.
3: Uy, buddy. Tama na yung pag-i-emote mo.
4: Oy, Dindo. Ikaw pala.
3: Magsipaghanda na daw tayo, sabi ni Teniente. Lulusog na tayo.
4: Mapapalaban na naman tayo ng gusto. Mas madaming bala katumbas ng madaming buhay. Dindo, wala na akong nararamdaman takot. Di na atako tao. Nilamon na ako ng puot at galit ng akong nararamdaman ngayon.
3: Gamitin mo yung nararamdaman mo sa mga taong humabos sa nobya mo.

0: nakita mo. Ngayon ako naman ang rarating sa kanila. Uubusin ko silang lahat!
1: Bali! Magpapakamatay ka ba?
0: Hindi ako magpapakamatay! Papatay ako! Ngayon na!

0: Buddy! Nag-FBB ka kanina! Pambihira ka! Ako ang natakot sa'yo ah!
1: Kailangan mag-amok ako pag may time! O, tingnan mo naman ang resulta! O, nabuhay ang mga dugo ng ating mga bodies! O, lusog rin sila, di ba? O, parang sine! Parang longest day na pelikula! Parang mga impis yung mga rebelde! Di mo alam kung saan sila magtatago!
0: Alam mo, pangarap ko rin, buddy, na maging aerial gunner ng helicopter na ito. Kwento ng uncle ko na isang door gunner ng helicopter para daw mga manok lang ang kaaway sa lupa habang nirarakratan niya ng machine gun. Wala daw kalaban-laban ng mga bandido. Patay lahat kapag nadaanan ng helicopter nila.
1: Dapat lang silang maubos para ang mga kababaihan dito ay hindi matulad kay Citadel. Hindi pala tayo didiretso ng krami. Ibababa pa tayo sa kampo natin.

0: Buddy! Mayroong sayawan dun sa kalapit baryo. Tara, makiparty tayo. Out of duty naman tayong lahat eh. Para puro change lang.
1: Ba? Kaya pala nakadress to kill yung mga kapwa nating sundalo lahat. Makikipagsayawan. Ah, mabuti. At pinayagan tayo ni Tiniente.
0: Si Tiniente pa ang humimok sa atin na makipag-banding tayo sa mga taga rito. Eh, tingin kasi nila sa atin ay mga sundalo at hindi tao. Kinatatakutan pa!
1: Teka, ito pang mga pulis ng lugar na ito ang ating escort, pati mga kapgo at mga barangay tanod. Alalay natin para tayong universal soldier, ah.
2: Mga kaibigan, mga mahal kong magigiting na mga kawal na sa atin ay kumakatawan bilang tagapagpanggol natin sa mga terorista, tagahatid na kapayapaan sa ating lugar. Handa silang mamatay para sa inang bayan, katulad po nila ang Panginoong Hesukristo, na namatay rin po dahil sa ating mga kasalanan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, upang ang tao ay matubos sa kasalanan. At kung ang iyong kaisa-isang buhay ay isusuko mo kay Jesus, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan.

0: mga sandaling iyon, yung oras na iyon, nang manawagan si Pastor, na kung ang sino man na gustong tumanggap sa Panginoong Jesus, ay lumapit sa altar. Ako po, ang kauna-unahang tumanggap kay Jesus. Binalot ng mga iyakan, ng pagsuko sa Diyos, ang katahimikan ng gabi. Pagkatapos nun, sigawan ng mga papuri sa Diyos at walang mumpay na palakpakan ng mga taong pinagpala ng Diyos. At isa na po ako ron, purihin po ang Diyos na buhay.
1: Ang nakikinig sa aking salita at nananatili sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan kung di inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. 1:5:24.
2: Mga kaibigan, inyong napakinggan

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Wika pangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
2: May salin ba sa wikang Filipino ang mga aralin na may kinalaman sa mathematics? Meron yan! Para sa mathematics, ito ay Sipnayan. Sipnayan. Sa biology, Hainayan. Hainayan. Sa chemistry, Kapnayan. Kapnayan. Sa physics, Lignayan. Lignayan. Sa geometry, Sukgisan.
3: Tandaan!
2: Sipnayan, Hainayan, Kapnayan, at Lignayan
3: sa wikang Filipino.
1: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
4: Ang Pax Silica ay maaaring maging daan para sa mas maraming investments, makabagong teknolohiya at bagong oportunidad para sa Pilipinas. Ngunit ayon sa ilang pag-aaral at eksperto, may mga usapin ding dapat paghandaan. Tulad na lamang ng water security, environmental protection, paggamit ng likas na yaman at pagtiyak na patas ang magiging pakinabang ng mga Pilipino. Hindi sapat na tanungin kung gaano kalaki ang kikitain ng isang proyekto. Mas mahalaga ring itanong, paano tayo uunlad nang hindi naiiwan ang kalikasan at ang kapakanan ng bawat komunidad? Kaagapay lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon lamang, hatid ng inyong 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
5: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: 700 Sports. Balita.
7: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Martes, 25 ng Agosto 2026. Ito ang ngayon tagapag-ulat, Kayla Escalante.
6: 700 Sports. Balita.
7: Bagong testigo sumalang bilang hostile witness sa impeachment trial. Ang ulat mula kay Shaira Gabornes.
8: Kumarap na ngayong araw sa Senate Impeachment Court si Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio bilang hostile witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Sa pagtatanong ng prosecution sa pamamagitan ni Attorney May Divina Gracia, tinutukan ang papel ni Ortonio sa mga dokumento ng OVP sa Commission on Audit o COA kaugnay ng confidential funds. Kabilang sa mga dokumentong inilabas ay ang mga disbursement voucher na may pirma ni Ortonio. Kinumpirma rin niya na may approval for payment ang pag-withdraw ng confidential funds para sa taong 2022 at 2023. Sinabi ni Ortonio na ginawa niya ang mga pirma at approval bilang otorisadong kinatawan ni Duterte Carpio. Ayon sa prosecution na sinang-ayunan ni Ortonio, walang confidential funds na mailalabas kung walang approval ng pangalawang pangulo. Samantala, nilinaw naman ni Ortonio na wala siyang impormasyon tungkol sa mga posibleng banta laban sa vice-presidente at hindi kabilang sa kanyang supervisory functions ang security matters. Shaira Gabornes, FEBC Network News, Senado.
1: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
7: Walang confidential funds na dinatnan si Vice President Sara Duterte Carpio sa OVP noong 2022 ayon sa hostile witness na si Lemuel Ortonio. Ang ulat mula kay Kael Garcia.
9: Sa ikalabing walong araw na impeachment trial ni Vice President Duterte Carpio, sinabi ni Ortonio na walang confidential fund ang OVP noong panahon ni Robredo kaya kinailangan umano ng bagong administrasyon na humiling ng pondo para sa Department of Budget and Management o DBM. Iniharap sa pagginig ang mga dokumento ng papakitang humiling ang OVP ng 250 milyong pisong confidential funds sa DBM noong 2022. Ang liham ay pirmado ni Vice President Sara Duterte Carpio at ipinadala sa nooy Budget Secretary Amina Pangandaman para umano sa ligtas na pagkapatupad ng mga proyekto at aktibidad ng OBP, mga opisyal na engagement at iba pang gawaing may kaugnayan sa seguridad. Gayunman, kinustyon ng prosecution ang timing ng mga dokumento dahil ang physical and financial plan ng OBP na naglalaman ng naturang 250 milyong pisong confidential fund ay may petsang September 16, 2022, halos isang buwan matapos ang kahilingan sa DBM. Nakasaad sa naturang plano ang mga target para sa ika-apat na quarter ng 2022, kabilang ang pagtukoy sa mga lugar na isasailalim sa surveillance at monitoring at mga aktibidad na isasagawa ng walang security-related incidents. Ipinakita rin na noong September 16, 2022 ay naglabas si Duterte Carpio ng memorandum na nagtalaga kay Colonel Raymond Dante La Chica, nooy commander ng Vice Presidential Security and Protection Group bilang authorized security officer ng OBP para sa confidential activities. Sa kabuuan, ang testimonya ni Ortonio ay bahagi ng pagsusuri ng prosekusyon kung paano at bakit unang hiniling ng OBP ang confidential funds noong 2022, gayon din kung sapat at maayos ang mga dokumentong ginamit bilang batayan ito. Samantala, nauna nang naiulat na ang OBP sa ilalim ni Vice President Robredo ay walang confidential funds, habang ang OBP naman sa ilalim ni Duterte Carpio ay nakatanggap ng 125 milyong pisong confidential funds noong 2022 na kalaunan ay naging sentro ng mga audit at investigasyon. Para sa FEBC Network News, Kael Garcia, Senado.
10: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
7: Socio-economic programs ng Vice Presidente ang pinaluwalan ng confidential funds sakop na ng regular na taunang budget noong 2022. Ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
11: Lumalabas na sinagot na ng regular na taunang budget o General Appropriations Act noong 2022 ang mga programang ginastusan ng confidential funds ng Office of the Vice President. Ito ang kinumpirma ni Assistant Secretary at Office of the Vice President, Deputy Chief of Staff Lemuel Ordonio sa kanyang pagharap sa 18th araw ng paglilitis ni Vice President Sara Duterte Carpio sa impeachment court. Ang tinig ni na Prosecutor May Divina Gracia at Assistant Secretary Lemuel Ordonio.
12: It's not just one particular program of the OBP. Tama ba?
13: Yes.
12: It is in fact, kukumpirmahin nyo na itong good governance program, ito ay umbrella program or umbrella brand ng flagship activities ng OVP. Tama ba?
13: Yes, that's
12: so
13: correct.
12: Under that good governance program, mayroong mga particular na plans, programs, and activities. Tama ba?
13: Yes.
12: Kasama dito yung medical assistance, burial assistance, libreng sakay, mga satellite offices. Tama ba?
13: Yes, that's correct.
12: Okay. So, balit, wala nito mga particular na activities na ito na isinaad sa physical and financial plan na inyong sinabit. Tama ba?
13: Yes, based on the submitted PFP.
11: Aminado rin si Ordonyong noong humingi ng confidential funds ang tanggapan ni Duterte ay hindi paggawa ang physical and financial plans nito na rekisitos sa paghingi ng pondo mula sa Department of Budget and Management.
12: September 16, 2022. Tama bang sabihin na itong September 16, 2022, ito yung day kung kailan na-prepare itong physical and financial plan?
13: Based on the document, ma'am.
12: Yes.
13: Yes.
12: Okay. Ibig sabihin, nung nag-request kayo ng confidential fund in August 2022, wala pang na-prepare na physical and financial plan. Tama ba?
13: Yes.
11: Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
10: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
7: Iyong napakinggan ang kabuuan ng ating balitaan dito sa FEBC Network News. Ako ngayon tagapag-ulat, Kayla Escalante. Magandang tanghali.
0: Ang mga pinakahuling kaganapan sa Senado, pag-uulat sa impeachment proceedings at kontekstong kailangan mong malaman.
14: Bantay Impeachment sa FEBC Radyo TV.
15: Mami, pakiramdaman mo po ang heart ko, ang lakas ng tunog.
16: Anak, bakit ka naman kinakabahan?
15: Eh kasi po, hindi po ako marunong mag-cook, magpunta sa market, lalong-lalo na magtrabaho at magbayad ng bills. Tapos nakikita pa kita minsan, sabi mo, stress ka sa work. Hay naku, Mommy, pwede bang forever na lang akong bata?
16: Ikaw naman, anak.
15: Dito na lang ako sa house. Alagaan mo ako at kami ng mga kapatid ko.
16: Naiintindihan kita, anak. Habang lumalaki ka, mas marami kang matututunan. Mas lumalawak yung pagtingin mo sa mundo. At higit sa lahat, mas na-appreciate mo ang power ni God na tutulong sa'yo na gawin ang mga bagay na sa tingin mo ay mahirap.
15: Pero paano kung hindi ko po kaya?
16: Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Sabi nga sa Bible, cast all your anxiety on Him because He cares for you.
15: Pwede ba yun?
16: Kahit kaano kabigat, kasama mo ang Diyos.
15: So okay lang matakot minsan?
16: Oo naman, anak. Pero huwag kang mananatili sa takot. At habang lumalaki ka, andito lang kami ni Daddy mo, nagagabay. At masigit doon, andyan si Lord.
15: Okay po, excited na po ako tumanda.
17: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
18: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.
19: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio, sa ating pong YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre, kaagapay, kami rin po ay inyong nakakasama 24 oras sa pamamagitan po ng ating mobile application, ang 702 DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre nating magagamit at mai-install sa pamamagitan po ng inyong Google at Apple Play Store. Kaya naman, kaagapay, kung gusto mong mabalik-balikan na mga programa natin dito po sa Agapay ng Sambayanan, aba, kaagapay, inaanyayahan ka namin na ma-install na ang ating mobile application. Syempre, sa mga nakikinig po sa pamamagitan ng kanilang mga regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo, kaagapay, para po sa programang Ahensya de Consensya. Ako po si Brian De La Cruz. Kaagapay, sa pagkakataon na to, ngayong araw po ng Martes, tayo po ay magbibigay pa rin ng libreng serbisyo publiko para po sa mga kababayan natin sa usapin po ng kanilang kalusugan, benepisyo po mula po sa PhilHealth. Upang buksan na ang ating programa, tinatawagan ko po ng pansin via Zoom ang tagapagsalita ng PhilHealth National Capital Region at syempre ng Rizal. Narito na po, kaagapay, si Ginoong Mon Acova. Magandang hapon sa inyo, Sir Mon.
20: Yes, magandang hapon po, Brian, at magandang hapon din po sa lahat po ng mga tagapakinig natin ngayong araw na to dito sa programa nating Ahensya de Consensya.
19: Mm-hmm. Maraming salamat sa inyo, Sir Mon, sa patuloy po natin ng partnership dito po sa Ahensya de Consensya sa 702 DZAS. Sir Mon, bago tayo magsimula, baka may mga updates ka. Alam natin, Sir Mon, sa nakalipas na dalawang linggo ay tumaas ang baha. Baka pwedeng gamitin ng mga kaagapay natin ng PhilHealth o any assistant po sa usapin din po ng leptospirosis. Go ahead po, Sir Mon, sa inyong updates.
20: Sige. Sa kasulukuyan, Brian, tama po kayo, meron na po tayong meron na tayong update and meron tayong panibagong benepisyo po para sa leptospirosis. So covered po natin 'yan. And of course, alalaman nga po natin na marami na nga po sa ating mga kababayan ang nangangailangan, no, ng doxycycline, yeah, doxy. And available din po 'yan sa ating mga partner na accredited facilities po kung kinakailangan po.
2: Sir Mon, probably ba since nga po na sabi nyo na available din po yung mga gamot po na pwede po nating ma-intake sa mga kababayan po nating tinamaan ng leptospirosis, meaning to sa iba ito, Sir Mon, ito ay papasok doon sa panibago po ay sa mga programa po ng PhilHealth at hindi po dito sa YAKA program?
20: Opo. Actually, pag halimbawang tinamaan po ng leptospirosis, diretso na.
2: Yes po, Sir Mon.
20: Po yan sa mga accredited hospitals. Pag ganun po, diretso na po yan sa ating mga accredited hospitals po. So para makaka-avail na po yung ating mga kababayan ng leptospirosis package po natin. And sa ngayon po, tumaas na po, no, yung ating leptospirosis. Moderate to severe, umaabot na po up to 63,000. And yung leptospirosis naman that is requiring hemodialysis and vascular access, umaabot na po yan up to 170,000.
2: Mm.
20: While yung peritoneal dialysis and PD solution, umaabot na po up to 230,000. And meron din yung requiring hemodialysis and hemoperfusion, abot yan up to 300.
2: Yes, Sir Mon.
20: 25,000 po. Critical na. Yung requiring hemodialysis, ventilatory support with mechanical ventilation, and pulmonary rehabilitation, umabot up to 411,000.
2: Meaning to say, Sir Mon, no, etong mga benepisyo na to ay para lang ba to sa mga members po natin na gusto sa private hospital, at iba po ba ang magiging benepisyo ng mga members po ng PhilHealth kapag nasa ilalim na po ng mga public hospitals? O both lang po ito?
20: Actually, opo, when we talk about our benefit packages, covered po ito both sa accredited public and private hospitals po natin. And with the new law, yung universal health, including the dependents, if kinakailangan, makaka-avail rin po.
2: Kaya naman sa mga kababayan po natin, no, hindi lang natin ma-recall kasi medyo nagkakaroon tayo ng mga internet Sir Mon, pwede po ba nating maulit po ulit itong leptospirosis package po natin sa mga kababayan po natin dahil nagkaroon lang po ng mga ilang fluctuate po in your side? Sir Mon, paulit nga po ng package po natin.
20: Yes, so we have a leptospirosis package. Maabot siya 63,000. Ranging 63,000 to 170,000. So yung severe hospital care, moderate to severe hospital care, umabot siya up to 63,000. Yung hemodialysis and vascular access, umabot up to 170,000. Peritoneal dialysis and PD solutions, umabot up to 230,000. Dito po yan sa leptospirosis, no? Then, yung hemodialysis naman and hemoperfusion, umaabot naman up to 325,000. Then yung ventilatory support with mechanical ventilation and pulmonary rehabilitation, umaabot up to 411,000. And sa under PhilHealth gamot po, we have 54 medicines, no, under PhilHealth gamot. And isa sa gamot po doon ay yung doxycycline, kasama rin po yan sa PhilHealth gamot po.
2: Thank you so much, Sir Mo. No? So kaya sa mga kababayan po natin na nagpapaisip kung paano po gagamitin po ang PhilHealth Benefit Package po natin, kaagapay make sure po na maidala po natin sa ospital yung ating mga kababayan po na nangangailangan po ng admission sa kanilang mga ospital. Kaya naman, sige Sir Mo, idiretso na po natin ang ating pong talakayan para po sa mga kababayan po natin. Ito, tanong po ng ating kaagapay na si Kira, sabi niya po dito, "Good afternoon po sa inyo, Sir Mon, and good day din po. Paano po kaya magpalit ng PhilHealth yakap sa hospital? Dati sa clinic lang ako, ng Super Health, ng isa po sa ng Super Health diyan po sa San Mateo Rizal lang po. Ano po ba ang requirements para makapagpalit po ako ng hospital under po sa yakap ng Yakap Hospital? Thanks po sa inyong sagot, Sir Mon." Sir Mon, siguro asking to sa transferring po ng kanyang clinic sa isang klinika ng Yakap at papunta daw po sa isang hospital. Pwede po ba ito, Sir Mon?
20: Okay. Kasama po sa isang obligasyon and responsibilidad ng isang Yakap clinic, yung referral to a secondary or tertiary hospital. So in her case, halimbawa lang po, no, kasi tandaan natin, Yakap clinic is for prevent, okay? Okay, Brian, sorry ah.
2: Yes po. Sige mga kaagapay, no, ayusin muna po natin ang technical difficulties po para po kay Sir Mungan, dahil nga po napakaganda po ng pagkakataon na to kaagapay na ang ating po mga mapag-uusapan ay patungkol pa rin po sa benepisyo po ng PhilHealth yakap po natin. At sa pagkakataon na to kaagapay, i-recall lang po natin, no, na mayroon na po tayong package po sa usapin po ng leptospirosis kaagapay. Yes po, para po sa mga kababayan po natin na nagtatanong paano po gagamitin ang PhilHealth po para po sa leptospirosis. Kanina lang mga kaagapay, tayo po ay nagkaroon po ng isang talakayan kay Sir Mon Acoba. Paano nga ba gagamitin? Sa pagkakataon na to kaagapay, may tinatawag po tayo na iba't ibang uri po na benepisyo, pero ang pinakamaganda dito kaagapay, ang mga reseta ng paggamot po ay makukuha po natin ito nga pong doxycycline kaagapay. Ito po ay libre sa ilang PhilHealth gamot po natin na magamit nyo po ng libre. At sa pagkakataon na to kaagapay, kung ikaw ay may katanungan kung paano nga ba makaka-avail ng iba't ibang uri ng gamot, pwede kang tumawag sa local 02-8662-2588. Ulitin ko kaagapay ang numero po na pwede po nating tawagan sa usapin po ng paghahanda sa protection po sa banta ng leptospirosis ay ang numerong local 02-8662-2588 para po mabigyan po tayo ng reseta at makakuha po ng doxycycline sa mga ilang gamot facility upang mapalayo po tayo sa sakit. At paalala din po syempre kaagapay ng PhilHealth na hanggat maaari po, huwag na po tayong lumusong sa baha kung wala naman po tayong mga gagawin, dahil isa yan kaagapay sa mga dapat po natin antabayanan. At syempre kaagapay, narito pa rin po ang mga paalala po mula po kay Sir Mon para po sa usapin po ng leptospirosis. Para nga po sa requiring ng hemodialysis ng vascular access po, ito po ay pwedeng pumalo hanggang sa 170,000. Kasunod yan kaagapay, ito po yung peritoneal dialysis po na aabot po na hanggang 230,000. At para naman po sa hemodialysis o dumbong tinatawag po natin na hemoperfusion na maaaring umabot ng 325,000 po ang package. At syempre kaagapay, para naman po sa kombinasyon ng hemodialysis, mechanical ventilation and pulmonary rehabilitation, kaagapay maaari po yung umabot ng 144,000 5,000. Ang mga serbisyo nito kaagapay ay angkop na po. Una po yung kwarto at admission, mga gamot, mga laboratory, diagnostic imaging, at syempre kaagapay yan po ang oxygen na kinakailangan po natin. Para naman syempre kaagapay sa mild leptospirosis, una kumonsulta at magpalaboratorio. Syempre kailangan ng gamot, yan po ay libre. At syempre tanungin po natin kung emergency ba. Ngunit kaagapay, maaari naman po tayong gumamit ng outpatient emergency care benefit package kung ito po ay isang mild leptospirosis lamang. At sa pagkakataon na to, muli po nating kasama si Sir Mon Acoba. Magandang hapon sa inyo, Sir Mon.
20: Yes, magandang hapon again, Brian. And going back to the question, pwede natin ma-repeat yung tanong para
2: yes, ulitin ko po Sir Mon, no, mula po sa kababayan po natin. Sabi niya dito, magandang hapon sa inyo Sir Mon. Sabi niya, papaano po magpalit ng yakap PhilHealth sa ospital? Dati po kasi akong nasa clinic lang ng isang health center mula po sa San Mateo Rizal. Ano po ba ang mga requirements para makapagpalit po ako ng isang yakap PhilHealth clinic mula po sa isang ospital under pa rin po sana ng yakap? Maraming salamat po sa inyong maisasagot.
20: Okay. So transfer rules. Ganito po 'yan. So halimbawa nakapili na siya ng hospital at diyan napili niya nga po yung sa San Mateo, but later on gusto niyang lumipat. Ito po yung mga rules natin, ano? Number one, kung wala pa siyang first patient encounter, pwede siya magka-transfer to any yakap clinic of her choice. Okay? So, kung wala pang first patient encounter, ano yung first patient encounter? Ito yung initial episode of care ng isang PhilHealth yakap beneficiary sa kanyang napiling yakap clinic. So, kung na first patient encounter na siya, naka-lock-in na siya dyan for 1 year. Hindi siya pwede mag-transfer basta-basta. Kailangan maghintay pa siya na umabot ng fourth quarter of the year, so October, November, December, para makalipat siya sa panibagong yakap clinic of her choice. Pero kung hindi pa siya nagpapa-FPE, hindi pa siya nagpapakonsulta sa napili niyang kung saan siya nakaparegister, pwede pa siya makatransfer to any other yakap clinic any time of the year.
2: Mm-hmm. Okay? Kaya napakahalaga din talaga Sir Mon, no, kung tayo po ba ay nakapag first patient encounter na po tayo. Mm-hmm. Kasi dito po talaga babatay kaagapay kung makakalipat ka pa rin. And tama ba ko Sir Mon, no, mahihirapan tayong maglipat kung ang ano po, alam ko Sir Mon, no, doon batay po sa mga ilang episode natin, makakalipat lang tayo kapag fourth quarter of the month na.
20: Yes, fourth quarter of the year.
2: Apo of the year
20: so that's,
2: pala.
20: that's October, November, and December, and that will take effect on the incoming year po.
2: Mm-hmm. So that is 2027. I hope mas nasagot po natin na siyempre sa iyo kaagapay Kira na nagbigay ng iyong katanungan. Ito pa po, Sir Mon. Sabi niya dito, paano po namin lubos mapapakinabangan ang YACA program kung ang rural center po, particular dito po sa Misamis Oriental, ay walang kompletong pasilidad at wala rin pong YACA accredited provider? Go ahead po, Sir Mon.
20: Okay. Unang-una, we accredit, no? Yung isang facility or YACA clinic. So, pag na-accredit yung isang yakap clinic, ang ibig sabihin yan, kumpleto po yan. Nakuha po nila yung minimum basic standard requirements po ng PhilHealth yakap. Okay? Ngayon, kung halimbawang sinasabi na walang accredited na yakap clinic sa kanilang lugar, ipaalam nyo po sa amin yan, sa PhilHealth, because we have to coordinate ngayon sa inyong mga lokal na pamahalaan para po makipagtulungan po tayo sa local government unit para ma-assist din natin yung mga health centers para maging isang PhilHealth accredited yakap clinic sila. Or pwede rin po na we will assess the municipality or the provincial the province kung meron naman tayong mga existing na mga private clinics na pwedeng maging accredited yakap clinics. Kasi we also accredit private clinics, and also meron pa tayong mga hospital-based na yakap clinics din. So pwede rin po 'yan.
2: Mm-hmm. Pero tama, Sir Bon, sa ano, batay po sa inyong karanasan, sabi nyo nga po, you accredit po yung iba't ibang, ilang buwan kaya ba, o ilang buwan o araw ba bago malaman na ang isang klinika o ang isang ospital ay under na ng YACA program?
20: Kaya po within the month, as long as kaya pong mag-comply ng isang YACA clinic. Meron tayong tinatawag na provisional accreditation, mm-hmm, na pwede rin po natin gawin yan. Depende po sa urgency ng isang lugar para magkaroon ng isang yakap clinic.
2: Mm-hmm. So within the month, kaagapay, no? Siguro, Sir Mon, sa pagkakataon na to, pwede ba tayong magbigay sa kanila ng numero kung paano malalaman, or dapat to doon sa mismo Misamis Oriental sila magtanong na PhilHealth?
20: Okay. Dapat doon po sa region PhilHealth nila. Regional, mm-hmm, office kung nasaan po. Tayo po dito ay ang jurisdiction natin is up to NCR and Rizal, mm-hmm, province lamang po.
2: Yes, naiintindihan po yan. Maraming salamat, Sir Mon, to extend po your expertise para po sa mga kababayan po natin na nakikinig dyan sa Misamis Occidental. Ito pa, Sir Mon, magandang katanungan. Ito naman ay sa usapin po ng PhilHealth contribution. Sabi niya dito, magandang hapon sa inyo, Sir Mon. Salamat po sa inyong programa dito sa 702 DZAS. Sabi niya dito, Sir Mon, mahigit 10 taon na po akong naguhulog ng PhilHealth contribution. Pero hindi ko pa upo ito nagagamit kahit isang beses lang. Kapag po ba umabot ako ng senior citizen ko, ay pwede na ba akong matawag ng isang lifetime member na kahit ano ba ang taon ko, o hindi na ba ako kailangang maghulog sa 10 years? Kailangan ko pa rin po bang bayaran nang hindi ko pa po na ihuhulog? At magiging utang po ba yun sa PhilHealth kung sakaling magamit ko po ito? Ano po ang mangyayari sa aking membership at kung dati po akong nagko-contribute?
20: Okay. So, dalawa po, no? Yung tanong niya actually kung saan, mm-hmm, siya papasok, kung sa lifetime or senior citizen program.
2: Mm-hmm.
20: So para sa kaalaman po ng lahat, magkaiba hong programa, no? Yung lifetime membership program and yung senior citizen program. Okay? So yung una, yung lifetime membership program, may requisites po ito. Una, dapat naging member siya ng PhilHealth for at least 10 years. Dapat may hulog siya ng 120 PhilHealth premium contributions. Second, dapat nasa edad na siya na 60 years old pataas. Mm-hmm. And third, ay dapat naman po, hindi na siya po nagtatrabaho or retirado na siya or pensionado. So yan po yung ating mga requisites para sa lifetime membership program. Yung pangalawa naman, yung senior citizen program, as long as you are a Filipino senior citizen as a proof, meron ka ng senior citizen card and you are no longer connected to any office or unemployed na po kayo, automatic magiging member ka ng PhilHealth. Kailangan nyo lang po pumunta sa pinakamalapit na local health insurance office para po magpatala bilang isang PhilHealth senior citizen member. Parehong programa, wala na pong babayaran yung ating mga members, and patuloy sila na makikinabang ng kanilang PhilHealth premium. Ng kanilang PhilHealth benefit packages. And nabanggit niya nga na never niya na-avail yung PhilHealth ngayon. Kahit wala po kayong sakit, makaka-avail na po kayo because of PhilHealth Yakap and PhilHealth Gamot.
2: Mm-hmm.
20: Dahil yun nga po yung layunin ni PhilHealth Yakap, na kahit walang sakit, ay dapat patuloy sila nagpapacheck up para manatili po silang malusog.
2: Mm-hmm. Yan, kaagapay, ulitin lang po natin, Sir Mon, no? Batay po ito sa pagkakasabi nga po ni Sir Mon na iba nga daw po, kaagapay, ang mga mangyayari kapag sinabi po natin yung tinatawag nga po natin na lifetime member, ito nga po premium contribution po natin, na tayo po ay nakakapaghulog ng mahigit pa po sa 10 taon, ito po ay madedeklara po na sa usapin po ng lifetime po natin. At the same time, para naman po sa makakababayan po natin na senior citizen package, dapat nga po kayo po ay nasa edad po na 60 years old at hindi na nagkatrabaho. At syempre napakaganda nga ng sermon nung sinabi no na kung ito ay hindi mo man ito nagagamit pa kaagapay, may tinatawag po tayo ngayon na PhiliHealth Yakap. Ito po yung assistant po ng Yakap program po ng PhiliHealth na kung saan pwede po natin itong magamit kahit wala po tayong sakit, dahil ito po ay isang programa ng PhiliHealth na tinatawag nga po natin na preventive measure. Ito pa, sermon, ang daming tanong dito ng mga kaagapay sa atin, ng mga nakikinig. Sabi niya dito, good afternoon po sa inyo, sermon. Sabi niya, pag nawalan po ba ng work, need po bang magpa-update ito, at may penalty po ba if hindi po na-update ito? Ako po ay voluntary. Another po, need po bang hulugan ito since wala na po akong trabaho? Siguro po, Sir Mom, ang itinatanong po dito ay sa usapin po ng PhiliHealth contributions.
20: Tama, Brian. Yung po talaga, no? Unang-una, kailangan nyo po na, halimbawa, from employed sector, i-update nyo po si PhiliHealth na from employed, lilipat ka ngayon as a voluntary member. And sa ilalim po ng batas, kailangan po ipagpatuloy yung inyong premium contribution. So depende po, no, kung walang monthly income po, yung minimum payment yung babayaran niya, kasi depende po sa monthly income. Pero kung wala talaga, yung isang Filipino, pwede naman siya pumasok din sa indirect contributor. Pero after proper assessment ng ating Department of Social Welfare, kung siya talaga ay nabibilang at certified under the indigent program po ng PhiliHealth or ng ating 4Ps. Pero kung voluntary member siya na may kakayahan naman siyang maghulog, tuloy pa rin siya as a direct contributor. And ang kagandahan naman po sa programa nating Universal Healthcare, kung kinakailangan yung gamitin ang benepisyon ng PhiliHealth, lalong-lalo na kung kayo po ay na-ospital, makaka-avail pa rin kayo ng PhiliHealth benefit package.
2: Mm-hmm. So, technically speaking po dito, Sir Mon, ang mangyayari po sa atin, may dalawa. Una po, tanungin natin kung siya ay able pa na makapagtrabaho o tignan po natin yung kanyang status. At pangalawa, Sir Mon, tawa, pag nagamit ang PhiliHealth, kailangan bang bayaran ulit?
20: Okay. Pag halimbawang kasi ang ano natin, ang objective natin is immediate eligibility, which means na kailangan maka-avail po yung bawat Pilipino ng PhiliHealth kung siya po ay na-ospital,
2: mm-hmm,
20: yung ating mga members, no? So walang question diyan, makaka-avail po kayo.
2: Mm-hmm.
20: Subalit after kayo maka-avail, syempre makikita, i-review po natin yung mga premium contribution. That would be the time that our PhiliHealth collection contribution department will be writing and reminding the member about the obligations na dapat mabayaran niya yung kanyang mga premium contribution.
2: Okay.
20: Ngayon po, lenient ang PhiliHealth, mm-hmm, sa ilalim po ng voluntary and self-employed program natin. Wala pa pong penalty.
2: Okay.
20: So, in-encourage natin na retroactively they pay their premium contribution. Sa voluntary po yan and self-employed. Mm-hmm. Pero kung employed po sila, yung mga employers, meron na po silang obligasyon na bayaran yung premium contribution kanilang mga empleyado. Kaya kung hindi sila nakakapagbayad on time ng premium contribution of their employees, sila po ay mananagot at magkakaroon po sila ng penalty. Paminsan po, ginagawan po natin ng mga legal action yung mga employers po.
2: Basta malinaw, Sir Mon, na kapag ang isang tao ay nawalang ng trabaho at gusto i-continue ang PhiliHealth, kailangan mag-file siya for voluntary.
20: Yes, i-update niya rin po si PhiliHealth para malaman natin from employed, lilipat siya ngayon as voluntary. Opo.
2: Hmm. Sir Mon, ito, nag-a-ask din yung nanay ko, sabi ko sa kanya, sabi niya dito, magandang hapon, Sir Mon, sabi niya, Brian, sabi niya, we've been 18 years paying ng PhiliHealth, kindly ask if it's okay lang to stop na paying already by 2027 kasi 60 years old na ako. Sir Mon, ang kwento nito, ang nanay ko po ay voluntary po siyang nagbabayad for 18 years, sinabol niya talaga to. So ang tanong niya dito, okay lang daw pa na itigil niya na ang pagbayad ng PhiliHealth dahil naman siya ay naka 18 years na at 60 years old na po siya by 2027.
20: Okay. Brian, is mommy still working?
2: Hindi na po.
20: Okay. Okay, though that's clear. So by 60 years old po si mother, next year, pwede na siya sa lifetime membership program.
2: Okay? Mm-hmm.
20: Kasi more than 18 years na siya nagbabayad ng Philhealth Premium Contribution. So yung number one requisite na meron na siyang 10 years na hulog or equivalent to 120 monthly premium contributions, na-satisfy niya na. Second, 60 na po siya, senior citizen age. So, pasok na rin to, no, sa second requisite ng lifetime member. And yung third, no longer connected with any office, pasok na rin po siya doon. So, I suggest na sumali siya not as a senior citizen member ng PhilHealth but as a lifetime membership, lifetime member program ng PhilHealth.
2: Yan. Sige, Sir Mon. Sige, para na rin po sa general knowledge po ng mga kaagapay natin. Like for example, katulad nga po nito natapos na. Sir Mon, pag ganito ba, i-properly, paano po ba yung requirements nito? Since like for example, sa mga nakikinig po ngayon na mga nakatapos na ng kanilang contribution sa PhilHealth, paano po yung process ng lifetime membership po natin?
20: Same lang din po siya. Unang-una, of course, kailangan natin ng documents to prove na yung isang Filipino ay senior citizen na. So, on the best talaga yung senior citizen card. Second, kailangan din ng premium contributions, no? Yung proof of premium contributions, which you can also request naman po sa ating opisina. Meron tayong record niyan sa PhilHealth Local Health Insurance Office. And syempre, hindi na dapat siya employed. Mas maganda kasi kung makasali siya sa lifetime membership program. Now, you will be asking, anong difference ng lifetime membership program sa senior citizen? Yung lifetime membership program, by virtue po ng member mismo, because of paying ng for at least 10 years ng premium contribution, so active siya, mas maganda kasi yung pondo neto ay manggagaling mismo sa PhilHealth. Okay? Doon naman sa sponsored sector program, sa senior citizen program, ito ay subsidized by the national government. Opo. Kaya mas maganda kung pasok naman siya or eligible siya as a lifetime member, dun siya sa lifetime member para hindi na natin bibigyan ng burden yung national government na pondohan pa po yung isang senior citizen.
2: Mm-hmm.
20: At may araw pa premium contribution.
2: Mm-hmm. Talagang ano
20: din. Ibigay na lang po na mas nangangailangan. Mm-hmm. Po.
2: Parang win-win situation din pala, Sir Mon. No? At syempre, nako mga kaagapay, no? Yan ang tatalakayin namin ni Sir Mon sa mga susunod, Sir Mon, na episode natin, talakayin natin. Pero Sir Mon, eto, meron pa akong isang katanungan mula pa sa ating mga kaagapay. Sabi dito ni Jesus Manuel, Sir Mon, sabi niya, Sir Mon, magandang hapon sa inyo. Cover din po ba ang operasyon ng toenail na tinatawag daw po na onchoreposis at ito daw po ay 14K daw. Sabi ni surgeon dapat daw po may senior ID. Hindi po ba pwedeng isang PhilHealth ID lang?
20: Senior ID.
2: Yes po.
20: Okay, kasi iba ho yung ano no, diskwento ng pagiging senior, iba rin yung benepisyo na pagiging PhilHealth member. Okay? So, actually, pag may senior citizen card ka na ng PhilHealth, matik na yan, na understood na yan, na isa siyang Filipino senior citizen.
2: Mm-hmm,
20: na rin.
2: Mm-hmm.
20: Oo. In fact, sometimes you do not need to show your senior citizen card, no? Na issued by the

0: yung balanse, saka papasok si PhilHealth benefit package.
1: Yan kaagapay, kaya mahalaga po sa atin ngayon, no, kung ikaw kaagapay ay may katanungan po sa usapin po ng benepisyo ng PhilHealth at syempre kung paano gamitin mabuti ang Yaka program po ng PhilHealth kaagapay, sa susunod po na episode po natin next week po ay samahan nyo po kami dito sa programa ng Ahensya de Konsensya upang malaman po natin ang tamang paggamit at paano ba ginagamit ang PhilHealth. Sige Sir Mon, baka may payo at mensahe na lang po kayo sa ating mga kaagapay, lalo na po sa usapin po ng PhilHealth contribution at paano ba ito ginagamit. Go ahead po, Sir Mon.
0: Okay. Patuloy po ang PhilHealth when it comes to developing new products and benefits po, no? Ang PhilHealth. So, yung ating mga benepisyo ay tataas pa po. Pinag-aaralan yan. So, ulitin ko, yung benepisyo po ay tataas, hindi po contribution. And mas tataas pa yung inyong benepisyo pag patuloy kayo naguhulog ng premium contribution. So abangan nyo po yan. Marami pong mga benepisyo pang lalabas ang PhilHealth. So habang hinihintay po natin yan, mabilis, sandali na lang po ito. Siguraduhin lang na laging updated kayo sa paghuhulog ng inyong premium contribution. Yan ay para sa ating mga direct contributors, no? Samantala, dun naman sa mga members pa natin na hindi pa rin nakakapili ng kanilang PhilHealth yakap, wag na po kayo magpahuli. Dapat you have to select na yung inyong PhilHealth yakap clinics para mapakinabangan nyo na po yung PhilHealth yakap services and of course yung PhilHealth gamot na meron kayong 20,000 pesos na worth of medicines na pwede nyo pong magamit o makonsume. So, hindi nyo lahat makukuha yan kung hindi kayo magpapatala bilang isang PhilHealth yakap beneficiary.
1: Mm-hmm.
0: So, kung meron po kayong katanungan, please call us at 866-2-2588 and check for more details sa ating PhilHealth website sa www.philhealth.gov.ph. Again, thank you very much, Brian, and sa lahat po ng mga listeners natin and mga nanonood, marami po talagang tanong, no? Kaya every Tuesday po, susubukan natin sagutin yung inyong mga tanong dito po sa programa nating Ahensya de Konsensya. Thank you very much also DCAS for helping out PhilHealth sa promotion and information dissemination patungkol po sa programa ng Universal Healthcare Program. Thank you very much.
1: Muli mga kaagapay, nakasama po natin si Mr. Mon Acoba, ang tagapagsalita po ng PhilHealth National Capital Region. Kaagapay, muli ito po ang programang Ahensya de Konsensya. Ako po si Brian De La Cruz.
2: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Konsensya sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
3: Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Bishop Ruben Abante para sa ating panalangin, para sa ating bayan. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po at kami na iyong mga anak. At kahit saan, mahal naming bayan na ito, kami magkaroon ng palanginan. Marami kaming pangailangan, O Diyos. Marami kaming hinaharap, mga kabigatan, mga challenges. O Diyos, dumadalangin po kami, hindi lamang ng kamalayan, kaparaanan para sa aming mga namumuno, kundi mismo, Panginoon, kalusugan para sa aming bayan. O Diyos, lalo na sa mental health at sa kung ano-ano pa ang maaaring maging kabigatan po sa aming bayan sa health issue. At magkaroon ng access ang aming mga kababayan sa lahat ng maaaring pag-abot ng aming pamahalaan, mga doktor. Proteksyon para sa aming mga health workers, kalakasan para sa kanila at pagbangon po namin sa lahat ng aming pinagdaraanan. Ito man, O Diyos, ay sa kaisipan, pinansyal, o kaya naman sa bagay, O Diyos, nang nababalot kami ng lahat ng parabang walang kapag-apag-asa, mga uncertainties. Sa pamamagitan, Panginoon, ng pananampalataya,

0: kaya kay Kristo Jesus. Ang lahat ay aming pinapanalangin. Buksan namin ang aming isip, ang aming kalooban, sapagkat isa lamang ang simulain po lahat ng ito, na kilalin ng lahat ng aming mga kababayan si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas, at susunod dyan kung lahat ang lahat ng kanyang biyaya ay sumaamin lahat. Lord, Panginoon, salamat po sa bagay na ito, na ang mensaheng ito sa pamamagitan ng panalangin ay maihayag sa lahat. Sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen.
1: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
2: Ito ang 702 DZAS. Agapan ng Sunday Night. Napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusog.
2: Doctors Online.
3: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
2: Doctors Online.
3: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
2: Doctors Online.
3: Kumonsulta na.
4: Magandang hapon mga kaagapay. Welcome sa Doctors Online kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon on air. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad, isa pong dentista, at napakaganda po ng topic natin this afternoon mga kaagapay. Ito ay ang uremic stomatitis. Ayan, ulitin ko po, uremic stomatitis. Yan ang topic natin ngayon mga kaagapay. Ano-ano nga ba ang dapat nating malaman patungkol dito? Sasamahan po tayo ng isang mahusay na family dentist and family physician na si Dr. Anthony Tan. Kaya kung may katanungan kayo about this topic, you may type in your comments sa ating chat box, sa ating Facebook Live, at sa YouTube channel ng 702 DZAS FBC Radio TV. Hello rin sa mga nakikinig sa radio at sa 702 DZAS at sa pamamagitan rin ng internet streaming. Napapakinggan din po tayo sa 1062 DXKI Coronadal, 1116 DXAS Zamboanga. Ayan. Magandang hapon mga kaagapay. Ano? Muli po ako yung kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad, upang mabigyan tayo ng sapat na kaalaman sa ating paksa ngayong araw, makakasama natin via Zoom. Pero before anything else, gusto ko po siyempre i-introduce ang kanyang credentials. Siya po ay Bachelor of Science, Medical Technology. Graduate po siya ng Far Eastern University. Graduate po siya ng NRMF sa FEU din. At he is a practicing family physician at TANS Multispecialty Clinic. At nako, ito, very proud ako na sabihin sa inyo, he graduated cum laude. Yan, congratulations. Andito na po ang ating guest for this afternoon. Wala pong iba kundi si Dr. Anthony Tan. Ayan. Hello. Andyan na, hello. Good afternoon, Doc.
5: Thanks, Daddy. Very well.
4: Ayan, Doc. Nako, batang-bata ang ating guest ngayon, si Doc Anthony Tan. Before anything else, Doc, baka meron kayong gustong batiin.
5: Hello po. Magandang hapon po sa inyo. No? Thank you for inviting me dito sa Doctors Online. No? Binabati ko po mga kaibigan ko dyan na tagapakinig nyo po ng mga kapwa kong doctors din po. No? Sila Doc Earl Sale, Jude Salise, no? And sila Doc Irvin.
4: Ayan, ayan. Merong ilang na shout out si Doc Anthony. Pero Doc, mamaya pwede pa siguro pa kayong mag-shout out. Ayan, Doc. Maganda ang topic natin for this afternoon kasi may kinilaman din ito sa bibig. Bilang dentista, gusto ko pong madagdagan ang
5: doctor,
4: aking kaalaman. Ako po bilang dentista. Ayan. Opo, gusto ko pong matuto pa sa inyo. Doc, ano po ba ang uremic stomatitis?
5: Okay, sige. Si uremic stomatitis kasi, bale, ano siya, rare condition siya. So ito ay kumbaga kung sa atin ay tinatawag natin singaw.
4: Yes,
5: No?
4: okay.
5: Pero this is be kumbaga uremic somatitis, kaya siya uremic somatitis kasi isa siyang singaw na nakukuha ng mga patients na may sakit sa kidney or sakit sa bato. Yung
4: Yes, okay.
5: medyo advanced stage na medyo may sira na kung saan dahil nga hindi na nalilinis yung dugo natin ng maayos, kaya nagpo-produce po ng mga singaw po sa bibig natin.
4: Ayun, yung
5: Ganun
4: pa,
5: po siya.
4: kaya pala uremic ano. So, eto doc,
5: Yes.
4: kasi syempre, bakit nag ang next na question ko doc, bakit nagkakaroon at paano nagkakaroon nitong uremic stomatitis?
5: Sige. Ngayon, kaya tayo nagkakaroon nito or kaya nagkakaroon ng mga may chronic kidney disease na mga ganitong mga komplikasyon is that dahil pag may chronic kidney disease po tayo or advanced stage or tinatawag natin end-stage renal failure, hindi na po kasi nasasaling dugo ng maayos. Now, ang trabaho po kasi ng kidney, matanggal po yung tinatawag nating urea. Now, ngayon, pag ito ay hindi na nasasala, hindi na natatanggal yung urea, ang nangyayari, pumupondo at pwedeng nag-distribute din sa mga laway po natin, sa saliva natin, no? Now, ngayon, pag ito ay napunta na sa may mga bibig natin, na may mga bacteria tayo dyan na ginagalaw po yung urea na yan, which in turn, nagiging ammonia, which yun yung nag-irritate sa mga bibig natin, kaya nagkakos ng mga singaw po sa bibig natin. Ganun po siya.
4: Okay, oo. Dok, sa nabanggit niyo no, syempre, napupunta sa saliva. Ayan, yung ating
5: Yes.
4: laway, dok, ano? Kasi syempre, dok, kapag kaming mga dentista, ang tingin namin sa mga singaw, isa lang ang aming tingin. Kumbaga, ito ay singaw. Ayan, dok, meron po bang, kumbaga, turning point or mapipinpoint nyo ba kung ito ay uremic stomatitis physically kung makikita ka agad?
5: Okay, sige. Now, with regards naman doon sa mga singaw, madalas mga singaw, pwede mo yan mapalit-palit sa isa't isa, no? Pero importante talaga pa rin na may history and magandang history tayo sa pasyente. So, gaya ng sabi natin, yung uremic stomatitis ay isa pong kondisyon na nakukuha ng mga madalas na may chronic kidney disease. So, yun yung isang consideration natin. Now, isa pa dyan, isang hint na pwede natin kunin is kasi yung mga tinatawag nating singaw, pare-parehas lang itsura niyan eh. Pero isang consideration natin, pwede din tayong magdagdag tulad ng sa uremic stomatitis kasi medyo may amoy po kasi yung hininga. Ganun po siya.
4: Okay, oo. Yun yung may nabanggit kayong may amoy. Ayan, Dok.
5: Yes.
4: Siyempre, yung amoy na yun, ano ba ang papel ng urea at ang ammonia per se sa ating pagkakaroon ng mga oral lesion? So, napakalakas ba nito at naamoy natin, amoy ammonia talaga siya. Ano ang papel niya, Dok?
5: Okay, sige. Now, ang gusto natin malaman muna, na yung
4: Yes.
5: urea kasi, yun ay nililinis ng kidneys natin, no? Yan ay nanggagaling sa mga kinakain natin, madalas sa mga protina. Okay? Kaya madalas, pag sa mga chronic kidney disease, ang ina-advise po natin, low protein diet tayo.
4: Okay.
5: Bawasan para mabawasan din yung urea kasi nga gusto natin bawasan yung trabaho ng ating kidney. Now, ang problema ngayon, now, dahil nga may chronic kidney disease at hindi niya nalilinis yung urea sa ating mga dugo, nangyari pumupondo and then later on, pag na-distribute na no, sa saliva natin yung urea, ang mga bacteria dyan, yung gaya na mention ko kanina, i-convert niya yung urea into ammonia. Yung ammonia kasi yung
4: Okay.
5: nakakairita sa ating bibig, kaya nagkakasingaw po. Ganun po siya nangyayari.
4: Okay, Doc. Thank you for your explanation, no? Yung uremic stomatitis, gaano siya tumatagal? At the same time, Doc, sa bibig lang ba siya nakikita?
5: Well, yung natin, yung uremic stomatitis mismo is referring to yung mismong ulcer sa bibig na nakikita or
4: Yes.
5: singaw na nakikita natin. Now, kung gaano tumatagal, depende rin po sa kung gaano natin siya inaalagaan, no?
4: Okay.
5: Siyempre, ang problem kasi madalas is kung tayo ay hindi nagpapa-check up, ay hindi natin for example, dito ang sabi nga natin, ito ay isang singaw na nakikita madalas sa may chronic kidney disease. Now, pag may chronic kidney disease ka at di mo siya pinapacheck up, at posibleng posible na magkakaroon ka talaga And posible din na paulit-ulit din siya na
4: Okay.
5: magkakaroon.
4: Oo, Doc, nabanggit niyo ulit, so, siyempre, yung chronic kidney disease, siyempre, mas rampant siya doon. Pero, Doc, does it mean lalabas lang siya kapag na-diagnose na as chronic yung kanyang sitwasyon?
5: Well, dito kasi sa uremic stomatitis na topic natin, this is a yung klase ng singaw na specific sa mga chronic kidney disease. Pero sa kabuuan, madami pa kasi klase ng singaw. No? Pwedeng nakukuha sa fungal, pwedeng bacterial, pwedeng viral. No? So madaming different na. No? Now, in this case, sa uremic stomatitis, ito yung nakukuha pag may chronic kidney disease ka. Dahil nga may depekto tayong kidney na pagsala, kaya nagkakaroon ng ganito.
4: Okay, oo. Salamat Doc, kasi minsan bilang dentista, kasi nakikita namin para sa amin yung itsura ng singaw, parang pare-pareho siya eh. Pero naalala ko Doc, meron akong pasyente na medyo dark ang kanyang kulay and iba yung skin niya. So later, nalaman ko na lang nawala na yung patient at meron siyang chronic kidney disease. So nakita ko rin, naalala ko Doc, ngayon ko lang naalala na may mga singaw pala siya. So salamat at yan, nadagdagan ang aking kaalaman Doc. Speaking of singaw Doc, ano ba yung symptoms niya na masasabi nating na uremic in origin siya, uremic stomatitis siya?
5: Well, yung ano kasi natin, syempre, una, masakit siya. Then yung kaya na sabi nga natin, to differentiate from other singaw is yung may amoy po. Okay? So madami
4: okay.
5: kasing klase ng ano, madaming klase ng pwede pa yan. Like, meron yung nagdudugo, meron yung hindi, meron yung nanana lang, mga ganyan. So different madaming pwedeng iipin no? sa mga ganyang cases. Pero within so paano kung like pagkakita ng singaw ay alam mong uremic agad, syempre imposible naman po yun,
4: yes.
5: no? Kaya maganda pa rin na magandang imbestigan ng mabuti. Ganun.
4: Ayun, Doc. Does it go away naturally o kailangan siyang gumutin, Doc?
5: Ayun. So, for example, sabi nga natin, ang sinasabi ko lagi sa mga pasyente ko, pag may nararamdaman, ibig sabihin, or pag may nangyayaring mga komplikasyon, ibig sabihin may problema. So, kailangan yung hanapan yung pulot dulo. Yung
4: okay.
5: problema. Now, in this case, dahil nga nakita nyo na ganyan po. Alimbawa, kayo ay hindi kayo aware na may chronic kidney disease kayo.
4: Yes.
5: Pero kayo ay napansin nyo, medyo mapanghi or medyo malakas yung amoy ng inyong hininga, medyo madalas kayo magkasingaw, isang konsiderasyon yun na pwede kayong magpa-imbestiga na baka nga mayroon kayong na hindi napansin or hindi napa-check up na baka may chronic kidney disease din po kayo. Now ngayon,
4: okay.
5: kung napansin nyo na yun, no? So syempre may mga iba't ibang paraan para i-manage yung chronic kidney disease. Now dito sa Pilipinas, no? Usually, ang ano ngayon, madaming nagda-dialysis, no? That is one way. Kumbaga yung dialysis machine, yung magiging kidneys natin. Kumbaga siya yung mag-filter out ng mga ibang mga metabolites or mga kailangan linisin ng kidneys, imbes yung kidneys para mabawasan yung trabaho. Or pwede din naman, dinadaan din yung iba sa gamot at saka sa
4: okay.
5: tamang dieta.
4: Yun, very important talaga ang diet, Doc, ano, sa,
5: yes.
4: sa larangan ng ating health. Ayan, Doc, ito lang, Doc. Although medyo mag-segue tayo ng konti. So may question lang ako, Doc, about sa chronic kidney disease. So pag sinabing chronic, Doc, ano na siya, medyo matagal na hindi siya napapansin. So does it really, kumbaga, paano mo masasabi, Doc, na medyo mahirap na siyang gamutin or kaya pa ba siya ng gamot?
5: Well, yung ano kasi talaga, sa pag-aaral ng kidneys, no? Pag once nakita na, no? Ang tanging role talaga ng mga gamot is to, kumbaga yung kidneys kasi habang nagkakedad tayo, sadyang daan-daan talaga nasisira. So
4: okay.
5: ang sinasabi ko talaga parang pyesa. Habang
4: yes.
5: tumatagal, nasisira din talaga. Eh yung kidneys natin araw-araw nagtatrabaho, araw-araw nagsasala. So eventually, habang nagkakedad po tayo, dahan-daan po talaga nagsisira. Now, sa iba, yung sinasabi natin chronic kidney disease, medyo mas napaaga or medyo mas napabilis yung pagsira lang.
4: Okay.
5: No? So ngayon, dyan papasok yung mga trabaho ng mga, let's say, mga gamot para pawagalin yung pagsira ng ating mga kidneys.
4: Okay.
5: Kaya maganda din na maaga na ma-identify No, maganda din yung may mga annual check-ups para just to check kahit wala kang nararamdaman. At least, meron kasing mga kondisyon na wala kang nararamdaman pero nandyan sa'yo, no? No, kung nag-annual check-up ka or minomonitor mo sarili mo, maiwasan mo or let's say ma-detect mo ng early and mas maaga mo siyang masolusyonan.
4: Yes, talaga, Doc. Siyempre, prevention is, siyempre, mas maganda talaga
5: yes.
4: mag-prevent kaysa mag-cure. So, yeah. ang kagandahan lang, Doc, ano, kasi ang alam ko, ang ating katawan ay nagbibigay sinyalis. Pero, iba pa rin yung nagpapa-check up, Doc, di ba? Iba pa rin yung, siyempre, yung mga eksperto ang titingin sa amin. Ayan. O yan,
5: yes.
4: Doc. Ito, meron akong isang last na talk points dito. Paano siya maiiwasan yung not per se the chronic kidney disease, yung mismong uremic stomatitis, naiiwasan po ba ito? Or ito ba ay sa chronic kidney disease lang nagkakaroon? Or ordinaryong tao ba magkakaroon ng uremic stomatitis? At paano siya maiiwasan?
5: Okay, sige. Sa uremic stomatitis, yes, sa mga chronic kidney disease lang sila madalas lumalabas. Now, paano maiwasan? Siyempre, like I said, maganda mag-monitor para kung sakali makita agad na may chronic kidney disease, pwede nang pabagalin yung pagsira ng kidneys. Kasi once pag nasira ng ating kidney, well, ang trabaho niya kasi is, like I said, din kanina, is magsala ng ating urea. Now, pag wala nagdilinis nito, ito po yung magiging dahilan na magkaroon tayo ng uremic stomatitis.
4: Okay.
5: So yun yung pinakapulot dulo. Now, syempre meron din naman tayo na ano na initial remedy. Syempre hindi naman like for example, sira yung kidneys natin, mataas yung urea sa dugo. Hindi naman bigla ang pwedeng ipababayan agad nung wala
4: yes.
5: namang magic na ganyan. So, syempre may mga solusyon tayo tulad ng nabanggit natin. So, halimbawa, pag may urea sa ating mga saliva, kino-convert na ating mga bacteria nagiging ammonia. Now, ang pwede nating maiwasan para hindi magtagal yung ammonia sa ating mga bibig, no, para mag-cause ng singaw, ang maganda, good oral hygiene.
4: Okay?
5: So, maglinis lagi para mabawasan din yung contact time ng ammonia to cause the irritation as well.
4: Okay. Oh. Very practical, Doc, ang inyong tip kasi syempre, kayang-kayang gawin ng pasyente. At
5: yes.
4: Hopefully, kumbaga kasama sa kanyang daily routine yun talagang
5: yes,
4: proper oral hygiene. Ayan. Doc, medyo magbe-break muna tayo at babalikan namin kayo.
5: Okay, thank you.
4: Okay. Yan. Tayo ay napapakinggan po sa 702DZAS at napapanood po tayo sa FB Live sa YouTube channel. Ayan, Doc. Siguro, this afternoon, sige Doc, babalikan po muna namin kayo. Meron lang akong technical glitch.

0: Doctors Online, ang health center ng bayan.
1: Health tips.
2: Kaagapay, problema mo ba ang mouth sore o ang pagkakaroon ng singaw? Kadalasan, nakikita ito sa parte ng labi, dila o sa pisngi. Masakit ang pagkakaroon nito at nakasasagabal sa ating pagsasalita o pagkain. Nawawala ito ng kusa, pero maaari rin itong lumala at lumaki kapag napabayaan. Kaya narito ang ilang tips upang makaiwas sa mouth sores o singaw. Iwasan ang sobrang mainit o maanghang na pagkain o inumin. Makatutulong rin ang pagnguya ng dahan-dahan. Gumamit ng soft toothbrush at sanayin ang regular na dental hygiene. Kumonsulta sa iyong dentist kung ang dental hardware o ngipin ay nagdudulot ng iritasyon sa iyong bibig. Bawasan ang stress at kumain ng tama. Minom ng vitamins, lalo na ang B vitamins. Uminom rin ng maraming tubig. Huwag manigarilyo at huwag uminom ng alkohol. At panghuli, gumamit at pahira ng labi na SPF 15 na lip balm. Ang artikulong ito ay hango sa healthline.com at hatid ng 702DZAS FEBC Radio TV.
0: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Iyo ang tanong.
1: Kay Doc ang sagot.
4: Good afternoon. Nagbabalik po ang Doctors Online. Muli po ako ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Napakaganda po ng topic natin ngayon na shinare ni Doc Anthony kanina, no? Ang uremic stomatitis. Ayan. Mga kaibigan, mga kaagapay, hopefully makahabol pa po kayo ng mga inyong questions para sa katanungan. Magpadala po kayo ng mga questions sa ating chat box hopefully mabasa natin yung mga questions nyo. Good afternoon, Doc Anthony.
5: Good afternoon po.
4: Ayan, Doc. Mukhang binobomba na tayo ng iilang mga questions dito, Doc. Pwede ko na ba siyang simulan? Ayan.
5: Okay. Sige po.
4: Question number one, Doc. Sabi niya, may kidney disease po ako at napansin kong may mga sugat sa bibig ko. Paano ko malalaman kung uremic stomatitis po ito? Ayan.
5: Okay. Sige. So, ayun. Siyempre, importante pa rin na may ano tayo. May ligaya ng sabi natin. Sabi niyo nga, may kidney disease kayo. So, importante na may continuous follow-ups po kayo with your attending physician. Kasi siyempre, sila po yung magagabay ng mga gamot para masolusyonan. Ibig sabihin, baka hindi natin nakokontrol, no? Kasi nga, kung napapansin nyo, sabi nyo nga, may mga singaw po kayo and kayo ay may chronic kidney disease, posible din po talaga na baka uremic stomatitis po ito. Mm-hmm. Isang senyales nga po, yung sabi natin, yung sinasabi nating ammonia-like odor. So, parang mm-hmm. ano po yun siya? Ano po siya na parang no? Parang ganun yung amoy po niya.
4: No, ay
5: kung ali na ano to para malaman yun yung isang idea lang yung smell, pero like I said, dapat makontrol kasi talaga yung mga minomonitor natin sa mga chronic kidney disease patient.
4: Okay. Ay to doc, yung number two question mukhang ano siya in relation to that. Doc, may mga singaw po ako na paulit-ulit bumabalik. Possible po bang uremic stomatitis ito kahit hindi po ako na-diagnose na may sakit sa bato?
5: Okay. So with that naman, so syempre na-mention ko din kanina, madaming klase ng singaw.
4: Yes.
5: Pwede dahil sa viral, pwede dahil sa mga fungal, no? Importante din na i-consider yung mga ginagamit nating mga pang-oral hygiene natin. Baka yun yung nagiging source ng ating ano, ng ating mga pagkaroon ng singaw, halimbawa sa ating mga toothbrush, sa ating mga ano, nasa tamang lugar ba, naka-appropriately ano ba, tamang nalilinis po ba, napapalitan ba, ganun po. Yung mga considerations. Now, with regards to ano, yung madalas na, let's say, madalas ka nagkasingaw, hindi naman ibig sabihin uremic stomatitis agad. Kasi
4: yes,
5: kahit ibang singaw, no? Kahit ibang singaw pwede nang gagaling sa iba, like, sa mga matutulis na bagay na pwedeng mag-irritate sa ating mga bibig po.
4: Ayun. Okay, Doc. Ito, third question ay, Doc, may kakaiba po akong amoy sa hininga kasabay ng pananakit ng bibig. Ito, magandang question. Isa po ba itong senyalis ng uremic stomatitis? Mukhang inulit lang, Doc, pero sige, Doc.
5: Sige, yung ano kasi, yung pwede din naman, no? Pwede natin i-consider yon. Pero ulitin natin, sa mga larangan ng medisina, madaming posibilidad na pwede ipasok, no?
4: Yes.
5: So as simple as may, pag may sinasabi natin may amoy ang hininga, pwede din po yan ang gagaling sa mga, alimbawa, kondisyon ng GERD, pwede din po yan, no? Pero kung sinasabi nyo may, ano, alimbawa, may amoy yung hininga, tapos may, let's say, may sumasakit din sa bibig na pakiramdam nyo nga na singaw, posible din talaga na uremic stomatitis din po ito. Pero gusto ko emphasize ulit, ito po ay bihira lamang na kondisyon, si uremic stomatitis.
4: Okay.
5: And if ever sa, kung bihira, syempre mas i-consider natin yung mga ano, yung mga mas madalas na na-encounter natin tulad ng mga singaw galing sa mga virus, singaw galing sa mga fungal. Pero kung sakali, let's say, may sakit ka nga sa bato, mas syempre, mas doon tataas yung mga suspicion natin na baka uremic stomatitis po siya.
4: Okay, Doc. Follow-up question ko lang, Doc. Kasi curious lang ako kasi sabi niyo bihira siya. Nangyayari lang siya sa chronic, mayroong pasyenteng may chronic kidney disease. At the same time, pwede po bang mangyari na wala siyang uremic stomatitis pero meron siyang chronic kidney disease? Pwede po bang ganun yan?
5: Yes po, pwede po.
4: Ah, okay.
5: Hindi naman po lahat na ano. So for example, yung iba, well, one way na we can think of it, na for example, may CKD ka pero you have good oral hygiene. So nape-prevent mo siya mangyari. So hindi mo napansin na ginagawa mo pala tong good oral hygiene.
4: Yes.
5: Kaya kaya pala wala akong singaw.
4: Oh.
5: So,
4: maganda.
5: Yes. Oh.
4: Magandang point, Doc, kasi siyempre, siyempre kahit pa paano, maganda pala ang kanyang oral hygiene, at least nababawasan yung kanyang problema sa pang-araw-araw. Ayan. Ito, Doc, question number four, sabi niya, kung, Doc, kung nagamot na po yung uremia, mawawala rin po ba yung uremic stomatitis o kailangan pa rin na separate na treatment sa bibig?
5: Okay, continuously, of course. Now, yung bibig naman natin, kusa naman nag-heal po yan dahan-dahan. Pero syempre, like, sa mga sugat natin, paminsan kailangan na mga additional. Kasi, alimbawa, sa uremic stomatitis, paminsan mayroon na tinatawag natin concomitant bacterial or viral or fungal na infection. Na simula, alimbawa, nagkasugat lang initially dahil nga sa ammonia. Tapos, eventually, na-infect din ng bacteria or fungal
4: okay.
5: or virus ba yan. So, ayun, in that sense, kailangan natin ng additional medication, mga ointment
4: okay.
5: or mga gel, oral gel na pinapayad natin sa mga singaw.
4: At syempre, sasabayan pa ng poor oral hygiene, Doc, ayun, kaya lumalala siguro.
5: Yeah.
4: Ayan. O, ito, Doc, itong question number five, mukhang diagnosed na siya. Sabi niya, Doc, may uremic stomatitis po ako. Nahihirapan akong magsipilyo dahil masakit. Paano ko po ba mapapanatiling malinis ang aking bibig ko?
5: Okay, sige. Now, one thing to consider, pwede din yung mga toothbrush natin, no? Siyempre,
4: okay.
5: pwede tayo dun sa mga malalambot na toothbrush to prevent yung mga pag-pierce sa mga, ano nito, sa mga singaw, pagtusok sa mga singaw. Kasi pwede ito mag-trigger ng pain, of course, na pwede mag-prevent sa'yo sa pag-doing, pag-linis ng inyong bibig nga po, no, ng mabuti.
4: Okay.
5: So, syempre, meron din tayong mga, ano, mga oral na cleanser or oral na wash, no, na kung saan na nagkukos din ng pagmamanhid sa mga sugat natin. Kaya pwede din siya makatulong if ever.
4: Okay. Pwede ba silang pumunta agad sa dentista, Doc, o unahin kayo?
5: Mas maganda kasi na if ever to treat also the main problem muna.
4: Okay.
5: No? Kasi if ever, for example, kung may infection ongoing, eh, syempre si problema din si dentista
4: yes,
5: na dumagdag sa problema niya yung singaw nga niya, no? Na pwedeng Halimbawa, may open ka. Sa atin lang, halimbawa lang, sa katawan, di ba pag may sugat tayo, syempre, ayaw natin expose nang expose yan sa mga bagay kasi magkaka-infection. So, ganun din, no? Bago ka mag-proceed sa dentista, maganda masolusyonan mo muna yung
4: Yes.
5: o mga initial na problem na mas nagkakos ng pain sa'yo.
4: No, kasi Doc, mahihirapan kami. Tama nga Doc, kasi may pasyente ako. Hindi niya maibuka. Gusto niya magpalinis ng ipin. Meron siyang tonsillitis at the same time para meron siyang mumps. So, di siya makalunok. Sabi ko, ayun, refer ko muna siya sa ENT kasi talagang hindi namin magagawa yung kanyang gusto. Kaya, first things first, tama naman talaga kayo, Doc. Ayan, Doc. Eh, Doc, ganito, tulad niya, no, siyempre, lahat tayo, nagkakasakit, kahit pa paano, nagkakasipon, sumasakit ang katawan, eto na, ang pinaka-popular na term this nagdaang pandemic ay yung, does stress play an important factor para magkaroon po ng uremic stomatitis?
5: May madaming pwedeng mag-cause no ng uremic stomatitis no. Pero ayun, stress may affect in many ways. So for example, pag stress ka, hindi ka nakapagpahinga ng maayos.
4: Yes.
5: Pag stress ka, hindi maayos yung takbo ng katawan mo. So ganun din no, parang I always compare the body like sa makina din, no? Sipin mo, kung hindi mo ipagpahinga yung ating sasakyan, siyempre
4: yes.
5: masisira at masisira mga piyesa diyan. Ganun din sa katawan natin. Kumbaga yung kidneys, piyesa natin yan, pero syempre hindi naman pwede palitan lang yan, no? Oo, dapat alagaan natin yan. So, ayun, stress may also lead sa mga ganyan. And then eventually, pag nasira to, pwede din mag-lead sa uremic stomatitis.
4: Okay, so sabi nga nila, walang forever, pero pwedeng ma-prolong, Doc, ano? Kasi
5: yeah.
4: syempre, may tinatawag tayong kumbaga degeneration and yung mga bagay na hindi yan yung mga bagay hindi maiiwasan pero pwedeng ma-prevent at pahabain pa ang buhay natin. Kaya magpa-check up na kayo mga kaagapay kay Doc Anthony. Ayan.
5: Yes.
4: Ayan Doc. Doc, grabe ang ganda ng usapan natin. Very simple lang yung term uremic. Simple, ibig sabihin, pero napakadami pala ng scope. Napunta tayo sa CKD. So, pero Doc, alam kong maraming sanga-sanga yan kapag hindi natatapos yung ating question. Ibig sabihin, Doc, wala na tayong oras, Doc. Pero hopefully, Doc Anthony, talagang ma-invite pa namin kayo and hopefully soon.
5: Okay, thank you for the invite talaga.
4: Okay, bali Doc, mamaya Doc, babalikan pa namin kayo ha. So, for the meantime, wala muna tayong oras sa ating mga discussion and questions. So, napakarami pa natin kailangan discuss but we need to wrap up due to our limited time. Samantala, narito muna si Phil Lagtapon para sa Health Meditation.
0: Doctors Online, ang Health Center ng Bayan.
3: Health Meditation.
6: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, pagbubulay sa bawat araw ng taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Pagpaparangal sa Diyos. Ang wika sa Juan, Kabanata 12, Talata 28. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan. Ang sumusunod ay ang paradox o kabalintunaan ng buhay na hinihingi ng tunay na pagkaalagad na magpaparangal sa Ama, kailangang mamatay upang mabuhay. Ganito ang nagaganap sa pagtatanim. Maaari lamang mabuhay at dumami ang isang binhi kung ito'y mauhulog sa lupa at mamatay muna upang pagkatapos, ito'y tutubo, lalaki at sa kalaunan ay mamumunga. Sa pagkaalagad, nangyari ito sa pamamagitan ng self-denial. Kailangang mamatay sa kanyang sarili ang isang alagad upang makamit niya ang pinagpalang buhay na ipinangako ni Jesus. Hanggat nagahari sa isang tao ang self-centeredness, hindi siya maaaring makapamunga. Ang pagkamakasarili ang hahadlang upang tayo makapaglingkod sa kapurihan ng Diyos. Kailangang kapuutan ng sarili upang maparangalan. Sa pagkaalagad, kinakailangan tayong mawalan upang magkaroon. Kapag tayo naging empty, doon pa lamang tayo maaaring punuin ng Diyos. If we empty ourselves to the things of this world, God can fill us with the things of His kingdom. Tayo pong lahat ay manalangin. Amang Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat, Panginoon, Ikaw ang nagpupuno sa aming kawalan nang dahil sa aming paglilingkod sa Iyo at sa aming kapwa. Panginoon, pakanasainin nawa namin ang aming buhay espiritual na pangwalang hanggan sa halip na kasiyahan ng buhay pisikal na pansamantala lamang. Sa matamis na pangalan ni Jesus, Amen at Amen.
1: Glosaryo Medico.
3: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
1: Glosaryo Medico.
6: Gut microbiome. Ito ay parang isang microscopic world sa loob ng ating katawan. Ang trilyon-trilyong microorganisms dito ay may epekto sa isa't isa at mahalagang bahagi ng digestion at overall health natin. Muli ang ating glosaryo medico, gut microbiome. Tayo po'y muli nagbabalik kasama si Dr. Marlon Abad.
0: Doctors Online, ang health center ng bayan.
4: Hello, magandang hapon mga kaagapay. Nasa home stretch na po tayo ng ating programang Doctors Online. Ang oras po natin ay alas 2:53. Ayan, Doc. Good afternoon, Doc Anthony Tan. Ayan. Doc, baka meron kayong kahit na syempre mga habilin dyan para sa ating mga nakatunghay sa ating mga programa.
5: Okay, magandang hapon ulit mga tagapakinig natin, no? Thank you, Doc Marlon, no, for the invite here. Siyempre, sa ating mga tagapakinig, gusto natin, gusto ko i-emphasize na ang kidneys ay, ulitin ko, hindi pyesa na pwedeng palitan. Kaya dapat natin pahalagahan, no? So maganda, habang maaga, kung kaya mapacheck, no, para lang ma-monitor natin, na ba't maiwasan natin na kumbaga kung ma-check up natin ay nasa maagang, kung sakali lang may problem, nasa maagang stage pa tayo.
4: Yes.
5: At magawa natin ng paraan agad.
4: Ayan, maraming salamat sa paalala, Doc. Doc, saan ba kayo matatagpuan or may contact number o saan kayo nila ng mga ating mga kaagapay, saan kayo pwedeng makita?
5: Okay, sa amin naman, sa clinic namin, no, is sa Tans Multi Specialty Clinic, which is located sa 867 Mayon Street, Quezon City. Okay, pwede nyo din ako i-contact sa 0917-678-6468. Okay, para sa mga, if ever may mga online consultations.
4: Ayan, maraming salamat. Mga kaagapay, kung hindi nyo nakuha yung number at address ng clinic niya, eh, i-replay nyo na lang maya-maya ang ating video. Doc, in behalf of the producers and staff ng Doctors Online, maraming salamat sa oras mo.
5: Maraming salamat po sa pag-invite. It's my pleasure po.
4: Thank you. Salamat sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre, ang inyong programang Doctors Online nagpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo naming mga kaagapay. Salamat kay Nali, Philag Tapon, Benjo Morano, Reggie Villena at RTV team at ang mga interns. Ayan, thank you rin sa ating broadcast engineers at Bukawi Transmitter Site. Inyo pong napakinggan ang Doctors Online from Mondays to Fridays, 2:15 p.m. to 3 p.m. Ako pong inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Nagpapasalamat at patuloy nagpapaalala sa ating lahat, pangalagaan ng kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Have a blessed afternoon. Thank you, Doc Anthony.
5: Thank you po.
1: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City, o mag-email sa dzas info@febc.com. www.healthcenternanguabalikpo.ph.

0: wika pangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
1: Ano nga ba ang kulay pink sa wikang Filipino? Gamit ng nakararami ay rosas. Pero may rosas na kulay puti at pula. Alam mo bang may direktang salin ang color pink sa wika natin? Ito ay ang kalimbahin. Mula sa uri ng bayabas na kulay pink ang laman. Kalimbahin. Pink in English, kalimbahin sa wika natin.
0: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
2: Mga musikang inspirasyong walang patid ang hatid. Inspirations Unlimited. Sasayo na!
3: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV. Agapay ng sambayanan.
0: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
4: Sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702
4: DZAS. Agapay ng sambayanan. This is Inspirations Unlimited.

Happy Tuesday sa'yo, Kaagapay. Ikaw pa rin po ay nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At welcome po dito sa programang Inspirations Unlimited. Tayo po ay proud and active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka, Kaagapay, ngayong makulimlim na Martes? Nako, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at samahan niyo nga po ako sa isang oras ng kwentuhan. Ako po si Kayla Escalante, and yes, solo flight po muna ako today. Kaya samahan mo ko Kaagapay hanggang alas 4 ng hapon. At shout out sa aking partner kay Abzi D. Hello, hello dyan sa San Pedro, Laguna, at ikaw ay magpagaling. Yan, bumabati po tayo ng happy listening sa mga Kaagapay nating team online. Sa Facebook and YouTube live streaming natin, hanapin nyo lamang po ang 702 DZAS FEBC Radio. At huwag po ninyong kalimutang i-share ang ating episode for today para sama-sama po tayong magkwentuhan. At itag mo na rin, Kaagapay, ang iyong mga kakilala, iyong mga churchmate, kapamilya, at sama-sama nga po tayong magkwentuhan ngayong Tuesday afternoon. At syempre, hello din po sa mga team radio natin na nakikinig sa 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyong PM radio, transistor radio, o maging sa mga car stereo ninyo. Eh, happy listening po, at salamat po na ginagawa po ninyo kaming background habang kayo ay mayroong mga ganap. At syempre, happy listening din po sa mga Kaagapay nating nakatutok sa gamit-gamit po ang kanilang mga mobile app, ang 702 DZAS mobile app. Eh, Kaagapay, baka hindi mo pa yan na-i-download tungo na sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store, at hanapin nyo lamang po 702 DZAS. Yun po merong orange na logo. Yun na yon, Kaagapay. I-click mo na yung download at makinig ka na dyan. Pero ano pa man ang inyong kapamaraanan, eh muli, samahan niyo po ako sa isang oras ng kwentuhan. Dito nga po sa Tuesday edition ng Inspirations Unlimited, eh lagi po tayong mayroong pinagpipilian. Yes, may diin na naman ang pinagpipilian. Meron tayong mga ideas, dalawang ideas na pinag-uusapan, at makakaninig tayo ng iba't ibang kuro-kuro, perspective, kaisipan, opinion. At syempre, Kaagapay, kasama ka sa kwentuhan, of course. Kaya naman makisagot ka na sa ating question of the day. Ito na nga agad-agad ay ibibigay ko na, Kaagapay, para naman makasagot ka na at makipagkwentuhan ka na sa akin. Ito na nga, Kaagapay, usapang pagbabago tayo, usapang changes. Alam naman natin, no, Kaagapay, na sabi nga nila, ang tanging constant lang dito sa mundo ay ang pagbabago. Kaya yan ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Kaagapay, kapag may pagbabago, tatanggapin or tatanggihan? Uy, again, Kaagapay, ang ating question of the day. Kapag may pagbabago, tatanggapin o tatanggihan? Makisagot ka na, Kaagapay. Muli po ay bisitahin po ang ating Facebook page, 702 DZAS FEBC Radio. At nakapost na po doon ang ating poster, at maaari ka nang magpadala dyan ng iyong kasagutan, ng iyong komento. At pwede rin po nga mag-comment sa ating ongoing Facebook live streaming. Muli po ang ating question of the day. Kapag may pagbabago, tatanggapin o tatanggihan? Naantayin ko, Kaagapay, ang iyong kasagutan na dito sa ating question of the day. Pero bago yan ay bati po muna tayo ng mga Kaagapay nating present na dito sa ating ongoing Facebook live streaming. Present na at bumabati, naghe-hello na sa atin si Kuya Hill
Coaching. Hello daw mga kaagapay at magandang hapon daw sa ating lahat. Hello din po sa inyo, Kuya Hill, at happy listening po. Si Ate Emily Manalang ay bumabati na rin sa atin ng good afternoon. At syempre ang ating suking kaagapay mula sa UK, si Kuya Vincent Garcia. Magandang hapon daw. Siya ay nanonood habang kumakain ng breakfast at ang kanyang ulam ay chicken curry. Ang sarap naman yan, Kuya Vincent, pakibato naman po dito sa Ortigas. And yes, kaagapay, abangan ko rin po ang inyong update. I-update po naman ako, kaagapay, ano ba ang iyong merienda ngayong Tuesday afternoon? Ikaw ba, Kuya Nat, ano ang merienda mo? Wala pa. Ako kasi kaka-lunch ko lang. So, bali, yun ay lunch yenda. Halo na ang lunch at merienda dahil nga very late na ang aking lunch. Kaya nagtinapay lang ako, nag-sandwich lang ako. Aww. So yun ang update ko sa'yo, kaagapay. Yun ang aking merienda ngayong Tuesday afternoon. Si Ate Sonia Eusebio Casera ay bumabati na rin ng good afternoon. Siya daw ay Team Radyo. At sabi niya, pabati daw ang Unchangeable God Commission Church. Shout out daw kay Pastor Diomedes at kay Pastora Tess Jose. Happy listening po. At nag-good afternoon na rin si Ate Elisa Takan at si Kuya Noriel Bulahan mula ito sa Boracay. Naku, Ate Kuya Noriel, kumusta po ba dyan ang weather dyan sa Boracay at kamusta po ang dagat? I'm sure ay wala pang lumot sa mga gantong panahon at kitang-kita ang pagka-blue ng dagat. Hello, hello po sa mga kaagapay natin dyan sa Boracay. Si Ate Emily Manalang ay may sagot na agad sa ating question of the day. Tatanggapin lalo daw kung sa ikabubuti at ikauunlad ng pagkatao, pamumuhay, pag-uugali at kaalaman, especially ngayon daw na napakabilis ng mga bago na pwedeng alamin. Salamat po Ate Emily sa inyong maagang pagsagot. At present na daw si Ate Ninfa Hisona at nage-hello sa atin. Si Ate Emily din ay kaka-lunch lang. Ano po ang inyong lunch, Ate Emily? Si Kin Canal o Kenal ay nage-hello na sa atin at nagmamagandang hapon. Si Ate Ninfa, ang kanya daw merienda ay siopaw at coffee. Of course, hindi nawawala no ang kape. Ako rin po ay nagkakape ngayon para mabuhay ang dugo at maitawid ang ating broadcast. Si Norma Lombares, wow! Nakikinig lang naman mula sa Paris. Happy listening po. Ate Norma, kumusta po dyan? I-update po naman po kami ano ang iyong ganap ngayong Tuesday afternoon. Si Nanay Nora Kabantog ay bumabati na rin sa atin ng good afternoon. At si Kuya Noriel, sabi niya, okay lang, maganda daw ang weather ngayon sa Boracay. O kaagapay, maganda daw ang weather ngayon sa Boracay. Masarap nga naman magpunta ng

yung init ng panahon, no? Kung may kasagutan na siya sa ating question of the day. Kung may pagbabago, tatanggapin po kasi alam natin na sa bawat pagbabago may tinuturo ang Panginoon sa atin. At nag-a-update din si Mami Vicky, wala pa daw siyang merienda kasi kakakain ko lang ng lunch. Ano ang meron sa Tuesday, no? Bakit ang dami nagle-late lunch? Very busy, no, ang ating Martes. Hello, hello po, Mami Vicky. Si Nanay Nora Kabantog ay may pahabol na pabate. Happy birthday daw kay Ate Eva Domingo ng Paraiso United Methodist Church. Happy birthday po! At maging sa iba pa nating mga kaagapay na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan, eh happy birthday po sa inyo. Si Ate Jeza Antoque ay bumabate ng Good PM mula sa Quezon, Palawan habang nag-break time daw from class at gumagawa ng exam. Hello po, Teacher Jeza. Yan. Siya ay teacher mula sa Palawan. Happy listening po sa mga kaagapay nating guro at salamat po na ginagawa po ninyo kaming background habang kayo ay nagkakaroon ng break time at nagpapahinga. Happy listening po. Si Ate Josephine Pudunan mula naman sa Madela, Quirino ay present na rin at nakikinig sa atin. Si Ate Lourdes Forte, good afternoon. Ang kanya daw merienda ay hopya at kape. Merienda daw mula siya sa Pangasinan. Hello po sa mga kagapay natin dyan sa Norte. Happy listening po sa inyong lahat. Si Kuya Ardi Abante ay may kasagutan na sa ating question of the day. Iisipin ko muna kung anong pwede mangyari bago ko tanggapin ang pagbabago. Pero kadalasan, yes to change ako para sa ikauunlad. Oo nga naman, no? Kasi minsan, di ba kaagapay, mas nag-grow tayo kapag nasa labas tayo ng ating comfort zone at kapag meron tayong pagbabago na hinaharap. Kaya minsan din ay maganda din talagang bagay, no, na harapin natin yung ating mga pagbabagong nararanasan. Salamat po Kuya RD sa iyong maagang pagsagot sa ating QOTD. Si Miriam De La Cruz ay nag-good afternoon na rin sa atin. Maging si Ate Donna Manrique. Muli kaagapay, patuloy po ninyong ibahagi. I-share sa inyong mga personal social media accounts ang ating ongoing Facebook live streaming o kaya naman ay itag ang inyong mga kakilala, ang inyong mga barkada, churchmate, kapamilya at sama-sama po tayong magkwentuhan. Aabangan ko kaagapay ang inyong kasagutan sa ating question of the day. Kapag may pagbabago, tatanggapin o tatanggihan. Abangan ko kaagapay ang inyong kasagutan. Pero dito sa ating poster ay umuulan na ng kasagutan. Nakakatuwa naman. Salamat po mga kaagapay. Una na dyan si Kuya Vincent Garcia. Kapag daw may pagbabago, lalong-lalo na sa buhay ko, kung sa ikabubuti naman ay tatanggapin ko na maluwag na mayroong pagpapasalamat. Yun naman ang maganda ring reminder sa atin, no? Na minsan, ang hirap din tanggapin, di ba, ng pagbabago. Parang nakaka-overwhelm, nakakatakot, nakaka-anxious. Pero maganda rin na harapin natin siya ng grateful tayo, no? Na meron tayong opportunity na harapin yung pagbabago, na meron tayong opportunity para matuto. Salamat, Kuya Vincent. Si Ate Irene Villaflor. Hindi daw maiiwasan ng change at ito daw ay constant, whether we like it or not. Agree. Diba? Hindi talaga natin maiiwasan ang mga pagbabago. So, accept it and be prepared. One thing is unchanging. Yun daw ay ang ating Panginoon and His promise that He will never leave us nor forsake us. Amen! Yung mga season, nagbabago. Diba yung mga tao sa paligid natin, nagbabago? Oh! Diba? Ang daming nagbabago sa ating paligid. Pero isa lang, yung nananatiling constant at hindi nagbabago, yun ay ang ating Panginoon. Amen! Salamat po, Ate Irene. Si Ate Lendizon, kahit

0: Mahirap sa umpisa, kailangan tanggapin ang pagbabago para lumago pa at matuto pa. Si Ate Leia Raquel naman, tatanggapin din pero depende kung anong klase ng pagbabago. So meaning Ate Raquel, kapag may chance din no, natanggihan yung change, ganun po ba kapag po medyo hindi ganun kaganda yung pagbabago? Si Saison Trias Antonio, if it's for the good of everybody or most, and if it will improve the system or situation, yes, accept. Salamat po, Kuya Ate Saison Trias. At si Jonathan Clerigo, happy Tuesday. In my opinion, mas okay na tanggapin ito, lalo kumpara sa ikabubuti natin. So mostly, no, kagapay. Ganun yung mga kasagutan. Kung sa ikabubuti, eh go! Diba, tatanggapin natin yung pagbabagong iyan. Si Ruth Faliesgon ay bumabati sa atin ng happy Tuesday. Tatanggapin kung ito'y tama at ikalalago mo sa iyong sarili. Ganun din si Lynn Abrigo, kung tungo sa mas mabuti, eh tatanggapin. Oo nga naman. Change for the better. Di ba yun din yan na madalas nating marinig? Magbabago para sa ikabubuti pa. Aba, at nakikinig si Pastor Chan Murillo.
1: Hi,
0: depende
1: po
0: sa pagbabago. Minsan kailangan din pag-isipan bago pagdesisyonan. Ito ba ay makakabuti di lang para sa pangsarili kundi para rin sa iba. Ask God for wisdom. Tara, kape tayo. Sige po, Pastor Chan. Ako rin po ay may kape ditong iniinom. Happy listening po, Pastor Chan. Kumusta po kayo? At salamat po sa inyong pagtutok. Ah, balik tayo dito sa ating poster si Ate Lizelle Calumpiano. Basta sa pagbabago ng past na mga hindi magagandang nangyari, tatanggapin. Tatanggapin para sa ikabubuti na magkaroon ng peace of mind. Tanggap na tanggap. So, lagi po natin sinasabi, di ba, dito sa ating programa, ay napaka-precious ng peace of mind. Kaya yan ang talagang ating ingatan, ng ating peace of mind. Yan, kaagapay muli. Ang ating question of the day, kapag may pagbabago, tatanggapin o tatanggihan? Abangan ko kagapay patuloy ang inyong mga kasagutan. At muli, huwag po ninyong kalimutang i-share ang ating episode ngayong hapon na ito. Si Ate Jane Mejeco, watching daw, kapitbahay lang daw natin from Mangahan, Pasig. Hello po sa mga kagapay natin from Pasig City. Pagrit naman daw ang UCCP Maningkol, Pinamalayan, Oriental, Mindoro. Happy listening po. Yun. Talaga naman present na present ang ating Kuya Nat Peralta. Ganyan kagapay ang ating question of the day, kapag may pagbabago, tatanggapin o tatanggihan? Alam mo kaagapay, talaga namang relate na relate ako at talagang naiintindihan ko at nararamdaman ko na pag sinabi mo na isa yung mga pagbabago sa napakahirap tanggapin, napakahirap harapin in life, diba? At lagi nga natin sinasabi, change is the only constant thing dito sa mundo. Hindi talaga may iwasan na mga pagbabago in life. Magbabago yung season. Ngayon nga, diba? Tag-ulan, mga ilang buwan pa, tag-init na naman. At from single life, yes! Tungo sa married life, diba? Changes din yon na masasabi, diba? Talagang lagi tayong humaharap sa mga pagbabago in life. Diba, Bri? Minsan, stressful or nakakatakot yung pagharap, diba, sa mga pagbabago in life. Kaya nga, share ko sa iyo kaagapa yung ilang ways paano tayo makaka-cope sa changes. Narito kaagapa, ready mo ng iyong ballpen at papel sa mga i-share ko sa iyo. Number one, take stock of how you feel. Siyempre kaagapay, maglalaan tayo ng oras para i-check 'di ba? Alamin natin yung ating current situation at mag-isip kung ano ba talaga yung nararamdaman ko. Upuan natin kaagapay yung ating emotions. I-feel natin yung ating nararamdaman. Huwag nating i-shrug off yung ating nararamdaman. O kaya naman ay sabihin natin ito sa mga tao na pinagkakatiwalaan natin. At sa ganitong paraan ay napaparamdam natin sa ating mga sarili na nagiging kind tayo, na nagiging mabuti tayo sa ating sarili at nakakakuha tayo ng support kung ano ba talaga yung nararamdaman natin tungkol dito sa changes na ito. So kaagapay, kung feeling mo ay nakakalungkot yung pagbabago, then feel it, 'di ba? Upuan mo yung iyong emosyon kung ikaw ay feeling mo natatakot ka, na overwhelm ka. Anong pakiramdaman mo lang kaagapay yung iyong nararamdaman dahil wala namang dahil yan talaga, kung i-invalidate natin yung ating nararamdaman, kung tayo mismo sa sarili natin ay ini-invalidate natin yung ating nararamdaman, eh sino na lang yung maniniwala, diba, sa ating nararamdaman. Kaya maging kind tayo sa ating mga sarili at take stock of how you feel. Pangalawa, kaagapay, acknowledge what's working. Diba? Pag-notice, pag-acknowledge, at pagiging grateful dun sa mga constant sa ating buhay. Maging yung mga small positive changes na meron tayo na nag-work naman sa atin. Diba? Yan yung mga bagay na pwede nating i-acknowledge. Na yan yung mga bagay na dapat nating tignan din at tignan natin bilang positive possibilities para sa ating future. So, paano natin yan magagawa? So, each day, kaagapay, sa kada araw na ating haharapin, i-consider natin kung ano yung what went well, kung ano yung mga naging okay sa mga hinarap natin. At subukan natin na maglista ng mga bagay na tayo ay thankful for. Ngayon, thankful si Kuya Nat kasi payday. Yes! Diba? So, mga lagi nating isipin yung mga bagay na pinagpapasalamat natin. At, amen! Oh, amen daw, sabi ni Kuya Nat. Yan ay opportunity sa atin para mag-grow at natuturuan tayo na maging grateful sa mga buhay-buhay natin despite ng mga pagbabago na kinakaharap natin. At pangatlo, kaagapay, unang tatlo ang i-share ko sa iyo. Pangatlo, kaagapay, reframe your thoughts. Oo, kasi 'di ba sa mga mahihirap na sitwasyon ng ating buhay, ang dali na makulong tayo dun sa ating mga negative thoughts, sa ating negative feelings and actions, and minsan nadi-disappoint tayo na dapat ito 'yung nangyari, bakit ito 'yung naging resulta, 'di ba? Dapat hindi 'to nagbago, bakit nagbago 'to ngayon? At minsan natatakot tayo sa kung ano yung pwedeng mangyari sa future. At minsan madalas matutulungan tayo na mag-move forward kung ating i-reframe yung ating thoughts, 'di ba? Na imbis na maging reklamador tayo ay pagpasalamat na lang yung mga bagay-bagay and explore other ways na tignan natin yung ating sitwasyon, kumbaga ay from negative to positive, from this to this. Di ba ganun yung ano ngayon ng mga Gen Z? So, hindi man ito ma-resolve yung problema na meron tayo, pero sa pamamagitan ng pag-reframe ng ating thoughts ay nabibigyan tayo ng bagong perspective na hindi naman pala ganun kasama yung nangyayari. Pero dahil sa tinignan natin siya ng mas positive, eh mas naging positibo din yung ating pananaw. So, tulungan din natin yung ating mga sarili na magkaroon ng bagong perspective doon sa bagay na yon. So, yan ang unang tatlo, kaagapay. Take stock of how you feel, acknowledge what's working, at pangatlo, reframe your thoughts. Muli, kaagapay, ang ating question of the day. Kapag may pagbabago, tatanggapin o tatanggihan. Patuloy ko pong aabangan ang iyong mga kasagutan sa ating question of the day. At muli po, patuloy po ninyong i-share ang ating episode ngayong Tuesday afternoon. At sa ngayon ay we will take a short break po muna, mga kaagapay, para po sa mga Team Radyo, makakapakinig po kayo ng mga awitin. At kung Team Online ka naman, tuto ka lamang habang nanonood ng ilang videos about FEBC Ministry. Pero huwag ka maglilipat, kaagapay, ng istasyon. Diyan ka lamang, samahan niyo po ako hanggang alas 4 ng hapon at magbabalik po ang Inspirations Unlimited.

0: Aspirations Unlimited. Tuesday, Tuesday.
1: Yes, kagapay, nagbabalik po ang Inspirations Unlimited over 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan at ako pa rin po ang inyong kasama ngayong Tuesday afternoon. Ito po si Kayla Escalante. Kumusta so far? Kamusta ba kagapay so far? Ang inyong pakikinig dito sa ating programa. At iniwanan ko nga po kayo kanina ng katanungan. Kapag may pagbabago, tatanggapin o tatanggihan? Dito sa ating poster ay marami pa rin ang nakikisagot sa ating QOTD, si Ate Isabel Marisa Donato. Basta may kasamang inspirasyon at makakabuti sa lahat at hindi ka mapapalayo sa Panginoon, kundi mapapalakas pa ang iyong pananampalataya. So siya ay team tatanggapin. Si Jeffrey Javier, pagbabago tungo sa kabutihan, no questions asked. Of course, tanggap na tanggap po. So talagang buong-buo ang loob ni Kuya Jeffrey na kanyang tatanggapin ang mga pagbabago na kanyang haharapin. Salamat po. Si Ate Lerma Kasunkad, tatanggapin kung ito ay para sa aking ikabubuti. Maging si Ate Mercy Alagad Guerra ay tatanggapin dahil daw change is good. Yes, dahil dyan tayo lalago, no, kaagapay. Si Minerva Halayay, tatanggapin pero magiging mapanuri at mananalangin. Siyempre magandang reminder yan sa atin, no, kaagapay, na sa lahat ng pagkakataon ay maging mindful tayo sa ating mga pipiliing desisyon, and of course, laging ipanalangin yung ating mga gagawing desisyon. Salamat po. Dito naman sa ating ongoing Facebook Live, si Kuya Jeric Reforba mula sa Magaraw, Camarines Sur, ay bumabati sa atin ng good afternoon at sabi niya tatanggapin. Nakakatakot man ang pagbabago, pero doon tayo natututo at lumalago. Mas pipiliin kong sumubok kaysa manatiling takot sa dati. Sabi nga po sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Siya daw ay nakikinig mula sa Camarines Sur. Salamat po Kuya Jeric sa inyong pagsagot. Si Ate Jessica Caballes ay nag-hello sa atin at bumabati ng magandang hapon. Maging si Cruz Ron ay pinapabati ang kanyang gwapong anak ng happy birthday. Happy birthday po sa anak ni Kuya Ron Cruz. At balik po tayo sa ating poster. Si Esmeralda Leonardo, kapag para sa Panginoon ay tatanggapin. Tatanggapin din ang kasagutan ni Ate Josie Santiago, si Imelda Tangonan. Tatanggapin, of course, dahil dagdag kaalaman daw. Si Ate Julma Caballero ay tatanggapin din kung para daw sa ikabubuti. At team tatanggapin din si Ate Ami Yepes, si Lulu Ganapin, tatanggapin po. Kasi nagbago ka na, kaya anumang challenge in the name and health of God ay gagabayan daw niya tayo. Amen. Si August De Los Santos ay tatanggapin din daw, at si Ramiro Buena Obra, kung mai-inspire ka lalo to become better and closer to God, why not, diba? Pero kung ma-expire ka at mapapalayo ka sa Diyos, don't ever accept the thing called changes. So, amen. Talagang ang laging goal natin, diba, no, kaagapay, ay mas mapalapit, no, sa Panginoon. At syempre na magbigay pa rin ng glory sa kanyang pangalan, ano man yung changes na ating haharapin. Si Effie Remitar, tatanggapin kung galing sa Lord. Kasi 100% nakakabuti. Hindi ko tatanggapin kung ito'y hindi makakabuti. Si Zolita Mejia, sa akin po tatanggapin. Sabi nga daw ng Bible sa Romans chapter 8, verse 28, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Naku, isa rin yan, kaagapay na Zolita sa mga favorite Bible verse ko, no? Na nagre-remind sa atin na walang sayang sa ating mga pinagdadaanan. Si Ate Andrea Likop, tanggapin for the glory of God. At si Bong Managa, depende kung umaayon sa kalooban ng Diyos. Amen, of course. Lagi nating iisipin na ito ba ay ikalulugod ng Panginoon o hindi. Si Eva Manalo ay tatanggapin din ang kanyang kasagutan. Si Mona Villasana, opo, tatanggapin kung ito ay makakabuti. Si Maribel Oribelio, tatanggapin. At maging si Venus Almazora, tatanggapin din daw kung ito ay para sa ikabubuti at para sa pagbabago. Si Cyrene de la Cruz, depende kung naka-align sa Lord, go. Pero kung hindi, kahit mahirap, against the flow na lang daw siya. Si Emily Gaviola Yana, tatanggapin kasi ang mundo ay nag-grow. Kulang po ng glow. Nag-grow daw ang mundo kapag tayo ay nag-accept ng mga pagbabago in life. Si Diane Montevirgen, tatanggapin. Maging si Rex Cacao, tatanggapin din. Ganyan din ang kasagutan ni Alfredo Manantan at ni Luisito Roveros. Bumabati naman na good afternoon si Leonida Tilis at si Alice Mendoza Sikat ay tatanggapin din ang kanyang kasagutan. Si Ate Jessica Caballes ay nag-hello sa atin from San Miguel, Bulacan. Kanina nga kagapay, shinare ko yung unang tatlo na paano natin haharapin yung mga changes na nangyayari sa ating buhay. Quick recap, take stock of how you feel, acknowledge what's working, and reframe your thoughts. At pang-apat, ito ay last two na lang kaagapay. Ang pang-apat natin ay seek support. Siyempre, gaya nga ng nabanggit ko kanina, no, kaagapay, talagang normal lang na tayo ay matakot, ma-anxious, ma-overwhelm kapag yung mga change na kinakaharap natin ay something na really big, di ba? Yung malaki yung magiging epekto sa atin, no? Yung nasanay ka na ganito, tapos biglang ganito yung mangyayari, talagang nakaka-anxious siya, nakaka-overwhelm. At minsan ay nangyayari siya ng sabay-sabay. Na-experience mo na ba yun, kaagapay? At dahil dyan, mahalaga na tayo ay maghanap ng support system, di ba? Dahil mahalaga sa mga ganitong pagkakataon na meron tayong support system, no? Yan ay maaaring yung ating mga kaibigan, yung mga trusted na mga pinagkakatiwalaan nating kaibigan, mga pamilya natin, of course, para matulungan tayo sa ating pinagdadaanan or kahit yung maramdaman lang natin na nandyan sila, yung merong emotional support ay malaking bagay na, di ba, kapag kumaharap tayo sa mga malalaking changes ng ating buhay. Yung mga simpleng video call lang, mga simpleng phone call, di ba, yung pag-chat nyo, yung pagkikwentuhan ninyo, yung over the coffee, di ba? Talagang kape, eh, no, kaagapa. Yung mga mag-unload ka lang ng iyong nararamdaman, ng iyong mga iniisip, ay napakalaking bagay na at na-feel mo na connected ka sa iyong loved ones. At talagang nararamdaman mo na meron kang support system, di ba? Magandang bagay yan na magkaroon tayo kapag tayo ay humaharap sa iba't ibang changes sa ating buhay. Seek support, kaagapay. And of course, lastly, but definitely not the least, sabi nga nila, ay, of course, magtiwala sa plano ng Panginoon. Magtiwala tayo na He is working sa ating buhay despite na hindi nga constant yung season ng life natin, ang daming pagbabago, ultimo yung mga tao na nasa paligid natin, nagbabago. Pero despite itong mga katotohanan iyon, yung katotohanan din naman na at work ang Panginoon sa ating buhay. Lagi siyang kumikilos sa ating buhay. He is making a way and i-meet niya tayo sa gitna ng mga changes na yon. At minsan, di ba, kaagapay, minsan kadalasan, hindi binabago ng Panginoon yung mga sitwasyon natin in life. Pero binabago niya yung ating puso, yung ating perspective, at doon natin mas natututunan na mas magtiwala sa Kanya, na mas kumapit, na mas magtiwala sa Kanyang pangako na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. So, trust in God's plan. Ikaw ba ngayon, kaagapay, ay humaharap sa mga malalaking pagbabago ng iyong buhay? Napakagandang reminder na ang Panginoon ay nananatiling constant. Hindi siya nagbabago. Ano man yung season ng ating buhay, meron man tayong mga kinakaharap na mga big changes in life, eh ang Panginoon ay nananatiling Diyos, nananatiling mabuti sa atin. So yan kaagapay ang huling dalawang punto, paano natin maharap ang mga changes sa ating buhay. Seek support and trust in God's plan. Muli kaagapay ang ating pong pinag-uusapan kung may pagbabago, tatanggapin or tatanggihan. Si Jane Mejeco. May pahabol pang kasagutan, tatanggapin po kung mas makakabuti. At si Ate Lovely De La Rama ay bumabati rin sa atin ng good afternoon. Ganyan din ang kasagutan ni Jessica Caballes, tatanggapin kung para sa ikabubuti. At mga additional answers pa na nag-PM sa atin, si Ate Pia Reyes, tatanggapin kahit nakakatakot. Normal lang na matakot sa pagbabago. Pero minsan, kailangan mong lumabas sa comfort zone para malaman kung ano pa ang kaya mong gawin. And I definitely agree. Diba talaga naman sa una ay nakakatakot yung pagbabago? Dahil of course, bago yung iyong hinaharap. Pero again, minsan, kailangan natin lumabas sa ating mga comfort zone at doon natin mas matututunan yung mga bagay-bagay na ay, kaya ko pala itong gawin, di ba? Magugulat na lang tayo eventually na may natutunan tayo kahit na mahirap yung naging sitwasyon. Si Ate Darlene Castro, hindi agad tatanggapin dahil pag-iisipan muna. Hindi porket bago ay dapat tanggapin agad. Titignan ko muna kung tama ba, kung makakabuti ba, at kung handa ba talaga ako. Yes, hindi naman din masama na pag-isipan muna natin, timbangin yung mga bagay-bagay. And agree ako dito kay Ate Darlene. Kung tama ba, kung ito ba ay makakabuti talaga sa akin, kung handa ba talaga ako. Tama nga naman. Maganda rin na alam natin kung handa ba talaga tayo, lalo na no, kung itong changes na to ay matagal nating ipinanalangin. Ako ba ay magiging mabuting katiwala dito sa bagay na ito? Salamat po, Ate Darlene. Si Leia Reyes. Dati daw ay tinatanggihan niya. Ngayon, natutunan kong tanggapin dahil habang tumatanda tayo, nare-realize natin na hindi lahat ng bagay kaya nating kontrolin. Minsan, acceptance ang kailangan para makapag-move forward. Salamat po, Ate Leia. Si Lovely Magpantay, change is uncomfortable, pero makakailangan. Hindi naman kailangan maging komportable agad sa pagbabago. Minsan, kailangan mo lang maging brave enough na harapin ito. Yes, minsan kailangan natin dumaan dun sa process ng pagbabagong iyon para nga again ay mas matuto tayo sa ating mga buhay-buhay. Si Ate Mary Lim, tatanggapin ko dahil bahagi ng buhay ang pagbabago. Walang permanenteng season. Nagbabago ang trabaho, ang relationships, ang priorities, at maging tayo. Ang mahalaga, natuto tayong sumabay nang hindi nawawala ang sarili natin. Oh, ano? si si Ate Argis Castrana. Depende sa pagbabago, kung makakabuti sa akin at sa ibang tao ay tatanggapin ko. Pero kung mali o makakasama, hindi ko basta susundin. At muli ay titimbangin, no, yung mga bagay-bagay tungkol doon sa pagbabagong iyon. Si Ate Zay Ayuba naman, tatanggapin kahit mahirap kasi ang pagbabago ay bahagi ng buhay. Hindi naman tayo pwedeng manatili sa dati habang ang mundo ay patuloy na gumagalaw. Si Shane Ranilio, tatanggapin pero dahan-dahan. Hindi kailangang biglang maging okay sa lahat. Pwede namang mag-adjust at matutong tanggapin ito step by step. And yes, totoo naman na minsan kailangan nating matuto one step at a time, di ba? One day at a time. Na hindi agad-agad ay makukuha mo agad, no, yung tamang timpla ng bagay-bagay, no, lalo na kung talaga yan ay ibang-iba sa ginagawa mo before. So okay lang kaagapay na mag-adjust, okay lang na dumaan ka muna sa proseso. At eventually ay matututunan mo rin, no, yung mga pagbabagong iyan. Si Dara Elomina, tatanggihan ko ang pagbabago kung kapalit nito ay mawala ako sa sarili ko. Growth is good, pero hindi dapat mawala ang values at prinsipyo natin. Dito naman sa ating Facebook live streaming, si Kuya Eduardo Casas, kailangan mong tanggapin at buksan ang puso at isip para magkaroon ng mapayapang buhay. Salamat po, Kuya Eduardo. Si Efren Bolgado ay nag-good afternoon sa atin. Panghuli na para sa ating pinag-uusapan, si Ira Vargas. Kung hindi ako ready, magpapahinga muna ako at hindi mag-quit. Pwedeng mabagal ang adjustment, pero hindi ibig sabihin ay sumusuko na. Yes, hindi naman ibig sabihin na mabagal yung progress mo ay wala ng progress at all, di ba, kaagapay? Pero ang mahalaga dyan ay hindi natin sinusukuan, di ba, yung paglago. Hindi natin inaayawan yung paglago. So magpahinga muna, wala namang masama kung magpapahinga muna. Kung mag-pray muna, di ba, habang wala pang desisyon dun sa pagbabagong iyon. Ang mahalaga ay hindi mo sinusukuan. Salamat po, Ate Ira Vargas. At muli po ang ating pinag-usapan today, kaagapay, kapag may pagbabago, tatanggapin o tatanggihan. Salamat po sa mga nagpadala ng inyong mga kasagutan sa ating question of the day. At muli ang reminder sa ating kaagapay, yes, pabago-bago ang takbo ng buhay, iba-iba yung season ng ating buhay, di ba? Nagbabago yung mga tao sa paligid natin, yung priorities natin. Talagang nagbabago almost lahat ng bagay sa ating buhay. Pero ang reminder sa atin, kaagapay, ang encouragement sa atin na ang Panginoon na ating pinagkakatiwalaan ay hindi nagbabago. Siya ay never na magbabago sa atin. At yun ang napakagandang encouragement sa ating lahat. Kaya kaagapay, kung ikaw ngayon ay may hinaharap na pagbabago, lagi mong tandaan na ang Panginoon ay at work sa iyong buhay at hindi siya kailanman magbabago. Sa puntong ito, akalain mo na tayo ay nasa end part na ng ating programa. Ako po ay magpapasalamat na sa mga nakaagapay natin sa broadcast. Salamat sa ating Protect on Duty, Kuya Nat Peralta, maging sa RTV team, andyan ng ating intern. Salamat din sa ating broadcast engineer JV Tabuat, maging sa mga kaagapay natin sa Bukawi Transmitter Site. Maraming salamat po sa inyong pag-agapay. At sa'yo kaagapay, salamat po sa pagtutok, salamat po sa pakikipagkwentuhan sa akin today, salamat po sa pagsama sa akin today hanggang dito sa dulong part ng ating programa. Sana po ay meron kang napulot na inspirasyon sa ating napagkwentuhan. At muli, ako po si Kayla Escalante at iyong napakinggan ng programang Inspirations Unlimited. God bless you kaagapay, ingat ka!
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa DZAS, info@febc.com.

Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.

0: Naiyak ako.
1: Okay lang yung isa nga dyan sa loob ng sasakyan. Pero ikaw, were you at the house? Were you at the church?
0: Sa bahay po mismo. Saka sa church din naman. Kasi sabi ko, hindi na pala magiging masaya yung buhay ko pagka ganun. Tapos, alam ko binigay yung partner ko kasi nagaling kay Lord. Sabi ko, sobrang mahal mo ko, Lord. Never mo ko pinabayaan. Binigyan niyo pa ako ng partner at pangalawang buhay. Ng paulit-ulit. Para may purpose kasi sabi ko, may plano si Lord, may plano. Ayun, tinama po namin lahat ni Mami. Tinulungan niya ako. Marami rin tumulong talaga sa akin before. Dagang si Lord yung nagbago. Siya yung nagtanggal ng lahat ng mga mali. Siya yung nagbigay sa akin ng faith na alam namin hindi mababasag. Maraming testing, maraming ano. Yung tinanggap ko po yung Panginoon eh, alam yung ibibigay ko po dapat sa kanya lahat. Nagpa-baptize kami ni Mami. Yung time na yun.
1: Sabay pa kayo.
0: Yes, kasi sweet. Dapat kasi Mami, matagal na. Parang sinabayan ako, parang yun yung gusto ng Panginoon. Habang nagpa-baptize kami, sabi ko, Lord, isa lang gusto kong gawin niyo sa akin. Baguhin niyo puso. Gusto ko surrender lahat sa inyo. Gusto ko ibigay sa inyo. Gusto ko kayo naman yung pasayahin ko. Kayo yung unahin ko. Sa inyo ko ibigay lahat, pati buhay ko. Yung kayo na po, bahala, mag-manage ng lahat. Talagang ibigay ko po lahat sa inyo. Kasi sobrang laki ng pasasalamat ko talaga kay Lord kasi sa pagmamahal niya. Dami niyang binigay na opportunity po. Sobrang nakakatuwa lang. Kasi iba si Lord pag gumilo sa buhay mo at saka pag pinili mo. Ngayon, nagpe-fellowship po kami. Kaya hindi tayo nakapag-schedule kasi busy po talaga sa church. Yeah. Busy okay. Ngayon sa marriage prep namin na 4 weeks. Kailangan Tapos po sa spiritual foundation, lalo na pagka minsan may mga Bible study pa ng gabi. Meron pa sa Dagan Store na Bible study din. Ngayon, natigil nga kami kasi may Friday kami na marriage prep. Talagang this time, yung alam yung time na puno na tinanggap ko talaga si Lord, talagang wala, ibigay mo lahat. Gayon mo ng tama, mag-obey ka na sa gusto niya.
1: Yung time store na yan, yung time na yon.
0: Yung time na yon, yun yung nagpa-baptize talaga kami ng dire-diretso na tapos. May mga times kasi past na talagang tinanggap ko na si Lord sa buhay ko. Yung time na umiyak ako sa bahay, sa simbahan, na talagang ibinigay ko na sa kanya. Pero dumadating sa point na talagang nai-struggle sa kanya, nasusway ka. Pero yung buong-buo talaga na sabi ko, Lord, ikaw na. Yun yung nag-propose din ako kay Mami na tinama na lahat, saka nagpa-baptize na yun na.
1: May tawag dyan eh, born again, again. And again and again.
0: Yes.
1: Pero okay lang, mahalaga, you know, God is restoring, renewing continually. Parang in I try to think back then ako na talagang maraming beses din akong sumuko sa Lord at nag-surrender sa kanya, pero there's that one time talaga na parang okay, this is it.
0: Yes po.
1: Like wala nang talikuran. Kasi siguro kalimutan ko yung commitment ko sa kanya, pero nakita ko talaga sa iyo, bro, talagang legit kasi nga again, I am very choosy or when whoever I guest here. Kasi syempre, pangalan ng Lord ang ilalagay natin sa platform na to. Tapos,
0: nice,
1: ayaw naman natin na yun nga, yung i-guest natin ay false testimony or sabihin natin hype.
0: Yes,
1: minsan ganun eh. Pero ikaw, nung nakilala kita, bro, kita ko na talaga legit to. Kasi nga, when I went to your party, sabi ko, iniba mo na yung ano yung setting.
0: Yes po.
1: Ibang-iba na yung setting. Tapos yung nga, sometimes, you know, that's what you need to do. I mean, if you have people in your life, in your testimony, si wife or si magiging wife, ang ginamit talaga ng Lord na influencer, primary influencer mo.
0: Yes,
1: but then, aside from her, there's other people that you also put in there to help you in your spiritual growth.
0: Yes po.
1: And other people kasi, parang siguro ang hindi magandang nangyari is they give their life to the Lord, pero yung friendships nila, yung mga same people na ginagalawan, isa lang naman ang role ko dyan eh. Kung ikaw ang magiging dahilan, kung paano sila mapupunta sa Lord, okay lang siguro. Pero kung ikaw naman, or sila yung magiging dahilan kung bakit ikaw mababalik ka sa dati, or mas malakas yung ano, magpalakas ka muna.
0: Yes, pa.
1: So now, the way I'm seeing it with you is, yung nga, you're being sharpened, iron sharpens iron. Kanina kausap natin si Pastor Rodel, shoutouts to him.
0: Yes, pa.
1: You know, and you have a lot of people, godly people in your life. Nagpapabantay ka talaga.
0: Yes po, kailangan.
1: And open ka sa mga correction nila at rebuke.
0: Yes po.
1: Sabi mo sa akin, okay lang, real talk mo dahil
0: yes po.
1: Minsan kailangan mo yun.
0: Yes po. Ngayon po, binibigyan din po kayo ng authority ng Lord ngayon na i-rebuke niya rin po talaga ako.
1: Mm-hmm. So, nakatingin ba na?
0: Maraming beses na po. And, may mga time na medyo slight lang, pero may mga time talaga. Nimisa si Pastor Rodel sa akin. Alam mo ba kung tutulsan yung pag-babe mo, hindi ko gusto yan at hindi gusto ng Panginoon Diyos yan. Tigil mo, parang, yun na sabi ko. Okay, sige po, pas, ano, konti-onti, pas pasensya na.
1: Yeah, yeah,
0: kasi, yun po yung sinabi ko. Parang, doon sa mga part na yun, parang, ay, tawas minsan, siyempre sa marriage prep namin, sabi ko, kasi, Lord, sabi ko, Lord, ba't ganun? Kasi araw-araw mo pinupuno ng ano. Kasi naging tama na yung pagmamahal mo sa asawa mo, mm-hmm. yung respeto na, nandun na. Kasi simula nung sinurrender mo rin yung sarili mo, ay Lord, kasi same na kayo ng libro na binabasa, mas nagkakaintindihan na po kami. Yung araw-araw mo, mahal yung asawa mo, yung araw-araw mo lang siyang, yung partner mo, araw-araw mo lang. Araw-araw ko parang kinikilig sa kanya. Mm-hmm. Na alam mo yung love mo, hindi na emosyon. Yung love mo is galing na kay Lord. Kaya sobrang galing
1: ng
0: Panginoon.
1: Talaga na itong dalawa. Actually, when I was viewing your content, talagang, ang nakita ko na standout is talagang, ang sweet nyo, no? Yes. Sana all. Ano, pero that's coming from the Lord talaga.
0: Yes po, kasi yung iba, akala nila, ganun kami na content lang. Kasi, si mami po talaga, hindi siya lalabas through social media na scripted.
1: Yeah.
0: Ayaw niya yan. Yan ang number one na ayaw niya. Ayaw niya ng peke. Ayaw niya na nagkukunyari.
1: Yeah.
0: Kasi unang-unang kasalanan sa Panginoon yun. Eh. Kaya po, minsan may mga ganun kami kasi, sorry po talaga, if ever minsan nakaubad ka, nakaubad lang ako. Kasi parang normal days lang siya sa bahay.
1: Tumatawag sa akin to. Parang ako naman, okay. Close na kami.
0: Apo, nagiging normal days ko lang po siya na sabi ko, ba't ganito? Sabi ko ganun. Kasi sa bahay po, parang yun po ako eh. Mm-hmm. Parang nakukuhaan po. Kinukuha namin ng video. Parang hindi po namin dapat ipopost. Pero ipinapakita namin sa tao na ibang masaya. Iba ang buhay na may Diyos. Iba ang buhay na alam mong center nyo talaga na alam mong nag-obey ka kay Lord na iba yung saya.
1: Mm-hmm.
0: Iba yung talaga. Galak talaga.
1: At yan ang sinabi niya sa akin nung birthday niya. Because that night was fun. I mean, we had good food.
0: Yes po.
1: Diba, na-enjoy tayo Manoy. I like that yellow chicken. I forgot to ask you anong tawag dun sa in order. Mamaya, tatanungin kita. And then, soft drinks, I guess. May mga drinks, but nothing, yes. No liquor.
0: Yes.
1: Then this is laughter that was in the yes. air. And then you were showing us your pets. Madami siyang alaga.
0: Yes po.
1: Two ball pythons ang binaba mo noon. And yes, then po. Sinundan mo ng mga kittens.
0: Yes po. Dari-diretso po talaga siya.
1: So madami kang alaga sa bahay.
0: Madami po. Ngayon nag-release po talaga kami ng alaga. Talaga nagtatanggal na kami ngayon. Kasi
1: okay.
0: Sobrang dami na rin na inaalagaan. Lalo na...
1: O, pamay na lang po. Magpo-post kami.
0: Yes. Pero ano na lang.
1: Kaya tayo. Papa stars, pamigayin na.
0: Yan. Ganun po yung ano.
1: So you also have turtles.
0: Yes po.
1: You have arwana.
0: May arwana. Meron po mga hamster pa.
1: Hamster pa?
0: Yes po. Tapos marami. A lot of dogs. Breed of dogs.
1: And this is one of your businesses?
0: Yes po. Naging business po talaga siya namin before.
1: Mm.
0: Sa breeding.
1: Breeding.
0: Yes. Mga shows. Ganun. Yun po.
1: Galing.
0: Apo.
1: Alright. And then, so now, again, going back to that night. Iba yung saya sa mukha mo. Tapos naalala ko, sinabi mo sa akin, Pastor, ang saya.
0: Yes po.
1: And that look on his face, I will never forget.
0: Yes.
1: It's from a face na talagang nakakita or nakakilala sa Panginoon.
0: Yes po. So,
1: because they were asking you, hindi ba ganito noon? Or, parang we all know.

0: gusto talaga namin. Saka iba po kasi talaga pag may fellowship ka na ang kasama mo sa buhay mo is papunta rin kay Lord. Mm-hmm. Kasi lalo kang matututo, lalo kang nalalim din po talaga.
1: Sabi ko nga, fellowship with the fellowship.
0: Yes po.
1: Diba? And congratulations on that. Maraming nagbago sa iyo and the Lord is blessing you pa.
0: Yes po.
1: Kamusta naman ang followers natin? I mean, napansin mo ba? May kilala kasi ako na lalong nadagdagan. Meron yes, naman ako nakilala na nabawasan ang kanilang followers. Actually, yung na-meet namin nung Sunday, sabi niya, si Manoy, sabi niya, bakit kaya naging Christian to? Kasi meron daw mga content creators, hindi ko alam kung sino, but sabi niya, napansin daw niya pag medyo hindi na sumisikat or medyo pa laos na, biglang naging Christian. Pero sabi, bakit daw ganun si Manoy? dumadami pa rin, sikat pa rin, pero naging Christian. So sabi niya, ah, yes, iba to. So with you, do you think, how did your demographics react to Papa Star all of a sudden naging ganito?
0: Yun nga po, sa amin naman ni Mami, which is kami pag naglabas naman kami ng content, before, kahit sabihin natin hindi pa ganun, pero alam natin, si Mami kasi lahat ng content namin pagka nag-uusap kami, meron siyang binabad doon ng gospel eh, na hindi mo maiintindihan minsan na may gospel na pala siyang may pinipress siya pala dun sa part na yan. Okay naman po, malalaki yung views, malalaki pa rin, may million pa rin. Dumating po na pag kasi ang Facebook ko po pagka nagpo-post kami ng ibang product, dun lang siya babagsak. Saka po, bumagsak lang po talaga ako. Ngayon hindi naman po nabawasan yung followers, nadagdagan din naman po. Bumagsak lang po talaga kami sa page namin ngayon kasi hindi po dahil kay Lord na pinipress namin si Lord, hindi po. Nagbura po kasi kami ng mga content. Yung mga content ko po before. Okay. Na alam ko pong hindi ka lugod-lugod kay Lord.
1: Kaya pala, wala na akong makita.
0: Dinilit na po lahat.
1: Okay.
0: Yes,
1: now,
0: po,
1: for some people, you know, I think it's, I guess, iba-iba din ng Lord, ano? Ng dealings on that. I've known people na for some of them, kinip talaga nila as a receipt na, yes, this is where I came from.
0: Yes,
1: but na, every now and then, you know, papasasabihin ng Lord sa, halimbawa sa'yo na, okay, you have to take it down. May mga conviction na pinapakita rin ng Lord na kailangan.
0: Yes po.
1: So for you,
0: pinadelete you know, talaga. Una si Mami po talaga kasi unang-una pinapaliwanag ni Mami. Sabi niya, Dad kasi hindi siya okay. May mga bata, may mga anak tayo na gusto mo ba pagkalaki-laki at social media makikita na ito ang daddy ko, pwede naman pala na gawin to.
1: So parang
0: okay na, naiintindihan ko siya na tama pala. Which is, sabi ko nga no, tapos ngayon, ito yung buhay mas Christian, nilalabas pa rin siya sa feed ko ulit. Kasi dapat po na-clear yung feed ng social media eh. Kung ano po kasi dapat yung ano, yun lang nakikita mo ngayon, puro more on Bible verse na po, puro disciple na po yung lumalabas, mga Christian na po. Pero kung yun pa rin nandun, nag-stay lang po siya na ganun, na content ko dati eh. Yung sabi natin, yung kay Manoy, okay lang kasi kay Manoy, comedy, pure comedy yan eh. Meron man siya sa salita, pero hindi yung gawa talaga eh. Kasi sa akin po, malala talaga yung content eh. Talagang ibang makikita mo, kung tutusin lang, parang nanood na nung, ano, yung part na ano yun. Parang
1: naiintindihan kita as a father, I guess, you know, parang, ako nga, alala nung gender reveal lang namin eh. Baka makita niya yung mukha ko nung, kasi syempre, nung first child namin, gusto kong boy. So sabi ko, what if someday, mapanood to ng daughter ko, and then I'm wondering if yung facial expression ko disappointed, na hindi pala boy, pero hindi naman pala, buti na lang. Pero, I get what you're saying right there.
0: Pa.
1: And how about with endorsements, like, did you have to say no to a lot of money?
0: Yes po. Number imagine. One po. Yes po, wala talaga. Pagka casino, marami po nang chat, marami pa rin po. May mga offer na malalaki. Autopass.
1: Autopass. Wala nang, hindi ka na natetempt.
0: Wala na. Yung mga una-una, pwede sabi ko, pwede siya lang, may isa lang. Ginagano ko pa. Pero ngayon, parang hindi kasi ang una mong titignan kung mag-glorify mo ba si Lord eh. Parang ganun po ang lagi ko naisip. Parang sinasabi po sa akin ni Lord, ang turo rin po sa akin ng Panginoon, eh, i-glorify ko muna po siya bago mag-glorify yung iba. Kumbaga, yes, mag-glorify ko si Lord, tapos ang next ko, asawa ko po, mag-glorify ko. Kumbaga, yun po talaga nangyayari. Saka, pas, may ano lang ako, yung two kids po is hindi po sa akin yun. Kay Mami po talaga yun. Pas niya po yun. Pero, yun nga po, syempre, tayo nga as, tayo is tinanggap din tayo ng Panginoon Diyos na bilang anak niya. Diba? Ganun din po kung paano ko tanggap yung as yung anak ng asawa ko is which is yung pull na pagmamahal ko sa kanila lahat.

0: na pantay-pantay sila. Siyempre, mas na mga nanay. Talagang itreat ko sila na anak ko na rin.
1: Mm-mm.
0: Yun po talaga.
1: All right. And so they're blessed now with a father figure that's coming in as their new father.
0: Yes.
1: And then, but you know, like I said, God is really amazing how he put all these things together. And he has really cleaned you up, brother, and restored your life. And like you're saying right now, ibang iba talaga yung life na nasa Lord. Iba yung saya. Yes, hindi so, kaya makuha sa, yeah, whatever. So handa ka talagang mawala ng pera.
0: Ilang beses na
1: handa ka
0: rin
1: mawala ng followers if yes, that's po. The case na para lang makasunod sa Lord.
0: Yes,
1: okay
0: po.
1: Lang sa'yo yun.
0: Yes po.
1: And what would you say to your million followers here who are wondering or ano message mo, pinaka-message mo sa kanila? Suppose they're all listening and watching this. What does Papa Star want to tell them if some of them want to leave or if some of them are liking it or not, you know?
0: Ay, unang-una po, ano, unang-unang magpapasalamat din po ako sa Panginoon Diyos na alam ko tong platform na rin na to is pinapagamit niya sa atin, is, which is to spread gospel. May pakita natin sa mga tao na ito talaga ang tunay na buhay na may Diyos. Saka yung ma-sharean natin sila sa bagay na alam nating tama po pagdating sa salita ng Panginoon Diyos. Tapos po, kung yun doon sa mga followers ko, salamat pa rin sa pag-follow ninyo, salamat sa pag-suporta doon sa mga gustong umalis at hindi nyo nagugustuhan yung, ano, yung content namin ngayon. Kung meron man minsan kilig about sa pag-aasawa, about sa paano respetuhin ang asawa, saka paano ibigay lahat sa asawa at kay Lord, syempre number one kay Lord. Yun po yung pinapakita namin eh. Okay lang po, wala pong problema. Kasi ang importante po rito, kahit mababa ang views, ang importante yung mga nakanood at nakarinig ng gospel ni God.
1: Tama.
0: Yes po.
1: So kahit bumaba ang views, i-glorify natin ang
0: yes, number one po yan. Yes po.
1: So, thank you so much, brother. I hope so much lessons here have been learned and blessed sa ating mga viewers and listeners. Any shout-outs?
0: Yan, una-una kay Lord, thank you Lord talaga. Sobrang thank you, iba ginawa niyo sa buhay ko. Iba yung regalo niyo. Taka shoutout sa asawa ko.
1: Yan. And congratulations.
0: Yes, malapit na. February.
1: Mm-hmm.
0: Yes, andun kayo lahat pa sa.
1: Invited, yeah. Invited
0: yes.
1: ba tayo?
0: Invited, okay. Si Manoy, ano yan eh, abay eh.
1: flower boy.
0: Mag-aabay yan.
1: Mag-ano ng semento.
0: Inaayos ko pa po yung mga abay eh. Tiniinano ba namin, sabi namin okay, mas marami, mas maganda.
1: Alright.
0: Ayun namin, yun. Tapos shoutout nga pala, Mythic, sa JC Organic Barley, Gun Store Gunnery, Armament, yan, sa mga ninong at ninang namin dyan. Yun, sa lahat ng mga nagtitiwala pa rin na sponsor na dire-diretso. Yun, maraming salamat po sa inyo.
1: Alright, and I hope and pray na dumami pa viewers mo.
0: Yes, ma.
1: Endorsements or whatever para maging blessing ka rin sa iba, diba?
0: Yes, ma.
1: Kasi gagamitin pa rin ng Lord dyan.
0: Yes,
1: And thank you for guesting here today. Ito si Papa Star. Huwag na kayo magulat kung someday maging Papa Star.
0: Papa Star na.
1: Oo. Do you think there's a chance?
0: Yes, kasi nag-iisip po ako. Binigyan po ako ni Moto Patrol ng theological Bible. Which is yun daw po ang gamit niya, yung nag-i-start siya. Sobrang kapal nga po siya. Kapal na ito. May mga definition pa, may explanation about doon. Sabi niya, lagi matatandaan, kung nagbabasa ka ng Bible is nag-aaral ka na rin. Ng ano, kumaga, sige, pagka ano, may online naman daw, sabi niya sa akin. Kasi siya pastor is a pastor din, saka police din kasi siya. Kumbaga dun sa part na yon, doon lang ako naging masaya na parang, uy, yung police na pastor, no? Di ba? Ang galing. Sabi kong gano'n.
1: Anak ka ng
0: anak ka ng police.
1: Pastor.
0: Pastor pala.
1: Yung pala pwede bago, bro.
0: Talaga ba ano po? Talagang yun na talaga. Sabi ko nga po eh, parang, Lord, kung ito yung calling ko na gusto nyo, dadating ako sa point na pag naging pastor ako ano, magiging bold ako, magiging yung bold ako pagdating sa salita ninyo.
1: Mm-hmm.
0: Yun talagang mangrerelto ka yung kahit masaktan ka, okay lang.
1: Mm-hmm.
0: Kasi alam naman natin tama.
1: Mm-hmm.
0: Parang doon, may practice naman din po pagdating sa family bilang a good leader din sa mga kamag-anak ko rin po. Kumbaga, yung iba pong natutuwa na nangangamusta, nagtatanong, nagpapapray over din po sa amin. Kumbaga lahat po yan, si Lord talaga.
1: Right.
0: Never ko ngayangat yung sarili ko. Kasi po, yung time na yun, parang sabi ko, hindi ako kausap mo lagi rito. Ginagamit lang din ako ng Panginoon Diyos. Sinasabi ko ngayon sa ito, kasi ito yung gusto sabihin ni Lord sa'yo.
1: Mm-hmm.
0: Kung masasaktan ka, wala akong ano doon.
1: Pero the truth hurts.
0: Yes.
1: But lies kill.
0: Yes.
1: Or silence kills.
0: Yes po.
1: So, malay ba natin mag-classmate pa kayo ni Paring Monay?
0: Oo nga, no?
1: Yung episode, yung imagine ko na content, mag-classmate, you know? Magkukopihan ba kami ng ano? Ng exam. Not attempt. Anyways, thank you so much, bro. God bless you. We love you, brother. Nandito kami para sa iyo.
0: Yes, papas. Alam mo.
1: And follow niyo siya, okay? Would you like to invite them then to follow your socials? So, yes. Hindi.
0: Yan, sa mga gusto mag-follow po, search yun lang po yung Papa Star. Yun lang po. Sa, baka kasi po next, baka sabihin natin, mga ilang years lang po, hindi na Papa Star yan. Papa Star na.
1: Oo na nga. Huwag na kayong magulat kasi we're calling it. And
0: yes,
1: all
0: po.
1: Things are possible
0: yes,
1: with the Lord. Well, that's it for today. Maraming salamat again, Papa Star.
0: Thank you po.
1: Na magpapastor. And all our viewers, thank you. Don't forget to like and subscribe on the yes. socials. My name is Jordan and I'm reminding you palagi that only dead fish swim with the current. So lahat tayo, yes. Gaya ni Star Jansen, let's go against the flow.

0: Ano nga ba ang mapapala ng Pilipinas sa Pax Silica? Sa kasalukuyan, kilala na ang bansa sa electronics industry, pero karamihan sa ating trabaho ay nasa assembly, testing at packaging ng mga produktong dinidesign sa ating bansa. Sa ilalim ng Pax Silica, mas mapapalawak ang industriya at makakalikha ng mas maraming dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Maaari itong lumikha ng 130,000 hanggang 190,000 na direktang trabaho at daan-daang libo pang trabaho sa mga negosyong susuporta dito. Pero sa kabila nito, kailangan pa rin ng tamang plano at karunungan dito.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Ito po si Pastor Joey Umali. Nag-aanyaya sa inyo na subaybayan ang ating programang Karunungang Buhay. Tandaan po natin, ang karunungang buhay ay ang salita ng Diyos na siyang gabay natin sa ating pamumuhay dito sa lupa.
3: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Sumasayong pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702
0: DZAM. Agapay ng sambayanan.
2: Ang oras, alas 4:30 ng hapon.
0: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.

0: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Martes, 25 ng Agosto 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang iyong tagapag-ulat, Kayla Escalante.
1: Hudyat Balita.
0: Pangunahin sa mga balita ngayon, Malacañang ipinaubaya sa Senator Judges ang pagtimbang kung sapat ang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Nasira ang mga silid-aralan dahil sa habagat at mga bagyo, umakyat na sa higit 9,000. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Testigo walang personal na kaalaman sa detalye ng paggamit ng confidential funds. Ang ulat mula kay Shaira Gabornes.
2: President Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio na wala siyang personal na kaalaman sa aktual na paggamit ng confidential funds ng tanggapan. Ayon sa testigo, walang detalye sa certifications na isinumite ng OVP sa Commission on Audit kung saan ginastos ang confidential funds, magkano ang halaga at kung sino-sino ang mga tumanggap nito. Kaugnay ito ng 125 million pesos na confidential fund ng OVP para sa huling bahagi ng 2022 na ayon sa liham ng tanggapan sa COA ay buong nagamit para sa mga gastusin mula Oktubre hanggang Disyembre 2022. Samantala, sinabi ni Ortonio na direktang ibinabayad sa mga informant o agent ang ilang gastusin para sa confidential operations. Dagdag pa ng testigo, wala siyang nakitang official receipts para sa mga naturang bayarin ngunit may mga acknowledgement receipt. Shaira Gabornes, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Updates pa rin ukol sa impeachment trial, depensa hiniling sa impeachment court na alisin sa record ang mga hindi angkop na salita ng prosecution. Ang ulat mula kay Kael Garcia.
3: Sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio, kinwestiyon ng depensa ang paggamit ng hindi angkop na salita at pahayag ng prosekusyon. Hiniling ng defense na strike off o alisin sa record ang pahayag ni House Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia na kapag paiba-iba ang dahilan sa paggamit ng confidential funds, maaari itong indikasyon ng kasinungalingan o isang scam. Iginiit ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer na dapat maging maingat ang prosekusyon sa paggamit ng mga salitang maaaring ituring na konklusyon sa halip na ebidensyang iniyaharap sa impeachment court. Hiniling din ng defense na alisin sa record ang pahayag ng prosekusyon na si Duterte Carpio ang tinukoy na architect o mastermind sa paggamit ng confidential funds. Ayon sa defense, hindi dapat gumamit ang prosekusyon ng mga salitang tila nagbibigay na ng hatol habang hindi pa natatapos ang paglilitis. Samantala, nanawagan si Senator Judge Alan Peter Cayetano sa magkabilang panig na maging maingat at mapagmatsyag sa kanilang mga pahayag at iwasan agad ang magturo ng pananagutan. Aniya, mahalagang maging mahinahon at maingat ang impeachment court sa pagbuo ng mga konklusyon habang nagpapatuloy ang paglalahad ng ebidensya. Para sa FEBC Network News, Kael Garcia, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Malacañang ipinaubaya sa Senator Judges ang pagtimbang kung sapat ang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
4: Ipinasakamay ng Malacañang sa mga Senator Judges ang pagpapasya kung sapat ang mga testimonya at ebidensya na inilatag sa impeachment trial para hatulan si Vice President Sara Duterte Carpio kaugnay ng kontrobersya sa confidential funds ng Office of the Vice President. Inihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bagamat hindi nakitang direktang hinawakan ng bise ang pera, ayon sa dating Special Disbursing Officer na si Gina Acosta, inamin umano ng hostile witness na ang pangalawang pangulo mismo ang nag-utos na ilabas ang buong 125 million pesos na confidential funds para sa Malacañang maituturing itong patunay ng direct command at control sa paggamit ng pera ng bayan, lalo na't si Duterte Carpio rin ang lumagda sa liquidation report na nakitaan ng mga kakulangan sa dokumentasyon. Subalit iginiit ng palasyo na nakasalalay sa senator judges ang pagtitimbang sa mga ebidensya at testimonya at ang pagpapasya sa kalalabasan ng kaso. Hinimok ng palasyo ang impeachment court na ibatay sa katibayan at due process ang kanilang magiging hatol sa halip na sa pamumulitika upang mapangalagaan umano ang pondo ng bayan at matiyak ang katarungan para sa mga Pilipino. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Umabot na sa mahigit 9,000 ang bilang ng mga napinsalang mga silid-aralan dahil sa pagbaha dulot ng habagat at mga nagdaang bagyo sa bansa. Ayon kay Department of Education Secretary Sonny Angara, aabot na sa mahigit 1,500 na paaralan sa buong bansa ang nagtamo ng pinsala na nakaapekto sa higit 9,500 na classrooms. Karamihan sa mga nasabing silid-aralan ay mula sa Central Luzon o Region 3, habang aabot naman sa higit 120,000 na learners ang naapektuhan sa rehiyon. Dahil sa pinsala sa mga silid-aralan, sinabi ni Angara na agad silang nagbaba ng support sa mga paaralan mula sa paglilinis hanggang sa pagpapalit ng mga nasirang modules.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: All Filipino electric tricycle at jeepney target ng gobyerno. Nagbabalik para sa ulat si Heidi Bernardo Sampang.
4: Tinitignan ng pamahalaan ang pagbuo at pagmamanufacture ng all Filipino electric vehicles, kabilang ang electric tricycle at posibleng electric jeepney. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbisita sa isang kumpanyang Pinoy sa Novaliches, Caloocan na nasa hanay ng automotive parts and accessories at may import-export operations. Doon ay nag-inspeksyon ang Pangulo sa mga pasilidad at kagamitang kailangan para sa lokal na produksyon ng mga electric vehicle. Ayon sa Pangulo, tinitingnan na ng gobyerno kung ano ang mga kagamitang nasa planta at ano pa ang kailangang idagdag sa tulong ng Department of Science and Technology at ng National Government. Paliwanag ng Pangulo, layo nito na magawa sa Pilipinas ang mga electric vehicle upang mabawasan ang pagdepende ng bansa sa mga produktong petrolyo na inaangkat pa mula sa ibayong dagat. Anya, makatutulong ito sa pagpapatatag ng ekonomiya at sa kabuhayan ng mga chopper at operators. Sinabi din ng Pangulo na ang susunod na hakbang ay ang paglalagay ng mga bagong kagamitan na kailangan para sa produksyon ng mga e-vehicles. Target ng Pangulo na makita sa malapit na panahon ang isang Filipino-made na electric vehicle at sa mga susunod na taon ay posible ring makagawa ng sariling electric jeepney sa bansa. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Sinusuri ng Department of Energy ang pagpapabigat ng multa sa mga magmamanipula sa mga metro ng kuryente. Sinabi ni DOE Secretary Sharon Garin na dahilan ito sa hangaring maalis na ang system loss charge sa buwan ng singil sa kuryente. Naglalayon din itong mapalakas ang kampanya laban sa illegal na koneksyon o jumper. Kaya plano nilang gawing 50,000 pesos ang multa para sa mga lalabag sa anti-pilferage law na mula sa kasalukuyang 5,000 pesos.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Akbayan Party List Representative Chel Jocno na nawagan sa Department of Justice na tiyaking marerecover ng gobyerno ang buong halaga mula sa apat na state witness sa kaso ugnay sa flood control controversy. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
5: Nanawagan si Akbayan Party List Representative Chel Jocno sa Department of Justice o DOJ na tiyakin na marirecover ng gobyerno ang buong halaga mula sa 4 na state witnesses sa kaso kaugnay sa flood control controversy. Ang sabi ni Jocno sa hearing ng House Appropriations Committee sa budget ng DOJ, sa 841 million na ibinalik sa gobyerno, 500 million ang ibinalik ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, 181 million ni dating Bulacan First District Engineer Hernie Alcantara, 140 million ni dating DPWH National Capital Region Director Gerald Opulencia at 20 million ng contractor na si Sally Santos. Ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida, voluntaryo ang pagbabalik ng pondo, subalit bahagi ito ng kondisyon sa kanilang admission bilang state witnesses. Dagdag pa ni Vida, kasalukuyang ginagamit ng Office of the Ombudsman ang 4 na state witnesses sa kanilang patuloy na pag-uusig sa kaso sa Sandigan Bayan at Regional Trial Courts. Nilinaw ng kalihim ng immunity na ibinigay sa 4 na state witnesses ay case-specific, sakop lamang partikular ang flood control projects at disclosure, sakop ang kanilang kasunduan. Kaugnay nito, nanawagan din si Jocno sa DOJ para sa isang consolidated government system upang subaybayan ang isang nahatulang kriminal at tiyakin ang sentensya para sa graft, corruption at iba pang krimen aktual na magsilbi ng parusang pagkabilanggo lalo na sa gitna ng ongoing flood control controversy. Aniya, kailangan ng isang centralized system o database para i-monitor ang convicted individuals na matiyak na sila ay makukulong at isilbi ang kanilang sentensya. Sumang-ayon naman si Vida sa mungkahi ni Jocno na kailangan maitatag ang specific directive o legal framework para matiyak na ang nahatulan ay maayos na ma-monitor. Hinikayat din ni Jocno ang DOJ na magkaroon ng magkahiwalay na data para sa prosecutorial success rate o PSR para sa graft and corruption upang malaman ng publiko kung ang kaso ay binigyan ng prioridad o kung ang reklamo ay tiyak na mahatulan. Humanga ang mambabatas sa 90.8% PSR record ng departamento para sa 2025. Subalit ang tanong niya ay kung ang pigurang ito ay sumasalamin sa tagumpay ng gobyerno sa pagtiyak ng hatol na nagkasala. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Full bed capacity sa NKTI dahil sa pagdami ng mga kaso ng leptospirosis, tinututukan ng pamahalaan. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
4: Nananatiling isa sa pangunahing prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kalusugan ng mga Pilipino. Ito ang tiniyak ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa gitna ng napaulat na puno na ngayon ng mga pasyente ang National Kidney and Transplant Institute o NKTI sa Quezon City dahil sa pagdami ng kaso ng leptospirosis, bunsod na mga bahang naranasan kasunod na mga nagdaang pag-ulan. Dagdag ni Castro na handa ring tumulong ang ibang ospital gaya ng Philippine General Hospital o PGH kung kailangan ng karagdagang hospital beds dahil sa pagtaas ng kaso ng leptospirosis. Aniya, batid ni Health Secretary Edwin Mercado ang sitwasyon at kung ano ang mga hakbang na kailangan gawin upang maging mabilis na matugunan ang pangangailangan ng mga nagkakasakit ng leptospirosis. Dagdag ni Jose Castro, maaaring ilipat sa ibang ospital ang mga pasyente sa NKTI na hindi naman leptospirosis ang karamdaman para makapagbigay ng karagdagang espasyo sa mga lubhang nangangailangan ng gamutan. Anya, nagsabi na ang PGH na handa silang makipagtulungan sa NKTI para matugunan ang pangangailangan ng mga pasyente sa mga panahong ito. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Mahigit 50 kama sa St. Luke's Global City sa klauna ng No Balance Billing Program ng pamahalaan. Nagbabalik para sa ulat si Heidi Bernardo Sampang.
4: Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lagdaan ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng PhilHealth at ng St. Luke's Medical Center Global City para sa alokasyon ng 53 mga kama para sa mga pasyente na mag-a-avail ng No Balance Billing Program. Sinabi ng Pangulo na isinama na ng gobyerno ang pribadong ospital sa programa para makatulong sa mga pasyente. Anya, malaking bagay ito dahil may suporta ng matatanggap ang mga dating hindi nakapupunta sa mga pribado at malalaking ospital gaya ng St. Luke's. Ayon sa Pangulo, hindi na kailangang matakot na mga pasyente na pumunta sa private hospitals kahit wala silang pambayad dahil sa No Balance Billing Program. Sa ilalim kasi ng Universal Healthcare Law, may mandato ang mga pribadong ospital sa bansa na maglaan ng 10% sa kanilang bed capacity para sa basic o ward accommodations. Dagdag ng Pangulo, isusunod na rin ang iba pang mga pribadong pasilidad na isasama sa programa. Inatasan din ng Pangulo ang PhilHealth na patuloy na alisin ang mga balakid para ma-access ng taong bayan ang dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa bansa. Naniniwala naman si bagong PhilHealth President and CEO Dr. Beverly Ho na malaking tulong ang No Balance Billing para lumakas ang healthcare programs ng pamahalaan, lalo na para sa mga pasyente na nangangailangan ng specialized na uri ng gamutan ngunit mahaba ang pila sa mga pampublikong ospital. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Ulat Panahon.
0: Nakakaranas ang Zambales ng minsanang pag-ulan dulot ng hanging habagat. Habang ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, natitirang bahagi ng Central Luzon, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental, Mindoro, Palawan at Antique ay nakakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan kulukidlat dulot pa rin ng hanging habagat. Nakararanasan naman ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan kulukidlat sa natitirang bahagi ng Luzon at Western Visayas dulot pa rin ng hanging habagat. At ang natitirang bahagi ng bansa ay nakakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan kulukidlat dulot ng localized thunderstorms. Narito ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. US dollar 61 pesos and 73 centavos, Canadian dollar 44 pesos and 61 centavos, Australian dollar 44 pesos and 12 centavos, Singapore dollar 48 pesos and 61 centavos, at Saudi Riyal 16 pesos and 44 centavos.
1: Hudyat ng pag-asa.
0: Mula sa mga Kawikaan, Kabanata 28, Talata 13, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti, ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi.
1: Hudyat Balita.
0: At iyan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Martes 25 ng Agosto 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang iyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Ang oras, alas 4:49 ng hapon.
6: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
7: And today, guys, we are here in the Philippines, specifically in Manila Zoo.
8: Real Travels.
9: Value for money.
8: Food trip.
9: Accommodation na sulit.
8: Real Travels.
9: Because adventures are the best way to learn.
7: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Shaira De La Peña, your travel host and buddy for this episode. And right now, meron tayong special guest sa pag-explore natin sa Manila Zoo. And kasama natin ngayon, si Tita Yols. Ayan, hello!
10: Yeah, hello guys!
7: Ayan, good morning! Tita Yols, nako, how are you feeling today?
10: I'm so excited.
7: Anong nilook forward mong makita sa Manila Zoo today?
10: New Manila Zoo to eh. Gusto kong makita yung new. What's new?
7: So yung Manila Zoo kasi, ito na yung bagong Manila Zoo. Basically guys, parang ni-renovate, ni-rehab, ni-rehabilitate yung ating Manila Zoo para mas makakater na siya sa mas madaming mga families at mas maganda yung ating mga facilities na sinasabi nila sa Manila Zoo. So, ayan, without further ado, tara, samahan nyo kami sa ating Day in the Life in Manila Zoo. So, tara guys, let's go!
10: Let's go!
7: So, ito guys, yung mga current rates as of 2025 sa Manila Zoo. So, different yung rate if Manila resident ka and if non-Manila resident ka. So, for Manila resident na adults or children, 150 pesos lang. Pero if non-resident ka naman, 300. So, pag student ka naman na taga Manila, 100. If hindi ka naman taga Manila, 200 pesos. Tapos, syempre, mas discounted yung Manila residents na mga PWD and senior citizens for only 120 pesos. If non-resident naman, 240 pesos. Tapos, ang maganda dito, pag Manila LGU employee ka or school teacher under Manila, 100 pesos na lang. At pag 2 years old and below, no need to register. Libre po pumunta sa Manila Zoo ang mga 2 years old and below. At may kasama kaming napaka-cute na baby boy na mag to turn ng 1-year-old today, kaya siya po ay free. So, yun po. Happy birthday. Shout out to Isaac. Ayan, ang ating inaanak. So, yan. So, at least alam na natin yung mga current rates. Hindi siya ganun kamahalan. At very, very affordable siya for the whole family. So, tara. Let's go. Ay, napapasok tayo guys. Binigyan tayo ng QR code. So, ito yung sascan natin upon entering Manila Zoo. Yan guys, ito kakapasok lang natin sa Manila Zoo. First impression pa lang. First impressions. Napakaganda ng tanawin na makikita mo kasi pinalibutan na nila ng napakadaming trees yung ating nilalakaran. So, tingnan nyo guys yung trees sa taas ko. Sobrang taas. Tapos, syempre, per tree, ginagawan nila ng name para makita din natin na napaka-educational ng ginagawa ng Manila Zoo, especially din for field trips, for students, and yung mga kids. And for us as well, na malaman, ano ba tong mga tree na to? So, itong tree na katabi ko, this is a Philippine national tree called Nara. So, ito guys, tingnan nyo, ang Nara tree. Ang galing lang kasi hanggang sa puno, pinag-iisipan nila na maging educational pa rin, na makakita tayo ng not only iba't ibang klaseng animals, but as well, iba't ibang klaseng mga puno and mga halaman. Yan guys, nakikita na natin yung zebra. Kakaiba yung kulay oh, parang brown na zebra na may mga stripes. Parang Pilipinong zebra to guys. Grabe, unang bungad pa lang, zebra agad nakita natin. Grabe, ang galing kasi hindi nila totally kinikage lahat ng birds. Yung iba, freely lang sila nakaupo sa mga puno, sa taas. Kaya ang galing lang kasi at least hindi naman sila parang malulungkot na nakakage sila. So far, Tita Yols, ano yung iyong first impression sa Manila Zoo? Malaki ba? Maganda? Maliwalas?
10: Actually, nasa Bukana pa lang tayo, ah. And I think it's a wow. Kasi bata pa lang ako. Ngayon lang ulit ako nakabalik.
7: Talaga?
10: So, ang ganda.
7: Yung previous na punta mo sa Manila Zoo, yun pa yung dati?
10: Dati pa yon. Yung dating bata pa ako, maganda na. Pero syempre, lumipas ang panahon. Hindi na natin alam nangyari, no? Umangit na daw, sabi. Pero ngayon, ang ganda pa ang presko dito. Daming puno.
7: Malinis, no?
10: Oo, mukhang malinis talaga siya. And nakakatuwa.
7: Ayan guys, so nakakita na tayo ng isang capybara. So, ang galing kasi usually nakikita ko yung capybara online lang sa ibang bansa. Pero tingnan nyo guys, yung capybara na to, natutulog. Not one, but two. Ang cute-cute pala ng capybara sa totoong buhay. At ang galing na nasa Philippines sila dito sa Manila Zoo. Sa katabi naman, mayroon tayo nakikita mga tortoise. 1, 2, 3, 4. Iba nakatago, iba natutulog. Pero ayan, napaka-cute din pala nila. Kanina nakita ko ng tortoise na mabilis maglakad. So, mabilis din pala talaga sila maglakad. Sa next naman natin na napuntahan, nakita tayo ng isang doubled wattled cassowary. So, akala namin pika kasi ang kulay ng leeg niya. Color blue, tapos may teal. Ganda ng kulay, no? Ganda ng colorway. Tapos meron siyang parang nakalaylay na color red, parang necklace sa kanyang leeg. Ayan. So parang Philippine colors nga, no? At ayan siya. Hello! Interviewin natin. Kamusta naman?
11: Okay lang ako!
7: Nag-enjoy ka ba sa, ano, sa mga nakikita mong tao? Ay, hindi! Nag-enjoy ka ba? Oh, nag-enjoy siya. Ayan. So, parang very gentle naman. Hindi naman niya tinutuka yung window. Oo. Tsaka, ang ganda ng ano niya, no? Yung parang buhok ba yan? Or palong? Matigas yung palong niya. Unlike yung mga chicken na malalambot na red. So, hello. Bye-bye. Oh, ito na. Papasok na tayo sa aviary. Kala nyo, yun lang yung bird na makikita natin ngayon sa Manila Zoo. Pero ngayon, papasok tayo sa mas malaking type of structure na ginawa here in Manila Zoo for the birds. So, ito parang cage structure siya, tapos makakita tayo ng mga free roaming birds. So, tingnan natin. Let's go. Pagpasok pa lang dito, hindi ko in-expect na sobrang dami naman palang birds na makikita. Akala ko parang onting mga birds lang, one per species. Pero hindi eh. Parang multiple animals per species. Tingnan nyo guys yung peacock. Ang dami, parang more than 5 yung peacock. Tapos napakalaki, parang mga fully grown. Tapos, ayan guys, so bilangin natin yung mga peacock ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parang halos 10 na peacock na umiikot ngayon. Tapos napakaganda ng kanilang feather. Yung iba nagpapahinga, yung iba pinapakita yung mga feathers nila. At makikita nyo dyan guys ha, sa, ano, sa baba. Merong 1 and 2 na peacock na nagpapakita ng feathers nila, parang pamaypay. At first time ko lang makakita ng peacock na nagpapakita ng feathers. Talagang, ang laki pala talaga, para silang nasa fiesta. Nakikita mo sa Manila Zoo ang Indian Blue Peafowl, which is a bird. So dahil dyan, tayo ay mag...
10: Jojo? Ano ba?
7: Kaya dahil dyan, ang sasabihin ni Tita Yols ay...
10: Hello, Madam Peafowl!
7: So guys, after the birds sa aviary, nandito na tayo sa mga apex predators. At unang-una natin nakita is a tiger. Napaka-cute naman guys kasi natutulog yung tiger tapos parang nananaginip po, gumagalaw-galaw pa. Naalala ko yung pusa ko kapag tulog ganyan na ganyan. Sobrang cute. Tapos ang chubby-chubby pa ng tummy oh. Tsaka guys, ang na-appreciate ko sa Manila Zoo, hindi nila nilalayuan yung distance para makita natin ng malapitan yung mga animals. Kanina, tiger. Eto, white tiger. So ayan, tapos natutulog na naman ulit sila. So napaka-cute. After the tigers, sa kabila na tayo na area, may mga zebra daw dito, may mga giraffe at deer. So nasan po yung deer? Nasan po yung deer, Tita Yols?
10: Over deer. Oh, there you are.
7: Ayan.
10: There you are.
7: By the way, guys, yung deer na nakita natin kanina, it's actually called the Philippine deer. So amazingly pala, trivia, meron tayong sariling deer na native sa Philippines. So ngayon, ito nakita naman na tayo ng ostrich na hanap na natin. At ito guys, oh, yung napakahabang leeg na parang merong katawan na parang punong-puno ng feathers, parang ano, duster lang yung peg. Hi, ostrich! Ostrich! Ostrich! Ostrich! Apa sila, ayun na yun, nililingan na yung ostrich. Para silang matangkad na chicken. Very, very tall chicken. Na mas matangkad pa sa atin, nakakatakot. Pero cute. Cute yung ostrich dito, guys. Guys, napaka-cute ng African lion. Look! Kitang-kita mo agad, sobrang lapit. Very, very up close. Para siyang nagme-meditate. Not sure if tulog siya or nagme-meditate, pero either way, ang cute. Ayan, dumilat na siya, guys! Hi, lion! And guys, nandito na tayo sa section ng map called Philippine Endemic. Sabi nila pandemic, pero endemic daw. Tingnan natin what it means. Let's go! Makikita natin dito sa loob ng cage, iba't ibang klase ng mga ibon. We have the white-collared dove, we have the white-eared brown fruit dove. So, napaka-cute. kasi these are the birds that you can find in the Philippines. So baka yon yung meaning sa Philippine endemic. At napaka-cute kasi tingnan nyo guys, ang kinakain nila napaka-healthy oh. Meron tayong nakikitang saging na sinasabit somewhere. And then may mga papaya. O, diba? Tapos may mga tinutuka silang mga seeds, mga herbs. Ayan, napaka-cute. So, nakaka-proud kasi we have a really good set and a good number of species na mga birds that can be found in the Philippines. And eto guys ha, yung pinakasikat, one of the well-known na bird species sa Philippines. Nakikita nyo ba yun? Ayan. Kahit wala nga siya sa cage, eh, makikita mo siya anywhere, which is yung Maya. Ayan. So, yan yung typical na bird na nakikita natin sa pag naglalakad tayo sa labas, sa reptile area na tayo ngayon. And grabe, unang bungad sa amin, oh. Napakalaking buwaya, guys. Sobrang laking buwaya. Tapos, hindi siya gumagalaw. Probably natutulog. Sobrang ano lang siya, steady. Pero, nakatakot naman pag gumalaw yan. Baka gumapang na yan kung saan-saan. Pero, ang galing. Sobrang laki. Parang ano lang. Parang statue lang siya sa sobrang static. Pero, yung next naman natin, kung isang buhaya kanina, ito, napakadaming turtle. Sobrang daming turtle. Nakakatuwa kasi ang cute ng mga turtle. Grabe. Ang ganda. Ang ganda talaga so far ng Manila Zoo, guys. Kasi ang bilis lang din ng pacing. So, parang hindi siya dragging. Kitang-kita mo agad. Biglang aircon, guys. Ang galing kasi parang pagpasok natin, para siyang museum. Tapos, aircon. Grabe ang sarap ng aircon, guys. So, okay yan na nilagay nila sa gitna ng map, may aircon. So, para siyang museum na may mga reptiles ha, na makikita natin. So, tara, let's go. Ayan, guys. Habang ine-enjoy natin yung aircon sa loob ng reptile house, kitang-kita natin ito. Meron tayong unang reptile na nakita. Parang iguana. Pero ang ganda ng kulay, guys. So, very orange. For me, mukha siyang isda na snake. Napaka-cute. Oh, ito guys, so tingnan nyo, ang cute oh, parang nasa loob ng malaking aquarium lang. Pero itong mga turtles na to, parang mas malalaki, mga nagsiswimming. Ayun guys, oh. Oh, ha? Ang cute oh, nagsiswimming. So, ito naman, ang laki ng lizard, nagulat ako. Parang buhaya na maliit. Parang alam nyo guys, yung lizard sa bahay. Tapos yung buhaya na malaki na nakita natin kanina, yung gitna nun. Yun, yung monitor lizard. Ayan, so nandito na tayo sa mga monkeys. So yung mga orangutan, mga monkey land. Naglalakad siya sa gilid, sinisilip niya yung mga tao sa baba. Ang cute. Actually, kung ano nakita natin sa picture kanina, ganun na ganun. Akala ko parang pina-edit lang yung buhok niya na parang mohawk. Pero mohawk talaga yung buhok ng monkey na to. Ang galing, parang tao lang. Ang cute. Ang cute, guys. So guys, grabe. Napakaganda ng Manila Zoo. So far, naikutan natin, punong-puno ng iba't ibang mga animals na pwedeng makita. So far, Tita Yos, anong masasabi mo sa Manila Zoo? What's your favorite part sa pag-iikot natin for today?
10: Actually, napagod na kami kaiikot. Eh, eto, tingnan mo yung ano surroundings. Para siyang park. Pagpagod ka, upo ka, meron silang fountain.
7: Ayok.
10: Yes, doon. Mga kahayupan dito, ang gaganda.
7: Marerecommend nyo po ba ito, Tita Yols, ang Manila Zoo na papuntahan talaga ng mga family and friends?
10: Yes, of course. Bukod sa malapit lang to, alam ko lahat, pwede na ma-accessible. And then, mura lang naman ang entrance. At syempre, yung animals, syempre lalo na sa mga bata na ngayon pa lang nilang makikita actual, face-to-face, yung mga animals, unlike laging virtual, laging sa pad or videos. So, dito, makikita na nila.
7: Diba? Super enjoy ba?
10: Yes, enjoy. Pareko, oh, nag-enjoy.
7: So, yun guys, ha? That's all for this episode. Narinig nyo na sa amin from Tita Yols and me na highly recommended talaga puntahan tong Manila Zoo for family and friends. So, yun lang guys for today's video. I hope you enjoyed our Manila Zoo trip with Tita Yols.
10: Yes, ayan. Thank you so much.
7: Ayan. So, again, always remember that adventures are the best way to learn. Again, this is Shira De La Peña, your travel buddy and host here in Real Travels. And I'll see you guys on the next episode. Bye-bye!
10: Bye! Bye-bye!
12: Philippines. Masayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
13: FEBC.
12: Himpilang
13: 702 DZAM.
12: Agapay ng sambayanan.
14: Programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Papuri, FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Papuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
6: On the air, 702-CCAS.
7: You played the best music.
0: Papuri with Junji Marcello.
8: Mabiyayang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello. Maulan, pero mapagpala pa rin ang ating araw. Naway tuyo kayo. Kung kayo naman ay basa, hopefully ay makapunta na kayo sa isang lugar na tuyo. At naway kayo ay nasa mabuting kalagayan. We pray for the protection of each and everyone. Lahat ng mga tagapakinig natin, lahat ng ating mga taga-agapay, mga taga-sunod ng papuring musika, mga followers ng ating 702DZAS Facebook page, maging lahat ng followers ng ating Panginoon, syempre. Okay, shout-out ko na rin lang ang 702DZAS mga kaagapay. Shout-out ko na rin ang 1233DYVS Bacolod listeners, 1143DZMR Isabela listeners, Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay listeners, at CDO people, Noon J 103.3 DXJL, your positive choice. Sa mga awiting ating papatugtugin sa araw na ito, available po yan sa ating Papuri Music Room, papurimusic.febc.ph. Muli po, papurimusic, that's one word, .febc.ph. At siyempre sa lahat ng digital music streaming platforms, yan po Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, at marami pa pong iba. At kaagapay, para makasama nyo kami sa lahat ng pagkakataon dahil hindi mo binibitawan na iyong cellphone, pwede tayong i-download sa ating mobile app, 702DZAS. Hanapin lamang sa inyong paboritong App Store or Play Store. Ano bang ating papatugtugin na album ngayon? Ang feature album natin ngayon ay ang Papuri 25 album. Yes, ito po yung pinakahuli, latest, at hopefully hindi ito ang dulo. Meron pang kasunod, hopefully. Pero marami tayong mga nakaplano sa Papuri. Ano kaya yung mga nakaplano? For now, ating balikan ng Papuri 25 album. Ang tema nito ay tunay na pagpupuri sa ating Panginoon. Yun ang alam ko. I could be wrong, pero ang alam ko, ito ay anniversary ng napakaraming bagay. Kaya ang mga tinap nila ng mga songwriters, mga artists dito ay halu-halong mga baguhan at mga matagal na sa Papuri. Simulan natin. Unang awitin, laging itong pinapatugtog natin kapag patapos na tayo. Pero this time, dahil Papuri 25, ang awiting ng inyong lingkod, ang Papuring Awiting Pasan. Yes! Ito po ay inawit ni Cherise Catrell, Pastora Cherise Catrell. Shout out, Pastor CK. Kamusta ka dyan ni Ken? Dyan sa, hopefully tuyo kayo dyan at hindi ka naman kayo masyadong basang-basa.

Lalo at inawit niya kasama ang kanyang mga kapatid, Charmaine Manalo Campanier, si Dennis Campanier at si Trish Denise Campanier yan, at si Charity Manalo Capistrano, all in the family. Patapos niyan, kapag may oras pa dyan sa segment na yan, magsisingi tayo na ilang mga awitin sa ating Papuri Catalog maging sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: Papuri. FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Papuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
6: On the air. 702
7: DCAS. You played the best music.
0: Papuri with Junji Marcello.
8: Tuloy-tuloy ang pagpapala sa ating programang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello. Kapag Tuesday po, ako inyong kapiling at naway huwag kayong magsasawang mag-tune in sa ating programang ito. Hindi lamang sa Papuri, maging sa lahat ng programa ng 702 DZAS, ng 1233 DYBS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, KIR 104.3 DYFM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 DXJL, your positive choice. At muli po, inanyayahan ko pong makinig kayo ng Papuri 25 album sa ating Papuri Music Room, papurimusic.febc.ph, maging sa inyong paboritong digital music streaming platforms, ang Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, at marami pa pong iba. Alright, tuloy-tuloy tayo. Susunod na mga awitin ay 1, 2, 3, 4, 5 songs. Ito ay sisimula ng awitin ni Brother Sok, William Weva, Isusuko Ang Lahat. At ang umawit po ay si Joan Oliveros at ang nag-arreglo ang kanyang napakagaling na mister na si Marlon Oliveros. Diyos ng Kapayapaan. Likang awitin ni Timothy Velasco, Noel Bituren, Earl Stanley Leferso. At umawit ay ang Victory Worship. Dahil sa iyong kalooban, likang awitin ni Maestro Dr. Joel P. Navarro at inab ng Los Cantantes de Manila. Cruz, likang awitin ni Pastor Laverne Dukot at inab ng Solution Worship. At pinalaya niya, likang awitin ni Bong Imperial at Tagalog Translation ni Maestro Anel De Pano. Inawit ng Papuri USA Team. Sila ay si Daya Dizon, Heather and Danny Fernandez, Trian Madukduk, Noemi Huat at Bong Imperial. At matapos niyan, ay kung may oras pa ay magsisingi tayo ng ilang mga Papuri at Waterwalk Record songs sa bandang dulo ng segment na ito. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: Bandai Impeachment sa FEBC Radio TV.
1: Naging sentro ng pagginig sa 18th araw na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio ang 150,000 na personal funds na inilabas ng isang OBP official para sa umano'y agarang pangangailangan. Ayon kay OBP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio, siya mismo ang naglabas ng 150,000 dahil kailangan umanong matugunan ang isang security-related expenses. Pero ayon sa Defense Counsel na si Attorney Michael Cowa, walang directive na nagsasabing kailangan mag-abono muna ng isang government employee para sa gastusin ng gobyerno. Iginit din ni Cowa na hindi maaaring gamitin ang confidential funds para sa reimbursement alinsunod sa Joint Circular Number 2015-01. Lumabas ang issue matapos ihayag sa trial na mayroong 150,000 na idinagdag sa mga acknowledgement receipts na ginamit sa pag-liquidate ng 125 million confidential fund cash advance. Ayon sa dating OBP Special Disbursing Officer Gina Acosta, matapos niyang ma-release ang 125 million kay dating BPSPG Chief Colonel Raymond Lachica, humingi umano ito ng karagdagang 150,000 para sa security purposes na ipinagkaloob naman ni Ortonio. Sinabi rin ni Ortonio na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin siya nare-reimburse para sa naturang halaga. Samantala, patuloy na sinusuri ng impeachment court kung paano ginamit at niliquidate ang confidential funds na bilang sa mga aligasyong kinatalakay sa Article 1 o Misuse of Confidential Funds. Para sa FEBC Network News, Kael Garcia, Senado.
0: Bandai Impeachment sa FEBC Radio TV.
2: Optimistic and hopeful si Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero na makukumpleto ngayon taon ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ito ay matapos itanong ni Senator Juan Miguel Subiri kung matatapos ang impeachment trial bago ang December break dahil kasabay nito ang deliberasyon ng Senado sa 2027 national budget. Ayon kay Subiri, kakailanganin pagsabayin ng mga senador at kanilang staff ang impeachment proceedings at mga pagdinig sa budget na maaaring umabot hanggang Webes, Biyernes at Sabado. Sinabi ni Escudero na kailangan munang hintayin ang schedule ng Senate Finance Committee bago maitakda ang mas tiyak na calendar ng impeachment proceedings. Dagdag pa niya, kailangan ding mabigyan ng sapat na oras ang Senado para sa pagtalakay at pagpasa ng 2027 national budget bago matapos ang taon. Sa hiwalay na press conference naman, sinabi ni Defense Spokesperson Attorney Michael Cowa na naniniwala siyang nais na rin na magkabilang panig na matapos sa lalong madaling panahon ang impeachment proceedings upang matapos na ang proseso at makapagpatuloy ang bansa anuman ang maging hatol sa impeachment case. Shaira Gabornes, FEBC Network News, Senado.
0: Bandai Impeachment sa FEBC Radio TV.
3: Aba, alam ni Eric John C. Nako, maraming salamat. At mamaya ibabanggitin natin yung pagpapalanan. Pero salamat, Ari John C., sa iyong pagbati. From Guy Santos, congratulations, Kuya Jun C. Sa Diyos ang papuri. Mukhang alam na nila itong balita na ito, no? Salamat at alam nyo. At ang kanyang Bible verse ay Panaghoy 3:25. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa kanya. Panaghoy, yan po ang Lamentations. From Jennifer Arile Cristalino sa Tingin. Good afternoon po. Blessed afternoon sa papuri. Yeah, blessed day po, sabi niya. From Nora Cancela, good afternoon po, Master Junji. God bless po. And from Emelita Legaspi, yeah, tatapusin natin with the Bible verse. Philippians 1:6, He who began a good work in you will be faithful to complete it. Blessed Tuesday po. God bless mga kapapuri. Ayan. Naku, salamat po sa inyong mga pagbati, pagbigay sa mga congratulations. Sabihin ko mamaya kung bakit nag-congratulate ang ilan. Yung isa eh, medyo sinabi niya niya ang dahilan. Pero mamaya ay patuloy tayo magpapasalamat sa Panginoon sa kanyang mga biyaya. In the meantime, ating patugtugin ang last few songs ng ating album na Papuri 25. Ayan, napakagandang album. Kaya ito na. The last 1, 2, 3, 4 songs. Okay. Permanente. Maraming may paborito nito. Likhang awitin ni Brother Paul Armesin at inab ni Samantha pere niya. Buti na lang kay Buti Mol. Ikanawitin ni Brother Toy Polo at inawit ni James Reyes. Sa iyo o Diyos. At ito ay inawit ni His Sounds, mga alumni ng His Sounds at nilikha ni Sister Elise at Doji Simon. Bawat tagumpay aking ibibigay. Yan, nagkamali ako ng title. Ang title pala ay Bawat Tagumpay, Ikaw Ang Nagbigay. Yan, ba't naman aking ibibigay? Bawat tagumpay, ikaw ang nagbigay. Likang awitin ni ating former president and brother Dan Andrew Cura at inawit ni Ruben Laurente, Larry Ilagan, James Reyes, Ebedee Zuniga, Zia Atienza, Ana Bercero, Viola Natividad at si Sister Maestra Eileen Espinosa. Pura. Yan po, magbabalik tayo matapos ng huling awitin for our last segment. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air, 702
6: DZAS. You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
7: Nasa huling bahagi na po ang ating programang Popuri Radio Show at yaman din lamang umuulan bago tayo magtapos ating talakayin ano ba talaga ang ulan para sa atin, ito ba'y pagpapala? Yes, napakalinaw ng Bible para i-point out yung katotohanan na yan. Ang rain, hindi naman all the time siya ay good thing, may mga time siya, pero alam natin yung flood panahon ni Noah, pero let's talk about rain as a blessing. Madalas binabanggit yan, ano? In fact, sa Ezekiel 26, pinangako ng Panginoon, I will send down showers in their season, and there will be rains of blessing. Maging sa Deuteronomy 28:12, the Lord promises to open His rich treasury in heavens to send rain on the land in due season and bless all the work of the people. Sa New Testament, Acts 14:17, si Apostle Paul, ninote niya yung ating Diyos showing kindness by giving rain from heaven and crops in their seasons, filling hearts with joy and food. Ang spiritual meaning talaga ng ulan sa ating pagkakaalam, ang provision ito ng Panginoon. Ito ay kanyang presensya. Ang mga ulan, seasonal rains, ay nagpapatunay ng sustenance sa ating Panginoon, sa kanyang creation and answers. Ito ay tugon sa ating mga panalangin. Ito ay spiritual refreshing din. Ang scripture ay puno ng katotohanan na refreshing rain ay nagre-revive ng dry and thirsty heart. Yan po sa Isaiah 44:3, maging sa Deuteronomy 32:2. At ang ulan po ay naghahatid sa atin ng harvest ng righteousness. Maging sa Hosea, binanggit ito. At ito yung sinabing rains righteousness on His people. Mga verses na ito ay masarap talakayin. Ngunit kapos ng ating oras. Pero bottom line, ang biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng ulan, lalo na yung ulan na talagang pagpapala, ito ay to be welcomed. Ito ay dapat pasalamatan. Ngunit alam naman natin yung iba ay hindi naman mabuti ang dating ng ulan sa kanila dahil bumabaha at nagkakaroon ng hindi magandang epekto. Ito ay hindi na kagagawa ng Diyos, ito ay kagagawa ng tao. Dahil ang siyempre hindi nagiging good steward ang tao at hindi nagtatapon ng maayos ang basura, hindi nililinis ang drainage. Therefore, nagkakaroon ng baha. Pero rain in its purest form ay pagpapala talaga ng ating Panginoon. At pinatunayan ng ating mga Bible verses na ating binanggit. At with that, gusto kong mag-iwan ng one last verse na talagang sana ay mag-iwan sa atin ng magandang image ng ulan. Ito po sa Deuteronomy 32:2. Let my teaching fall like rain and my words settle like dew. Ulitin natin. Let my teaching fall like rain and my words settle like dew. Nawa ang biyaya na ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita, maging sa mga awitin na pinapatugtog natin ito, ay maging parang ulan. Ang kanyang salita ay magsettle sa ating mga puso na parang mga hamog. Yan, napakaganda, hindi po ba? Napakasarap pag-aralan ng salita ng ating Panginoon. At naway, nakatulong po sa inyong pag-deal ng ating feeling natin medyo parang naparami yata ang ulan. Pero, alam natin na nasasalanta tayo ng ulan kapag napakalakas at kadalasan ito rin ay epekto talaga ng climate change dahil kagagawan din natin na hindi tayo maaring magpasawalang bahala lamang dahil ang biyaya ng ating Panginoon ay should be regarded with so much responsibility dahil ang kanyang biyaya ay hindi lamang hinahayaan na mangyari nang wala tayong paglilinang or pag-aalaga. Okay, and with that, malapit na po akong magpaalam talaga. Pero bago yan, gusto ko muling magpasalamat sa lahat ng na-congratulate dahil po ang awitin natin. Two of my songs made it sa Eurovision Philippine Finals. Ang dalawang awitin niya. Pinamagatang una ay ang Between Between sa gitna ng mga between. Between Between. At ang pangalawa po ay Mapadama. At dalawang awitin na biyaya na ating Panginoon. At you know, I invite everybody to listen to the song. At kung gusto nyo, sa Grand Finals po ay sa August 30, meron pong voting doon sa part na yon. At would really appreciate kung pagpapalain nyo po ako na inyong mga boto. Yan po ay sa August 30. So abangan po natin yan sa bandang gabi po yan. Hanapin nyo lamang po ang Eurovision Asia. Muli po, Eurovision Asia. At nandyan po tayo at tayo ay kasama sa contest na iyan. At nawa ay patuloy na hindi lamang, you know, ang favor ng Panginoon ni lamang sa pagpanalo. Sana ay maraming mapagpala sa mga awiting ito. We pray for the entire proceedings, ang buong program at lahat ng mga detalye. Maraming salamat sa mga nag-congratulate at patuloy niyo po kaming ipanalangin. Ayan. And with that, ako po'y magpapaalam na. Pasalamatan natin ang mga nakaagapay natin sa ating broadcast team sa Bukawi Transmitter Site, Protect on Duty, Benjo Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Mosura, Reggie Villena, at ating engineer on duty, JV. Taba, hindi ko pa makalimutan si JV. JV, ay, kamusta ka dyan? I hope you're okay. I hope you're dry. At syempre ang ating scriptwriter at co-producer Kayla Escalante. At gusto ko rin batiin muli. Nakalipas last week, binati ko, pero batiin ko muli ang aking sister na si Pearl at ang aking pamangkin na si EL. Happy birthday sa inyo. At ang very special greeting sa aming tawag namin Mama Bear ng aming Bible Study Group, si Doktora Marie Lim. Happy birthday sa iyo, Sister Marie. God bless you, and we are blessed not only by your profession but also ng iyong ministry, especially sa ating church, sa ating operation, medical missions. God bless you, Sister Marie, kayong mismo ni Brother Gino. At syempre, hindi pwedeng matapos ang programa kung hindi ko babatiin aking pinakamamahal, most favorite human being in the galaxy of galaxies, the universe of universes, my dear Anna. I love you so much and I thank God for you. And with that, magpapaalam na po ako. Muli, ako si Junji Marcelo. At lagi tandaan, sa Diyos ang papuri.

0: Programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Dahil sa pag-ibig
1: mo, sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilan.
2: 702 DZAS.
1: Agapay ng sambayanan. Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo nga po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre tayo po ay palaging nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat po ng mga pagpapala at pribilehiyo ng paglilingkod na kanyang pinagkakaloob sa atin. At syempre maraming salamat sa bawat isa sa ating pagsama sa ating pag-aaral. Tayo po ay dumako sa ating pag-aaral ngayon. Isa po sa mahalagang bagay na tinuturo sa atin sa Biblia bilang bahagi ng ating paglago sa buhay espiritual ay ang ating perspektibo. Alam niyo po, marami tayong mga kinagis ng bagay na itinuturing nating mahalaga, subalit sa harapan po ng Panginoon ay hindi siya importante. May mga bagay po na importante, kailangan nating gawin, kagaya po ng trabaho, pangangalaga sa kalusugan, at iba pang bagay na ito po ay kailangan nating gawin upang maging stepping stone sa pagtupad ng mas malaking bagay. Sa madaling sabi po, hindi yan ang end goal. Hindi po tayo nabubuhay para matali lamang sa paikot-ikot na trabaho, at para bang hindi na tayo babangon mula sa mga ito, at yun na lang ang gagawin natin, sabi nga, until the day we die. Tayo po ay merong layunin mula sa ating Panginoon, at mahalagang makita natin na para matupad ang layuning ito, may pagbabago pagdating po sa perspektibo na kinakailangan nating gawin. So dito po sa ating pag-aaral, iniimbitahan ko kayong tingnan yung Lucas chapter 12, verse 13 to verse 21. Now, napaka-importante po nitong passage na ito kasi dito natin makikita yung story of the rich fool. No? Kadalasan po pag sinabi nating rich, eh hindi ho natin naiisip na yung taong yon ay foolish, di po ba? Sapagkat ang isang taong mayaman, kadalasan naiisip natin yung kanyang skill, talent, yung kanyang abilities to be able to produce wealth and at the same time to reach that particular status. Ngayon, napaka-importante po na ating makita, maunawaan, kung ano po yung lesson na itinuturo sa atin ng Panginoon dito. So hayaan niyo pong basahin ko yung talata. Muli, ito po ay Lucas chapter 12 verse 13 to verse 21. Then someone called from the crowd, "Teacher, please tell my brother to divide our father's estate with me." Jesus replied, "Friend, who made me a judge over you to decide such things as that?" Then he said, "Beware. Guard against every kind of greed. Life is not measured by how much you own." Then he told him a story. A rich man had a fertile farm that produced fine crops. He said to himself, "What should I do? I don't have room for all my crops." So tingnan niyo po dito sa passage, ano, mamaya natin tutuloy. Nakita po natin dito sa umpisang bahagi ay nagbigay ang Panginoon ng babala. At yung babala pong ito ay isang paalala sa atin kung ano yung dapat nating pahalagahan sa ating buhay. Kakaiba po sapagkat yung mayamang ito, ang kanyang problema ay masyado na siyang mayaman. Alam niyo po, meron tayong mahalagang lesson na makikita rito, ano? Paminsan po, yung mga kaabalahan natin, pag hindi talaga natin nakikita sa tamang perspektibo, sapagkat hindi natin pinapahalagahan ang dapat pahalagahan, eh minsan mapapansin po natin nagiging dahilan na lang natin para hindi tayo makasunod. Sa case po nitong rich fool, meron po siyang kayamanan at yung kayamanan niya po ay umabot na sa sobrang dami. Sobrang dami. In fact, kadalasan iniisip natin, di ba, yung mga naidadahilan ba na pag narating ko to, pag natapos to, pag yumaman ako, pag nagawa ko to, pag na-accomplish ko to, okay, magbibigay na ako ng buhay sa Panginoon. Maraming beses na po ay narinig natin yan. Pero dito po sa pagkakataong ito, merong inilantad sa atin na isang kakaibang anggulo sapagkat yung taong ito ay narating niya yon. Pero tingnan niyo po ang kanyang nasa isip. Ang sabi ho ng talata, verse 18, "Then he said, I know I'll tear down my barns and build bigger ones. Then I'll have room enough to store all my wheat and other goods. And I'll sit back and say to myself, my friend, you have enough stored away for years to come. Now take it easy, eat, drink, and be merry." So kapansin-pansin po sa talatang ito, medyo kakaiba ano po, sapagkat dumating na siya sa punto ng kasaganaan, pero ang kanyang naisip ay hindi po yung panahon na para maglingkod sa Panginoon, hindi po, sapagkat ang makikita natin, naging pagkakataon pa ito lalo para siya ay maging abala pa. So nagdagdag na naman siya ng kaabalahan sa kanyang buhay. Sa halip na makita yung pagpapala bilang rason para siya po ay magkaroon ng laya, eh muli na naman niyang itinali ang kanyang sarili. Alam niyo po, hindi ho masama ang yumaman. Ang Diyos po ay hindi naman against sa mayayaman. Ang problem lang po kung ano yung epekto ng kayamanan sa atin. Sa maraming pagkakataon ay nakagagawa ng mga pagdadahilan ng tao at nagsasabi, maglilingkod na, pag narating ko to, naipon ko to, nagawa ko ito. Pero sa puntong ito, mga kapatid, nakita natin ano? Ang tunay na problema ay hindi po yung financial capacity. Ang tunay na problema ay yung kakulangan ng spiritual maturity. Na ang sinasabi nga ng talata, sa kanyang pagyaman, at ang sabi ng talata po ay, you have enough stored away for years to come. So in other words, yung mga darating na panahon ay hindi na niya kailangang magtrabaho. But again, anong ginawa? He made himself busier. Lalo po siyang naging abala at tumutok na naman sa mga bagay na pagkakaabalahan at ito po ang paglalaanan ng kanyang panahon, ng kanyang buhay at mapapansin mo ang kanyang hangarin, sabi nga, take it easy, eat, drink, and be merry. Nothing to do with God's kingdom. And then tuloy po natin yung passage. Sabi ng passage, verse 20 and 21, "But God said to him, you fool, you will die this very night. Then who will get everything you worked for? Yes, a person is a fool to store up earthly wealth, but not have a rich relationship with God." So mapapansin po natin sa talata ang isang realidad na ibinagsak ng Panginoon sa kanya. You will die this very night. At saan mapupunta lahat yan? Alam nyo, napakagandang paalala nito sa atin sapagkat kadalasan po, yung bang ginagawa nating excuse ang ilang mga bagay para hindi gawin kung ano importante. In fact, ang buhay po ay isang pagpapala mula sa Panginoon. Subalit, pagka hindi po tama ang ating pinaglalaanan at pinapahalagahan, ang nangyayari po ay nasasayang natin ang buhay. Yung dapat paglaanan, hindi na paglalaanan, yung hindi dapat bigyan ng importansya, yun ang nabibigyan ng importansya. At bandang huli, natatagpuan po natin ang sarili natin na kulang sa mga bagay na lalong mahalaga. Kaya nga po, itong passage na ito is a very good reminder. Tingnan niyo po, yung word na fool dito po sa passage, ano bang ibig sabihin? According to the Bible Dictionary, yung Greek word na ginamit po dyan, ang kahulugan is a person who is senseless, without spiritual understanding, or who fails to think rightly about the most important things. So isang tao na walang spiritual understanding, isang tao na hindi nakikita ang halaga ng mga bagay na espiritual. Alam nyo, nasanay po tayo sa takbo ng mundo na kung saan Ang mahalaga po ay ang material, ang pinansyal, ang pisikal. Mahalaga ang mga bagay na yan, pero hindi po yan ang end goal ng ating buhay at hindi po yan ang currency sa langit. Ang mga bagay na yan ay pwedeng gamitin to be converted into something that would truly glorify God and last for eternity. Pero ang nagiging problem po, pag natali tayo sa mga bagay na yan, then we lose sight of what is important. At yan po ang naging problem dito. Sabi nga, a fool is not necessarily someone lacking intelligence. Obviously, matalino ang taong to, yumaman eh. But it is someone who lives as though God and eternity are irrelevant. Nandun po yung kanyang short-sightedness na hindi po niya nakita yung importansya ng Diyos at yung importansya ng eternity sa kanyang buhay. Alam niyo, nakakalungkot na reality na marami po ang mga tao sa panahon natin ngayon, whether verbally they proclaim this or maybe by the way they live, they demonstrate this, ay yung mga taong nagpapakita na hindi mahalaga ang Diyos. They don't pray to God, they don't pursue God's will, they make up their own decisions based on their preferences instead of seeking God's will. Yan po ang reality niyan. Mas nakakalungkot pa nga ang realidad na kadalasan po ay binibigyan ng importansya yung sariling kagustuhan ng higit pa sa kalooban ng ating Panginoon. At madalas pa nga parang ang tingin sa Diyos ay malaking kaabalahan sa kanilang buhay at sa kanilang mga ginagawa. Kaya napaka-importante po na ibalik tayo sa tamang perspektibo. Imagine ang taong ito ay naging matagumpay, pero tagumpay sa maling bagay. Ang sabi po ng isang preacher, si Jonathan Edwards, ang sabi niya, "Be not afraid of failing. Be afraid of succeeding at things that do not really matter." Huwag daw tayong matakot na tayo po ay mabigo. Ang katakutan daw po natin ay yung tayo ay maging matagumpay sa maling mga bagay. Can you imagine, ano? Maging matagumpay sa maling bagay. Ang ibig sabihin, nagbuhos ka ng effort, nagbigay ka ng panahon, nagbigay ka ng pagtutuon, pero ang pinagtuunan, pinaglaanan, at iyong pinursue ay mga bagay na hindi pala yan ang makabuluhan sa buhay na ito. Kaya nga po, napakaganda ng reminder na ito. Dahil tayo po sa araw-araw, we may not be as rich as this rich fool, but we can be as foolish as this person. Di po ba? Hindi man tayo maging kasing yaman nung mayaman sa kwentong ito, pero baka pwede tayo maging kasing foolish niya o masigit pa. Bakit po? Dahil kadalasan po ay nabibigyang daan ang hindi importante. Marami ang sinasayang ang oras, tapos bandang huli ay hihiling ng karagdagang oras. Marami po ang sinasayang ang pera sa hindi importante, bandang huli kinakapos sa lalong importante. So, nakakalungkot isipin na ito po ang madalas na kaganapan sa buhay ng mga tao. Kaya yan po ang babalang binigay sa atin. Now, dito po sa Lucas chapter 12, ay merong ilang babala na binitawan din sa atin. Yung una po is the danger of hypocrisy. Ano ba yung hypocrisy? Yung word na hypocrite ay galing po sa salita na ang ibig sabihin ay artista o isang taong nagpapanggap, no? Pretending to be somebody that he is not or somebody he has no intention of becoming. Nagpapanggap. Bakit po mapanganib ang hypocrisy? Kasi una, when you are a hypocrite, ang mas mahalaga sa iyo yung sasabihin ng tao kaysa po ang pananaw ng Diyos. Kasi ang totoo, wala naman tayong maitatago sa ating Panginoon. Wala ho tayong pwedeng itago sa harapan ng ating Diyos. Naitatago lamang naman natin ito sa ating kapwa. Di po ba? Hindi natin kayang itago sa harapan ng ating Panginoon. Ang nakakalungkot na realidad po, when we become hypocrites or when we act in hypocrisy, una, hindi naman natin naluluwalhati ang Diyos. So what's the point of having a religion that does not really glorify God? Number two, it's not personally beneficial. Anong pakinabang mo? Sinabi nga dun sa James chapter 1, kung maalala po ninyo, binigyang paliwanag yung tao na siya po ay nagbabasa ng Bible, pero hindi niya isinasabuhay ito. Kung maalala niyo po, ang sinabi po roon eh, para siyang tao na tumingin sa salamin at nakita niya yung mga dapat i-improve pero wala siyang ginawa para dito. Di ho ba? Can you imagine, ano? Para tayo nagpunta sa doktor at nagsabi ng ating sakit, na-diagnose, nabigyan ng reseta, and then pag-uwi natin, ang nasa isip natin, akala nung doktor, maisahan niya tayo. Hindi natin iinumin yung gamot. So wala ho tayong ibang niloko kundi ang ating sarili. So, pag merong hypocrisy, one, we do not glorify God because He sees everything. Number two, it does not benefit us personally dahil bottom line, anong pakinabang na meron tayong pananampalataya at tayo'y nagpapanggap lamang? Ano hong pakinabang sa atin ito? So, wala hong nagiging tunay na blessing sa ating buhay. Di ho ba nagkakasala pa tayo in the process? Kaya ang Panginoon nagbigay ng babala. Dahil maraming tao po nung time na yon, yes, they were spiritual and religious from one perspective, pero sa paningin ng Panginoon, marami sa kanila were living in hypocrisy. Kaya babala ito. Bakit po? Because all of us, lahat tayo, tayong lahat, ay merong tendency to become people pleasers and to become hypocrites. Totoo po yan. Lahat tayo ay nasa panganib na tayo po ay magpanggap at hindi po tayo magbigay ng pahalaga sa ating Panginoon. So, let us be warned by the Word of God. Number two, beware of covetousness. Ito po yung passage about the rich fool. Ang isang tao na walang satisfaction ay isang tao na hindi makapagbibigay ng tunay na pagsamba. Bakit po? Because without satisfaction, there is no gratitude. Pag walang gratitude, there is no genuine worship. Paano natin sasambahin ang Panginoon samantalang hindi natin makita ang mga bagay na dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon? At kadalasan po, nagiging problema itong covetousness na ito because we complain, we compare, di ho ba? And sometimes we crave things that are not really pleasing to God. Mga bagay na dahilan kung bakit hindi matapos-tapos ang ating mga paghahangad. Kaya po ang Bible merong babala dyan. Kagaya po nung lumapit sa kanya, di ho ba, at nagtanong, ang sabi sa kanya, kayo naman po ang mamagitan sa amin ang kapatid ko para hatiin ng maayos yung aming nama ng lupain. Eh ang totoo po nun, ang problem nila is the problem of the heart. Kahit anong hati at tulong ang gawin mo, if the heart is not satisfied, if there is no satisfaction, then there is no proper settlement. Sa isang taong ganid, eh wala hong proper settlement. Palaging uhaw, palaging naghahangad, palaging kulang, palaging dagdagan pa. Yan po yung pangalawang danger. The third danger, beware of worrying. Yung talata po sa Luke chapter 12, verse 22 to 34, very similar, cross-reference po, doon sa Matthew chapter 6, na ang pag-aalala ay isa rin sa mga bagay na pumapatay sa ating masiglang ugnayan sa Panginoon. Kasi pag ang isang tao ay nag-aalala, ang ibig sabihin po noon, we want to control things. I remember, no, yung stress. Ano ho ba yung word na stress? Maganda yung explanation ng isang author. Sabi niya, ang mga bagay na nagdudulot ng stress sa atin ay yung mga bagay na gusto nating kontrolin pero hindi natin makontrol. Yan po ang reality. Halimbawa, nagtatrabaho kayo, may deadline, you cannot control time, so you get stressed. Meron kayong mga tao na ayaw sumunod sa inyo, hindi nyo sila makontrol, you get stressed. Di po ba? So basically, yung stress natin nanggagaling doon sa pagnanais natin na kontrolin ang mga bagay. So sa buhay po natin na ito, yung worry is an indicator na paminsan po may mga bagay na hindi talaga natin kayang kontrolin and yet we're trying to control them at ang resulta po, we end up worrying. May mga bagay talagang hindi natin kayang kontrolin. Pero hindi po ibig sabihin nun, wala tayong pag-asa o dapat panghinaan tayo ng loob. Pwede nating ipagkatiwala sa ating Panginoon. Ang sabi nga ng isa pang author, worry is a thief that robs us of joy. Sa halip daw na makita natin yung pagpapalang nariyan na sa ating buhay, when we are in the state of worry, hindi po natin nakikita yon. at tayo po ay nalulunod ng mga pag-aalala na mga bagay na maaaring mangyari at maaaring hindi mangyari. So ang bottom line, meron po tayong pwedeng gawin. We can trust the Lord. If you remember Philippians 4:6-7, do not worry about anything, instead pray about everything. Baka sa puntong ito, meron po kayong mga bagay na inaalala at mga bagay na nagkokos sa inyo ng sobra-sobrang stress. Maybe we're trying to control what we cannot really control. Maybe yung nararamdaman nyo is valid, pero yung reaction natin is not valid. And what should be the valid reaction? Ang tamang reaction po is to turn to God, at ang tamang reaction po is to trust God. Pagtiwalaan ng Panginoon, pagkaloob natin sa Kanya. Sabi nga, pray about everything. Tell God what you need, and then the peace of God will be given to us. So yung worry po is another thing na kailangan nating bantayan. So beware of hypocrisy, beware of covetousness, beware of worrying, and beware of spiritual dullness. Okay, isa pa ito. Paminsan po, nagiging problema natin is that we're trying to do God's work while at the same time remain spiritually dull. Pag sinabi nating spiritually dull, ang ibig sabihin po, yung bang wala tayong spiritual cutting edge. At ang reason po doon ay dahil pabaya tayo sa ating spiritual life. And maybe dahil hindi natin nabibigyan talaga ng tuon ang mga bagay na spiritual, and then we're trying to do the work that God has given us to do. Yung empowerment is very important. Yung rootedness sa salita ng Diyos is very important. Yung sensitivity sa leading ng Panginoon is very important. At ang mga bagay pong ito ay hindi natin makakamtan kung wala tayong kahandaan to sacrifice to pursue these things. Kung wala tayong kahandaan para gawin ang mga bagay na kailangan para tayo po ay magkaroon ng spiritual cutting edge. And yet, a lot of people are taking spiritual things very lightly because they are so focused, invested on the material, the physical, and the financial. Kaya nga, napakatindi nung binitawang salita ng Panginoon eh. Ang sabi niya, tonight, you will die. Yung reality ng death shatters everything. Di po ba? It shatters everything. Ang daming plano, ang daming balak gawin, tagumpay. Yung reality of death makes you realize, am I really successful in the eyes of God? Am I really secured? Dahil nakontrol niya yung yaman niya, pero yung kamatayan, hindi. So magandang paglilinaw po. Kaya mga kapatid, sana po ang ating pag-aaral ay magbalik sa atin sa tamang perspektibo. Isipin natin ito, kung ang mga bagay na iyan ay walang kabuluhan sa iyo sa iyong deathbed, ang question, ipupursue mo ba? Kailangan po nating harapin ang katanungan yan. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Dito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyo lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.
4: Kapangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
5: Filipino ang tawag sa katutubong wika ng buong Pilipinas. Ginagamit ito sa pagbigkas at pagsulat na paraan ng mga pangkating katutubo sa buong kapuluan. Sangayon sa Artikulo 14, Section 6, nararapat na magsagawa ng mga hakbangin ang pamahalaan upang ibunsod at puspusang itaguyod ang paggamit ng Filipino bilang opisyal na wika ng komunikasyon.
4: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.

0: may dahilan ng patuloy na paghihirap ng isang bansa. Hindi ito kusang dumarating. Subalit mayroon ding dahilan kung bakit ang isang bansa ay patuloy na lumalago at nagiging payapa. Basahin po natin ang tatlong talata ng Kabanatang 10. Ganito po ang mababasa. Ang lahat ng nasasakupan ni Haring Aswero ay sapilitan niyang pinagbabayad ng buwis, pati ang maliliit na pulong. Ang kapangyarihan ng hari at lahat ng ginawa niya, pati ng pagkataas sa katungkulan ni Mardokyo at ang malaking karangalang ibinigay niya rito ay pawang nakasulat sa aklat kasaysayan ng hari ng Media at Persia. Si Mardokyo ang punong ministro ng Haring Aswero at mahal na mahal ng taong bayan sapagkat wala siyang inisip kundi ang kanilang kapakanan at kabutihan. Ako ay naniniwala na kung ang iisipin ng mga mamamayan at ng mga pinuno ng bansa ay pagmamahalan at pagpapahalaga sa bawat isa, mapapawi ang paghihirap at walang ibang patutunguhan ang isang bansa kundi sa pag-unlad. Sa oras pong ito ay matutunghayan natin ang huling mensahe na hahanguin sa aklat ng Esther. Ito ay hatid sa atin ni Pastor Fino de la Peret dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Sinapit po natin ang huling mga kabanata ng ating pag-aaral sa aklat ni Esther. Ngayon po ay hahanguin natin ang ating pagbubulay sa aklat ng Esther kabanatang 9 at 10. Walang sino man ang nakapagsasabi kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Ganyan ang kalagayan ng mga taong nakabilanggo, mga taong bibitayin. May mga taong namamatay dahil sa kaparusahan ng kanilang kasalanan. Ang iba namang dahilan ay ang pagkakaroon ng matinding karamdaman o kaya ay ng mga sakuna na nangyayari sa kanilang buhay. At ang iba naman ay sadyang nagpapakamatay. Iba-iba ang dahilan ng kamatayan. Subalit ang mahalagang katanungan ay kung saan patutungo ang iyong kaluluwa kung ikaw ay mamatay. Isa lang ang buhay ng tao dito sa ibabaw ng lupa. Subalit meron pang buhay sa kabilang buhay. Dalawang bagay lamang, buhay sa piling ng Diyos o buhay na walang hanggang kaparusahan. Balikan po natin ang kasaysayan ng mga Israelita sa aklat ng Esther. Nalalapit na ang araw ng pagpapaslang sa mga Hudyo at ang tanging pag-asa sa kanilang kaligtasan ay ang pangako at tulong ng hari sa pamamagitan ng bagong kautusan na kanyang ginawa. Pagkakaisa, tapang at lakas ng loob lamang ang kanilang natatanging sanggalang upang may pagtanggol ang kanilang sarili. Walang makapagsasabi kung ilan sa kanila ang makaliligtas at kung ilan sa kanila ang mabubuhay. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam sa lahat ng mga pangyayari sa ating buhay. Tapat ang Diyos at hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak at hindi yon mababago sapagkat siya ang Diyos na mapagmahal, ngunit makatarungan at tumutupad ng kanyang mga pangako. Magpatuloy po tayo ngayon at alamin ang mga pangyayari sa buhay ng mga Hudyo. Basahin po natin sa aklat ng Esther, 9, 1 at 2 na ganito po ang sinasabi. Sa 13th ng 12th buwan na siyang buwan ng Adar, nang ang utos at pasya ng hari ay malapit nang ipatupad. Nang araw na iyon na inaasahan ng mga kaaway ng mga Hudyo na makapaghahari sila sa kanila. Ngunit ito ay binago upang maging araw na ang mga Hudyo ang siyang maghahari sa kanilang mga kaaway. Ang mga Hudyo ay nagtipon-tipon sa kanilang mga lungsod sa lahat ng lalawigan ni Haring Ahasweros upang patayin ang mga naghahangad ng kanilang kapahamakan. Walang makatalo sa kanila sapagkat ang pagkatakot sa kanila ay dumating sa lahat ng mga tao. Inihanda ng mga Hudyo ang kanilang sarili sa paglipol sa kanila ng mga kaaway. Subalit binigyan sila ng proteksyon ng kautusan ng hari. Bagamat nagtipon-tipon sila sa isang lugar at humawak ng mga bagay na maaari nilang gamitin sa pagtatanggol sa kanilang sarili. Naroon ang tulong mula sa hari. Ang mga kawal nito, ang mga namumuno sa bawat lugar, lahat ng nanunungkulan sa hari ay naatasang tumulong upang ipagtanggol ang mga Hudyo. Sino nga ba ang magkakaroon pa ng lakas ng loob na kalabanin sila? ang mga kamag-anak ni Haman at ang buong lahi nito ay handa ring magbuwis ng buhay para sa kapakanan ng kanilang ama. Kaguluhan ang naging dulot nito sa buong kaharian, ngunit ito ang tanging paraan upang mapagtagumpayan ng mga Hudyo ang panganib sa kanilang buhay. Ito ang pag-iingat ng Diyos sa kanila. Hindi ba ganito rin ang nangyayari sa maraming bansa ngayon? Nag-aaway dahil sa pagkakaiba ng kultura at ng paniniwala. Maraming walang malay ang nadadamay at maraming buhay ang nasisira dahil sa karahasan. Ang mga Muslim at mga Kristiyano, ang pamahalaan ng mga rebelde, ang mga empleyado at mga kumpanya, ang mga pulis at masasamang loob, araw-araw ay makikita sa mga pahayagan at mga telebisyon ang walang katapusang kaharasan na pangyayari sa sanglibutan. Ano ba ang ginagawa ng Diyos sa kalangitan? Marahil yan ang tanong ng marami ngayon. Kaibigan, marahil hindi ang Diyos ang nakalilimot, kundi tayong mga tao ang nakalilimot sa Kanya at nabubuhay sa pagkagahaman at pagkamakasariling layunin. Ang namumuhay sa kasalanan at walang taros na kasayahan ng sanglibutan, ang tamasahin ng kayamanan ng daigdig at hindi marunong masyahan. Ang kayamanan ay taglay ng sanglibutan, simula pa ng likhain ng Diyos. Ang mundo ay hindi natin pag-aari at wala tayong karapatan na angkinin ang kayamanan nito, sapagkat ito ay pinagkaloob sa atin ng Diyos upang tugunan ang ating mga pangangailangan, hindi ang ating mga luho at kagustuhan. Sapat ang biyaya at mga pagpapala sa atin ng Diyos upang matugunan ang ating mga pangangailangan, ngunit tayo ang marupok, madaling matukso ng kapangyarihan at kayamanan, kaya walang kapayapaan. Nauwi sa alitan, bangayan, pag-aaway at sa bandang huli ay digmaan, hanggang sa ang mga taong ito ay patuloy na nagahari ang kasakiman at hangad na ang kinin ang kayamanan at kapangyarihan. Mahirap bang unawain na lahat ng nasa daigdig na ito ay kaloob ng Diyos upang ipakita at ipadama sa atin ang dakila niyang pagmamahal? Ngunit binulag ng pagkamasarili ang tao, sa halip na makita natin ang kabutihan at kapangyarihan ng Diyos, ang pansariling kapakanan ang pinagtutuunan natin ng pansin. Hindi ang kabutihan ng Diyos, hindi ang Kanyang katapatan at pagmamahal ang ating nakikita. Basahin po natin ang sinasabi sa 2 Korinto 4 na kabanata talatang 4. Sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanglibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Mapanlin lang ang demonyo at katagumpayan niya ang bawat kasalanan na nagagawa ng tao. Isa rin ba tayo sa mga nalilinlang ng kaaway? Kabutihan at kapayapaan ang nais at kalooban ng Diyos, samantalang kaguluhan at kahangalan ang nais ng demonyo. Huwag sana nating ipahintulot na malinlang tayo at mabulag ng karangyaan ng sanglibutan. Magpatuloy po tayo sa mga susunod na mga talata sa aklat ng Ester Kabanatang 9, talatang 3 at 4. Lahat ng mga pinuno ng mga lalawigan, mga gobernador, mga tagapamahala at ang mga pinuno ng kaharian ay tumulong sa mga Hudyo, sapagkat ang takot kay Mordecai ay dumating sa kanila. Sapagkat si Mordecai ay makapangyarihan sa bahay ng hari at ang kanyang katanyagan ay lumaganap sa lahat ng mga lalawigan, sapagkat ang lalaking si Mordecai ay lalo pang naging makapangyarihan. Si Mordecai na kanilang kakampi ay nasa panig na ng hari. Wala na si Haman na gustong lumipol sa kanila. Ang hari na gumawa ng kautusan ay siya ngayon ang nagbibigay ng proteksyon sa mga anak ng Israel. Sa ating buhay ngayon, ang trono ng Diyos ay siyang nag-iingat sa atin. Kahit sa anumang mga pangyayari na naroon ay hindi mawawala ang katapatan ng Diyos, sa kanyang pag-iingat sa atin. Sino pa ba ang ating magiging kanlungan at ang ating kaligtasan kung hindi ang Diyos? Walang iba, sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ikawalong kabanata, talatang 33 at 34. Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga pinili ng Diyos? Ang Diyos ang siyang umaaring ganap. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay? Oo, siya ang namatay. Ngunit muling nabuhay mula sa mga patay na siya rin ang nasa kanan ng Diyos na namamagitan para sa atin. Ito ang mga dahilan kung bakit walang sinumang makahahatol sa atin. Hindi ba kahanga-hanga ang bagay na ito na ginawa ng Diyos para sa atin? Alam ng Diyos ang nararamdaman mo at ang nararamdaman ko. Siya ang namamagitan para sa atin. Tulad natin ay mga maruming basahan sa harapan ng Diyos at hindi kailanman makapagbibigay puri sa kanyang harapan. Subalit dahil sa dakilang pag-ibig sa atin ng Diyos, ang kamatayan ni Kristo ang naging daan upang magkaroon tayo ng tulay patungo sa kanyang kalwalhatian. Siya ang banal na tupa na namatay sa cross upang tayo ay iligtas mula sa kasalanan at pagkalaoban ng walang hanggang buhay. Binago niya ang buhay natin bilang mga makasalanan at pinagkalaoban niya tayo ng kaligtasan. Ganito po ang sinasabi sa aklat ng Hebreo, ika-apat na kabanata, talatang 14-16. Yamang tayo'y merong isang marangal at pinakapunong pari na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos ay hawakan nating matatag ang ating ipinapahayag hanggat tayo'y merong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Isa na tinutukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin. Gayon may walang kasalanan. Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Ang ating tagapagligtas ay itinakwil ng sanglibutan. Sinaktan niya at inapi, ngunit mga kaibigan, siya ang hari ng mga hari, ang Diyos ng mga Diyos, at darating ang takdang araw na siya ay muling magbabalik. Kaya magsanay na tayong lumuhod, sumamba at magpuri sa Kanya. Mamuhay tayo ayon sa Kanyang kalaoban at ipakita natin sa sanglibutan kung sino ang Diyos na tinutukoy natin sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Naibigay na ang bagong kautusan, ngunit marami pa rin ang hindi naniniwala sa kautosang ipinalabas ng hari at kamatayan ang hatol sa kanila. Hindi sila nananalig at nagtitiwala sa pangako ng kaligtasan. Naibigay na ang daan ng kaligtasan. Kailangan lamang nating tanggapin at manampalataya kay Hesukristo na tagapagligtas. Kaya dapat ay manampalataya tayo sa Panginoon para sa ating kaligtasan. Panaligan natin ang mensahe mula sa salita ng Diyos. Basahin po natin ang sinasabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Unang Korinto, kabanatang 15, talatang 3 at 4. Sabi po niya, sapagkat iminigay ko sa inyo una sa lahat, ang akin ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Sa bagong kautusan ng Diyos, ang bawat isa ay nagkaroon ng pagkakataon na maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa gawa. Sinasabi po naman sa Ebanghelyo sang ayon kay Juan, unang kabanata, talatang 12 ang ganito, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalatay sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Ang magandang balita, ang mensahe ng kaligtasan ngayon, ipinagkaloob sa atin ng Diyos at nasa ating sariling pagpapasya kung paniniwalaan natin at tatanggapin na siya lamang ang tanging pag-asa upang makamtan natin ang kaligtasan. Patuloy po nating alamin ang mga pangyayari sa buhay ng mga Hudyo sa aklat ng Ester, 9 na kabanata, talatang 17 hanggang sa 10 kabanata, 3 talata. Ito'y nang 11 araw ng buwan ng Adar, at nang 14 na araw ay nagpahinga sila, at ginawang araw ng kapistahan at kasayahan. Ngunit ang mga Hudyo na nasa Susa ay nagtipon ng 13 at 14 na araw. At nang 15 araw ay nagpahinga sila, at ginawa iyon na araw ng kapistahan at kasayahan. Ngunit ipinagdiwang ng mga Hudyo sa mga nayon na naninirahan sa mga bayan, walang padir ang 14 na araw ng buwan ng Adar bilang araw ng kasiyahan sa kapistahan.

kasayahan para sa kanila at mula sa pagtangis ay naging mga araw ng kapistahan. Gagawin nila ang mga iyon sa mga araw ng pagsasaya at kagalakan, mga araw para sa pagdadala ng mga piling bahagi ng handog na pagkain para sa isa't isa at kaloob para sa mga dukha. At ginawang kaugalian ng mga Hudyo ang bagay na kanilang sinimulan at gaya ng isinulat ni Mordecai sa kanila. Si Haman na anak ni Amidata na Agiyo, nakaaway ng lahat ng Hudyo, ay nagbalak laban sa mga Hudyo upang lipulin sila. Ngunit nang si Esther ay humalap sa hari, siya ay nagbigay ng utos na nakasulat na ang kanyang masamang balak laban sa mga Hudyo ay mauwi sa kanyang sariling ulo at siya at ang kanyang mga anak ay dapat ibitin sa bitayan. Kaya't kanilang tinawag ang mga araw na ito na Purim. Ayon sa Katagangpor, iyon ay dahil sa lahat ng nakasulat sa sulat na ito at dahil sa naranasan nila sa bagay na ito at dahil sa lahat ng dumating sa kanila, ang mga Hudyo ay nagpasya at nangako sa kanilang sarili at sa kanilang mga anak at sa lahat ng umanib sa kanila na walang pagsalang kanilang ipagdiriwang ang dalawang araw na ito ayon sa nakasulat at ayon sa pangakong itinakda taon-taon. Ang araw na ito ay alalahanin at ipagdiwang ng bawat salinlahi sa bawat angkan, lalawigan at lungsod. At ang mga araw na ito ng Purim ay hindi lilipas sa mga Hudyo. Ang alaalaman sa mga iyon ay lilipas sa kanilang mga anak. Nang magkagayoy si Rena Esther na anak na Abihail at si Mordecai na Hudyo ay nagbigay ng buong nakasulat na kapamahalaan upang pagtibayin ng ikalawang sulat tungkol sa Purim. Ang sulat ay ipinadala sa lahat ng mga Hudyo sa 127 lalawigan ng kaharian ni Ahasweros na may mga salita ng kapayapaan at katotohanan na ang mga araw na ito ng Purim ay ipagdiwang sa kanilang mga takdang panahon ayon sa ibinilin sa mga Hudyo ni na Mordecai na Hudyo at ni Rena Esther at ayon sa kanilang ipinasya sa kanilang sarili at para sa kanilang mga anak tungkol sa kanilang mga pag-aayuno at pagdaing at pinagtibay ng utos ni Rena Esther ang mga kaugaliang ito ng Purim at iyon ay itinala. Si Hari Ahasweros ay nagpataw ng buwis sa lupain at sa mga baybayin ng dagat sa lahat ng mga gawa ng kanyang kapangyarihan at kalakasan at sa buong kasaysayan ng matataas na karangalan ni Mordecai na ibinigay sa kanya ng hari. Hindi ba nakasulat sa aklat ng mga kasaysayan ng mga hari ng Media at Persia? Sapagkat si Mordecai na Hudyo ay pangalawa kay Haring Ahasweros at siya ay makapangyarihan sa gitna ng mga Hudyo at bantog sa karamihan ng kanyang mga kamag-anak sapagkat inunan niya ang kapakanan ng kanyang bayan at namagitan para sa ikabubuti ng lahat ng kanyang mga kababayan. Tayo ay merong tagapagligtas at darating ang takdang panahon na siya ay muling paririto upang kunin ang mga naging tapat sa kanya. Kaibigan, nais tayong gabayan ng Diyos sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin. Lumapit tayo sa kanya at lubos na magtiwala, dalhin ang kanyang pag-ibig at kaluwalhatian. Maraming mananampalataya ang naniniwala na ang pag-iingat ng Diyos ay malayo at hindi nito maabot ang mga taong malayo sa kanya. Sila ang mga taong namumuhay na labas sa kalooban ng Diyos. Marahil ay maayos ang takbo ng kanilang buhay, maliwanag ang sikat ng araw at malinis ang kanilang daan. Walang katitisuran. Iniisip nilang kaya nilang panindigan ang lahat ng bagay na walang tulong iba, kung kaya't nalilimutan na rin nila ang Diyos. Ngunit isang araw ay darating ang hangin, ang bagyo at sila ay mababahala dahil sa nagbabadyang kapahamakan at saka pa lamang sila kikilos at tatawag sa Diyos upang humingi ng tulong. At kapag nalampasan ang krisis sa kanilang buhay, ay sasabihin nilang pinatnubayan ako ng Diyos. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay nananatili ang pag-iisip.

0: ingat sa kanila ng Panginoon. Ang bawat pangyayari sa ating buhay ay pamamaraan ng Diyos upang ipaalaala na siya ang buhay at nagmamalasakit sa atin. Kaibigan, palaging suma sa atin ang pag-iingat ng Diyos. Siya ay hindi nagbabago at hindi nagkukulang. Ang kanyang pag-ibig ay hindi kumukupas. Siya noon, siya ngayon, at siya ang walang hanggan. Isuko natin at ipasakop sa kanya ang ating buhay. Kung iyong nanaisin sa sandaling ito, ay maaari kang umalis sa kinalalagyan mo ngayon, sa kulungan ng iyong sariling kalaoban. Tanggapin mo ang kanyang biyaya. Walang kasing saya at kasing mapayapa ang pamumuhay sa ilalim ng kalooban ng Diyos. Samantala kung ikaw ay labas sa kanyang kalooban, para sa iyo ay naroroon pa rin ang kanyang pag-iingat. Patuloy siyang tatayo sa iyong panino upang pangalagaan ka. Maikli lamang ang ating buhay dito sa sanglibutan. At pagkatapos ng buhay na ito, ay buhay na walang hanggan naman ang kanyang ipagkakaloob sa mga mananatiling tapat sa kanya. Kaibigan, saan mo gugugulin ng walang hanggang buhay? Sa kamatayan o sa buhay na walang hanggan? Buhay na walang hanggan ang handog sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa bugtong niyang anak na si Hesukristo. Ganito pang sinasabi ng napakatanyag na talata sa Ebanghelyo sangayon kay Juan, 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag nang mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ako ang pipili ng kaligtasan para sa inyo. Ikaw ang tanging makapagpapasya kung saan mo gugustuhing pumunta. Mahal ka ng Diyos at laging naroon ang kanyang pag-iingat sa iyo. Katulad nila Esther at Mordecai, ang Diyos ay may plano sa iyo. Magtiwala ka lamang at patuloy kang lumago sa pananampalataya. Mahal ka ng Panginoon, kaya't ngayon din ay lumapit ka sa Kanya at siya ay iyong panaligan. Tayo po ay manalangin. May bigin at mapagpalang Ama, kami po'y dumudulog sa iyo. Nagpupuri kami, nagpapasalamat, sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat tulad ng iyong ginawa kay Esther at kay Mordecai, at gayon din sa mga Hudyo, hindi mo sila pinahintulutan na mapahamak. Gayon din po, Panginoon, kami nananalig at umaasa na magagawa mo ngayon kung ano ang ginawa mo sa kanila. Patuloy mo kaming gagabayan, ililigtas mo at ilalayo sa mga kapahamakan. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang iyong mga anak at mga lingkod na sa oras nito'y nakikinig ng iyong mga salita. Dalangin po namin na pagpalain mo at palaguin ang kanilang mga kabuhayan. Panginoong Diyos, gayon din idinadalangin ko ang bawat himpilan ng radyo na ginagamit sa paghahayag ng iyong mga salita. Gayon din, Panginoong Diyos, sa mga tahanan na merong mga kaguluhan, Panginoong Diyos, mangusap ka sa kanila upang magkaroon ng pagkakasundo. Kami po'y umaasa na kami ay patuloy mong iingatan at pagpapalain, sapagkat ang lahat ay amin pong idinadalangin at hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: If you know God, He can bring His grace to bear on your situation, and He can take broken things and mend them and make out of brokenness that which is beautiful, but only God can do that. He's the only one.
3: Join Dr. David Jeremiah for his series, Powerful Principles from Proverbs, next time on Turning Point.
4: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
5: 36, 37, tapos may isa pa akong ginawa, 38. Ay, ang dami naman.
6: Anak, anong binibilang mo?
5: Eh, mami, wag na po, nakakahiya.
6: Ano nga yun, anak?
5: Eh kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
6: Eh bakit mo binibilang?
5: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
6: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
5: Ilan po?
6: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
5: 70 times 7? Parang dami po, mami.
6: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
5: Hindi po siya nagsasawa?
6: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat nating gawin sa mga taong nagkakamali sa atin, ang palagiang magbigay ng forgiveness.

0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Manong, sa Makati ho tayo.
2: Sige ho, ma'am. Ma'am, okay lang po ba kung mag-shortcut ho ako? May dadaanan lang po sana ako sa Mayloban.
1: Manong, kinakabahan naman ako sa inyo.
2: Naku ma'am, huwag kayong mag-alala. Safe po kayo.
1: Manong, ano yan?
2: Ito po ba? Mga food packs po ito. Hinahanda ng miss ko tuwing umaga. Pinamimigay ko po ito minsan sa pamilyang nakatira sa ilalim ng tulay. Para sa maliit na paraan man lang ho, makatulong ako. Kaya ho ako nag-shortcut dito kasi kahapon habang namamasada, nakita ko ho na may nakatira sa ilalim ng tulay dito. Sila po ngayon ang bibigyan ko ng pagkain.
1: Naku Manong, ang bait nyo naman po ng asawa mo. Tutulungan ko na po kayong ipamigay yan dito ha.
0: Sinabi ni Jesus sa Mateo 25, talata 35 at 40, "Sapagkat ako'y inyong pinakain noong ako'y nagugutom, ako'y inyong pinainom noong ako'y nauuhaw. Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. Kaya naman, sikapin natin maging bukas palad sa pagtulong sa mga nangangailangan sa anumang pagkakataon."

0: Suma sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
1: Heartline.
0: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
1: Heartline.
0: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
1: Heartline.
0: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

Magandang gabi sa iyo kaagapay na nakatutok dito sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Welcome po dito sa programang Heartline Tuesday Legal Edition. Tayo nga po ay proud and active member ng KBPO ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka, kaagapay? Ngayong Martes ng gabi, ikaw ba ay nakauwi na mula sa iyong trabaho o nasa biyahe ka pa? Ikaw ba ay kumain na ng hapunan o hanggang ngayon ay nagluluto pa? Naku, medyo late na, kaagapay. Pero ano pa man ang inyong ganap ngayong Martes ng gabi, salamat po na pinipili po ninyong tumutok dito sa ating himpilan. Ako po si Kayla Escalante, ang iyong makakasama hanggang alas 11 ng gabi. At binabati po natin ng happy listening ang mga kaagapay nating nakatutok sa radyo via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyong mga PM radio, transistor radio, o baka naman ginagawa mo akong background habang ikaw ay nagmamaneho sa iyong car stereo. Happy listening po sa inyong lahat. And hello din po sa mga kaagapay nating nakatutok sa ating 702 DZAS mobile app. Happy listening po sa inyong lahat. At kung ikaw kaagapay ay hindi mo pa na ida-download ang ating official mobile app, e tungo na sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store para ma-download ng libre ang ating mobile app para mapakinggan ninyo ang inyong agapay ng sambayanan anytime and anywhere basta merong internet connection. Syempre, hindi po natin nakakalimutang batiin ang ating team online. Hello, hello po sa inyong lahat. Ang mga kaagapay nating nakatutok sa Facebook live streaming sa ating Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio. Paramdam ka naman, kaagapay, comment ka naman sa ating comment section at i-share sa akin ano ba ang ganap mo ngayong Martes ng gabi. Hello din po sa mga kaagapay nating nakatutok sa ating YouTube live streaming. Huwag po ninyong kalimutang i-share sa inyong mga sari-sariling social media accounts ang ating episode ngayong gabi o kaya naman ay itag ang inyong mga kakilala para naman sama-sama po tayong matuto sa ating discussion ngayong gabi. At huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang mga social media platforms ng 702 DZAS. Hanapin nyo lamang po 702 DZAS FEBC Radio para po updated ka sa mga happenings dito po sa ating himpilan. Pero muli kaagapay, ano pa man ang inyong kapamaraanan sa pagtutok dito sa ating programa, maraming salamat po sa inyo at samahan nyo nga po ako hanggang 11 p.m. At maya-maya ay makakasama na po natin ng ating kaagapay na attorney para po agapayan tayo sa ating episode ngayong gabi. Binabati rin po natin ng magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon ang ating mga kaagapay all over the world. Lalo na po yung mga kaagapay nating overseas Filipino workers na malayo man ay palagi pa rin nakatune in dito sa ating programa. Maraming salamat po sa inyo. Pagbati po kay Angelina Francisco, kay hello hello din po kay Gemma Arlene Suwal, sabi niya, God bless you, Attorney and Ate Kayla. God bless you rin po, Ate Gemma. Si Euforcina Bernardino ay bumabati na rin po sa atin, maging si Ernesto Pascual, si Rowena Maliari, si Jolliver Del Rosario, si Menchi Rabino at si Jose Verweco. Maraming salamat po sa inyong mga pagbate at patuloy po ninyong ipadalang inyong mga pabate, mensahe, komento. At kung meron po kayong paksa na nais mapag-usapan dito sa ating programa, magpadala ka lang kaagapay ng mensahe sa ating official Facebook page. Aba, binabati ko na rin ng happy listening ang mga kaagapay natin from Philippine Missionary Fellowship, Batangas, Cavite, and Laguna area. Mga kapastoran natin dyan, si Pastor Robert Suarez. Hello po, Pastor. Hello po, Bishop.
kay Pastor Eli Ilagan, of course, kay Pastor Sunny Wane, kay Pastor Alegre, maging kay Pastora Beth Pagwagan, at maging sa mga bumubuo ng PMF-BCL, mga kapastoran natin dyan. Happy listening po sa inyong lahat. Maging ang kaagapay po natin, mga listeners natin from Carmona Christian Church, sa pangungunan ni Pastor Eli Ilagan and Mami Beth Ilagan. Happy listening po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pagtutok. Ay binabati ko na rin ang Rico Hermoso Escalante de Mandalclan mula dyan sa Cavite at maging ang Mendoza family sa Pasig City. Happy listening po sa inyong lahat. Salamat po na hindi nyo po ko pinahinahayaang mag-isa dito sa ating programa ngayong gabi. Tutok nga lang kaagapay hanggang alas 11 ng gabi para po sa makabuluhang talakayan dito sa ating programa. Dahil muli maya-maya po ay may paksa tayong pag-uusapan kasama po ang ating kaagapay na attorney. At bukod din dyan ay bubigyang linaw din natin ang mga katanungan o legal concerns from our listeners and viewers sa tulungan ng ating kaagapay na attorney. Kaya tutok ka lamang kaagapay hanggang 11 PM dahil siksik po ang ating episode ngayong gabi. Pero sa puntong ito ay magkakaroon po muna tayo ng short break. Pero muli kaagapay, huwag na huwag ka maglilipat ng estasyon. Samahan mo ako hanggang 11 PM. Sa puntong ito ay magkakaroon po muna tayo ng short take upang pakinggan ang ilang awitin maging ang ilang paalala. Pero matapos yan ay magbabalik tayo dito lamang sa Heartline. Just

Dalangin ko sa iyo, aking Diyos, gawin nawang matatag ang aking anak sa panahon ng kahinaan. Buo ang loob sa pagharap sa bagay na kanyang kinatatakutan. May mababang loob na tatanggapin ang tagumpay at kabiguan. Makilala niya nawa na ikaw lamang ang pinagmumula ng karunungan. Gabayan siya sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng kahirapan, turuang tumayo sa gitna ng bagyo ng buhay, at maunawaan kung paano ang makiramay sa kalungkutan ng iba. Bigyan mo po siya ng isang pusong dalisay at mithiing maabot ang pangarap para sa kinabukasan, ngunit marunong lumingon sa nakaraan. Bigyan siya ng pusong masayahin na alam kung paanong ang buhay ay dapat seryosohin. Ang malinis na puso upang laging maalala ang halaga ng simpleng buhay at bukas na isip na handang tumanggap ng karunungan. At lagi siyang sumandal sa iyong kalakasan. Amen.

0: Magandang gabi muli sa iyo, Kaagapay. Kayo pa rin po ay nakikinig dito sa programang Heartline Tuesday Legal Edition over 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Samahan niyo po kami para po sa ating diskusyon sa iba't ibang mga usaping legal at sa pagsagot po ng mga katanungang legal. Patuloy po ninyong ipadalang inyong mga mensahe, komento sa ating ongoing Facebook live streaming o sa ating ongoing YouTube live streaming sa ating Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio at maging sa ating YouTube channel na 702 DZAS Radio TV. Kumusta so far, Kaagapay, ang inyong pakikinig? Patuloy po na i-share po ninyo ang ating episode for today at magpadala ng inyong mga mensahe, komento at itag ang inyong mga kakilala. Muli, ako po si Kayla Escalante at sa pagkakataong ito ay kasama na po natin ang ating makakaagapay ngayong gabi, walang iba kundi si Attorney Jedrek Nang. Good evening po, Attorney Jedrek.
1: Hello sis, and good evening po sa ating mga listeners.
0: Yan, at baka po meron po kayong mga gustong i-shout out, Attorney, bago po tayo mag-start sa ating discussion.
1: Alright, thank you sis. So shout out lagi sa aming mga lawyers and partners dito sa Baan Law Office.
0: Yan po. Happy listening po sa mga kagapay natin dyan sa Baan Law. At sa puntong ito, Attorney, bukod po sa pagsagot sa mga katanungan from our listeners and viewers, ay nais din po natin kuhanin ang pagkakataong ito na makapagbahagi po ng kaalaman sa ating mga kaagapay ukol po sa mga bagay na mayroong usaping legal. Kaya po sa gabing ito ay atin pong pag-uusapan ang Article 287 ng Revised Penal Code, o dyan po nakapaloob, Kaagapay, yung unjust vexation. Ano nga ba ito? Ano nga ba yung dapat nating malaman tungkol dito at ano yung mga karapatan na tungkulin natin dito at ano yung mga pinagbabawal at penalty patungkol dito? Kaya naman, Attorney Jedrek, tungkol saan po ba itong Article 287 na ito?
1: Alright, discuss natin. Actually, ang unjust vexation na tinatawag ay isang criminal case ito. Pero ito ang pinakamababaw na criminal case na pwedeng i-file ng isang tao laban sa isang tao, no? Bakit? At pinakamababaw kasi hindi naman napakaseryoso kasi nitong it's treated as a crime kasi nakalagay nga yan sa ating revised penal code. Diyan nakasulat kasi ano yung mga krimen natin, no, na pinaparusahan. Pero within that, itong Article 287 nga, yung light coercion, which is termed as unjust vexation, ay matuturing natin na pinaka magaang o mababaw na krimen na pwedeng maparusahan, no, ang isang tao. Well, ano ba kasi itong tinatawag na unjust vexation? Bakit sinabi natin medyo mababaw lang at pinakamababaw? Dahil ito ay basically nag-cause ang isang tao, no, ng annoyance, irritation, distress, torment, or disturbance to another person, no? So, vex, kaya nga sinabing vex, di ba? Vexation. Ang English term nga nun is vex is yun nga, in-explain ng Korte Suprema natin, yun ay annoyance or irritation. Sa Tagalog, ano ba yun? Nang iinis siguro. Ano? Nang iinis. Nagpapagalit. No? Mm-hmm. So, yun lang ibig sabihin nun. No, inannoy mo yung tao. Diba sis, meron ka bang na-annoy na tao? Na-annoy? Minsan ganun, diba? Annoying, ganun. Pwede pala kumabot yun sa puntong criminal act na pala yun. Ayan ang ibig sabihin itong unjust vexation.
0: Okay po. Ang tanong po dyan, Attorney, paano po dinedefine ng Supreme Court o ng batas na ito na ang pag-aanoy mo sa isang kapwa, sa isang tao, ay masasabi na nating unjust vexation?
1: Yan, oo. Kasi ang paliwanag ng Korte Suprema sa mga kasong dineside nito about unjust vexation is, unang-una, napaka-broad kasi ng unjust vexation. It could be any act kasi yan. That, again, caused annoyance or irritation to another. So una-una, wala namang injury ito. Kasi pag may injury yan, yung kaso, physical injury. Wala ring pagkawala ng pera. Kasi pag ganon, di ibang kaso na uli yun, no? So it does not involve injuries, any loss of money, things, no? But it produces to the mind of a person daw such irritation or disturbance. So parang ang epekto daw nasa utak ng tao na ano siya. Kumbaga parang na yun nga nairita or na-annoy siya. Basically yan yung krimen na ito, no? Yung nagproduce sa pag-iisip ng tao ay sobra akong nainis dito sa ginawa niya. Sa ginawa niyang ito. Iyan yung unjust vexation.
0: Okay po. At another clarification tungkol dito sa batas na ito, attorney. Ano po yung mga elements nitong unjust vexation?
1: Tama yun. Kasi lahat naman ng krimen, sis, no? Mapaliwanag sa mga listeners, lahat ng krimen may tinatawag na elements. Yan ang tinitignan. Kung papasok ba yan sa, kung yan ba yung tamang charge against isang akusado, no? Yung elemento ba papasok? So ang elemento ng unjust vexation, una-una, merong ginawa, no? Yung offender dito, no? May ginawa, may act, or even omission, hindi ginawa, no? But typically, it's an act. Then pangalawa, eh wala namang lawful or justifiable reason bakit niya ginawa yun, yung act na yun, no? Then third, the act is not covered by any other provision of law, no? So sabi nga kasi broad nga yan. All other na hindi papasok sa ibang crimes, pwedeng unjust vexation. Tapos pag nanghuli, siyempre, the accused committed that act knowingly and willfully, then it caused annoyance, irritation, or disturbance. So again, sa madaling salita, eh, may ginawa itong tao, alam niya yung ginawa niya, no? Na wala namang ibang rason. Kung hindi, the purpose is to cause, again, annoyance, irritation, or disturbance.
0: Okay po. At attorney, pwede po ba tayo magbigay po ng mga example nito nga unjust vexation?
1: Ang dami niyan. Simula tayo sa isa. Siguro sis, na experience mo rin habang siguro gabi o madaling araw, kung kami namin tayong ingay na hindi ka makatulog. No?
0: Apo.
1: Di ba? Someone plays excessively loud music. No? After you told them, tutulog na ako, baka hinaan nyo naman. Diba? Usually yan sa atin. No? A problem. No? Yun nga, pag may constant na playing loud music all night, maaaring pumasok, no? Kasi it cause ano sa inyo, eh, annoyance or parang sinasadya na, di ba? Para maasar ka, no? Kahit pinapatahimik mo sila, no? So, ano pa ba? Sa mga cellphones natin, pwede, repeated prank calls. Pwede naman yan to annoy another, no? Okay? Ano pa ba? Maybe shouting at a person but not to the level na merong kasi may kaso tayong oral defamation, no? Yung defaming, no? Sinisiraan mo yung tao. Pero pag hindi umabot ng ganyan, siguro tinataasan mo, sinasadya mo, taasan ng boses in public, no? Causing embarrassment, no? Pwedeng maging unjust vexation niya, no? Okay. So, marami. Ang daming pwedeng pumasok dito. Basta tandaan natin parang it's an act that cause irritation, annoyance, or disturbance. No? Na hindi papasok sa ibang krimen, uri ng krimen. No? So parang ano yan eh, again, essentially, pag, yun nga, sabi ko nga nung simula, ito na yung pinakamababaw na kaso, siguro pag wala kang makaso sa isang tao, yun nga, eh, nagiging option ito. Unjust vexation na lang ikakaso dito sa ginawa, no? Kasi mukhang hindi papasok sa ibang krimen. But it cause, again, no? Irritation, disturbance, or annoyance.
0: Okay po. At sino po, attorney, yung implementing agencies pagdating po dito sa unjust vexation?
1: Yan, implementing. Paano kung yung kaso kanina, sis, na nag-iingay, hindi tayo tumigil sa ingay na kapitbahay mo. Ano ang gagawin mo? Diba? Nako, iritang-irita ka na dahil hindi ka makatulog ng ilang araw. Eh, siyempre, ano una mong sumbungan dyan? Siyempre, lalapit po kayo dahil kapitbahay mo yan, lalapit kayo sa barangay, di ba po?
0: Okay.
1: No? If you're within the area, same area, no? Okay, eh, mag-uusap-usap muna kayo. Kung wala talaga pag-uusap na mamamayos, nasabihin na lang barangay, sige, mag-file ka na po ng kaso. No? Eh, kung talagang hindi naman, di ba, ayaw namang, hindi naman remorseful yung tao. Anong gagawin mo, sis? So, idediretso mo ngayon sa prosecutor's office na sa DOJ, no? At the city where you are, no? Located, no? So, pero within 2 months lang yung filing nito kasi parang pinakamababaw nga ito, no? Within 2 months of the incident, you have to file that, no? Magreklamo ka. You should be mag-submit ka na ng formal complaint sa office ng prosecutor, okay? Then, pag nakita to ng prosecutor, mukhang may kaso naman, iaakit ngayon yan sa korte. Yung korte na ngayon, mahatulan siya, no? Kung talagang nagkasala siya ng unjust vexation. Okay. So, sa MTC lang naman to, no? Sa Metropolitan Trial Court.
0: Okay po. Pero ano po yung mga penalties kapag
1: ang
0: po may
1: penalties,
0: nilabag
1: pag
0: dito?
1: niya yung Article 287, ang kalagay lang naman dyan is the pen shall be punished by arrest to menor, mga 1 to 9 days of imprisonment, to mababa lang, no? And a fine ranging from 1,000 but not more than 40,000 or both. No? So, probably the lowest penalty that can be granted by the revised penal code. No?
0: Okay po. So, masasabi nga po natin na light lang ito pero criminal case pa rin.
1: So, ano dyan, criminal case pa rin. So, ano ang mga consequences, di ba, ng criminal case? Eh, lalabas sa NBI clearance mo niya. Pero kang kaso, ang criminal, no? Pag ikaw ay nag-apply ng NBI clearance mo. So, yun din. May mga consequences din niya. No?
0: Opo. So, hindi pa rin natin masasabi na light siya kasi magkaka-hit sa NBI kapag nangyari ito.
1: Marami ka lang ganun. Yung unang experience ko rin dati dyan, nasa DOJ ako, maraming mga, but typically ganun, yung mga away, siyempre, yung away kapitbahay, no? Ganyan yung nangyari dyan. Hindi nagkakasundo, kaaway sa opisina o skwela. Ganun yung mga usual yan, no?
0: Okay po. So, yan kaagapay ang unjust vexation. Na siguro, Attorney Jedrick, ano na lang po ang reminder po natin sa ating mga kaagapay tungkol po dito sa batas na ito?
1: Well, siyempre, ingat tayo sa mga aksyon natin, sa salita o sa gawa. No? Kasi baka hindi natin namamalayan, pwede natin pumasok sa isang kasong kriminal na unjust vexation. Na basta if you cause any form of irritation, annoyance, disturbance to a person, pwedeng makasuhan. No? Baka sabihin niya, babaw lang naman. Hindi naman nasaktan. O ano. Pero hindi, yan yung batas natin. So it allows for, you know, the filing of a case if you really caused annoyance to the person. So, abala rin yan. Pag na-file lang ka ng harap ka dapat siya, no? Sa prosecutor's office at most likely abot sa korte yan. Huwag mga ganung ano lang. Hindi naman ganung bigat na krimen eh. Abot sa korte. Yun na. Masyadong ano pa, no? Masyadong kumbaga, time and effort consuming yan. So, siguro pag may nakaaway, maganda ano, magkipag-ayos na lang siguro pag medyo ano na yung nag-settle down na yung mga emotions nyo, iba.
0: So yan kaagapay magandang reminder sa atin na maging mindful tayo sa ating mga actions. Salamat po attorney sa pagpapaliwanag po tungkol dito sa ating topic. Muli kaagapay, yan po ang Article 287 ng Revised Penal Code o yung Unjust Vexation. At for now, we will pause po muna for a break at ito nga po ay una pa lang sa ating discussion ngayong gabi at sa ating pagbabalik ay tuloy-tuloy po tayo sa pagsagot ng mga katanungang legal. Kaya kung meron po kayong mga legal concerns, patuloy nyo po yung ipadala sa ating Facebook page 702DZAS FEBC Radio. At sa puntong ito ay makakapakinig po tayo ng isang awitin at ilang mga paalala. Pero dyan ka lamang kaagapay, patuloy ka lamang na tumutok. Magbabalik po ang Heartline Tuesday Legal Edition.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Ikaw ba ay namumulila? Nakikita mo ba ngayong sarili na nag-iisa at malungkot? Pakinggan mo ang Panginoon. Kahit ako'y nababat-bat ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam. Panatag sa iyong piling, nahahanda mong harapin papusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Awit 138:7. Ang tao ay nangungulila sa kadahilan ng hindi niya nakikita na lagi niyang kasamang Panginoon. Marapat na lagi nating alalahanin na saan man tayo naroroon, ang Diyos ay palagian nating kasama sa lahat ng pagkakataon.
1: Sa ipapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan.
3: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Nagpapatuloy kaagapay ang Heartline Tuesday Legal Edition dito pa rin po sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kumusta kaagapay? Ang iyong pakikinig kanina nga po ay napag-usapan natin ng Article 287 ng Revised Penal Code o yung Unjust Vexation. Muli ako po si Kayla Escalante at kasama pa rin po natin ang ating kaagapay na si Attorney Jedrek Nang para sagutin ang mga katanungang legal na ipinadala po ninyo sa amin. At muli kaagapay, kung meron po kayong legal concerns, maaari nyo pa rin po yung ipadala dito sa ating programa. Mag-message lamang po sa ating Facebook page na 702DZAS FEBC Radio. Magandang gabi po muli, Attorney Jed.
1: Magandang gabi, sis, and to our listeners.
0: Yun, at sa puntong ito, attorney, ay sasagot na po tayo ng mga katanungang legal from our listeners and viewers. Ito pong unang katanungan ay usaping lupa. Ano daw po kaya ang dapat gawing aksyon kapag yung pag-aari na lupa ng lola namin ay sinakop ng ibang tao at tinayuan ng bahay nang wala daw pong pasabi sa tunay na may-ari. Ngayon daw po, ibinenta na ng nanakop yung bahay nila sa iba. Pinipigilan din kaming maglagay ng bakod sa nasabing lupa kahit alam namin na may karapatan talaga kaming maglagay, at sinabihan daw po na harassment daw yung ginagawa na pagbabakod. Ano daw po kaya yung pwedeng gawin? Pwede daw po kayang magbenta yung nanakop ng bahay nang hindi kasama dun sa original na sakop nilang lupa. So ano daw po kaya ang pwedeng gawin?
1: Alright, sis. So medyo malaki problema dito. May away sa lupa, may problema. So ilawin lang natin. So ibig sabihin, kayo yung sa lola nyo may-ari.

0: extrajudicial yan, no, na mag-agree kayo sa hatian at iparehistro nyo, no, sa register of deeds kung nasaan yung lupa. Okay, with that, ang clear naman dito is kayo ang legal owner. So yung nagtayo ng bahay is not has no right basically dito sa lupa. Kasi kahit na, ang tawag kasi dyan, parang bad faith na eh. No? Alam naman niya na hindi siya yung may-ari. Eh, tinayuan pa rin niya. Tapos pinapaalis nyo rin siya. So, it's clear na merong tinatawag na bad faith. At hindi niya magiging, wala siya magkakaroon na right doon sa lupa. No? Okay. So, ano ang gagawin niyo dapat dito? Medyo masalimuot nga, pero you can take action. As heirs, mga tagapagmana, pwede po kayo dapat pumunta sa korte at mag-file ng action. Pwede nyo kasi bawiin itong lupa, no? Pwede yung tawag niya action to gain, no? Recover the possession of the property. At kung gusto nyo rin paalisin sila doon, may nakatira doon, binenta doon kasi nila, may nakatira na. Well, as owners of the land, you have the right to file an ejectment case na paalisin yung mga taong naandun, no? Kasi kayo nga ang may ari ng property na yun. So it's within your property rights, no, to exercise it and ask for the removal of any persons who are there, no? So basically, sinasabi dito, hinaharas ko sila, eh, wala namang basihan yan dahil kayo po, no, ay ang lawful heirs sa property. Yan po.
1: Okay po.
0: Ma-advise po
1: So,
0: sa inyo.
1: Pwede po silang mag-file po dahil
0: opo.
1: Sila po talaga ang may karapatan dito po sa lupang ito. Ano po, attorney, yung mga documents po na magiging ano nila, basehan?
0: Basehan nila. Eh, siyempre, kailangan nila i-trace back yung ownership nila sa kanilang lola. No? So, of course, the title itself and what would show that you're related to your lola. No? So, typically, yung ano ninyo, birth certificate, all that. Maganda yan. I advise na ayusin nyo muna yung title. Patituluhan nyo na rin dapat yung property. No? Kayong mga surviving heirs. No? Divide it among yourselves and file it with the register of deeds. Tapos ito, ayusin nyo rin ito kasi merong naka-occupy na ngayon sa lugar na yan. Eh, kung ayaw madaan sa usapan, I think you have no option but really to go to court.
1: Legal po na idaan po sa legal. Okay po, another question po ay tungkol po sa warrant. Ang kaso daw po ay 12010 o yung Anti-Financial Accounts Scamming Act. Ito daw po ay non-bailable. Hindi niya daw po ito ginawa. Ginamit po nila ang identity ko na mang scam through GCash account. Nag-direct daw po siya sa PNP. Dapat po ay i-detain na nila ako pero binigyan po nila ako ng palugit kasi kakapanganak niya lang daw. Niwala man lang sa PINA na dumating. Warrant daw po agad yung binigay sa kanya. Then kinabukasan ay resolution naman. Ano daw po kaya ang dapat niyang gawin? Na-stress na daw po siya tapos yung nagsampa po ng kaso sa kanya ay hindi naman din daw po niya kakilala. May mga kasama rin ako na kinasuhan na hindi ko rin po kilala.
0: It appears na meron ng kaso to sa korte, no? Umabot na sa court yung kaso. Ay, mahalaga talaga dito po sa ating listener dito. Eh, dapat criminal case din kasi to, no? Yung sinampa sa iyo, importante magkaroon ka agad ng abogado. Siyempre, if you cannot afford one, you directly go to the public attorney's office kung saan kung lugar kayo, no? Or yung nga, sa IBP. Marami namang may pro bono ngayon. Lagi ko namang pinopromote yan sa ating programa, yung access to justice. No? Kung wala talaga kayong kakayahan, no, na mag-hire ng lawyer, eh, punta kayo sa PAW, sa IBP, at sa mga law schools, may mga legal clinics na tinatawag. Libre po lahat yan. Ha? So, kailangan mo ng legal representation kasi nga, you're facing a criminal charge. Eh. Well, ganito, kasi nakasampa na nga yung kaso po, eh, kung if you really claim that you're innocent,

0: nga. So, pwedeng yan, yan. Magaling ka magpresenta naman ng ebidensya mo, no, na ikaw ay inosente at yung victim ka lang din ng identity theft. So, kailangan mo ma-establish po lahat yan. No? So, sa ngayon, kailangan nyo pong mag-collect yung mga lahat ng ebidensya ninyo, no, na para masabi nyong nanakaw ang iyong identity. No? So, may pagkakataon ka namang ipaglaban yung iyong innocence, no? Siyempre, bibigyan ka ng chance to present your evidence, mag-file din ng mga motion sa korte. Pero lahat yan, siyempre, at this point talaga, kailangan mo na lawyer. No? That's the most
1: Okay.
0: important thing. Oo.
1: Apo, attorney, ano po yung mga pwedeng gawing ebidensya na hindi po siya yung taong ito?
0: Ah, oo nga. So, mag-presenta ka ng proof na kunyari, you claim to be, ano ba, kinuha lang daw yung, hindi ko po yung ginamit nila, identity ko sa pang-scam,
1: Pang
0: pro
1: scam.
0: GCash. So, ano yung, so, kailangan mo makipakita mga screenshot ng GCash account mo. Ano ba? Ano nangyari dito?
1: Transaction.
0: Ano ba? Oo, ano ba, what happened? No? Okay, nag-direct po ako sa PO, yun, pag-complain mo sa PNP, meron namang mga papel din yan. Oo. So, yun. Ayan yung mga kailangan mo ipresenta.
1: Okay po, pero ang mahalaga po ay makausap po siya ng isang lawyer na tutulong po sa
0: Oo,
1: kanya.
0: kailangan. Kasi nasa court na yung kaso mo eh. Oo, medyo kailangan mo na talaga ng someone to represent you, no? Oo.
1: Okay po. Salamat po, Attorney. Another question po ay ito naman po napadala na siya ng subpoena ng complainant na naganap 11 years ago at kumuha po sila ng lawyer. Kaso ang problema daw po, gusto ng lawyer na huwag na mag-file ng counter affidavit at maghintay na lang ng warrant. Bakit daw po, tama daw po ba yon? Hindi niya pinag-aralan yung complaint at nag-conclude na lang na wag nang mag-file ng counter kasi yung complainant lang din daw yung papanigan ng piskal. Sa gantong case daw po ba, pwedeng kumuha ng another attorney? So, ano daw po kaya ang dapat niyang gawin?
0: Okay, natin maraming mga issue na nilabas dito, no? Ganito kasi yan, no? Siyempre, pag ikaw ay naka-receive ng subpoena, ibig sabihin may reklamo, no? Sa ito, sabi natin kanina, 'di ba, the first part ng program, kung gusto mo mag-file ng kaso, kaya maingay-ingay ang kapitbahay mo, ayaw ka patulugin. Eh, mag-file ka ng complaint na, no, sa DOJ, 'di ba? Kung ayaw talaga, pag ayaw sa iyo. Eh, yun na yun. Ito na yun. Pag-file mo sa DOJ kasi susumpina ngayon yung kabila. No? At i-request yung pag-file ng counter. Bakit ganun? Kasi due process yan. Eh, no? Kasama sa due process natin. Ibig sabihin, kailangan ilabas mo rin ang iyong panig. Di ba? Yan yung counter affidavit. Ibig sabihin, yung nasampahan ng kareklamo, kailangan niya magbigay ng kanyang side of the story. Di ba? Or ebidensya niya. No? So, actually, mahalaga yan na mag-file ng counter affidavit. Kasi nga, eh, yan yung oportunidad mo eh, no? Na para sabihin na hindi naman totoo, no? Or mali yung reklamo, di ba? Laban sa iyo. So, actually, eh, dapat ganun, no? Pag ikaw, pag isang tao ay na-file ng criminal case at nakareceive ng subpoena to file a counter affidavit, dapat po talaga, no? You should file your counter affidavit. Hindi pwedeng sabihin isa lang, hindi tama yun. Ano yung advice sa inyo na isa lang ang papakinggan ng prosecutor? Hindi. The prosecutor should look at both the complainant and the respondent side and then decide, no? Whether or not the case should proceed to court or not. Or baka naman, di ba? Wala lang eh. Just part of justice naman, di ba? To protect those who are innocent. Then, justice is to dalawa yan eh, di ba? Siyempre, managot yung dapat managot. On the other hand, yung kung wala naman talaga, basehan yung reklamo eh, to protect people from any, di ba? Any useless lawsuits, no? So, ganito. So, kailangan tingnan yung dalawang side ng prosecutor. So, in this case, hindi ka nga nakapagbigay ng counter affidavit, eh, tapos, ano yung oportunidad mo, no? Parang, ano na yan. Kasi pag hindi ka nagbigay, waive, considered waive na yan, eh, no? Well, hindi ko na alam anong bag stage ng kaso mo ngayon, hindi nakalagay dito, pero the point here is, pag ongoing pa naman yung kaso mo, which parang I highly doubt kasi 11 years ago na. But anyway, sige, ganito. Ang tinatanong mo kasi, well, kuyari, nagkamali na ng advice sa iyo yung lawyer mo. Siyempre, pwede ka naman kumuha ng panibago. Well, the problem is, you cannot afford one. Totoo naman, yung legal services, medyo may, di ba, parang mga doktor din naman yan eh. Di ba, pag sakit kayo, sa doktor, meron talagang, ano, no, may professional fees involved. Pero, do not worry nga, kasi as I said kanina, may access to justice naman po tayo. No? Lahat, no? Lahat sa lahat ng tao dapat. Una-una nga, may pao nga doon sa iyong lugar. Ayun nga, dito sabi mo, parang hindi maganda yung ano nung pao lawyer sa inyo. Pwede pa naman kayo mag-request ng iba pang pao lawyer kung di talaga kayo nasiyahan doon sa na-assign. Kasi marami naman po sila, no? Sa isang siyudad at kanya-kanyang assignments. Eh, pwede ka naman mag-request po naman, no? Humingi ng iba pang lawyer. Pag sa tingin mo hindi kayo nagkasundo, no? Nung una. Tapos, again, another option, pwede kayo pumunta sa IBP. Ano ba Integrated Bar of the Philippines? Kasi parang grupo ng abogado yan sa bawat siyudad. No? At mandato rin nila tumulong at magbigay ng pro bono din. No? Punta lang kayo sa IBP office kung nasaan kayo, lugar. Sa bawat city, meron po niyan. And then, kaya ng sabi ko rin kanina, lahat po ng mga law schools natin may tinatawag na legal aid clinic. Ito ay mandatory din. Ibig sabihin, yung mga law students, no, required din sila to render, no, free legal services to those who are in need. No? Di ba, may supervising lawyer din naman doon. No? The professors are assigned there, no, na isusupervise sila. Pero po pwede yun. Subukan nyo para at least, una-una, mabigyan ka. Pwede naman sila mag-draft ng counter affidavit nyo kung kinakailangan. No? Kaya nila gawin yan. No? Kahit mga law students. Kaya po. So, again, I just like to, you know, tell our listeners, meron po tayo access to justice po, ha? Hindi naman po kailangan. May pera lang kayo. No? But siyempre, kung may pera kayo, you have the option. Di ba?
1: Opo.
0: Pwede nyo kunin sila mga mapatikang abogado na napapanood nyo sa impeachment, no? Di ba? Pwede naman. Kung tanggapin kaso nyo, ganun eh, di ba? Pero kung wala naman means, hindi naman ibig sabihin, wala na kayo access to justice. Meron po talaga dapat, no? With the PAW, with the IDP, as duties of all lawyers yan, you know, to help them, to do their part, to help. Tsaka ang legal aid ng mga law schools. I think wala naman na syudad, meron din namang law school, no? Lapitan nyo lang po.
1: Okay po. So meron pa pong pwedeng gawing paraan kahit po na medyo walang kakayanan na pagdating po sa minsa. Pang another question po, attorney, ito naman po, loan po sa bank. Terminated na daw po yung restructured loan niya worth 280,000 na principal po sa isang banko. Wala pa po talaga akong kakayahang magbayad sa ngayon dahil yung kinikita ko ay sapat lang sa mga gastusin ko sa araw-araw. Pero magbabayad naman daw po siya, kaso natatakot po ako kung ano po ang pwede nilang gawin sa akin. So, kailangan niya daw po ng legal advice.
0: Restructured, ibig sabihin, pinagbigyan ka na kasi ng banko, eh, no? Ayusin ang iyong pagbayad. Ngayon, hindi ka pa rin makapagbayad. Ito na ang pwedeng gawin ng banko sa iyo. Well, ang good news lang yan, hindi ka naman pwedeng ipakulong. Dahil wala naman pong nakukulong sa di pagbayad ng utang. That's basic, no? Pero ano pwedeng gawin ng banko? Well, syempre, habulin ka pa rin doon sa amount na 280,000 at they are, you know, as banks, they are validly allowed to impose penalties of interest. No? Pwede kang, syempre, legal interest yan, no? Per year, may penalties din. Syempre, kung hindi ka nakapagbayad. So, they're legally allowed. So, ibig sabihin, mas malaki pa yung ibabayad mo dapat sa kanila. No? Kasi bangko nga yan. No? So, anong mangyayari? Well, they can file a civil case to collect and then pwedeng ma-foreclose ang properties nyo. Baka meron kang motorsiklo, di ba? O ano man, pwede nilang makuha yan. No? Okay? As payment to your debt. No? Well, advice ko sa iyo, again, continue to communicate na lang with the bank, no? Explain your situation and maybe allow another restructuring, no? Para sabi may good faith ka rin na nakikipag-negotiate sa kanila. Maybe ask for another restructure of a restructure. Pwede naman, wala namang prohibition yan. Pwede naman pag-usapan sa banko yan, no? So, yan lang yung subukan nyo. So, again, eh, habulin ka talaga ng banko. Basically, your assets, your bank accounts, whatever, no? Talagang yan ang gagawin ng banko.
1: Okay po. So makipag-negotiate na lang po sa bangko, makipag-communicate sa bangko. Another question po, attorney, ay tanong niya lang daw po kung pwede po bang makuha ng asawa ko ang mga anak ko kapag naghiwalay kami dahil lang sa wala akong trabaho at walang pampaaral sa mga bata kasi nakafocus ako sa pag-aalaga, paghatid at pagsundo sa anak kong bunso. Pero may sideline naman daw po siya kasi nakikipaghiwalay na daw po yung asawa niya dahil third party. So pwede daw po bang makuha nung asawa yung mga anak niya?
0: Okay. Sa custody of children, ano bang tinitingnan dito? Tinitingnan ng korte dyan, hindi naman yung, well, you know, yung the means to provide is a factor, but that's not the main, you know, that's not the main factor that will be determine, no, who has the right proper custody. At tinitingnan ng korte dyan, what is the best interest, pinakamaganda sa bata. No? Well, ang general rule dyan, talagang nasa nanay. No? Lalo na pag menor de edad yung mga anak, eh, dapat hindi mahiwalay sa nanay. No? At ang nasa family code natin, those who are 7 years or younger, talagang nasa poder ng nanay. No? Hindi na pwedeng makuha ng tatay to. Unless, of course, extreme na yun, no? Na nasasaktan na yung bata, di ba? No? Na may neglect na talaga, et cetera, et cetera. Pero pag wala naman, you care for the child, no? At you're able to provide naman kahit papaano, eh hindi pwedeng basta-basta lang mawala yung kustodiya sa inyo. Pwede mo ipaglaban niya bilang ina, no? Nung iyong mga anak.
1: Okay po.
0: Mahirapan, ibig sabihin, mahirapan yung iyong asawa.
1: Okay po. So, may laban po pagdating po dito sa custody ng anak. Another question na may pinadala daw pong resolution sa kanya galing sa Office of the Prosecutor. Kinasuhan daw po siya ng BP 22 4 counts. Ano daw po kaya ang gagawin niya? Kasi mother ko ang umutang sa lending company at hindi daw po siya. Co-maker lang siya. Pero pangalan ko ang inilagay. Kailangan kasi mag-open ng check para makapag-loan sa company. Mother ko ang nag-apply ng loan at siya rin ang nag-open ng account sa banko. Kahit isa, wala akong banking check. Ano po ang gagawin ko? Ako kasi ang respondent at pangalan ko ang kinasuhan. Yun daw pong lending company ang naglagay ng amount dun sa cheque kasi nagkasakit ang mother ko at hindi kami nakabayad.
0: Well, ang BP22, yung tumalbog na cheque, di ba? Ang paliwanag natin, sino lang ba liable dyan? Well, ang liable dyan, yung pumirma, no, nung cheque. The signatory. Eh ito, ano ba siya dito daw? Co-maker. Pero hindi at siya. Hindi ko lang sure kung siya talaga yung nakapangalan dito sa cheque, no? Okay, pero yan yung rule dyan sa BP22, no? So, being a co-maker lang or ginagarantiya mo yung cheque, you will not be held liable, no? Criminally, but civilly, pagbabayad. Kasi parang ikaw rin yung may utang, eh. Parang ganun, no? Okay. So, sa akin lang, pag hindi naman ikaw yung signatory, eh, pwede mo ipaglaban, no? Appears na wala kang criminal liability kung hindi naman ikaw ang signatory of the check that eventually bounced.
1: Okay
0: So, yung
1: po.
0: advice ko.
1: So, ang liable po dito sa bouncing check ay yung
0: Yung
1: pumirma
0: pumirma talaga, no? The
1: sa check.
0: signatory.
1: Signatory. Okay po. Another question, attorney, child abuse and the psychological abuse naman po ito. Dinemanda daw po siya dahil nga po sa child abuse and the psychological abuse. Sa subpoena, nagkita kami at nagpasa ako ng counter affidavit. Then, after 2 weeks, nag-follow up ako. Ang nakalagay na lang sa kaso ko ay slight physical injury. So, ano daw po kaya ang pwede niyang gawin?
0: Okay, parang ang dami nating criminal cases today. Sis, daming kasong kriminal. Pero maganda opportunity to discuss. No? So kanina, in-expect yung proceedings sa DOJ, di ba? May subpoena at magka-counter affidavit ngayon si nakasuhan. So ito nangyari dito kay sa listener natin eh yun nga may complaint laban sa kanya daw. Ano daw? Child abuse. Mabigat to ha, psychological abuse, no? Tapos nag-file siya ng counter appeal, nagpaliwanag. Siguro na-file siya ng kaso ngayon. Iba, biglang na iba. Iba yung kaso. So naging slight physical injury. Okay, base dito, mukhang pabor, mas pabor sa iyo kasi mas mababa naman yung slight physical injury sa child abuse. Mabigat ang child abuse po. Mas mababa. Medyo konting good news lang yon. Kaso may kaso ka pa rin, di ba? Pero harapin mo pa rin yung slight physical injury. Ang tanong mo, well, kung pwede ba gawin yan? Yes, may discretion po ang prosecutor na nag-decide niya, no? Nag-imbestiga sa kaso mo. Na mukhang ang ebidensya lang dito, may sinaktan ka. Sinaktan mo yung bata. Pero wala, since child abuse, may mga ibang elemento pa yan na dapat talagang sinasadya mo, mapahiya yung bata. No, parang ganun eh. No? Yung dignity ng bata ay parang talagang sinasadya mong maano yung kanyang masira, yung dignidad ng bata. Mapahiya, di ba? Mga ganyan, no? Pero walang ganung elemento. So, sa tingin palagay ko, iyan na lang yung nakitang ebidensya. May na-commit kang injury, no, dito sa isang menor de edad. So, slight physical yung pumasok. Anong gawin mo? Eh, nasa korte na yan. Again, no? Eh, kumuha ka ng abogado mo, presenta ka ng ebidensya. Ano bang ebidensya mo? It's up to you, di ba? Kung hindi mo naman talaga ginawa, patunayan natin. Presenta tayo ng testigo. O, presenta tayo ng ebidensya. No? Anong pagpapatunay na hindi naman ikaw yung nanakit.
1: Okay po. So, ang dapat talagang gawin po ngayon ay kumausap ng lawyer na magre-represent po sa kanya. Another question, pwede daw po bang ipakulong o kasuhan niya yung ka-affair nung asawa niya na bine-brainwash yung kanyang anak. Pinapayagan po nilang mag-live-in ng 14 years old pa lang yung kanyang anak. Should I file a case with her family? Meron daw po siya mga proofs and all.
0: Should I file a case? Dali, ah. Pwede po pakulong yung babae. Anak asawa ko. Kasi ni-brainwash niya ang anak ko. Niyagan pa nila akong mag-live in ang 14 years old pa lang na anak ko. Sige. Siyempre, galit na galit siya. ano ba ang ano dito? Hindi naman agad-agad na pwedeng pakulong, no? Ibig sabihin, pagdating sa pagpakulong, hindi naman po pwede. Ang pwedeng gawin dito, you can file a case dito, no? Lalo na pag-asawa mo naman to, di ba? Legally married kayo. At sinabi mo nag-live-in siya ng kanyang other woman. Ay pwede itong pumasok na tinatawag na concubinage, no? Kasi bawal mag ano no. In short, bawal to keep a mistress, no, in your house, no. So pwedeng kaso file niyo ng case, no. At pwede rin posible rin vowsi yan kasi through the cohabitation with another woman, it causes psychological violence on you and the child. Pwede rin yun. And you're minor pa kasi yung anak ko. So, pwede kayo mag-file ng vowsee na kaso. Maganda nga yung vowsee kasi pag-file nyo, pwede kayo agad lumapit sa barangay at humingi ng barangay protection. Uy, ilabas nyo na naman na lang, labas nyo muna yan, di ba? Kasi hiwalay nyo muna kasi hindi maganda. Ano? So, meron mga remedyo agad, no? Pag bawsi. Sa barangay level pa lang. No? At pwede rin umabot sa korte. Kasi sa korte, you can ask for other available reliefs then, no? So, yan yung mga aking abiso. Eh, siyempre, parang hindi maganda talaga yan. Eh, parang naging ganito yung mga tanong sa atin madalas.
1: Oo nga
0: Ay,
1: po
0: ako,
1: eh.
0: oo nga.
1: Okay po. So, pwede pong vowsy ito. And concubinage.
0: Oo.
1: Okay po. Ito po, another question naman po tungkol naman po sa property bilang live-in partner. Engaged na daw po sila and ikakasal na sana. Kaso bigla daw pong inatake at may bahay daw po silang hinuhulugan. Sa kanya po nakapangalan yung Pag-ibig Housing Loan. Bali-balita daw po kasi ng mga magulang niya ay fully paid na yung property. May karapatan po ba sila sa bahay kahit na sila po ang nakalagay as beneficiary sa Pag-ibig? Pero sila daw po ang nagbabayad. Magkasama daw po sila for 9 years and 11 months. Meron daw po ba siyang laban dun sa property na sila yung nagbayad?
0: Oh, na sila. Okay, ganito. Ito, medyo, at buti na iba naman yung tanong. okay, ito, maganda namang question to. No? Well, pag-listed kasing beneficiary nga sa Pag-ibig records, of course, as beneficiaries, they can assert rights, no, being the rightful beneficiaries. Kaso nga, ito, something that is in your favor is matagal na kayo ng cohabit, no? So, ibig sabihin niyan, merong sa family code natin, sa batas natin, kasi if you are together, na wala naman kayong impediment na mag-asawa, no? Ibig sabihin, impediment kasi kung sa edad, etc., and all others, wala hadlang sa inyong pag-aasawa, no? Ibig sabihin, nagkohabit lang kayo, may rights yan, no? May lalo na property rights na magkakaroon kayo ng co-ownership rights. No, mapatunayan nyo naman siguro to dahil kayo nga ang nagbabayad. So with that, you may assert co-ownership, no? Regarding the house na binabayaran nyo. So pwede po yun.
1: Okay po. So co-ownership po ang kanyang ilalaban dito.
0: Pwede po. Opo.
1: And then, last question po, attorney, siya daw po ay isang stroke survivor. 15 years na po siyang nagtatrabaho sa company at regular din po siya doon. Mahigit isang taon na po ako nagkaroon ng stroke at bigla na lamang po itinigil ng company yung paghuhulog ng kanyang benefits. Ano po ang nararapat kong gawin tungkol dito?
0: Okay, ano, tinigil yung pagbayad ba? Ayun na ang tanong.
1: Apo, ng benefits po, paghuhulog ng kanyang benefits.
0: Right, so labor laws naman tayo. Ano ba ang obligasyon ng isang employer, di ba? Sa paghulog ng ating tatlong benefit, di ba? Tatlo ito, na mandatory. SSS, PhilHealth, and Pag-ibig. So under the labor code, the employer, no, so legally remit these mandatory contributions to all its regular employees, no, unless kailan mo puputol itong pag-remit? Pag ikaw ay na-terminate. Yan lang naman ang nakalagay sa labor code. So pag walang termination employment, like in this case, nagkasakit ka, does not mean na automatically terminated ang iyong
1: na siya
0: employment. So ganun yun nangyari dito. So parang pag tinigil lang ng employer yung pagbigay dahil sa iyong nagkasakit, eh, meron kang laban po dito. Dahil kung ikaw ay regular employee, siyempre, may security of tenure kayo, di ba? No? So, ganun pwede mong gawin po. Magsulat muna kayo ng demand sa inyong employer kung bakit hindi nagbigay, no? Bakit hindi nyo na-remit, pag hindi kayo pinansin, pwede nyo iangat yan sa Department of Labor para sa mga claims ninyo na unpaid yung non-remittance of your SSS, PhilHealth, and Pag-ibig.
1: Okay po. So hanggat wala pong official na documents o pag-uusap na terminated ka na sa trabaho, tungkulin pa rin ng company na ipagpatuloy yung paghuhulog sa
0: yes,
1: mga benefits.
0: Lalo na pag regular employee.
1: No? Okay po. Salamat po, Attorney, sa mga paglilinaw na yan. Siguro po sa ating pagtatapos sa lahat po ng ating napag-usapan mula po kanina sa unjust vexation hanggang dito po sa mga pinag-usapan nating legal concerns, mostly nga po ay criminal case. Ano na lang po ang inyong reminder po
0: Oo
1: sa ating mga
0: nga.
1: kaagapan?
0: Nagiging tema, no? Yung ano, hindi. Kaya nga din tayo nandito po para magpaliwanag.
1: Yes.
0: Siyempre, yung criminal case, parang, ayan, nangyayari kasi yan, no? Minsan, eh, tayo yung magre-reklamo, o, tiyan, nagre-reklamuhan, no? Siyempre, like our the first part of our program, mag-iingat nga po tayo sa ating mga sasabihin o gagawin. Diba? Kasi pwede na umabot yan sa level na pag-file ng isang kasong kriminal. Something as light as what we call unjust vexation. Pwede umabot po tayo, no? Sa korte, sa DOJ at sa korte. So medyo mag-ingat kung may pagkakamali o ano man, eh, humingi ng tawad. No? Di ba? Yan naman ang ating turo din, di ba? No? Try to settle, try to be peacemakers, and all, di ba? Kung hindi, eh, magtutuloy-tuloy kasi yan sa kaso. No? Important again, I like to stress, yung nga, mga na-file ng criminal case, kailangan nyo kasi talagang sagutin niya. Lalo na pag umabot sa korte na, no? Kasi medyo seryoso na yun. Kasi baka mag-decision yung US against you, eh, may penalty, no? So, sa akin lang again, I like to reiterate, may access to justice tayo po. Kung kailangan po talaga ng bukad, of course, if you have your means, you can get any lawyer that you want. No, na syempre anyone competent, marami rin mga guests dito sa ating ano, 'di ba? Eh, sa show natin. You can get anyone you feel ba, trustworthy, competent. But kung wala talagang means, may paraan pa rin, ha? No? Lapit po tayo sa ating PAW, sa IBP, at sa ating mga legal aid sa mga law schools. And then kasi ongoing ngayon, sis, no, masabi ko lang na merong sa lahat ng lawyers in the private sector, no, tulad ko, meron po, ni-require po kami ng Supreme Court ngayon to render pro bono service certain hours. No, lahat ng mga pribadong abogado to. Yung mga sa gobyerno, hindi na kasi nga, yun na yung servisyo nga nila. No? Pero kaming mga pribado, ni-require kami ng Supreme Court Korte Suprema, no, na mag-render ng libreng legal na serbisyo. So, marami pong avenues ang pag-access po sa tamang sa abogado, which being lalo-lalo na kasi yan sa criminal cases. Napaka-importante na you have your lawyer, no, to present your evidence, your defense, di ba? Ipaglaban ka, syempre, korte. Yan lang po.
1: Okay po. Oo, maraming salamat po, Attorney, sa mga reminder na yan. Siguro po, panghuli na lang po, Attorney, ano po ang inyong contact details para po sa mga kaagapay natin na nais pong makapag-ugnayan sa inyo
0: okay
1: or sumangguni po sa kanilang legal concerns. Paano po nila kayo makokontakt?
0: Salamat po sa pagbigyan ng plugging din. Sa mga nangangailangan po talaga legal service, nandito lang po naman kami sa 1209 East Tower Tech Type Towers Ortigas Center Pasig. 1209 East Tower Ortigas Center Pasig. So malapit lang rin po kami sa DZAS, FEDC.
1: Yes.
0: Medyo parang kapitbahay na rin. Ha?
1: Oo nga po
0: Tatawid
1: eh.
0: Lang, no? From the corporate center. So magkalapit sa Ortigas area. Pag nadayo kayo doon, you like to consult with us, feel free, no? To come to our office. At meron po kaming website din. Kung gusto nyo tignan, ngayon uso talaga, website na lang. Yung, tignan nyo lang, baanlaw.com, no? baandlaw.com. Nandun po yung website, nandun po yung mga servisyo namin, no? At mga iba pang detalye. Salamat po, sis.
1: Maraming salamat po, Attorney Jedrek, sa inyo pong panahon po na makapag-serbisyo po tayo sa ating mga kaagapay. Thank you so much, Attorney. God bless you po.
0: God bless po sa inyo. God bless.
1: Muli kaagapay, yan nga po, nakasama natin si Attorney Jedrek nagpapasalamat tayo sa kanya na nakaagapay natin na ngayong Martes ng gabi at sumagot sa mga legal concerns ng ating mga kaagapay and of course ay nagbahagi ng kaalaman niya tungkol sa unjust vexation. Sa nakaagapay ay may napulot kang bagong kaalaman tungkol sa mga napag-usapan natin ngayong gabi. At muli, kung nais po ninyong makipag-ugnayan kay Attorney Jedrick nang ay hanapin nyo lamang po sa internet ang baandlaw.com. Ang spelling po niyan ay baandlaw.com, baandlaw.com, na located po dito sa Ortigas area, sa Tektite Towers, sa Ortigas, Pasig City. At sa puntong ito, kagapay, tayo po ay nasa end part na ng ating programa. At bago po tayo magtapos, ay samahan mo kong manalangin. Let us pray, kaagapay. Panginoon, muli po ang aming pasalamat sa iyo sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa buhay po ni Attorney Jedrick nang naamin pong nakasama dito sa aming programa. Salamat, Lord, sa kanyang buhay. Salamat po, Panginoon, at ang dalangin po namin ay patuloy niyo po siyang pagpalain at ang kanyang buong family. Lord, continue to bless him, to strengthen him, Panginoon, sa bawat gagawin niya, sa bawat pupuntahan niya. Lord, ikaw po ang mag-ingat sa kanya. At maging yung mga makakasalamuhan niya, Panginoon, dalangin po namin na siya po ay maging pagpapala, Panginoon. At maging sa aming mga kaagapay na meron po mga pinagdaraanan, may mga legal concerns, Lord, hindi man po namin ito masabi isa-isa, pero alam po ninyo, Lord, ang sitwasyon ng bawat isa sa amin. Kaya minsan pa, Panginoon, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming mga sarili-sariling pinagdaraanan, Lord. Kung meron po kaming mga kaagapay na may mga legal concerns na hinaharap, Lord, ikaw ang Diyos ng kaayusan, Diyos ng kapayapaan. Kaya sa iyo po namin ito ipinagkakatiwala. Ang prayer po namin, Lord, ay ikaw po ang kumilos sa mga sitwasyong ito. Ikaw po, Panginoon, ayon po sa iyong kalooban, ay ikaw po, Panginoon, ang bahala dito. Alam po namin na meron kang gagawin, Panginoon. At salamat po sa assurance na nananatili kang in control, nananatili kang Diyos anuman ang aming mga sitwasyon. Salamat, Panginoon, na pabago-bago man yung season ng aming buhay, pero ikaw, Panginoon, ay hindi nagbabago. Kaya minsan pa, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay. Salamat po sa iyong pag-ibig, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. In Jesus' name we pray, Amen and Amen. Kaagapay, ikaw ba ay napagpala ng ating episode ngayong gabi? Let us know naman kung paano nakatulong sa'yo, kaagapay, ang ating episode ngayong gabi. Comment ka lang dito sa ating comment section at patuloy na ipadala po ninyo ang inyong mga pagbate, mensahe, komento, at kung may nais po kayong paksang mapag-usapan dito nga sa Heartline Tuesday Legal Edition. Tayo naman po ay magpapasalamat na at magpapaalam. Salamat po sa mga nakagapay natin sa broadcast, ang ating Protex, Nathaniel Peralta, Benjo Morano, Reggie Villena, John B. Reyes, at Benji Mosura. Salamat din sa ating RTV team, Aileen Valdez, Angelica Joyce Calayag, at Jabez Mancho. Salamat din sa assistance ni Shaira Gabornes, maging sa ating kagapay sa broadcast engineer JV Tabua, at maging sa mga kagapay natin dyan sa Bokawe Transmitter Site. At sa iyo, kaagapay, salamat po sa pagtutok ngayong gabi dito sa ating programa. At salamat din sa iyong mga mensahe, komento, pagbate. At again, patuloy po ninyong i-share ang ating episode ngayong gabi para mapanood muli ng ating iba pang mga kaagapay. Maraming salamat po, kaagapay, muli. Ako po ang inyong nakasama. Ito po si Kayla Escalante at inyong nga pong napakinggan ng programang Heartline Tuesday Legal Edition dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. See you again next week, same time, same frequency. At mag-ingat ka, kaagapay. God bless you and good night.

0: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Paano ba nilikha ng Diyos ang tao?
2: Nilikha tayo ng Diyos na lalaki at babae sangayon sa kanyang wangis at larawan upang ating siyang makilala. Upang tayo ay mahalin, mabuhay para sa kanya, at upang siya ay luwalhatiin. Kaya naaayon lamang na tayong mga nilikha ay mabuhay para sa kaluwalhatian niya.
1: Bukod sa ating mga tao, ano pa ba yung mga nilikha ng Diyos?
2: Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. At lahat ng nilikha niya ay napakabuti. At ang lahat ng ito ay nagbunga sa ilalim ng kanyang mapagmahal na pamamahala.
3: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
4: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
5: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
6: Mayroong kasabihan, madaling maging isang ina pero mahirap magpakananay. Diba? Totoo. Ang hirap kaya ng estado natin. Ikaw ba ay nanay? Kung nanay ka, appear tayo. Kapag nagkakasakit ang mga anak, gusto natin akuin. Kung pwede lang, tayo na ang masaktan, tayo na ang mahirapan, tayo na ang magkasakit. Para sila ay maging hawaan. Ang mga bata, pinapaliguan natin ng panalangin mula ulo hanggang paa. Ang mga pangarap natin sa kanila minsan halos nagsasalasalabat na, no? Dahil sa tindi ng kagustuhan natin na maging maayos ang buhay nila. And we do the things that are within our control. Pinapakain, inaalagaan, pinapayuhan, pinagdarasal, halos ayaw ng padapuan sa lamok. Ginagawa ang lahat para sa kanilang kabutihan. Pero may mga pagkakataon talaga na haharap tayo sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. At dito, nagiging challenging ang motherhood. At meron ding isang nanay na relate sa ating experience. 1 Kings 17. Basahin ko lang po. Sabi po rito, si Elijah kasi ay pinapunta sa Sarepta. Ito ay yung sa lupain ng Sidon. Tapos sabi ni Yahweh kay Elias, may inutusan akong isang byuda na magpapakain sa'yo. Verse 10, pumunta nga siya roon. At nang pagpasok niya sa pintuan ng lungsod, nakita niya ang byuda na mumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maaari po bang makiinom? Aalis na ang babae upang ikuha sana siya ng tubig. Nang pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo rin ako ng kapirasong tinapay. Sumagot ang babae, saksi si Yahweh, ang inyong buhay na Diyos, na wala kaming tinapay. Meron pa kaming konting harina at patak na langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin yon at makakain man lang kami ng anak ko bago mamatay. Isang byuda, halos wala ng pagkain na natitira. Sabi niya nga, meron na lang siyang konting harina at langis. At yun ang huling pagkain nila ng kaniyang anak bago mamatay. Mamamatay sa gutom, ibig sabihin, dahil ang kanilang lugar ay sobrang hirap. At sa ganitong sitwasyon, natural na kakapit siya ng mahigpit sa kahit na kung ano ang meron siya. Naiintindihan natin yun, di ba? Bilang nanay, pakiramdam natin, nasa panganib ang bata, meron tayong instinct na mag-protect at siguraduhin ligtas ang mga bata. Kaya nga maraming nanay din ang lumalabas ng bansa, nagiging OFW, nagpapaalipin sa ibang bayan para lamang sa kapakanan ng pamilya at mga anak. At ang pagdating ni Elias ay grabe, may kakaibang instruction mula sa Diyos. Game changer talaga. Eh, huling hapunan na nga nila. Ika nga ng babae, bago siya mamatay, eh, kakain muna sila. Pero iba ang instruction ni Elias. Sa verse 13, sabi ni Elias, "Huwag kang mag-alala, pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa iyo. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang takdang araw na papatakin na ni Yahweh ang ulan. Uunahin mo ang iba. Uunahin mo ang Diyos. May mga bagay na kailangan nating gawin ipagkatiwala sa ating Panginoon. And that is where the challenge begins. Hindi lahat ng laban ng bata, ng anak natin, kaya nating akuin. Hindi lahat ng desisyon ay papaloob sa atin at kaya nating kontrolin bilang nanay. Lalong-lalo na ang future ng mga anak. Ikaw ba ay anxious about the future of your children? Paano sila? Paano sila sa kanilang paglaki? Pinapaalalahanan tayo, gaya ng sinabi ni Elias, huwag kang mag-alala. Pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi, ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay. At pagkatapos, magluto ka nang para sa inyo. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Unahin mo muna ang pagtitiwala sa Panginoon. Unahin mo muna ang paglalagay ng iyong kakayahan sa pag-take over ng Panginoon. Hindi ibig sabihin na pinagkatiwala na natin sa Diyos ang mga bagay na to, wala na tayong pakialam. It only means that we recognize that God loves our children more than we ever could. Kung ikaw ay very much concerned sa iyong anak, what more ang ating Panginoon? And motherhood is an enabling grace from God. Binibigyan tayo ng Diyos ng kakayahang mag-alaga, magturo, mag-protect, magdisiplina at magmahal. At kung ikaw naman ay anak at naririnig mo ang reflections na ito, be grateful for the Lord has given you a good mother na laging iniisip ang iyong kapakanan. Minsan hindi mo naiintindihan, minsan nagka-clash kayo, but the ultimate desire of your mother is for your good. At ito yung grace na nagtuturo din sa atin. Grace na tinuturoan tayo ng Panginoon, ikaw na isang nanay, na may mga panahon dapat ding bumitaw. Huwag masyadong kontrolin ang anak. Dahil ang pagiging mabuting nanay ay hindi lamang tungkol sa kung gaano natin kayang hawakan ang ating mga anak. Actually, pag nasa labas na po ang ating mga anak, hindi na natin sila kontrolado, hindi na natin alam kung ano ang kanilang attitude, ano ang kanilang mga magiging desisyon sa buhay. Kaya kinakabahan din ako kapag naririnig ko yung mga nanay na sinasabi nila, kabisado ko ang ugali ng aking anak. What we can only do is to pray for them. And ibabad sila sa magandang panuntunan sa buhay so that hindi ito mawala sa kanilang puso. They will never depart from it. Diba, yan ang payo rin sa atin. Sa Proverbs, that we train up a child the way they should go in accordance to the will of the Lord. Kaya, gawin mo ang kaya mong gawin. Gawin mo ang nararapat na gawin, ipanalangin, alagaan, gabayan, maging mabuting nanay. Pero kapag dumating na sa punto that you are losing control out of the situation or out of your child's decision making, give them to God. Kasi ang kamay ng Diyos ay mas malakas kaysa sa atin at ang pag-ibig niya sa ating mga anak higit pa sa kaya nating ibigay. Mabuti ang Diyos at ino-honor niya ang pagiging nanay, ang pagiging magulang natin sa ating mga anak. To surrender to God is not passivity. Kapag binigay mo sa Diyos ang lahat ng mga kaya mong gawin, lalo na sa pamamalakad mo sa iyong mga anak, sa family mo, ay the rest will follow. The Lord will enable you. At manalangin ka, Panginoon, please take it from here. Dahil may mga bagay na hindi natin kayang gawin para sa kanila. Pwede tayong maghain ng pagkain, pero desisyon na nila kung kakainin nila yun. Lalong-lalo na kung ang iyong mga anak ay malalaki na, di ba? Hindi natin kayang piliin ang pananampalataya para sa kanila maging ang kaligtasan dahil ito ay isang individual na desisyon. Hindi rin natin kayang kontrolin ang future nila, sadly. Hindi rin natin kayang protektahan ang ating mga anak sa lahat ng pain na pwede nilang maranasan sa mundo. Well, actually, magpapasalamat pa nga tayo sa mga pagsubok dahil ito ang magpapatatag sa kanila. Gaya ng ginagawa ng Diyos sa atin. Kaya ang motherhood, hindi lamang ito tungkol sa control, tungkol sa pag-raise ng anak. Merong season on holding on. Kapag kailangan yakapin, alagaan, protektahan. Pero meron ding season of letting go. May season na uunahin ang panuntunan ng Panginoon para sa iyong mga anak. Kapag kailangan ng hayaan silang lumakad, matuto, magdesisyon, matutong umasa sa Diyos, hanggat maaari, tayo ang maging modelo para sa kanila. We train them while God shapes them. We guide them while God leads them. We teach them, but only God can transform their heart. Do what God has entrusted you to do, then trust Him with what only He can do.

0: Tayo po'y manalangin, Panginoon. Salamat po sa pagkakaloob ninyo sa amin ng napakagandang biyaya magkaroon po ng anak. Salamat po na binibigyan niyo po ng kalakasan ang bawat mga nanay, whether meron silang anak na biological, spiritual man yan, o by decision. Salamat po kasi binibigyan niyo po ang mga nanay ng enabling grace upang magkaroon ng patuloy na kalakasan at tulungan niyo po kami. And I also extend prayers para sa mga tatay na yung aming pag-iisip ng para sa future ng aming mga anak binibigay namin sa inyo. With the circumstances that we have in our country, with the volatile economy that we have, one thing na meron kami is a faithful God, a steady Lord, and a mighty warrior. Salamat, aming Ama. Salamat po sa pang-araw-araw na kalakasan na pinagkakaloob ninyo sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Jesus at ang banal na Espiritu. Amen. Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Raise your children in God's ways, then trust God with their journey. Dahil ang motherhood ay enabling grace mula sa Panginoon, binibigyan niya tayo ng kakayahan maging isang mabuting ina. Pero binibigyan din tayo ng grace ng Diyos na magsabi, Lord, pinagkatiwala niyo po sila sa amin, pero ibabalik namin ang tiwala na ito sa inyo. At kapag natutunan natin na ibigay sa Diyos ang lahat, doon natin mararanasan, hindi pala tayo nag-iisa sa pagpapalaki sa kanila. We parent with our hands, but we trust God bilang ating gabay. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Magkita kita tayo muli sa susunod na episode ng Reflections. God bless you.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
3: Across the southwest of the U.S., the Colorado River is a critical lifeline for 7 states. After decades of drought and overuse, the river's supply has diminished, and now Arizona is at risk of losing critical water supply.

Dito nagtatapos ang pagsasahimpapawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahimpapawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: isang bayanan. Akang ay ng isang bayanan. 702 DZAS.
1: Ito ang hardin ng panalangin.

Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. Sali po kaagapay na tayo ay mag-alala. Ating pong idulog sa Diyos ang ating pong mga kahilingang may pasasalamat. Magandang umaga, magandang araw po sa ating lahat, kaagapay. Ako po ang inyong plantito ng panalangin, Pastor Eric Cortez, at kayo po'y nakikinig sa Tuesday edition ng Hardin ng Panalangin. Isa po sa mga programa ng inyong paboritong istasyon ng 702 DZS, FEBC Radio TV, sumasahim papawid mula po rito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Maliban pa po sa traditional radios, ang 702 DZS ay napapakinggan po sa Facebook, sa YouTube, at maging sa ating 702 DZS app. At kung wala pa po kayo, ay in-encourage po namin kayo na mag-download, sapagkat sa pamamagitan po ng ating app, makakapakinig po kayo ng 24/7 sa mga programa po ng 702 DZS. Maya-maya po, tayo po ay dudulog sa pananalangin para sa ating mga pangailangan. Pero sa pagkakataong ito, ihanda natin ang ating puso sa pagdulog at pakikinig sa kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, muli salamat. Salamat sapagkat kami ay binigyan niyo na naman ng isang bagong araw na kung saan makakapamuhay kami, magkakaroon kami ng pagkakataon na makapamuhay ng may pananampalataya at paglakad ng kalugod-lugod sa inyo. Hiniling po namin, Panginoon, ang inyong karunungan at kalakasan sa pagharap po namin sa mga hamon ng araw na ito. Salamat sa pagkakataon na masisimula namin ang aming araw sa pagbubulay at ng inyong salita at pananalangin para po sa isa't isa. Purihin po kayo, O Diyos. Natalaga po namin sa inyo ang aming programa. Salamat po. Sa pangalan ng inyong anak na si Jesus, Amen. Amen. Muli, ako po si Pastor Eric Cortez para po sa Tuesday edition ng Hardin ng Panalangin. Ano man po ang ating kinakaharap ngayon, kaagapay, hindi po tayo nag-iisa. So maaari po kayong mag-post ng inyong mga prayer requests sa ating comment section, sa ating live stream. At sa biyaya po ng Panginoon ay isasama po natin yan sa abot ng ating makakaya sa ating pong prayer time. At alam po ninyo, kung may mga panalangin po kayo na hindi na ipanalangin on air, alam nyo po sa aming group chat ng mga hardineros, ng mga kasama po sa team ng Hardin ng Panalangin, ay nababahagi din po ang inyong mga prayer requests. Kaya po, paki-post na po at pribilehyo po namin. It's our pleasure to pray for you. At kung may mga patotoo po, nako, hindi lang ho yan nakakapag-encourage sa amin, kundi ito po ay nakapag-encourage din sa iba, gaya na aking palaging sinasabi na kapag meron silang pangailangan, baka inisip po nila, hindi pakikinggan ng Diyos. Pero alam po ninyo, pag naibahagi ninyo yung inyong patotoo, makikita ho nila na hindi pala sila nag-iisa sa kanilang pinagdadaanan at meron din palang katulad ninyo na dumanas po nito. At kung sinagot ng Diyos ang panalangin para po sa inyong pangailangan, kakaroon po sila ng lakas ng loob na makita na may kasagutan din sa kanilang pangangailangan. Kaya po, paki-comment na po sa ating comment section, sa ating Facebook live stream, at maya-maya lang po ay atin po itong idudulog sa ating Panginoon. Sa pagkakataong ito, tayo po muna ay magbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Naalala ko nung
Nasabi ko sa isang kaanib ng iglesia na dati kong pinapastoran sa Makati na we should be pro-government. Napatingin sa akin. At ang sabi ko, ibig sabihin ng pro-government, as far as I'm concerned, I pray, respect, and obey the government. Napakalaga po nung una, pray, ano man po ang ating kulay, ano man po ang ating pananaw. Pagdating po sa mga socio-political issues, mahalaga po na ating ipanalangin ang ating bayan, ang ating pamahalaan. At minsan naisulat ko nga na wala tayong karapatang pumuna kung hindi naman tayo nananalangin para sa ating bayan. Kasi nga po, baka mamaya po na lang tayo ng puna. Wala naman tayong binibigay na solusyon. Eh ang solusyon po ay ang Diyos ay mamayani sa ating bayan. Yan ang pinakasolusyon sa mga problema po natin. Alam nyo kapon, binabasa ko muli itong talatang sa Psalm 122 verse 6. Ang sabi, ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikapin kay Yahweh, ito'y idalangin. Ang nagmamahal sa iyo'y pagpalain. Pumayapa nawa ang banal na bayan at ang palasyo mo ay maging tiwasay. No, ang sabi sa NLT, pray for peace in Jerusalem. Pero nung tiningnan ko po yung salitang peace dito po sa verse 6, nakita ko po na ang salitang Hebreo sa likod po nito ay shalom. Pray for the shalom of Jerusalem. Ang kabuuan, ang kapayapaan, ang kapuspusan ng Diyos ay mapa sa Jerusalem. Ngayon ang tanong, ito po ba'y utos o panalangin na iuukol lang natin para po sa Jerusalem? Di po ba? Well, sa Jeremiah chapter 29, verse 7, noong nagtatagubilin na si Jeremiah sa mga nabihag ng Babylonia, ang sabi niya ito, ngunit pagyamanin ninyo ang lunsod na pinagdalhan ko sa inyo, idalangin ninyo sila kay Yahweh sapagkat kayo rin na makikinabang kung sila'y umunlad. Ang sabi yun sa New Living Translation, work for the peace and prosperity of the city where I sent you into exile. At nung muli, tinignan ko po sa salitang Hebreo, pray for the shalom of the city where I sent you into exile. So ang pananalangin po, para po sa kapayapaan, ay hindi lamang po para sa bansang Israel, kundi kung saan tayo inilagak ng Panginoon. Ang mga mananampalataya ng Diyos, eh may dual citizenship. Hindi po yung Pilipino ka na, senior citizen ka pa. Hindi po yun ang dual citizenship na sinasabi ko. Ang sinasabi ko, ang sabi ng Biblia, our citizenship is in heaven. Subalit, inilagay tayo ng Panginoon. Halimbawa, tayo po dito sa Pilipinas, ginawa tayong Pilipino. At tayo po kumbaga ay dumadaan lang sa mundong ito. We are sojourners, sabi sa malalim na English, or pilgrims. Pero still, ang sabi ng Panginoon, pag malasakitan natin kung saan tayo inilagay ng Panginoon, kung saan tayo dinala ng Panginoon, pagyamanin natin ito sa pamamagitan ng pananalangin, sapagkat kung ang ating bayan ay umunlad, tayo din naman ang makikinabang. Ang sabi nga sa 1 Timothy chapter 2, verse 1, una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan at pansinin po ninyo
kung bakit kailangan natin silang ipanalangin upang tayo'y makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Hindi kaya ang ating bayan ay hindi masasabing matahimik, mapayapa, makadiyos, marangal. Hindi kaya sapagkat tayong mga naniniwala sa Diyos ay hindi naguukol ng panahon na ipanalangin ang ating pamahalaan, ang ating sambayanan. E ang purpose kaya natin pinapanalangin ang ating pamahalaan, ang ating sambayanan, ay upang tayo nga ay magkaroon ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal na pamumuhay. At ang sabi pa ito ang mabutit na kalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ito yung gusto ng Diyos na gawin natin sapagkat ito'y sa ating ding ikabubuti. At hindi lang yun, ito rin ay sa Kanyang ikalulugod. Kaya mahalaga po na tayo'y manalangin para sa kapayapaan ng ating pong bansa. Again, I don't think we have the right to criticize if we have not communed with God about our country. Maganda pananagutan natin mga mamamayan ang pumuna, ang magbantay sa mga kaganapan sa ating pamahalaan. Pananagutan natin to hold them accountable pagdating po sa paggamit sa ating mga pinagpaguran, pinagpawisan. Sabi nga, yung ating buwis ay blood, sweat, and tears natin. Mahalaga po yun. Mahalaga na magsuri. Subalit, sa ating mga pagpuna, mahalaga po na kakibat nun yung ating pananalangin. Kasi ultimately, ang sumbungan natin ay ang Diyos. Ultimately, Siya po yung may magagawa sa mga pangyayari ito sapagkat maaari niyang baguhin ang puso ng ating pong mga nasa pamahalaan. Kapag po tayo ay nawawala na ng pag-asa, tandaan po natin, may Diyos po na hindi natutulog, may Diyos na malalapitan natin para po sa ating pong bansa. Kaya yung utos po sa atin, hindi lang para sa Jerusalem, kundi sikapin natin na italangin kay Yahweh ang kapayapaan ng ating bayan. Pumayapa nawa ang ating bayan, ang ating pamahalan ay maging matiwasay. Sapagkat kung tayo po'y nagmamahal sa Diyos, sabi ang nagmamahal sa inyo'y pagpalain. May all who love this city prosper. Kung

iti gugustuhin nating manatili dito sa ating bayan. Kaya pagmalasakitan po natin ang ating bayan. Ipanalangin po natin ang kapayapaan ng ating bayan, ng ating pamahalaan. Nawa ang ating pong naging pagbubulay ay magbunsod sa atin na maging pro-government, to pray, to respect, and to obey the government. Tayo po ay dadako pang ilang sandali sa pananalangin.

aming Diyos. Salamat sapagkat hindi namin kinakailangang manghula kung ano ang inyong kalooban para po sa aming buhay. Malinaw ang sinabi ninyong salita. Ibig ninyo, kalugod-lugod sa inyo na kami manalangin para sa aming bayan. Salamat sapagkat kaakibat ng kautusan ay ang katiyakan ng kasagutan na kung kami mananalangin para sa aming bayan, sasagutin po ninyo ito. Gusto po namin, Panginoon, ng matahimik, mapayapa, marangal at makadiyos na pamumuhay dito sa Pilipinas. Kaya amin pong itinatagubilin ang amin pong bayan sa inyo. We lift up to you si Sister Persida Punsalan na humingi po ng panalangin para po sa kanyang kapatid na nasa ospital at numiling po siya na nawa. Makalabas na siya sa ospital. We also pray si Diaz Santos ng kanyang kapatid na si Kaloy Palad ay pinapanalangin, hinihingi niya na may panalangin na siya'y gumaling mula sa kanyang karamdaman. Ang pamangkin din po ni Roland Guevara na haharap po makipag-usap sa kanyang oncologist, nawa maging favorable ang findings sa mga tests na ginawa sa kanya. Ganon din po ang apo ni Eugenia Rivera na si Giannis dahil po sa dengue. Inaalala din po namin, Panginoon, ang mga kababayan po namin na ngayon po ay nagsisiksikan katulad po ng National Kidney Transplant Institute dahil po sa dumarami ang mga kababayan naming tinamaan ng leptospirosis. We pray, O Lord, na huwag na pong lumuba pa ng gusto ang kanilang sakit na leptospirosis. Huwag po nawa, Panginoon, na umabot, na mag-shutdown ang kanilang mga kidney at kinakailangan ng dialysis. Niling po namin, Panginoon, na maagapan ng doktor at higit sa lahat, Lord, yung supply ng gamot na kailangan nila. Patuloy namin pinapanalangin din po, papasalamat kami sapagkat huling chemotherapy na raw ni Noni Balbino. At ang panalangin po niya, Panginoon, nawa naging epektibo ang kanyang pinagdaan ng chemotherapy. I pray, O Lord, na siya po ay ma-declare na cancer-free, maging mag-remission yung kanyang cancer. We also pray para po sa kagalingan mula sa osteoarthritis ni Cristobel Tinay. Panginoon, aming inilalapit sa inyo ang aming mga tagapakinig na maaaring hindi na namin nabasa lahat ang kanilang mga kahilingan para sa kagalingan. Subalit alam ko po na kayo ang Diyos na alam ang kanilang kalagayan at kayo ang Diyos na

magbibigay ng kalakasan sa kanila, magpapanumbalik ng kanilang kalusugan. We also pray for provision sa mga gastusin upang hindi na yun yung maging pasanin nila at isipin na lang nila ang pagpapagaling at pagpapalakas. Panginoon, ipakita po ninyo, show yourself strong, powerful in this time of need sa kanilang buhay. Ang kanilang mga pangangailangan ay tugunin po ninyo na higit sa aming hinihiling, inaasahan. We pray, O Lord, na pati yung mga nag-aalaga sa mga nasa ospital, yung mga hindi rin halos makatulog sa pagbabantay, maya't maya lalabas para bumili ng gamot, kausapin ang doktor, ang nurse. Ang kapayapaan po ninyo maghari sa buong sambayanan ng mga tagapakinig po namin, mga kaagapay po namin na ngayon po ay humaharap sa hamon ng pagkakasakit. Salamat, Panginoon, sapagkat nakatitiyak kami. Hindi nyo kami bibiguin, sapagkat ang mga panalangin ito ay alam naming nakarating sa inyong trono, aming mahabaging Diyos. We also pray, O Lord, sa mga kababayan namin na nagsisikap na kumita ng marangal. Katulad ni Gloria Lalik de Mayuga, na nananalangin na pagpalain ninyo ang kanyang family business. We also pray, Lord, na sina Joseph Estacio na naghahanap na po ng malilipatan, nawa makakita sila ng isang komunidad na kung saan hindi lang magiging pagpapala sa kanila, kundi sila rin ay magiging pagpapala sa mga magiging kapitbahay po nila. O Lord, inihiling po namin muli kami dumudulog sa inyo para sa aming bayan. We're praying itong 18 araw ng aming pong kinakaharap na impeachment trial ng aming pong vice presidente. Nawa ang katotohanan po ninyo ang manaig, ang katarungan po ninyo ang mamayani. Kausapin po ninyo ang aming mga senator judges na sila po ay magpasya hindi ayon sa personal loyalty or interest, kundi yung mas makakabuti sa nakakarami. We pray for the prosecution and the defense that they would conduct themselves in a manner na hindi lang para sa kanilang panig, kundi higit sa lahat para sa panig ng katotohanan. Kausapin niyo sila, Panginoon, na manatili na yun lamang sa dinidikta ng batas ang kanilang magiging gawi. Nasa pagtatanggol man o nasa pag-uusig, matupad nila ng ayon sa inyong kautusan at sa batas ng aming bayan ang kanilang mga tungkulin. Na wag lang maging palabas, kundi talagang makita nila ang kanilang gampanin bilang mga tumitiyak na manaig ang katarungan. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Sapagkat sa mga pagkakataon na akala namin sukul na kami at wala na kaming malalapitan, nandiyan kayo. Sa inyo po namin binibigay ang aming papuri at pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Mga kaagapay, araw-araw po ang Hardin ng Panalangin, alas 6 po ng umaga, mula Lunes hanggang Linggo. Bukas po ang makakasama po nating plantito ng panalangin ay si Pastor Johnny Castillo. Para po sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalalang
ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos, at ang Diyos, kailanman, hinding-hinding-hindi magkukulang.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

araw sa iyo kaagapay. Ako po si Kayla Escalante. Dito po ang programang Unang Salmo. Kumusta ka kaagapay ngayong araw? Dalangin ko na ikaw ay nasa maayos na kalagayan. Kung nasan ka man ngayon o anuman ang iyong ginagawa, ikaw ba ay nasa biyahe, nasa trabaho o nagpapahinga, samahan mo muna ako sa ilang minuto ng pagninilay. Halika at sama-sama nating pagbulayan ang salita ng Diyos.

Naglagay ng ilaw sa bakuran ng kanyang bahay ang isang babae. Yung ilaw na ito ay hindi lamang nagbibigay liwanag sa kanyang bahay, kundi maging sa mga taong dumaraan dito at marahil pati na rin sa mga kalapitbahay niya. Isang gabi, napundi yung kanyang ilaw dahilan para magdilim sa kanyang bahay at kinabukasan ay may kumatok na kapitbahay sa kanilang bahay at binigyan sila ng bagong bumbilya dahil napansin daw nilang nawala ang ilaw sa kanilang bakuran. Naantig ang babae dahil akala niya ay hindi ito napapansin ng kanilang mga kapitbahay. Magandang pagnilayan natin to, no, kaagapay. Ako kaya? Anong ilaw yung nakikita sa akin ng kapwa ko? Ilaw na naglalapit sa mga tao sa Panginoon o ilaw na naglalayo sa kanila sa Panginoon? Sa Mateo Kabanata 5, Talata 16, sinasabing gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong Ama na nasa langit. Bahagi ito ng sermon sa bundok ni Jesus. Nagpapaalala sa ating mamuhay na nakikita sa atin ng ibang tao ang liwanag ni Kristo dahilan para sila ay magbigay papuri sa Panginoon. Ang daling pakinggan at basahin, no? Sinasabi sa atin dito ni Jesus na mamuhay ng pamumuhay na nakikita ang kaluwalhatian ng Diyos. Mamuhay ng pamumuhay na nagbibigay glory sa Diyos. Mamuhay na kapag nakita nila ang iyong pamumuhay o narinig ang iyong pananalita o na-observe ang iyong mga ginagawa, ang credit ay palaging sa Diyos na sila ay magpupuri sa Diyos. Ito ay radical at eksaktong kabaliktaran ng pride. Ito ay may pagpapakumbaba na mamumuhay ka ng mabuti hindi para sa iyong sarili kundi para sa kapurihan ng Diyos. At yan naman di ba ang ating purpose palagi? Ang mamuhay na nagbibigay kapurihan sa Kanya. Tayo ay ilaw ng sanlibutan. Ito siguro ay masasabi nating parehas na complement at responsibility. Pagiging ilaw sa sanlibutang ito ay nangangahulugang hindi lamang tayo light receivers kundi light givers din. Kailangan ng ilaw sa panahong ito na tila ba ang dilim na ng mundo. At kung ang ating pamumuhay bilang isang Kristiyano ay tumutulad sa dilim ng mundo, ano ang ipapakita natin sa kanila? Reminder sa bawat isa na dapat ay hanapin at isapamuhay natin ang kaibahan natin bilang mga Kristiyano. Hindi natin maipapakilala si Jesus sa mundo kung tayo ay makamundo rin. Ang layunin ng ilaw ay ma-illuminate o ma-expose kung ano ang nasa paligid, kaya nga kung ito ay nakatago lamang, hindi rin ito magiging useful. Hindi tayo tinatawag na itago lamang ang ating faith. Tinatawag tayo na maisapamuhay natin ito at makita ng iba. Tinatawag tayong maging liwanag para sa katotohanan, sa pag-ibig, at grace sa pamamagitan ng ating mga salita at gawa nang sa gayon ay makita sa ating mga buhay ang kabutihan ng Diyos. Gaya ng isang lampstand, tinuturuan tayo nitong maging intentional na makita ng mga tao ang ating liwanag. Nilalagay sa mas mataas na bahagi ang lampstand para maging effective. Ganon din tayo bilang mga Kristiyano, nawa ay palagi tayo maging intentional na maging maliwanag o maging liwanag in greater and broader ways. Maari tayong maging liwanag sa ibang tao sa pamamagitan ng pagpapakita ng compassion sa kanila. Si Jesus man ay nagpakita ng deep compassion sa lahat, regardless kung anong kanilang lahi, social status o gender. Bilang Kristiyano, maging example ito sa kung papaano tayo magpapakita ng compassion at kindness sa lahat ng makakasalamuha natin. O kaya naman ay pagkakaroon ng kababaan ng loob. Tinatawag tayo to be humble in all things. O kaya ay ang pagiging generous. Hindi lamang sa mga material na resources, kundi maging sa time at love. Lahat ng mayroon tayo ay mula sa Diyos, kaya nararapat lamang ibahagi din natin sa iba ang mga bagay na mayroon tayo nang hindi nag-expect ng anumang kapalit. Pagpapatawad, tinuro sa atin ni Jesus na maging mapagpatawad gaya ng pagpapatawad niya sa atin.
And the best way to let our light shine, ibahagi sa kapwa ang gospel, ang good news ng Panginoon. Hindi lamang dapat natin ito itinatago sa ating mga sarili, kundi dapat ito ay binabahagi at nakikitang isinasapamuhay natin. Of course, hindi ito madaling gawin. Pero kaagapay, we are not alone. Ang Holy Spirit ang mag-empower at gagabay sa atin para sa mga bagay na ito. Naalala ko tuloy yung kinalakihan kong kanta sa Sunday School. Sabi doon, "This little light of mine, I'm gonna let it shine all the time." Kaagapay, palagi nating tandaan, let your light shine. Hindi para sa ating mga sarili, kundi para magbigay kaluwalhatian sa Diyos.

Nawa kaagapay, ikaw ay napagpala at napalakas ng ating napag-usapan. Samahan mo kami ulit bukas mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga dito pa rin po sa programang Unang Salmo over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli ako po ang inyong nakasama. Ito po si Kayla Escalante. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. God bless you, kaagapay!

0: Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: 702 DZAS.
2: 702 DZAS.
1: Agapay ng Sambayanan.
3: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Evangelista Paul Mortiz.
5: At Beth Flores po. Magandang umaga po sa inyo on a trusting Tuesday. Kamusta na kayo mga kaagapay? How is the weather wherever you are? Hindi dito na sa atin, talagang habagat na talaga si habagat. Pero alam nyo, minsan maganda pa rin makakita ng araw. Kasi yung minsan yung madilim lagi yung sky, parang naaapektuhan din tayo. Pero sabi nga natin, the joy of the Lord is our strength. And we could still trust the Lord, even in the midst of the darkness, diba? So mga kaagapay, kayo po'y nakikinig sa programang Gabay, dito po yan sa 702 GZAS. At kung kayo po'y nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio, at narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig, na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nandyan sa bandang Visayas at Mindanao at ang gamit nyo rin po, Transistor Radio, PM Radio, nakukuha nyo naman po ang ating program mula po yan sa DYDS, mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig ng programa, gamit po ang ating Facebook live stream or yung ating 702 app, kung kayo po ay merong malakas na internet, definitely, nakukuha nyo po, maganda rin po ang reception ng program. At sabi nga natin, hindi lang po tayo dito sa Pilipinas naririnig. Kahit din po sa iba't ibang bansa, basta naka-tune in sa ating Facebook app or sa YouTube, tumingin kayo doon, nakikita nyo yung program, napapakinggan nyo po kami. Bay, salamat po. Salamat din sa inyong mga balitaan, kamustahan dyan sa ating Facebook Live. Alam mo, nakaka-encourage po yan sa atin. Also, dahil ang ating Tuesday ay Ministry Partner Day, patuloy ko po kayong ini-encourage at patuloy na pinapasalamatan sa patuloy niyo pong faithfulness sa pag-support ng gawain ng FEBC dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng inyong panalangin, ng ating panalangin, at sa pamamagitan ng ating pagbibigay. Alam niyo po, sa bawat pagtulong natin sa gawain ng Panginoon sa FEBC, mas marami pong kaluluwa ang na-encourage, mas marami pong kaluluwa ang nadadala sa Panginoon, at alam niyo, yun ang ating heavenly treasure. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, na gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas. Araw-araw po yan, naglalayong kayo hakdan ng mga makalangit na mga awitin. Ang siyempre po naman, katotohanan, binubuo ng matandang tipan at bagong tipan, bumubuo ng isang kumpleto at ganap na Biblia upang sa gayon ay ipahayag ang ultimate truth na walang iba kundi si Kristo Jesus na Diyos na nagkatawang tao. Dahil doon, amen, amen, wow, wow, wow, amen.
5: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin, reasons for migration, four root causes and example. At dito, nakita kasi natin na ang August 26, Bureau of Immigration yun, and which was Commonwealth Act na established noong 1940 yun, di ba? Dagdag kaalaman. So, pinag-usapan natin, ano nga ba yung mga dahilan kung bakit ang tao nga nagmamigrate? Nagmamigrate, hindi nagmamigraine. Ako, sakit ng ulo yon. Kahapon po, pinaliwanag sa atin kung ano ibig sabihin ng migration at kung ano yung mga push and pull factors ng migration. So, mas nauunawaan natin na may valid reason ng ating mga kababayan kahit sila po ay nag-migrate sa ibang bansa. At alam natin, marami tayong mga kaagapay na listeners na nasa ibang bansa, di ba? So, pwedeng mag-identify dito sa ating pinag-uusapan this week. So, yung number one reason, yung political and safety reasons for migration. So, ang political instability at safety threats ang dalawa sa pinaka-common reason ng migration. So, kapag ang government ay nag-collapse at ang armed conflicts ay lumawak, maraming mga pamilya ang napipilitang umalis sa kanilang mga tahanan upang maproteksyonan yung sarili at yung kanilang pamilya. Ayon po sa United Nations Department of Economic and Social Affairs, halos 304 million ng mga tao ay nakatira labas ng sarili nilang bansa kung saan sila ipinanganak. Iyon po yung measure, iyon po yung statistics ng 2024. Ang karamihan dito lumipat upang makaiwas sa danger. Tapos ang UN Refugee Agency ay nag-report na karamihan po ng mga refugee ay nagmula sa mga bansa na matinding apekto, na apektado ng gera tulad ng Syria, Venezuela, Afghanistan, Ukraine at Palestine. So mga example ng political and safety migration. For example, yung conflict displacement. Mga pamilya na umalis ng Ukraine pagkatapos ng 2022 invasion. Yung persecution at discrimination. Mga tao na umalis ng Afghanistan dahil sa threats laban sa karapatan ng mga kababaihan at ethnic minorities. At saka yung long-term disability, mga Palestinian refugees na naghahanap ng safety at stability mula po sa mga katabing mga bansa. So ang mga halimbawa ay patunay na ang forced migration ay bihirang magmula sa isang dahilan. So ang political crisis kadalasan ay kasama ng economic at social pressures at nagtutulak po sa mga tao na maghanap ng ligtas na lugar upang magsimulang magtayo muli ng kanilang buhay sa ibang bansa. So habang binabasa ko po yung political at safety reasons ng migration, may saya pa rin po sa puso ko dahil ang ating bansa ay hindi naman dumadanas ng gera at bilang isang Kristiyanong bansa, naniniwala at pilit na isinasabuhay ang paggalang sa karapatang pantao kahit saan man sila nanggaling, di ba? Oo, narinig natin ang ibang mga pangalan na umaalis ng bansa dahil may mga kaso na dapat harapin. Ngunit piniling umalis at nanghihingi ng quote and unquote political asylum sa ibang bansa. So mga kaagapay, more than ever, dapat ay patuloy nating ipinapanalangin ang ating bansa. Ang mga leaders mula national level hanggang barangay level. At piliin nating maging isang mahusay na mamamayan na nakalulugod sa Diyos. So magpasalamat tayo dahil may matatag at nararanasan pa tayong quote and unquote kapayapaan. At piliing maging peacemaker kaysa maging sakit ng ulo ng pamayanan. Tamang-tama po yung paalala ni Apostol Pablo sa Romans 12:18. Sabi doon, hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ang sinuman. Ulitin ko ha, hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ang sinuman. So mga kaagapay, huwag tayong hihinto sa panalangin para po sa ating bansang Pilipinas. Ang Diyos pa rin ang may control, pero tayo po ang namimili ng mga taong iboboto natin. So dalangin natin sa Panginoon, we will choose the right people to lead our nation. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
4: Amen uli, anak. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. The Trinity. Baptism in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Mateo 28:19, bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Wow, wow, wow! Amen, amen! Kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Sa benediction mentions Jesus, God, and the Holy Spirit. Sa benediction o pagpapala, binabanggit si Jesus, Diyos at Holy Spirit. Sa pangalawang 2 Corinthians 13:13, sana maranasan ninyong lahat ang sobrang kabaitan ng Panginoon nating si Jesus Christ, ang pagmamahal ng Diyos at ang pagsama ng Holy Spirit. Father, Messiah, and Spirit mention, Ama, Messiah, Espiritu, binabanggit. Sa Isaiah 48:14, itong Diyos natin, siya ang Diyos natin forever and forever. Iga-guide niya tayo hanggang wakas. Father, Son, and Holy Spirit involved in salvation. Ama, Anak, Espiritu, sali sa kaligtasan. 1 Peter 1:1-2. Galing ang sulat na ito kay Pedro, apostol ni Jesus Christ, para sa mga pinili ng Diyos na nakakalat at namumuhay na mga dayo sa mga probinsya ng Pontus, Galacia, Cappadocia, Asia, at Bitanya. Pinili niya kayo ayon sa plano ng Diyos Ama at ginawa kayong banal ng kanyang Espiritu para sundin ninyo si Jesus Christ. At para linisin kayo ng dugo niya, amen. God is one, iisang Diyos. James 2:19, naniniwala ka na iisang Diyos, di ba? Okay yan. Pati ang mga demonyo naniniwala rin. At nanginginig pa dahil sa takot. God said, let us go down and confuse their language. Bumaba tayo at ating guluhin ang kanilang mga salita. Genesis 11:7, bumaba tayo at ating guluhin ang kanilang language para hindi sila magkaintindihan. God said, man now has become one of us. Sinabi ng Diyos, ang tao ay naging katulad na natin. Genesis 3:22, pagkatapos sinabi ni Lord, ngayon kagaya na natin ang tao kasi alam na nila kung ano ang mabuti at masama, hindi na sila pwedeng kumain ng prutas ng punong nagbibigay buhay. God said, who will go for us? Sinabi ng Diyos, sino ang hahayo para sa atin? Isaiah 6:8, at narinig ko ang boses ni Lord, ang sabi, sino ang ipadadala ko? Sino ang magiging messenger namin? Sumagot ako, narito ako, suguin mo ako. Holy, holy, holy is the Lord, banal, banal, banal ay ang Panginoon. Isaiah 6:3, nagsasalitan sila ng pagsasabi, banal, banal si Lord ang makapangyarihan. Ang buong mundo ay puno ng kanyang glory. Wow, wow, wow. Amen, amen. Revelation 4:8, may anim na pakpak ang bawat isa sa mga buhay na nilalang at puno sila ng mga mata sa harap at sa likod. Hindi sila tumigil ng pagkanta mula umaga hanggang hapon. Jesus baptized, Father speak, Spirit descends. Binaptize si Jesus, nagsalita ang Ama, bumaba ang Holy Spirit. Mateo 3:16-17, nung nabaptize si Jesus, umahon siya sa tubig, bumukas ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumaba na parang isang kalapate na dumapo sa kanya. Jesus, Spirit, and God mentioned. Si Jesus, Espiritu, at Ama ay binanggit. Romans 15:15-16:30, pero sa sulat na ito, nilakasan ko ang loob ko para i-remind kayo ng ilang mga bagay. Ginawa ko ito dahil sa sobrang kabaitan ng Diyos sa akin. Pinili niya ako upang maging servant ni Christ sa mga Gentiles. Ginawa ko ang tungkulin ng isang priest na nagpipreach ng magandang balita para maging banal at katanggap-tanggap na offering ang mga Gentiles sa tulong ng Holy Spirit. Mga kapatid, gusto kong makiusap sa inyo sa tulong ng Panginoong si Jesus Christ, sa tulong ng Holy Spirit, na ang pagmamahal na ibinigay. Samahan ninyo akong mag-pray at ipag-pray din ninyo ako. Lord is one, iisa lang ang Diyos. Deuteronomy 4, makinig kayo bayan ng Israel. Si Lord ang Diyos natin, si Lord lang. Man made in God's own image, ang tao'y nilalang sa image ng Diyos. Genesis 1:26, tapos sinabi ng Diyos, magpi-create tayo ng tao na kagaya natin. Sila ang mamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa langit, at sa lahat ng hayop sa mundo. Maamo, mabangis, malaki at maliit. One Spirit, one Lord, one Father. Isang Espiritu, isang Panginoon, isang Ama. Ephesians 4:4-6. Iisa ang katawan, iisang Espiritu. Gaya ng isang pag-asa na binigay sa inyo na tinatawag na Diyos. May isang Panginoon, isang faith, isang baptism, isang Diyos at Tatay ng lahat. Siya ang Panginoon ng lahat. Kumikilos siya sa lahat para mangyari ang kalooban niya at kasama siya ng lahat. Only one God, iisa ang Diyos. Deuteronomy 4:36-35, pinakita niya ang lahat ng ito para malaman ninyo na si Lord ay Diyos. Nag-iisa lang siya at wala ng iba pa. Isaiah 46:9, alalahanin ninyo ang dati kong ginawa. Dahil akong Diyos at wala ng iba, ako ang Diyos at wala ng akong kagaya. Sa upper room, discourse mentioned Father, Son, and Holy Spirit. Ang pagsasama nila sa mataas na room, John 14:16-23, 15:26, kakausapin ko ang Ama na ipadala sa inyo ang Holy Spirit. Lagi ninyong makakasama siya at tulungan ninyo kayo ng Holy Spirit na mag-reveal ng katotohanan tungkol sa Diyos. Hindi matatanggap ng mundo ang Holy Spirit kasi hindi siya nakikita o nakikilala ng tao. Pero kilala ninyo ang Holy Spirit kasi kasama ninyo siya at siya'y nasa sa inyo. Pag alis ko, hindi kayo mauulila kasi babalik ako. Sandali na lang at hindi na ako makikita ng mundo. Pero makikita ninyo ako, mabubuhay rin kayo kasi buhay ako sa araw na yon. Nalalaman niyong nasa Ama ako, nasa akin kayo at nasa inyo ako. Kung mahal ninyo ako, tatanggapin at susundin ninyo ang mga utos ko. Mamahalin ng Tatay ko ang nagmamahal sa akin. Mamahalin rin ng Tatay ko ang nagpapakilala rin ako sa kanila. Sinabi naman ni Judas, hindi Iscariote. Paano yun, Lord? Ipapakita mo ang sarili mo sa amin at hindi sa mundo. Sumagot si Jesus, susunod ang teaching ko, ang mga nagmamahal sa akin, mamahalin din sila ng Tatay ko. Tapos pupunta kami sa Tatay ko at sa kanila at mamumuhay kami kasama nila. Pero yung hindi nagmamahal sa akin, hindi sila susunod sa teaching ko. Pero hindi galing sa akin ang narinig nilang teaching, pero galing mga ito sa Ama na nagpadala sa akin. Sinabi ko, habang kasama ninyo ako, dadating ang Holy Spirit, patulungan kayo, ipadadala ng Ama sa pangalan ko, ituturo at ipadadala ko sa inyo ang lahat ng ito. Wow, wow, wow, wow. Amen, amen. Diba na?
5: Opo, Ama. Pray na po tayo. Thank you, Lord, sa katotohanan na Ikaw ay Diyos at nagpahayag ka po, Panginoon, sa amin. Thank you for the Trinity, Kasi lalo po kami nagiging secure doon sa katotohanan na we are surrounded by your love. Salamat Amen. Po doon, Panginoon. Thank you po. Today, Lord, salamat po. Pinag-pray po namin ang mga kaagapay namin na today is their special day. Unang-una na po kay Dr. Lavinia Del Mundo. Salamat po sa kanya. Dalangin po namin patuloy na pagpapala at paggabay mo po sa kanya. Ganon din po kay Ami Albina. Salamat po sa kanyang buhay. Patuloy na ministry na ginagalawan niya sa MCF. Thank you, Lord. Ganon din kay

0: Salamat po sa iyong mga salita na patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan at nagbibigay sa amin ng security. Just to know, Lord, na you are with us and you are guiding us. The Father, the Son who made us understand who you are, and the Holy Spirit who is guiding us each day and pointing us to the Lord Jesus Christ so our lives will be pleasing to the Father. Panginoon, maraming pong salamat for such truth. So ang dalangin namin, patuloy mo po kaming gabayan today. May we walk in righteousness ayon po sa iyong kalooban. Marami pong salamat.
1: Panginoon, marami pong salamat sa banal na Espiritu na iyong ipinadala upang kami ay tulungan. Ipinadala nga ng Ama sa pangalan ko, ituturo at ipapaalaala sa inyo ang lahat ng sinabi ko. Dahil doon, wow, alam naming hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
0: So mga kaagapay, dun po sa lesson na tinuro sa atin ng Dad, maganda po yon kasi nagpahayag ang Diyos sa atin in three different persons. Ha? Iba ang Father, iba ang Son, iba ang Holy Spirit. Kaya nga naniniwala tayo. At lalo ko pong lalong natutunan yan dun sa nagpunta po kami sa isang Micah Network Challenge. In-explain nyo na the Trinity as community. Diba? Totoo nga ano? The Trinity as community. That's why sabi nga, di ba, meron tayong sinasabi noon. Sa kanila, when they decided salvation, sabi nga ganun, isinaisang tabi ang naisin para sa isang layunin. At yun yung salvation ng buong mundo. At yun ay proven sa banal na kasulatan. If we read God's Word, we will see the salvation narrative since Genesis up to Revelation, di ba? Kahit nga po, magbasa pa tayo dun sa Judges, ma-frustrate tayo sa Judges, pero yung aklat ni Ruth, sabi ko nga, is always a breath of fresh air. Kasi yun po yung devotion namin ni Pastor Ness the past 2 weeks. Kaya nakakatuwa, makita natin yung salvation narrative na nandun sa banal na kasulatan as a fulfillment ng kanilang layunin na salvation for us. So we are so blessed, tayo pong mga kaagapay, tayo pong mga mananampalataya. Because God so loved us that He gave His only Son. And that the Holy Spirit is now guiding us each step of the way. So that's a choice we have to make. Ito po sa Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances, it is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran. At sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena,
0: at ni Lourdes Matunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa Protect, sa Bukawin Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Jericho Flores po, kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
4: This is Inspirations Unlimited.

0: Tuesday sa'yo, Kagapay. Ikaw pa rin po ay nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At welcome po dito sa programang Inspirations Unlimited. Tayo po ay proud and active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka, Kaagapay, ngayong makulimlim na Martes? Nako, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at samahan nyo nga po ako sa isang oras ng kwentuhan. Ako po si Kayla Escalante and yes, solo flight po muna ako today. Kaya samahan mo ako Agapay hanggang alas 4 ng hapon. At shout out sa aking partner kay ABCD. Hello dyan sa San Pedro, Laguna at ikaw ay magpagaling. Yan, bumabati po tayo ng happy listening sa mga kaagapay nating team online. Sa Facebook and YouTube live streaming natin, hanapin nyo lamang po ang 702 DZAS FEBC Radio. At huwag po ninyong kalimutang i-share ang ating episode for today para sama-sama po tayong magkwentuhan. At itagmo na rin, Kaagapay, ang iyong mga kakilala, iyong mga churchmate, kapamilya, at sama-sama nga po tayong magkwentuhan ngayong Tuesday afternoon. At syempre, hello din po sa mga team radio natin na nakikinig sa 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyong PM radio, transistor radio, o maging sa mga car stereo ninyo. Eh, happy listening po at salamat po na ginagawa po ninyo kaming background habang kayo ay mayroong mga ganap. At syempre, happy listening din po sa mga kaagapay nating nakatutok sa gamit-gamit po ang kanilang mga mobile app, ang 702 DZAS mobile app. Eh, Kaagapay, baka hindi mo pa yan naida-download tungo na sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store, at hanapin nyo lamang po 702 DZAS. Yun po merong orange na logo. Yun na yun, Kaagapay. I-click mo na yung download at makinig ka na dyan. Pero ano pa man ang inyong kapamaraanan, eh muli, samahan niyo po ako sa isang oras ng kwentuhan. Dito nga po sa Tuesday edition ng Inspirations Unlimited, eh lagi po tayong mayroong pinagpipilian. Yes, may diin na naman ang pinagpipilian. Meron tayong mga ideas, dalawang ideas na pinag-uusapan at makakaninig tayo ng iba't ibang kuro-kuro, perspective, kaisipan, opinion. At syempre, Kaagapay, kasama ka sa kwentuhan, of course. Kaya naman makisagot ka na sa ating question of the day. Ito na nga agad-agad ay ibibigay ko na, Kaagapay, para naman makasagot ka na at makipagkwentuhan ka na sa akin. Ito na nga, Kaagapay, usapang pagbabago tayo, usapang changes. Alam naman natin, no, Kaagapay, na sabi nga nila, ang tanging constant lang dito sa mundo ay ang pagbabago. Kaya yan ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Kaagapay, kapag may pagbabago, tatanggapin or tatanggihan? Uy, again, Kaagapay, ang ating question of the day. Kapag may pagbabago, tatanggapin o tatanggihan? Makisagot ka na, Kaagapay. Muli po ay bisitahin po ang ating Facebook page, 702 DZAS FEBC Radio. At nakapost na po doon ang ating poster at maaari ka nang magpadala dyan ng iyong kasagutan, ng iyong komento. At pwede rin po nga mag-comment sa ating ongoing Facebook live streaming. Muli po ang ating question of the day, kapag may pagbabago, tatanggapin o tatanggihan? Naantayin ko, Kaagapay, ang iyong kasagutan na dito sa ating question of the day. Pero bago yan ay bati po muna tayo na mga kaagapay nating present na dito sa ating ongoing Facebook live streaming. Present na at bumabati, naghe-hello na sa atin si Kuya Hill Coaching. Hello daw mga kaagapay at magandang hapon daw sa ating lahat. Hello din po sa inyo, Kuya Hill, at happy listening po. Si Ate Emily Manalang ay bumabati na rin sa atin ng good afternoon. At syempre ang ating suking kaagapay mula sa UK, si Kuya Vincent Garcia. Magandang hapon daw. Siya ay nanonood habang kumakain ng breakfast at ang kanyang ulam ay chicken curry. Ang sarap naman yan, Kuya Vincent. Bato naman po dito sa Ortigas. And yes, kaagapay, abangan ko rin po ang inyong update. I-update po naman ako, kaagapay, ano ba ang iyong merienda ngayong Tuesday afternoon? Ikaw ba, Kuya Nat, ano ang merienda mo? Wala pa. Ako kasi kaka-lunch ko lang. So, bali, yun ay ano na, lunch yenda. Halo na ang lunch at merienda dahil nga very late na ang aking lunch. Kaya nagtinapay lang ako, nag-sandwich lang ako. Aww. So yun ang update ko sa'yo, kaagapa. Yun ang aking merienda ngayong Tuesday afternoon. Si Ate Sonia Eusebio Casera ay bumabati na rin ng good afternoon. Siya daw ay Team Radyo. At sabi niya, pabati daw ang Unchangeable God Commission Church. Shout out daw kay Pastor Diomedes at kay Pastora Tess Jose. Happy listening po. At nag-good afternoon na rin si Ate Elisa Takan at si Kuya Noriel Bulahan mula ito sa Boracay. Naku, Ate Kuya Noriel, kumusta po ba dyan ang weather dyan sa Boracay at kumusta po ang dagat? I'm sure ay wala pang lumot sa mga gantong panahon at kitang-kita ang pagka-blue ng dagat. Hello, hello po sa mga kaagapay natin dyan sa Boracay. Si Ate Emily Manalang ay may sagot na agad sa ating question of the day. Tatanggapin lalo daw kung sa ikabubuti at ikauunlad ng pagkatao, pamumuhay, pag-uugali at kaalaman, especially ngayon daw na napakabilis ng mga bago na pwedeng alamin. Salamat po Ate Emily sa inyong maagang pagsagot. At present na daw si Ate Ninfa Hisona at nage-hello sa atin. Si Ate Emily din ay kaka-lunch lang. Ano po ang inyong lunch, Ate Emily? Si Kin Canal o Kenal ay nage-hello na sa atin at nagmamagandang hapon. Si Ate Ninfa, ang kanya daw merienda ay siopaw at coffee. Of course, hindi nawawala no ang kape. Ako rin po ay nagkakape ngayon para mabuhay ang dugo at maitawid ang ating broadcast. Si Norma Lombares, wow, nakikinig lang naman mula sa Paris. Happy listening po. Ate Norma, kumusta po dyan? I-update mo naman po kami ano ang iyong ganap ngayong Tuesday afternoon. Si Nanay Nora Kabantog ay bumabati na rin sa atin ng good afternoon. At si Kuya Noriel, sabi niya, okay lang, maganda daw ang weather ngayon sa Boracay. O kaagapay, maganda daw ang weather ngayon sa Boracay. Masarap nga naman magpunta ng gantong panahon. Watching from UAE, si Ate Rosalinda Buiko, si Kuya Oscar Maliari ay nag-good afternoon na rin sa atin. Si Ate Emily Manalang, fried chicken daw na may pipino at mansanas na may mayonnaise ang kanyang lunch. Very healthy naman. Ang mami ng ating kaagapay na si Shaira Gabornes, si Mami Vicky Gabornes ay nag-hello na rin sa atin. Makulimlim na mainit na hapon. Noo nga po, no, kahit makulimlim, ramdam pa rin yung init ng panahon, no. Kung may kasagutan na siya sa ating question of the day. Kung may pagbabago, tatanggapin po kasi alam natin na sa bawat pagbabago may tinuturo ang Panginoon sa atin. At nag-a-update din si Mami Vicky, wala pa daw siyang merienda kasi kakakain ko lang ng lunch. Ano ang meron sa Tuesday, no? Bakit ang dami nagle-late lunch? Very busy, no, ang ating Martes. Hello, hello po, Mami Vicky. Si Nanay Nora Kabantog ay may pahabol na pabate. Happy birthday daw kay Ate Eva Domingo ng Paraiso United Methodist Church. Happy birthday po! At maging sa iba pa nating mga kaagapay na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan, eh happy birthday po sa inyo. Si Ate Jeza Antoque ay bumabate ng Good PM mula sa Quezon, Palawan habang nag-break time daw from class at gumagawa ng exam. Hello po, Teacher Jeza. Yan. Siya ay teacher mula sa Palawan. Happy listening po sa mga kaagapay nating guro at salamat po na ginagawa po ninyo kaming background habang kayo ay nagkakaroon ng break time at nagpapahinga. Happy listening po. Si Ate Josephine Pudunan mula naman sa Madela, Quirino ay present na rin at nakikinig sa atin. Si Ate Lourdes Forte, good afternoon. Ang kanya daw merienda ay hopya at kape. Merienda daw mula siya sa Pangasinan. Hello po sa mga kagapay natin dyan sa Norte. Happy listening po sa inyong lahat. Si Kuya Ardi Abante ay may kasagutan na sa ating question of the day. Iisipin ko muna kung anong pwede mangyari bago ko tanggapin ang pagbabago. Pero kadalasan, yes to change ako para sa ikauunlad. Oo nga naman, no? Kasi minsan, di ba kaagapay, mas nag-grow tayo kapag nasa labas tayo ng ating comfort zone at kapag meron tayong pagbabago na hinaharap. Kaya minsan din ay maganda din talagang bagay, no, na harapin natin yung ating mga pagbabagong nararanasan. Salamat po Kuya RD sa iyong maagang pagsagot sa ating QOTD. Si Miriam De La Cruz ay nag-good afternoon na rin sa atin. Maging si Ate Donna Manrique. Muli kaagapay, patuloy po ninyong ibahagi. I-share sa inyong mga personal social media accounts ang ating ongoing Facebook live streaming o kaya naman ay itag ang inyong mga kakilala, ang inyong mga barkada, churchmate, kapamilya at sama-sama po tayong magkwentuhan. Aabangan ko kaagapay ang inyong kasagutan sa ating question of the day. Kapag may pagbabago, tatanggapin o tatanggihan. Abangan ko kaagapay ang inyong kasagutan. Pero dito sa ating poster ay umuulan na ng kasagutan. Nakakatuwa naman. Salamat po mga kaagapay. Una na dyan si Kuya Vincent Garcia. Kapag daw may pagbabago, lalong-lalo na sa buhay ko, kung sa ikabubuti naman ay tatanggapin ko na maluwag na mayroong pagpapasalamat. Yun naman ang maganda ring reminder sa atin, no? Na minsan ang hirap din tanggapin, 'di ba, ng pagbabago. Parang nakaka-overwhelm, nakakatakot, nakaka-anxious, pero maganda rin na harapin natin siya nang grateful tayo, no, na meron tayong opportunity na harapin yung pagbabago, na meron tayong opportunity para matuto. Salamat Kuya Vincent. Si Ate Irene Villaflor. Hindi daw maiiwasan ng change at ito daw ay constant, whether we like it or not. Agree. Diba? Hindi talaga natin maiiwasan ang mga pagbabago. So, accept it and be prepared. One thing is unchanging. Yun daw ay ang ating Panginoon and His promise that He will never leave us nor forsake us. Amen! Yung mga season, nagbabago. Di ba yung mga tao sa paligid natin, nagbabago? Oh! Di ba? Ang daming nagbabago sa ating paligid. Pero isa lang, yung nananatiling constant at hindi nagbabago, yun ay ang ating Panginoon. Amen! Amen. Salamat po, Ate Irene. Si Ate Len Dizon, kahit mahirap sa umpisa, kailangan tanggapin ang pagbabago para lumago pa at matuto pa. Si Ate Leia Raquel naman, tatanggapin din pero depende kung anong klase ng pagbabago. So meaning, Ate Raquel, kapag may chance din, no, natanggihan yung change, ganun po ba kapag po medyo hindi ganun kaganda yung pagbabago? Si Saison Trias Antonio, if it's for the good of everybody or most, and if it will improve the system or situation, Yes, accept. Salamat po, Kuya Ate Saison Trias. At si Jonathan Clerigo, happy Tuesday. In my opinion, mas okay na tanggapin ito lalo kung para sa ikabubuti natin. So mostly, no, kagapay, ganun yung mga kasagutan. Kung sa ikabubuti, eh go! Diba, tatanggapin natin yung pagbabagong iyan. Si Ruth Faliesgon ay bumabati sa atin ng happy Tuesday, tatanggapin kung ito'y tama at ikalalago mo sa iyong sarili. Ganon din si Lynn Abrigo, kung tungo sa mas mabuti, eh tatanggapin. Oo nga naman, change for the better. Di ba yun din yan na madalas nating marinig? Magbabago para sa ikabubuti pa. Aba, at nakikinig si Pastor Chan Murillo.
1: Hi,
0: depende
1: po
0: sa pagbabago. Minsan kailangan din pag-isipan bago pagdesisyonan. Ito ba ay makakabuti di lang para sa pangsarili kundi para rin sa iba. Ask God for wisdom. Tara, kape tayo. Sige po, Pastor Chan. Ako rin po ay may kape ditong iniinom. Happy listening po, Pastor Chan. Kumusta po kayo at salamat po sa inyong pagtutok. Ah, balik tayo dito sa ating poster si Ate Lizelle Calumpiano. Basta sa pagbabago ng past na mga hindi magagandang nangyari, tatanggapin. Tatanggapin para sa ikabubuti na magkaroon ng peace of mind. Tanggap na tanggap. So, lagi po natin sinasabi, diba, dito sa ating programa, eh, napaka-precious ng peace of mind. Kaya yan ang talagang ating ingatan, ng ating peace of mind. Yan, kagapay muli. Ang ating question of the day, kapag may pagbabago, tatanggapin o tatanggihan? Abangan ko, kagapay, patuloy ang inyong mga kasagutan. At muli, huwag po ninyong kalimutang i-share ang ating episode ngayong hapon na ito. Si Ate Jane Mejeco, watching daw, kapitbahay lang daw natin from Mangahan, Pasig. Hello po sa mga kagapay natin from Pasig City. Pagdating naman daw ang UCCP Maningkol, Pinamalayan, Oriental, Mindoro. Happy listening po. Yun. Talaga naman present na present ang ating Kuya Nat Peralta. Again, kagapay, ang ating question of the day, kapag may pagbabago, tatanggapin o tatanggihan? Alam mo, kagapay, talaga namang relate na relate ako at talagang naiintindihan ko at nararamdaman ko na pag sinabi mo na isa yung mga pagbabago sa napakahirap tanggapin, napakahirap harapin in life, diba? At lagi nga natin sinasabi, change is the only constant thing dito sa mundo. Hindi talaga may iwasan ang mga pagbabago in life. Magbabago yung season. Ngayon nga, diba, tag-ulan, mga ilang buwan pa, tag-init na naman. At from single life, yes, tungo sa married life, diba? Changes din yon na masasabi, diba? Talagang lagi tayong humaharap sa mga pagbabago in life. Diba, Bri? Yo. Minsan, stressful or nakakatakot yung pagharap, diba, sa mga pagbabago in life. Kaya nga, share ko sa'yo, kaagapa, yung ilang ways paano tayo makaka-cope sa changes. Narito, kaagapa, ready mo ng iyong ballpen at papel sa mga i-share ko sa'yo. Number one, take stock of how you feel. Siyempre, kaagapay, maglalaan tayo ng oras para i-check, diba, alamin natin yung ating current situation at mag-isip kung ano ba talaga yung nararamdaman ko. Upuan natin, kaagapay, yung ating emotions. I-feel natin yung ating nararamdaman. Huwag nating i-shrug off yung ating nararamdaman. O kaya naman ay sabihin natin ito sa mga tao na pinagkakatiwalaan natin. At sa ganitong paraan, ay napaparamdam natin sa ating mga sarili na nagiging kind tayo, na nagiging mabuti tayo sa ating sarili at nakakakuha tayo ng support kung ano ba talaga yung nararamdaman natin tungkol dito sa changes na ito. So, kaagapay, kung feeling mo ay nakakalungkot yung pagbabago, then feel it, diba? Upuan mo yung iyong emosyon kung ikaw ay feeling mo natatakot ka, na-overwhelm ka, anong pakiramdaman mo lang kagapay yung iyong nararamdaman dahil wala namang dahil yan talaga kung i-invalidate natin yung ating nararamdaman, kung tayo mismo sa sarili natin ay ini-invalidate natin yung ating nararamdaman, eh sino na lang yung maniniwala, diba, sa ating nararamdaman. Kaya maging kind tayo sa ating mga sarili at take stock of how you feel. Pangalawa, kaagapay, acknowledge what's working. Diba? Pag-notice, pag-acknowledge, at pagiging grateful dun sa mga constant sa ating buhay. Maging yung mga small positive changes na meron tayo na nag-work naman sa atin. Diba? Yan yung mga bagay na pwede nating i-acknowledge, na yan yung mga bagay na dapat nating tignan din at tignan natin bilang positive possibilities para sa ating future. So, paano natin yan magagawa? So, each day, kaagapay, sa kada araw na ating haharapin, i-consider natin kung ano yung what went well, kung ano yung mga naging okay sa mga hinarap natin. At subukan natin na maglista ng mga bagay na tayo ay thankful for. Ngayon, thankful si Kuya Nat kasi payday. Yes! Diba? So, mga lagi nating isipin yung mga bagay na pinagpapasalamat natin. At, amen! Oh, amen daw, sabi ni Kuya Nat. Yan ay opportunity sa atin para mag-grow at natuturuan tayo na maging grateful sa mga buhay-buhay natin despite ng mga pagbabago na kinakaharap natin. At pangatlo, kaagapay, unang tatlo ang i-share ko sa iyo. Pangatlo, kaagapay, reframe your thoughts. Oo, kasi 'di ba sa mga mahihirap na sitwasyon ng ating buhay, ang dali na makulong tayo dun sa ating mga negative thoughts, sa ating negative feelings and actions, and minsan nadi-disappoint tayo na dapat ito 'yung nangyari, bakit ito 'yung naging resulta, di ba? Dapat hindi to nagbago. Bakit nagbago to ngayon? At minsan natatakot tayo sa kung ano yung pwede mangyari sa future. At minsan, madalas, matutulungan tayo na mag-move forward kung ating i-reframe yung ating thoughts, di ba? Na imbis na maging reklamador tayo, ay pagpasalamat na lang yung mga bagay-bagay. And explore other ways na tignan natin yung ating sitwasyon, kumbaga ay from negative to positive, from this to this. Di ba ganun yung ano ngayon ng mga Gen Z? So, hindi man ito ma-resolve yung problema na meron tayo, pero sa pamamagitan ng pag-reframe ng ating thoughts ay nabibigyan tayo ng bagong perspective na hindi naman pala ganun kasama yung nangyayari. Pero dahil sa tinignan natin siya ng mas positive, eh mas naging positibo din yung ating pananaw. So, tulungan din natin yung ating mga sarili na magkaroon ng bagong perspective doon sa bagay na yon. So, yan ang unang tatlo, kaagapay. Take stock of how you feel, acknowledge what's working, at pangatlo, reframe your thoughts. Muli, kaagapay, ang ating question of the day. Kapag may pagbabago, tatanggapin o tatanggihan? Patuloy ko pong aabangan ang iyong mga kasagutan sa ating question of the day. At muli po, patuloy po ninyong i-share ang ating episode ngayong Tuesday afternoon. At sa ngayon, we will take a short break po muna, mga kaagapay, para po sa mga Team Radyo, makakapakinig po kayo ng mga awitin. At kung Team Online ka naman, tuto ka lamang habang nanonood ng ilang videos about FEBC Ministry. Pero huwag kang maglilipat, kaagapay, ng istasyon. Diyan ka lamang, samahan niyo po ako hanggang alas 4 ng hapon, at magbabalik po ang Inspirations Unlimited.

0: Aspirations Unlimited. Tuesday, Tuesday.
1: Yes, kagapay, nagbabalik po ang Inspirations Unlimited over 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng sabenan at ako pa rin po ang inyong kasama ngayong Tuesday afternoon. Ito po si Kayla Escalante. Kumusta so far? Kumusta ba kagapay so far? Ang inyong pakikinig dito sa ating programa. At iniwanan ko nga po kayo kanina ng katanungan. Kapag may pagbabago, tatanggapin o tatanggihan? Dito sa ating poster ay marami pa rin ang nakikisagot sa ating QOTD, si Ate Isabel Marisa Donato. Basta may kasamang inspirasyon at makakabuti sa lahat at hindi ka mapapalayo sa Panginoon, kundi mapapalakas pa ang iyong pananampalataya. So siya ay team tatanggapin. Si Jeffrey Javier, pagbabago tungo sa kabutihan, no questions asked. Of course, tanggap na tanggap po. So talagang buong-buo ang loob ni Kuya Jeffrey na kanyang tatanggapin ang mga pagbabago na kanyang haharapin. Salamat po. Si Ate Lerma Kasunkad, tatanggapin kung ito ay para sa aking ikabubuti. Maging si Ate Mercy Alagad Guerra ay tatanggapin dahil daw change is good. Yes, dahil dyan tayo lalago, no, kaagapay. Si Minerva Halayay, tatanggapin pero magiging mapanuri at mananalangin. Siyempre magandang reminder yan sa atin, no, kaagapay, na sa lahat ng pagkakataon ay maging mindful tayo sa ating mga pipiliing desisyon, and of course, laging ipanalangin yung ating mga gagawing desisyon. Salamat po! Dito naman sa ating ongoing Facebook Live, si Kuya Jeric Reforba mula sa Magaraw, Camarines Sur, ay bumabati sa atin ng good afternoon at sabi niya tatanggapin. Nakakatakot man ang pagbabago, pero doon tayo natututo at lumalago. Mas pipiliin kong sumubok kaysa manatiling takot sa dati. Sabi nga po sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Siya daw ay nakikinig mula sa Camarines Sur. Salamat po Kuya Jeric sa inyong pagsagot. Si Ate Jessica Caballes ay nag-hello sa atin at bumabate ng magandang hapon. Maging si Cruz Ron ay pinapabati ang kanyang gwapong anak ng happy birthday. Happy birthday po sa anak ni Kuya Ron Cruz. At balik po tayo sa ating poster. Si Esmeralda Leonardo, kapag para sa Panginoon ay tatanggapin. Tatanggapin din ang kasagutan ni Ate Josie Santiago, si Imelda Tangonan. Tatanggapin of course dahil dagdag kaalaman daw. Si Ate Julma Caballero ay tatanggapin din kung para daw sa ikabubuti. At team tatanggapin din si Ate Ami Yepes, si Lulu Ganapin, tatanggapin po kasi nagbago ka na. Kaya anumang challenge in the name and health of God ay gagabayan daw niya tayo. Amen. Si August De Los Santos ay tatanggapin din daw. At si Ramiro Buena Obra, kung mai-inspire ka lalo to become better and closer to God, why not, diba? Pero kung ma-expire ka at mapapalayo ka sa Diyos, don't ever accept the thing called changes. So, amen. Talagang ang laging goal natin, diba, no, kaagapay, ay mas mapalapit, no, sa Panginoon. At syempre na magbigay pa rin ng glory sa kanyang pangalan, ano man yung changes na ating haharapin. si Effie Remitar tatanggapin kung galing sa Lord. Kasi 100% nakakabuti. Hindi ko tatanggapin kung ito'y hindi makakabuti. Si Zolita Mejia, sa akin po tatanggapin. Sabi nga daw ng Bible sa Romans chapter 8, verse 28, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Nako, isa rin yan, kaagapay na Zolita sa mga favorite Bible verse ko, no, na nagre-remind sa atin na walang sayang sa ating mga pinagdadaanan. Si Ate Andrea Likop, tanggapin for the glory of God. At si Bong Managa, depende kung umaayon sa kalooban ng Diyos. Amen, of course. Lagi nating iisipin na ito ba ay ikalulugod ng Panginoon o hindi. Si Eva Manalo ay tatanggapin din ang kanyang kasagutan. Si Mona Villasana, opo, tatanggapin kung ito ay makakabuti. Si Maribel Oribelio, tatanggapin. At maging si Venus Almazora, tatanggapin din daw kung ito ay para sa ikabubuti at para sa pagbabago. Si Cyrene de la Cruz, depende kung naka-align sa Lord, go. Pero kung hindi, kahit mahirap, against the flow na lang daw siya. Si Emily Gaviola Yana, tatanggapin kasi ang mundo ay nag-grow. Kulang po ng glow. Nag-grow daw ang mundo kapag tayo ay nag-accept ng mga pagbabago in life. Si Diane Montevirgen, tatanggapin. Maging si Rex Cacao, tatanggapin din. Ganyan din ang kasagutan ni Alfredo Manantan at ni Luisito Roveros. Bumabati naman na good afternoon si Leonida Tilis at si Alice Mendoza Sikat, ay tatanggapin din ang kanyang kasagutan. Si Ate Jessica Caballes ay nag-hello sa atin from San Miguel, Bulacan. Kanina nga kaagapay, shinare ko yung unang tatlo na paano natin haharapin yung mga changes na nangyayari sa ating buhay. Quick recap, take stock of how you feel, acknowledge what's working, and reframe your thoughts. At pang-apat, ito ay last two na lang kaagapay, ang pang-apat natin ay seek support. Siyempre, gaya nga ng nabanggit ko kanina, no, kaagapay, talagang normal lang na tayo ay matakot, ma-anxious, ma-overwhelm kapag yung mga change na kinakaharap natin ay something na really big, di ba? Yung malaki yung magiging epekto sa atin, no? Yung nasanay ka na ganito, tapos biglang ganito yung mangyayari, talagang nakaka-anxious siya, nakaka-overwhelm. At minsan ay nangyayari siya ng sabay-sabay. Na-experience mo na ba yun, kaagapay? At dahil dyan, mahalaga na tayo ay maghanap ng support system, di ba? Dahil mahalaga sa mga gantong pagkakataon na meron tayong support system, no? Yan ay maaaring yung ating mga kaibigan, yung mga trusted na mga pinagkakatiwalaan nating kaibigan, mga pamilya natin, of course, para matulungan tayo sa ating pinagdadaanan or kahit yung maramdaman lang natin na nandyan sila, yung merong emotional support ay malaking bagay na, di ba, kapag kumaharap tayo sa mga malalaking changes ng ating buhay. Yung mga simpleng video call lang, mga simpleng phone call, di ba, yung pag-chat nyo, yung pagkikwentuhan ninyo, yung over the coffee, di ba? Talagang kape, no, kaagapay. Yung mga mag-unload ka lang ng iyong nararamdaman, ng iyong mga iniisip, ay napakalaking bagay na at na-feel mo na connected ka sa iyong loved ones. At talagang nararamdaman mo na meron kang support system, di ba? Magandang bagay yan na magkaroon tayo kapag tayo ay humaharap sa iba't ibang changes sa ating buhay. Seek support, kaagapay. And of course, lastly, but definitely not the least, sabi nga nila, ay, of course, magtiwala sa plano ng Panginoon. Magtiwala tayo na He is working sa ating buhay despite na hindi nga constant yung season ng life natin, ang daming pagbabago, ultimo yung mga tao na nasa paligid natin, nagbabago. Pero despite itong mga katotohanan iyon, yung katotohanan din naman na at work ang Panginoon sa ating buhay. Lagi siyang kumikilos sa ating buhay. He is making a way and i-meet niya tayo sa gitna ng mga changes na yon. At minsan, di ba, kaagapay, minsan kadalasan, hindi binabago ng Panginoon yung mga sitwasyon natin in life. Pero binabago niya yung ating puso, yung ating perspective. At doon natin mas natututunan na mas magtiwala sa Kanya, na mas kumapit, na mas magtiwala sa Kanyang pangako na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. So, trust in God's plan. Ikaw ba ngayon, kaagapay, ay humaharap sa mga malalaking pagbabago ng iyong buhay? Napakagandang reminder na ang Panginoon ay nananatiling constant. Hindi siya nagbabago. Ano man yung season ng ating buhay, meron man tayong mga kinakaharap na mga big changes in life, eh ang Panginoon ay nananatiling Diyos, nananatiling mabuti sa atin. So, yan kaagapay ang huling dalawang punto. Paano natin maharap ang mga changes sa ating buhay? Seek support and trust in God's plan. Muli kaagapay, ang ating pong pinag-uusapan kung may pagbabago, tatanggapin or tatanggihan. Si Jane Mejeco. May pahabol pang kasagutan, tatanggapin po kung mas makakabuti. At si Ate Lovely De La Rama ay bumabati rin sa atin ng good afternoon. Ganyan din ang kasagutan ni Jessica Caballes, tatanggapin kung para sa ikabubuti. At mga additional answers pa na nag-PM sa atin, si Ate Pia Reyes, tatanggapin kahit nakakatakot. Normal lang na matakot sa pagbabago. Pero minsan, kailangan mong lumabas sa comfort zone para malaman kung ano pa ang kaya mong gawin. And I definitely agree. Diba talaga naman sa una ay nakakatakot yung pagbabago? Dahil of course, bago yung iyong hinaharap. Pero again, minsan, kailangan natin lumabas sa ating mga comfort zone at doon natin mas matututunan yung mga bagay-bagay na ay, kaya ko pala itong gawin, di ba? Magugulat na lang tayo eventually na may natutunan tayo kahit na mahirap yung naging sitwasyon. Si Ate Darlene Castro, hindi agad tatanggapin dahil pag-iisipan muna. Hindi porket bago ay dapat tanggapin agad. Titignan ko muna kung tama ba, kung makakabuti ba, at kung handa ba talaga ako. Yes, hindi naman din masama na pag-isipan muna natin, timbangin yung mga bagay-bagay. And agree ako dito kay Ate Darlene. Kung tama ba, kung ito ba ay makakabuti talaga sa akin, kung handa ba talaga ako. Tama nga naman. Maganda rin na alam natin kung handa ba talaga tayo, lalo na no, kung itong changes na to ay matagal nating ipinanalangin. Ako ba ay magiging mabuting katiwala dito sa bagay na ito? Salamat po, Ate Darlene. Si Leia Reyes, dati daw ay tinatanggihan niya. Ngayon, natutunan kong tanggapin dahil habang tumatanda tayo, nare-realize natin na hindi lahat ng bagay kaya nating kontrolin. Minsan, acceptance ang kailangan para makapag-move forward. Salamat po, Ate Leia. Si Lovely Magpantay, change is uncomfortable, pero baka kailangan. Hindi naman kailangan maging komportable agad sa pagbabago. Minsan kailangan mo lang maging brave enough na harapin ito. Yes, minsan kailangan natin dumaan dun sa process ng pagbabagong iyon para nga again ay mas matuto tayo sa ating mga buhay-buhay. Si Ate Mary Lim, tatanggapin ko dahil bahagi ng buhay ang pagbabago. Walang permanenteng season. Nagbabago ang trabaho, ang relationships, ang priorities, at maging tayo. Ang mahalaga, natuto tayong sumabay nang hindi nawawala ang sarili natin. Oh, ano? Si si Ate Argis Castrana. Depende sa pagbabago, kung makakabuti sa akin at sa ibang tao, ay tatanggapin ko. Pero kung mali o makakasama, hindi ko basta susundin. At muli ay titimbangin, no? Yung mga bagay-bagay tungkol doon sa pagbabagong iyon. Si Ate Zay, ayuba naman, tatanggapin kahit mahirap. Kasi ang pagbabago ay bahagi ng buhay. Hindi naman tayo pwedeng manatili sa dati habang ang mundo ay patuloy na gumagalaw. Si Shane Ranilio, tatanggapin pero dahan-dahan. Hindi kailangang biglang maging okay sa lahat. Pwede namang mag-adjust at matutong tanggapin ito step by step. And yes, totoo naman na minsan kailangan nating matuto one step at a time, di ba? One day at a time. Na hindi agad-agad ay makukuha mo agad, no? Yung tamang timpla ng bagay-bagay, no? Lalo na kung talaga yan ay ibang-iba sa ginagawa mo before. So, okay lang kaagapay na mag-adjust. Okay lang na dumaan ka muna sa proseso. At eventually, ay matututunan mo rin, no? Yung mga pagbabagong iyan. Si Dara Elomina, tatanggihan ko ang pagbabago kung kapalit nito ay mawala ako sa sarili ko. Growth is good, pero hindi dapat mawala ang values at prinsipyo natin. Dito naman sa ating Facebook live streaming, si Kuya Eduardo Casas, kailangan mong tanggapin at buksan ang puso at isip para magkaroon ng mapayapang buhay. Salamat po, Kuya Eduardo. Si Efren Bolgado ay nag-good afternoon sa atin. Panghuli na para sa ating pinag-uusapan, si Ira Vargas. Kung hindi ako ready, magpapahinga muna ako at hindi mag-quit. Pwedeng mabagal ang adjustment, pero hindi ibig sabihin ay sumusuko na. Yes, hindi naman ibig sabihin na mabagal yung progress mo ay wala ng progress at all, di ba, kaagapay? Pero ang mahalaga dyan ay hindi natin sinusukuan, di ba, yung paglago. Hindi natin inaayawan yung paglago. So, magpahinga muna. Wala namang masama kung magpapahinga muna. Kung mag-pray muna, di ba, habang wala pang desisyon dun sa pagbabagong iyon. Ang mahalaga ay hindi mo sinusukuan. Salamat po, Ate Ira Vargas. At muli po ang ating pinag-usapan today, kaagapay, kapag may pagbabago, tatanggapin o tatanggihan. Salamat po sa mga nagpadala ng inyong mga kasagutan sa ating question of the day. At muli ang reminder sa ating kaagapay, yes, pabago-bago ang takbo ng buhay. Iba-iba yung season ng ating buhay, di ba? Nagbabago yung mga tao sa paligid natin, yung priorities natin. Talagang nagbabago almost lahat ng bagay sa ating buhay. Pero ang reminder sa atin, kaagapay, ang encouragement sa atin na ang Panginoon na ating pinagkakatiwalaan ay hindi

0: ating intern. Salamat din sa ating broadcast engineer JV Tabuat, maging sa mga kaagapay natin sa Bocaue Transmitter Site. Maraming salamat po sa inyong pag-agapay. At sa iyo, kaagapay, salamat po sa pagtutok. Salamat po sa pakikipagkwentuhan sa akin today. Salamat po sa pagsama sa akin today hanggang dito sa dulong part ng ating programa. Sana po ay meron kang napulot na inspirasyon sa ating napagkwentuhan. At muli, ako po si Kayla Escalante at iyong napakinggan ng programang Inspirations Unlimited. God bless you, kaagapay. Ingat ka.
1: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City, o mag-email sa DZAS info@febc.com.

totoo. Ang hirap kaya ng estado natin. Ikaw ba ay nanay? Kung nanay ka, appear tayo. Kapag nagkakasakit ang mga anak, gusto natin akuin. Kung pwede lang, tayo na ang masaktan, tayo na ang mahirapan, tayo na ang magkasakit. Para sila ay maginhawaan. Ang mga bata, pinapaliguan natin ng panalangin mula ulo hanggang paa. Ang mga pangarap natin sa kanila minsan halos nagsasalasalabat na, no? Dahil sa tindi ng kagustuhan natin na maging maayos ang buhay nila. And we do the things that are within our control. Pinapakain, inaalagaan, pinapayuhan, pinagdarasal, halos ayaw ng padapuan sa lamok. Ginagawa ang lahat para sa kanilang kabutihan. Pero may mga pagkakataon talaga na haharap tayo sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. At dito, nagiging challenging ang motherhood. At meron ding isang nanay na relate sa ating experience. 1 Kings 17. Basahin ko lang po. Sabi po rito, si Elijah kasi ay pinapunta sa Sarepta. Ito ay yung salupain ng Sidon. Tapos sabi ni Yahweh kay Elias, may inutusan akong isang byuda na magpapakain sa'yo. Verse 10, pumunta nga siya roon. At nang pagpasok niya sa pintuan ng lungsod, nakita niya ang byuda na mumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maaari po bang makiinom? Aalis na ang babae upang ikuha sana siya ng tubig. Nang pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo rin ako ng kapirasong tinapay. Sumagot ang babae, saksi si Yahweh, ang inyong buhay na Diyos, na wala kaming tinapay. Meron pa kaming konting harina at patak na langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin yon at makakain man lang kami ng anak ko bago mamatay. Isang byuda, halos wala ng pagkain na natitira. Sabi niya nga, meron na lang siyang konting harina at langis. At yun ang huling pagkain nila ng kaniyang anak bago mamatay. Mamamatay sa gutom, ibig sabihin, dahil ang kanilang lugar ay sobrang hirap. At sa ganitong sitwasyon, natural na kakapit siya ng mahigpit sa kahit na kung ano ang meron siya. Naiintindihan natin yun, di ba? Bilang nanay, pakiramdam natin, nasa panganib ang bata, meron tayong instinct na mag-protect at siguraduhin ligtas ang mga bata. Kaya nga maraming nanay din ang lumalabas ng bansa, nagiging OFW, nagpapaalipin sa ibang bayan para lamang sa kapakanan ng pamilya at mga anak. At ang pagdating ni Elias, ay grabe, may kakaibang instruction mula sa Diyos. Game changer talaga. Huling hapunan na nga nila. Ika nga ng babae, bago siya mamatay, kakain muna sila. Pero iba ang instruction ni Elias. Sa verse 13, sabi ni Elias, huwag kang mag-alala, pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa iyo. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang takdang araw na papatakin na ni Yahweh ang ulan. Uunahin mo ang iba. Uunahin mo ang Diyos. May mga bagay na kailangan nating gawin, ipagkatiwala sa ating Panginoon. And that is where the challenge begins. Hindi lahat ng laban ng bata, ng anak natin, kaya nating akuin. Hindi lahat ng desisyon ay papaloob sa atin at kaya nating kontrolin bilang nanay. Lalong-lalo na ang future ng mga anak. Ikaw ba ay anxious about the future of your children? Paano sila? Paano sila sa kanilang paglaki? Pinapaalalahanan tayo, gaya ng sinabi ni Elias, huwag kang mag-alala. Pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi, ngunit ipagluto
Mumuna ako ng isang maliit na tinapay. At pagkatapos, magluto ka ng para sa inyo. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Unahin mo muna ang pagtitiwala sa Panginoon. Unahin mo muna ang paglalagay ng iyong kakayahan sa pag-take over ng Panginoon. Hindi ibig sabihin na pinagkatiwala na natin sa Diyos ang mga bagay na to, wala na tayong pakialam. It only means that we recognize that God loves our children more than we ever could. Kung ikaw ay very much concerned sa iyong anak, what more ang ating Panginoon? And motherhood is an enabling grace from God. Binibigyan tayo ng Diyos ng kakayahang mag-alaga, magturo, mag-protect, magdisiplina at magmahal. At kung ikaw naman ay anak at naririnig mo ang reflections na ito, be grateful for the Lord has given you a good mother na laging iniisip ang iyong kapakanan. Minsan hindi mo naiintindihan, minsan nagka-clash kayo, but the ultimate desire of your mother is for your good. At ito yung grace na nagtuturo din sa atin. Grace na tinuturoan tayo ng Panginoon, ikaw na isang nanay, na may mga panahon dapat ding bumitaw. Huwag masyadong kontrolin ang anak. Dahil ang pagiging mabuting nanay ay hindi lamang tungkol sa kung gano'n natin kayang hawakan ang ating mga anak. Actually, pag nasa labas na po ang ating mga anak, hindi na natin sila kontrolado, hindi na natin alam kung ano ang kanilang attitude, ano ang kanilang mga magiging desisyon sa buhay. Kaya kinakabahan din ako kapag naririnig ko yung mga nanay na sinasabi nila, kabisado ko ang ugali ng aking anak. What we can only do is to pray for them. And ibabad sila sa magandang panuntunan sa buhay so that hindi ito mawala sa kanilang puso. They will never depart from it. Diba, yan ang payo rin sa atin. Sa Proverbs, that we train up a child the way they should go in accordance to the will of the Lord. Kaya, gawin mo ang kaya mong gawin. Gawin mo ang nararapat na gawin, ipanalangin, alagaan, gabayan, maging mabuting nanay. Pero kapag dumating na sa punto that you are losing control out of the situation or out of your child's decision making, give them to God. Kasi ang kamay ng Diyos ay mas malakas kaysa sa atin at ang pag-ibig niya sa ating mga anak higit pa sa kaya nating ibigay. Mabuti ang Diyos at ino-honor niya ang pagiging nanay, ang pagiging magulang natin sa ating mga anak. To surrender to God is not passivity. Kapag binigay mo sa Diyos ang lahat ng mga kaya mong gawin, lalo na sa pamamalakad mo sa iyong mga anak, sa family mo, ay the rest will follow. The Lord will enable you. At manalangin ka. Panginoon, please take it from here. Dahil may mga bagay na hindi natin kayang gawin para sa kanila. Pwede tayong maghain ng pagkain, pero desisyon na nila kung kakainin nila yun. Lalong-lalo na kung ang iyong mga anak ay malalaki na, di ba? Hindi natin kayang piliin ang pananampalataya para sa kanila, maging ang kaligtasan dahil ito ay isang individual na desisyon. Hindi rin natin kayang kontrolin ang future nila, sadly. Hindi rin natin kayang protektahan ang ating mga anak sa lahat ng pain na pwede nilang maranasan sa mundo. Well, actually, magpapasalamat pa nga tayo sa mga pagsubok dahil ito ang magpapatatag sa kanila, gaya ng ginagawa ng Diyos sa atin. Kaya ang motherhood, hindi lamang ito tungkol sa control, tungkol sa pag-raise ng anak. Merong season on holding on. Kapag kailangan yakapin,
yakapin, alagaan, protektahan. Pero meron ding season of letting go. May season na uunahin ang panuntunan ng Panginoon para sa iyong mga anak. Kapag kailangan ng hayaan silang lumakad, matuto, magdesisyon, matutong umasa sa Diyos, hanggat maaari, tayo ang maging modelo para sa kanila. We train them while God shapes them. We guide them while God leads them. We teach them, but only God can transform their heart. Do what God has entrusted you to do, then trust Him with what only He can do.

0: Tayo po'y manalangin, Panginoon. Salamat po sa pagkakaloob po ninyo sa amin ng napakagandang biyaya magkaroon po ng anak. Salamat po na binibigyan niyo po ng kalakasan ang bawat mga nanay, whether meron silang anak na biological, spiritual man yan, o by decision. Salamat po kasi binibigyan niyo po ang mga nanay ng enabling grace upang magkaroon ng patuloy na kalakasan at tulungan niyo po kami. And I also extend prayers para sa mga tatay na yung aming pag-iisip ng para sa future ng aming mga anak binibigay namin sa inyo. With the circumstances that we have in our country, with the volatile economy that we have, one thing na meron kami is a faithful God, a steady Lord, and a mighty warrior. Salamat, aming Ama. Salamat po sa pang-araw-araw na kalakasan na pinagkakaloob po ninyo sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Jesus at ang banal na Espiritu. Amen. Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Raise your children in God's ways, then trust God with their journey. Dahil ang motherhood ay enabling grace mula sa Panginoon, binibigyan niya tayo ng kakayahan, maging isang mabuting ina. Pero binibigyan din tayo ng grace ng Diyos na magsabi, Lord, pinagkatiwala niyo po sila sa amin, pero ibabalik namin ang tiwala na ito sa inyo. At kapag natutunan natin na ibigay sa Diyos ang lahat, doon natin mararanasan, hindi pala tayo nag-iisa sa pagpapalaki sa kanila. We parent with our hands, but we trust God bilang ating gabay. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Magkita kita tayo muli sa susunod na episode ng Reflections. God bless you.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Good morning po! Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaagapay! Nagbabalik po muli ang Tuesday edition ng Family Matters dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Tayo po ay isang AM station ng Far East Broadcasting Company of the Philippines at tayo po ay miyembro po ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Ngayong umagang ito, August 25. Wow, kaaga naman ang ating inaanak, Alex Fajardo. Ibinabati ko si Alex dyan sa Dakong, Japan, no? Inunahan niya talaga yung mga iba. First honor ka muli. Oo nga, magpapasko na, no? Isang ano na lang, isang installment na lang ng Martes ng August and then nasa Burmans na naman tayo. Grabe, sobrang bilis. Parang feeling ko, I mean, every year sinasabi natin ang bilis ng panahon, pero for some reason, this year, talagang parang kahapon lang Pasko. Tapos ngayon, birth months na naman.
5: Excited ano? Na ako magputo bumbong eh.
4: Yun ang lagi mong inaabangan eh, yung puto bumbong eh, no? Pero muli po, ngayong umagang ito ay actually ay ating pagpapatuloy ng ating discussion na hindi natin natapos last week. Kasi yung introduction pa lang namin ni Pastor James, eh talaga namang ano, sobrang engaged na engaged kami doon sa aming usapin eh, no? Kung kayo po ay na-miss po ninyo yung ating episode last week, maaari po ninyong balikan. Punta lang po kayo sa Facebook page po natin ng 702DZAS. Tapos scroll lang po kayo o di kaya dun sa search, hanapin nyo po Family Matters. Hanggang sa mahanap nyo po yung episode natin last week. Kasi ang pinag-uusapan po natin ay yung ating strong-willed na child. Actually, yung eksaktong title is Dealing with a Strong-Willed and Stubborn Child. So, just imagine, ano, talagang itong topic na to ay akin personally, sobrang timely, very timely po siya talaga at masusubok talaga ang ano eh, yung parenting skills eh. Madalas nga yung ano eh, parang bang lahat ng kaalaman mo, yung knowledge mo sa ulo pag po napunta ka na sa isang sitwasyon kung saan merong battle of the wills ano ng matanda at ng bata, talagang lahat goes down the drain, lahat ng mga natututunan ko.
5: Iba na kasi pag real time situation.
4: Iba
5: eh.
4: Na ang daling sabihin, totohan. Pero pag nandoon ka na, napakahirap ano, talagang kailangan yung iyong yung patience para and kailangan ikaw ay regulated as an adult para sa, makapag-isip
5: sana kung ka. Parang ano no, parang reference book, eh, di ba? Pagka may tanong ka,
4: ito yung sagot, eksakto. Hindi eh.
5: It doesn't work like that.
4: Oo, hindi po talaga. So, kaya imagine yung aming introduction ni Pastor James last week. Intro pa lang ay naubos na po yung oras namin. Kaya ngayon po yung second part ng ating discussion. But before we continue po sa ating topic for today, ay binabati po muna natin syempre ang ating mga kaagapay na nanonood at nakikinig ngayong umagang ito. Maganda po ang ating weather, no? Bagamat kahapon, bago ko umalis ng work.
5: Umaga na naman ulit eh, no?
4: Well, noong umaga, maaraw. Ang ganda-ganda ng panahon ng umaga. And then, nung bandang hapon, nung medyo umuulan na tapos, pumasok yung mga co-workers ko dun sa office namin. Sabi niya, Ma'am, pumasok na. Sabi ko, ano kaya yung pumasok na? Inisip ko, sweldo? Pumasok na ang sweldo? Alanganin naman, 24, ano? Sabi niya, pumasok na po yung bagyo. Sabi ko, ha, may bagyo na naman.
5: Tatlong bagyo nga yun eh.
4: Oo nga eh.
5: Nakita ko pinaligiran tayong ganun. Pero hindi naman na
4: pero
5: so
4: far,
5: landfall.
4: Okay naman tayo, no? So hopefully manatili pong ganyan. Saktong-sakto lang talaga. Tita Marie! Ayan, nakita ko bumati si Tita Marie de Jesus. I miss you! Na-miss ka namin noong anniversary. Naabangan kita eh. Hindi tayo nagkita. I hope ay ikaw ay nasa mabuting kalagayan. Babatiin ko lang po, kaunti lang po ang ating mga birthday celebrants na babati. And actually, madami po. Pag ang ginagawa ko po kasi tinitinan ko sa ating mga listahan, sino ba yung may birthday this week, ano? Pero ito po yung talagang gusto po nating batiin today. August 25, sakto ngayong araw na to, pinabati po natin 100 years old na si Ate Lelen Marlene Peralta.
5: Oh, aking dakilang tutor.
4: Ate Marlene, sabi ko sa kanya kanina, minessage ko siya. Sabi ko, Ate, babatiin po kita sa radyo, dyan po sa Dakong Tanay. Isa po sa ating mga very faithful na kamanggagawa po, no? For many years serving the Lord. And yun nga, naging teacher po ni Pastor James. Kaya hindi ko na siya tatanungin kung ilang taon na ba si Ate Lelen ngayong araw na to. Kasi baka nga 100 years old na siya. And then tomorrow po, binabati ko po, sabi ko kay Tita Lydia Solis, Tita, babatiin ko po si Doctora Day. Diyan naman po sa Dakong Batangas, ang isa sa napakagaling na agriculture veterinarian, no? Tama ba ako? I don't know if it's the right term. Veterinarian siya. Sa mga vet siya.
5: Agri-vet.
4: Agri-vet. So happy birthday din sa'yo. Tomorrow po yan. And on the 27th, which is a Thursday, I would like to greet talagang happy, happy birthday sa'yo, Sister Mafe Karange. No,
5: yun ang happy talaga. No?
4: Happy talaga ang birthday niya. Kasi together with our greeting for her, nagpapasalamat po tayo sa lahat po na nalalangin para po kay Brother Ken Karange na a few weeks ago we mentioned prayer.
5: Close call, yeah.
4: Very close call. We mentioned prayer for him because he had an acute hemorrhagic stroke right after our orphan care event on August 7. Pero when we visited him a few days after noon, parang walang nangyari. And he is quickly recovering. To those of you na mga faithful listeners po natin, si Brother Ken and Sister Mafe ay na kasama na po natin yan dito sa ating studio. We were able to interview them. And sa ang ganda ng usapan namin, sabi namin may part 2. Kasi actually yung story nila may part 2 din.
5: Oh, diba? Yes. Namulaklak ng tatlo yung story nila.
4: Oo, yung kanilang one adopted child na dagdagan ng plus 3 pa. Kaya ngayon, 4 na. And sabi namin, and then that happened to him, sabi ko sa kanya, I remember.
5: Muntik siya mag minus 1.
4: Oh, sabi ko sa kanya, kapatid, bumangon ka dyan, di pa tapos ang ating gawain, madami pa tayong gagawin. Meron pa tayong part 2 sa interview natin sa Family Matters. So happy birthdays to you, Sister Mafe. And then lastly, on the 28th, I would like to greet Pastor Wesley Resngit. Happy birthday to you. Ayan pa, isa pa yung happy, happy birthday. Kasabay ng kanilang bagong silang na kinocongratulate namin kayo sa inyong new baby boy. And I just want to greet, of course, si Ate Juliet Mendoza dyan sa Dakong, Texas. Ate, maraming salamat sa iyong walang sawa every Tuesday night.
5: Oh, magta-Texas tayo, tama-tama.
4: I know, kaya lang ang layo eh. Nag-message na nga ako sa kanya eh. Kaya lang, malayo-layo, mga 4 hours ang layo natin sa kanya. But to si Ate Juliet, every Tuesday night, walang sawang bumabati na yan sa akin. And then, Monday night, magpaparamdam na yan, and then Tuesday morning, sasabihin niya, ingat sa biyahe papuntang studio. So, good morning sa'yo, Ate. Good evening na pala dyan sa Dakong, Texas. And gusto ko lang din, before I turn it over to you, gusto ko lang din magpasalamat muli sa Operation Compassion Philippines. OCP, nung Saturday, we had our last installment po ng TBRI training for our prospective adoptive parents. Hinati-hati po namin yan. Ano? We did 4 sessions and sabi ko nga nung Saturday, medyo sad ako kasi last na namin yon. Pero actually, uulit kami uli once pumasok uli yung kanilang mga bagong applicants for adoption. Pero had a blessed time with them. And actually, nagtugma-tugma eh. Kasi yung session namin nung Saturday was about the correcting principle, no? Tapos pasok pa itong having a very strong-willed child. So when you are correcting a strong-willed child, talaga namang very, very challenging, ano? And so thank you po muli, OCP, for that invitation and for allowing me to share my thoughts and kung ano yung konti nating experience at nalalaman sa ating mga prospective adoptive parents. You have an announcement.
5: Yeah, well, I have several. First of all, salamat po sa Panginoon sa successful surgery ni Pastor Rani Abubakar sa Amerika po. Had a procedure yesterday. Paring Rani, magpagaling ka. Sana humaba pa ang buhay mo. At mahaba pa ang ano natin, ang lakarin natin. At the same time, salamat po sa Novaliches Christian Fellowship.
4: Yes.
5: Sa kanilang gathering with our youth nung Sabado. And Novaliches Baptist Church led by Pastor Wim Barcelo for hosting the Tahanan Training Initiative Saturday. Pareho yan, sabay, no? Sabay, magkalapit lang ang church. And then on August 31, next week na to eh. Next week na po ang training ng Tahanan Initiative Outreach for Campuses ng Mandaluyong.
4: So, dito mga mismo taga, sa atin to.
5: Sa mga okay. MCCA po, tayo po ay nabigyan ng pagkakataon maging kabahagi ng ilang mga schools sa Mandaluyong. And the harvest is great and the people are ready. So maghanda na po tayo sa ano. Ang training po natin ay August 31. August 31.
4: Sa IBC Auditorium.
5: Yes.
4: Okay.
5: Ang oras po nito ay, let me see. Ang oras po ng
4: training.
5: Ang oras ng training ng Tahanan Initiative for Campuses will gather registration at 8:30 in the morning. 8:00, 8:30 in the morning. Sa IBC po ito gaganapin. Mm-mm. So, sa mga taga-MCCA, ito po ang pagkakataon natin to be able to really reach the campus for Christ. And so, makita-kita po tayo sa ano. Abangan niyo po sa group chat yung link nung ano. Abangan niyo po sa group chat yung link ng registration for the Tahanan Initiative Campus Ministries ng Mandaluyong Christian Church Association. Yan. Ito August 31 na po yan. Yes.
4: Okay, ako last announcement po. Actually may poster po tayo diyan ano. I announced it last week pero ngayong araw na po ito na yon. August 25 tonight. Online, this is the pre-adoption forum po ng Generations Home. We do it online. Kung kayo po, I'm not sure, hindi ko na-check kasi last week there were 17 slots pa. Hindi ko na-check this morning. Pero try pa po ninyo if you can still register at 5:30 to 8 p.m. That is via Zoom po. You will receive the link kapag po kayo ay nag-register. This is the pre-adoption forum. You will learn more about the process of adoption. The requirement po ito, if you are going to apply for adoption, through any of the CPAs or the LGUs po ninyo, ay nire-require po talaga na magkaroon po kayo ng training na ito. Meron po kayo ma-receive na certificate if you wish for the forum to be counted, no? And then, wala pong validity ito. So, walang expiration. Walang expiration. Walang expiration yung validity niya. Yan. And then, pwede nyo rin po itong gamitin sa iba't ibang regions po. Hindi po siya confined sa NCR lang. Ayan. So, before we continue, and I read my yung ating Bible verse for today, batiin ko lang po muli, Kuya Alex Fajardo, Jeric Reforba, watching daw siya from Wow, Camarines Sur. I'm glad po na maganda po yung signal po ninyo dyan.
5: Mag-swimming tuloy tayo dyan.
4: No, dito, ay, Pastor Darwin Sarmiento, good morning sa'yo dyan sa Dakong Bulacan. And of course, again, Tita Marie, good morning. Cynthia Valencia, have a blessed day daw po from San Jose del Monte din. Nakikinig through radio. Ate Luz Farinas, good morning. Telma Manjares, Avi Dailo, Daryl Nacario, blessed day classmate James Lee. Oh, classmate mo pala ito.
5: CSM, si Pastor Daryl.
4: Ah, yes. Pastor Daryl. Good morning po, Pastor Daryl. Faustina Habla, magandang umaga po. Riza Elgarico, watching from Saving Grace Baptist Church, Orani. Ayan, hindi po ako nakasama sa inyo last time. Ana Camiling, magandang umaga po. Lalo na daw sa kanilang pastor na si Herbert Supan at sa kanyang maganda at pinakamabait na asawa na inlo ko. Happy birthday daw, Ate Presi. Tita Gloria Del Valle, Cecilia Gatbunton, Flora Velasco from Mabalacat City, ang lalayo ng ating mga listeners ngayon, ano? Ligaya Gurobat, Alice Baez, mga tongue twisters ang mga pangalan ng ating mga listeners ngayon. Galing sa Matungaw, Bulacan. Pastor Ray, good morning sa iyo. Palakas ka po palagi, Pastor. Nora Madriaga, Daryl Nacario, and Tita Lydia Di Caso. Tita, binati ko po si Doktora Day kanina ng happy birthday. Pakipaabot na lang po ang ating pagbati. Rosalinda Manzano, and lastly ay Mila Pascual from Pangasinan. Ayan po. Alright. Balik na po tayo doon sa ating topic for today. Ito po ay continuation. Hindi po namin natapos last week. Ang ating topic po ay dealing with a strong-willed and a stubborn child. And to turn over ko na kagad sa'yo, Daddy, ikaw na magbasa ng Tagalog at English para mapahinga na yung aking ano. Sige na, ikaw na po ang magbasa. ng ating verses for today.
5: Ang verse po natin ay tulad nung isang linggo na naangkop po sa ating topic today. Sa Proverbs chapter 15 verse 4 to 7 o mga kawikaan sa Tagalog, ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay. Ngunit ang matalas na pahungusap ay masakit sa kalooban. Di pansin ng mangmang ang turo ng kanyang ama. Ngunit dinirinig ng may isip ang paalala sa kanya. Ang tahanan ng matuwid ay puno ng kayamanan. Ngunit ang masamay nagkukulang sa lahat ng kailangan. Ang labi ng may unawa ay nagkakalat ng karunungan, ngunit hindi ganoon ang hangad ng isang mangmang. No. Sabi naman po sa Proverbs chapter 15 verse 4 to 7 from the NLT, gentle words are a tree of life. A deceitful tongue crushes the spirit. Only a fool despises a parent's discipline. Whoever learns from correction is wise. There is treasure in the house of the godly, but the earnings of the wicked bring trouble. The lips of the wise give good advice. The heart of a fool has none to give. Yung writer po ito ay nagpapakita ng a study of contrast from a fool to what is wise, a person who speaks ng maayos and one who does not, a person who is godly, how they handle treasure, and those who are not, nagkakaroon ng maraming maleta. No? And the lips of wise give good advice. So in other words, pinapakita po ni Haring Solomon kung ano ang produkto ng tamang pahungusap, tamang pamumuhay, tamang paraan ng pamumuhay, tamang salita ng pananalita. And then he gives us a contrast of anong nangyayari pagka you go the opposite. Wala po kasing middle ground o gitna pagdating po dito. We live in a world today na ang mga tao, sabi nga sa conversation na mag-asawa sa sasakyan kanina, the problem why so many of this generation ay nadadiagnose ng some kind of psychiatric, psychological illnesses is not so much that they actually do. Dahil matagal na pong alam niyan ng lahat ng tao, na lahat ng tao ay may kanikanyang psychological or mental na pasanin. Base po yan sa ating namana, sa ating mga magulang, at sa pag-aaruga o pagpapalaki sa atin. So, pero ang pinag-uusapan natin ay the reason why it's out of control, kasi po, tayo po ay nabubuhay ayon sa anong response ng ibang tao o ng society sa atin. So pagka mali yung hindi natin gusto, affected kaagad tayo, nasisira ang buhay natin. Pakinggan nyo yun nandito, ang nakalagay po ay anong response ng tao sa nangyayari, kontrolado niya, inaalam niya. Gentle words are a tree of life. Diba? A fool despises the parent's discipline. Treasure in the house of the godly. Lips of the wise. Napansin nyo, they describe kung anong klaseng tao, why he is wise. Not because nakabase yung kanyang actions sa at satisfaction sa sinasabi na sa labas. Kundi, wise po means you make right choices. No? Yun ang difference ng intelligence at saka wise. Maraming tao matatalino, intelligent, pero hindi sila full of wisdom. Pag sinabi natin intelligence, ano po yan? Mental acuity, intellectual acuity, tulis ng dunong at husay. Pero hindi palibasa ikay matalino, ikaw ay wise at the same time. Wisdom is the application of your knowledge, the application of being intelligent, right? So, yun po ang pinapakita sa atin dito, right? Ang isang tao, kahit matalino, can be foolish pag hindi niya pinipili ang kanyang pananalita. Isang tao ang mahusay o magaling ay foolish pag hindi siya marunong makinig sa tamang payo ng kanyang mga magulang o ng mga tao who have authority over them. Right? Yun po ang pinapakita sa atin na study of contrast dito sa situation na ganito. No? And so, pag ang nabubuhay po tayo just to brand everything, ay ganito, ganito, ganito, ay hindi po magiging tama ang ating mga desisyon. Lalong-lalo na po sa pagpapalaki ng pamilya. No? Bakit po? Eh, madalas po ngayon, sa pagpapalaki, mahilig tayo mag-brand ng mga bagay. Tulad
4: yes.
5: nito. The stubborn or strong-willed child.
4: Mm-mm.
5: Hindi po palibasa stubborn, ay strong-willed, ay stubborn.
4: Mm-mm.
5: Ano po ba ang dahilan bakit siya ganun? No? Ano po ang dahilan bakit ang isang tao ay ganun mag-isip? Right? Ang bata ganun mag-respond. Kasi po, hindi natin iniisip mabuti yung tamang paraan ng pakikitungo.
4: Mm-hmm.
5: Right? So, going now into our study, do we have time? Meron namang konti. Into,
4: yes.
5: Para makapag-banggit natin introduction natin. No? Sabi dito ng research po na ating tinukoy last week, particularly from Focus on the Family. No? Focus on the Family. From the Focus on the Family, sabi niya, meron daw ano, mga dahilan bakit ang isang bata ay strong-willed. No? Ulit, kasi pag Tagalog, parang naiiba yung indating. Matigas ang ulo.
4: Mm-mm.
5: Madalas po, ini-equate natin yung strong-willed or even matigas ang ulo sa rebellious.
4: Mm-hmm.
5: No, hindi po palibasa ang bata ay strong-willed, siya po ay rebellious. Diba? That's why we have to be wise as parents. How do we deal with situations as such,
4: mm-mm.
5: right? Pero meron daw sabi sa research dito na apat na dahilan kung bakit daw ang isang bata ay strong-willed,
4: mm-mm.
5: no? Yung una, innate biological temperament and high sensory sensitivity. Ibig sabihin, medyo technical po yung term na yan, ano? Ibig sabihin, a strong-willed child's behavior is largely rooted in the inherent temperament rather than willful malice.
4: Mm.
5: So, hindi daw palibasa ang bata ay stubborn, ay rebelde,
4: mm-hmm.
5: o malicious, may masamang intention. Kundi, baka naman talaga ang bata ay, you know, rooted sa kanyang temperament o pag-uugali na mahilig siyang bago siya sumunod ay gusto mo niya maintindihan. Meron kami anak na ganyan. Pagka sinabihan mo, lalo nung bata siya, titignan ka lang.
4: Pero nag-iisip.
5: Oo, ngayon, pag mali interpretation mo,
4: pina-process pala niya. Yan.
5: Oo, rebel dito ah.
4: Mm-mm.
5: Oo.
4: Mm-mm.
5: Yung pala siya, iniisip niya.
4: Diba?
5: Eh, bakit kasi? Ano ba mali ko?
4: Mm-mm.
5: Ano ba yung ano ko dito? Ano ba yung ganito dito?
4: I remember, shinare ko yan nung ano eh. Shinare ko yan nung training nung Saturday. Ano. I actually gave that exact example. Mm. Sabi ko, I have a child na, you know, I was upset about something. I was asking him, tinatanong ko siya, bakit mo ginawa ito? Tapos hindi niya ako sinasagot, tinititigan niya lang ako. So, syempre sa akin ang dating noon, talaga, tititigan mo lang talaga ako. Kinakausap kita, sumagot ka, right? Until talagang ako, I lost it, na wala ako, out of control ako, na mali yung naging response ko. And then finally, nung parang na-break yung ano, biglang sabi niya, kasi po iniisip ko po ano po ba yung ginawa kong mali. Yung pala, pinaprocess niya sa isip niya.
5: Ina-analyze pala niya.
4: It wasn't like, sa akin ang dating nung pagiging quiet niya was defiant.
5: Eh tayo pa man din lumaki tayo sa generation na ano, obey first before you ask questions.
4: Mm-hmm.
5: Di ba?
4: Yeah.
5: But sometimes you just want to know why. Right? Another reason why a child is strong-willed is that they have a developmental drive to for an autonomy. Ibig sabihin, sila po ay may desire maging independent. Okay? And usually this happens around the preteen, early or late childhood part.

0: Ito, magbuting tingnan ko ano-ano.
1: Mm-mm.
0: Okay? Nakakainis yan. Kasi madalas kabubuting ting, nasisira. Diba? Nawawasak, nasisira. Dahil gusto nilang maintindihan, you know, ito. Right? They don't just, lalo na kapag kabago sa mga nasa orphan care at foster care. Ramdam niyo po yan. Kami, ramdam namin yan even now. Dumaan na kami dyan kay Ernie tsaka kay Charlie. Ngayon, dumaan na naman kami ulit sa aming bagong foster children, no? Na nagbubuting-ting. They want to discover.
1: Mm-mm.
0: Bago lahat eh. No? Bago lahat. And they want to, kung kayo po ay nasa tahanan ng adoptive and foster care na medyo nag-iidad na mga bata, bata na, hindi baby yan, ha? Nakakayamot yan. No? Susubukin ka talaga yan kasi hindi po sapat yung bawal. Kung minsan kailangan malaman, mabuksan, mahiwa, magupit bago malaman na hindi okay.
1: Actually, parang kagabi lang may conversation tayo dyan. Mm. Diba? Sabi ng isang anak natin, sabi niya, boy A and B, wag na kayo magpasok dito ng mga kahon. Ang dami-dami na nating kahon dito sa bahay. And then sabi ko, hindi, okay ang kahon.
0: Bayaan mo siya magupit-gupit ng kahon.
1: Kasi kung hindi tayo magpo-provide ng mga kahon, kung ano-ano ang gugupitin yan. No?
0: Oh.
1: And we actually experienced it before, no?
0: A few weeks ago,
1: kung ano-ano talaga yung ginugupit. Andiyang balatan yung mga wire, andiyang gupitin ng mga wire ng mga appliances. Ay nako, bigyan na natin ng pwedeng gupitin kesa iba yung gupitin.
0: Lagyan mo lang ng statute of limitations hanggang saan ang pwede.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Kasi nga, they have that, they want to learn, experience, they don't know what it is. Or maybe nalalaman nila na yung palang dati alam nila, mali pala yun.
1: Mm-hmm.
0: So they want to know, ano ba yung tamang paraan, no? Mm-hmm. Yun yung pangatlo, no? Ang pangapat po na dahilan why some children, lalo na sa foster care and adoption, seem to be strong-willed or stubborn, matigas ang ulo, is that they have a temporary emotional overload.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, overwhelmed sila sa lahat ng bagay. So, merong, sabi mo nga, sa matagal na itong terminology ng psychology, and psychiatry, madalas gamitin ng TBRI ngayon, yung fight or flight mode.
1: Mm-hmm.
0: You know? Ibig sabihin, either lumaban ka or tumakbo ka.
1: Mm-hmm.
0: Overloaded. No? Hindi nila maproseso sa kanilang isip. So, nagmimisto lang matigas ang ulo o umiiwas or naglalaban. Okay? Ano po yan eh? Survival mode po ang tawag dyan. No? Again, kung kayo po ay nasa foster care and adoption, no, ito, dalawang alaga natin sa araw. Na, I don't know if you know this, ang dami nilang candy.
1: Kasalanan po yun ng OC,
0: ng
1: Operation Compassion.
0: Hinakot pala nila lahat ng candy galing dun seminar na kung saan nagturo at sinama mo yung dalawa. No? And they're hoarding. They're hoarding the ano. Sabi ko, you know, ayan na yung situation. So, again, idilinan mo natin ulit yan.
1: Okay. Alright, so sa panahong ito po, magte-take a break po muna tayo and then pagbalik po natin yung ating 6 ways na kung paano ba ang di-deal natin tong strong-willed child natin. So, wag po kayong aalis, magte-take a break lang po sandali ang Family Matters.

0: Yan po, muli po nagbabalik ang Family Matters, ating pagpapatuloy po sa ating discussion. Thank you po sa mga mga nag-message po sa atin. Pag-check ko sa Messenger, may mga nakikinig din po tayo. Nagpapasalamat na po kasi talaga pong sobrang timely po talaga tong, I don't think there's a good time. Always, palagi siyang needed. Kasi tuloy-tuloy po talaga yung pangangailangan po natin ng guidance when it comes to our children who are very strong-willed, no? Sabi ko nga, being strong-willed is actually a good thing. Kailangan lang po tayo ay ma-i-direct natin sa tamang paggamit. Tama nga po yung sabi po ni Sir Ricky Lasconi. Sabi niya dito, likas po sa mga bata ang kapilyuhan, ngunit ang matalino at mapagmahal at makalingang magulang ay nakahandang maghubog ng isip at puso ng bata sa paraang makadiyos. One example po ay si Dr. Billy Graham and si John Hagee na pati mga apo nila ay naging active po sa ministry. But it really takes time and effort. Kailangan po intentional po, and sometimes it gets to be tiring, lalo na pag paulit-ulit, no? Parang hala, pang 100 times ko na tong sinabi, no? So nakakapagod minsan. Sabi ni Ma'am Florence yung tungkol dun sa pagtahimik, yung anak ko nating tinititigan, sasabihin natin sumagot ka, tapos pag sumagot sasabihin mo aba, teka, sumasagot ka na, hindi alam ng bata kung saan siya popuesto. Tita Ging Cruzado, good morning sa'yo. Tita Ging, pinapag-pray po namin si John and hoping na makarecover po siya soon. So, salamat po dun sa mga nagme-message. And paki-share nyo po itong ating episode for today. And sana po ay katulad ng sabi ni Sir Epifania Salvador, yan, every Tuesday talaga yan, nagsishare siya. So punta po tayo dun sa ating six ways. So now that we already have an idea, ano ba yung nagkukos ng pagiging strong-willed? No? Saan ba nanggagaling ito? Ano pwede natin gawin? Kasi nga, sabi nga kanina sa atin ng ating listener, tayo as parents, i-direct natin sa tamang paggamit ng pagiging strong-willed po ng ating mga anak. Sabi dito, six ways to deal with a strong-willed and a stubborn child. Sabi nga po ni Dr. James Dobson ng Focus on the Family, may sinulat pala siyang libro, no? The Strong-Willed Child.
1: Oh, updated na nga yung pangalawa. Nag-umpisa 1978 and
0: tapos
1: then 2001.
0: Tapos may new version, yes, siya. Oh. The new Strong-Willed Child. Approaches strong-willed children through a framework centered on clear parental authority, firm boundaries, respect, and traditional Christian values. Actually, nung nag-start tayo last week, kasi nga, there are yung mga nag-a-advocate yung sa umpisa ka dito, 'di ba? Pinag-usapan dito yung strong parental authority over those na when you start considering mga experiences ng mga bata, especially those who have been adopted and fostered, no? Dahil nga you have to consider their background also.
1: Right.
0: So medyo ibang usapin kasi yon. Hindi siya plain basta black and white lang, no? Kailangan intindihin mo kasi. Kailangan intindihin mo yung pinanggagalingan, yung pinagugutan. It's not the same as, although what we really try to do is when we adopt a child or when we take care of a child na hindi galing sa atin, tayo yung naging second family po nila, merong original na pinanggalingan nila. We want them to feel as normal as possible.
1: Right.
0: Gusto mong may normalcy sa kanilang buhay. Pero hindi mo po pwedeng i-dismiss din na merong epekto yung kanilang background.
1: Mm.
0: Lalo na if it came from an abusive family, an unwanted pregnancy, lahat po yun may epekto po yun.
1: Right,
0: so, kailangan
1: right
0: mo siyang i-consider talaga.
1: Ang isang part din nito, sabi nga na clear parental authority. Uso ngayon, soft parenting.
0: Mm.
1: Sabihin, let them find their own way. That's the worst you can do.
0: Mm.
1: Right?
0: Actually, it's completely the opposite of what the Bible says.
1: I remember, I believe it was Josh McDowell who said it. Sabi niya, Well, yes, it was. Paraphrase. When you remove absolute truth, everything results in tyranny.
0: Mm.
1: Pag-isip ng tyranny, kanya-kanya na paraan. Lalo na ang bata na lumaki sa ano sa children's home or institution, no? Kahit sabihin mo may administrator institution, may house parent, may social worker, ipaiba-iba.
0: Mm-hmm. Paiba-iba. So walang consistency. Eh.
1: Walang consistency, walang proper guide. So basically, sumusunod sila because it's a command, but they don't really understand the point, foundational concept of the authority. Where does it come from?
0: Mm-hmm.
1: Therein lies the problem.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag hindi po identified where it comes from,
0: correct, right?
1: Then sa kanila, kumbaga parang binabaraso mo lang ako,
0: mm-hmm,
1: without me understanding.
0: Mm-hmm.
1: No? A good way to understand that, people who refuse to understand authority, mag-drive kayo sa Metro Manila. Diba? Nung ano, nung nauso yung no contact policy,
0: mm-hmm,
1: na merong mga camera all over, no, umayos magmaneho yung iba. Pero may mga iba makukulit pa rin. Bakit? Hindi na iniisip na meron nakatingin. No? Meron nakatingin. Alam ko tuloy yung pinsan ko pag a few years ago, pagdating ko sa bahay ng kapatid niya, oh, may ticket ka dito, running the red light. Wala kaya, meron. Wala, meron. Ay, running the stop sign. No? Sabi ko, hindi ka tinikitan, pero nakikita ka sa camera, pinakita ka siya yung picture. Nandun siya sa intersection, nakalagay pa yung mukha niya sa manibelang ganun. Kasi hindi niya kinilala yung authority. Walang clear boundaries.
0: Mm-hmm.
1: Walang clear boundaries of authority. Sa tingin nila, pag if they equate authority, pag sabi kasi authority, may basis. And your basis of authority is not your position.
0: Mm-hmm.
1: Pag ang magkaiba po ang authority tsaka power. Right? Kaya maraming tao, for example, nagagalit sa gobyerno kasi hindi nila kinikilala yung authority ng gobyerno kasi yung tingin nila, yung gobyerno, pinapower lang sila.
0: Mm-mm.
1: Right?
0: Mm-mm.
1: Walang sense. And so, same thing with parenting, with children. No? Authority does not mean mahigpit ka.
0: Mm-mm.
1: Authority does not mean malupit ka.
0: Mm-mm.
1: Authority doesn't mean pala kang military. No? Ha? Huwag niyo pong gagawin yung nakita ko dati, meron kami kinausap na yung isa, pastor pa man din, no? Ang parusa nila sa mga anak nila, mag-memorize na, magsulat tsaka mag-memorize ng memory verse.
0: Mm-hmm.
1: Ginawa nilang pamparusa sa bata ang Bible.
0: Yeah.
1: Oh, so mm-hmm, yung bata, ayaw ng Bible.
0: Yeah. Kasi nai-equate niya into punishment.
1: Right. Hindi authority. So, ano ngayon ang pwede natin gawin na mas tamang paraan para i-handle natin ang situations where the child is strong-willed or a child is stubborn. Okay? Mm-hmm. Number one, go ahead.
0: Okay, number one po, sabi po dito is distinguish between childish irresponsibility and willful defiance.
1: Mm, magkaiba yun.
0: Magkaiba po siya. Sabi po ni Dobson, he emphasizes that parents must never punish a child for innocent mistakes, forgetfulness, or physical inability or childish irresponsibility. However, direct refusal, open defiance, and disrespect toward authority requires an immediate firm response to establish who is in charge.
1: Right. Lalo na kung mga teenager ang mga anak.
0: Actually, maipasok ko lang, no? Kasi kanina, you know, you were talking about authority and then you said na, you know, a child who grew up in an institution, paiba-iba yung caregiver, so walang consistency. Kaya nga, ano, I think sobra talagang important ang ano, ang making talaga the Bible as your ultimate authority.
1: Right. Anong tinatayuan mo?
0: Right. Kasi kahit na mag-iba yung tao, hindi naman kasi yung tao ang sinusunod mo.
1: Right.
0: Kundi yung katotohanan, right, ng kung ano yung dinedit.
1: Ibig sabihin,
0: hindi
1: nagbe-bend yung tama o mali.
0: Right.
1: No? So mali yung sinabi ng senador na isa na sometimes we need to bend the law.
0: But because God's word cannot be bent, di ba?
1: God's word cannot be bent.
0: So,
1: kapag, yun ang authority.
0: Yun ang ultimate authority.
1: Right.
0: Kaya kahit na mag-iba ang the person directly above you telling you what to do, yung truth does not change. It still right. remains.
1: Right.
0: So, hindi ka naguguluhan. Hindi ka nalilito, no? So, yan yung ano. So, pagdating po kasi dun sa childish irresponsibility and willful defiance, minsan po kasi, tingnan po talaga muna natin. But again, going back to ano, no? Going back to a child who has experienced traumatic episodes in their lives, no? Ano yan eh, nung Saturday, no, ang topic namin was about correction. Talagang we showed a diagram of a willful disobedience at saka survival mode, no? Because a child na nanggaling sa isang hindi pleasant na simulain, usually po, natitrigger po sila and they go into survival mode. So, yung simple na you instructed na not to do this, pag ginawa at tinanong mo, maglalay ka agad yan, no? Kasi matatakot kung ano yung kapalit yan. And then, patong-patong na yan. Right. Nagiging survival mode. Ikaw naman, as an adult, if ang babanggain mo ka agad without understanding where it was coming from,
1: saan galing, no?
0: Kung saan ang galing, kung hindi mo iintindihan, kaya nga sabi ko nga nung Saturday eh, you don't bend. Hindi ka mag-give in doon sa mali. Kasi mali ay mali. Sometimes also, meron namang natural consequences yan. No? Dinumihan mo, linisin mo. Nag-drawing ka sa wall,
1: Burahin mo.
0: Diba? Those are natural consequences. But understand also where it's coming from. So, right. For example, kasi otherwise, maglalaban kayong dalawa.
1: Ano ba ibig sabihin ng ano? Ang bata na irresponsible at saka suwail, anong pinagkaiba ng dalawa? Kasi yun ang inisip ng mga tao, in-equate nila pareho eh.
0: Mm-hmm.
1: Will responsibility at saka defiant.
0: Mm-hmm.
1: No? Dahil hindi mo ginawa yung pinagagawa sa'yo, suwail ka lang.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Yun ang nagiging kaakibat ng usapan. Pero sinasabi dito, alamin mo rin ang pagkakaiba ng isang bata na isang nagiging irresponsible sa kanyang actions at saka isang bata na talagang suwail lang talaga.
0: Mm-hmm.
1: Okay.
0: Sige nga, ikaw nga mag-ano niyan. Ikaw nagtanong eh.
1: ang pagkakaiba po niyan ay ang intention.
0: Mm-hmm.
1: Intention. Kahit po sa crime, no, pag nasa, alam kayo na criminal law, no, nasa abogasya pa ako, no, nag-aaral ng abogasya. Meron pong ano, dalawang klaseng krimen. No, yung dolo at kulpa, ibig sabihin ng isa, nangyari yung krimen dahil nagiging isang pabaya o responsable.
0: Mm-hmm.
1: Dahil doon, naka-damage ka.
0: Mm-hmm.
1: Yung kulpa ay culpability, na nadya ka.
0: Mm-hmm.
1: For example, naglalaro ang bata ng posporo.
0: Okay.
1: Sinabi mo, wag maglaro ng posporo.
0: Mm-hmm.
1: Naglalaro ng posporo dahil natutuwa siya. Ang ganda nga naman tingnan, pagsindihan mo, kalalaro ng posporo, nasunog ang bahay.
0: Okay.
1: Mali ba yung ginawa ng bata? Mali.
0: Mm-hmm.
1: Dahil siya ay sumuway sa sinabi mo, wag. Right?
0: Mm-hmm.
1: Naging careless siya, pabaya. Mali pa rin.
0: Mm-hmm.
1: Pero, pag yung bata, binuksan yung gasol, pinasingaw. Tapos, nagsindi dun sa may gasol, sinunog ang bahay.
0: Mm.
1: Magkaiba yon.
0: Pero wait, sandali, kukontrahin ko yan. Hindi, but for example...
1: Hindi kasi like, may willful intent na manunog.
0: Well,
1: pinag-usapan natin is the intention.
0: But a child usually, I think...
1: Yun nga, kasi nga, most of the parents will, most of the time, we will think na a child who is just simply negligent ay... sadyaan niyang ginagawang makasira, hindi sumunod. Ano? For example, sinabi mo, maghugasan ang plato.
0: Sorry, balik tayo dun sa intent mo. No? Balik tayo dun sa gasol. So, ang sinasabi mo is a child na binuksan talaga yung gasol at nasunog yung bahay ay...
1: Hindi nasunog. Sinunog. Intention ang pinag-uusapan
0: so
1: natin.
0: So, if the child knows na ito talaga yung mangyayari.
1: Right.
0: Kasi merong mga... Kaya ko sabi, wait lang. Sabi ko, kukontrahin kita dyan. Kasi what if the child was just doing that out of curiosity? Pero hindi niya na-realize...
1: No, kaya nga, idea is intention. Eh.
0: Okay, yeah.
1: Intention. Yun ang pagkakaiba ng irresponsibility and intentionality, defiance. Pagsampas in defiance, sadyang sumasalag. Alam mo nang hindi itong kahinat na nito, ginawa mo pa rin with intent to harm, intent to destroy. Magkaiba yung bata na kinuha yung appliance o yung karton tapos ginupit-gupit at saka sa harapan mo, ginupit-gupit niya kahit sabi mo mali. Magkaiba yun. Okay. And but most of the time, we equate both to be the same.
0: Kasi,
1: are they irresponsible or were they willfully irresponsible?
0: But even with kasi like with children who are survivors, no? Lalo na halimbawa lumaki sa isang lalo na pag hindi maganda yung institusyon na pinanggalingan. May mga kasamang mga bata na physical, violent, no? And they had to fend and survive on their own para lang wag silang apihin. And then they come out of the institution. As simple as nakapila. Ginagawa kasi namin to example minsan sa TBRI eh. Let's say nakapila and then suddenly nagsisiksikan ganyan. May sumanggi na ganon. Bigla niyang sinuntok.
1: Oh, gumante siya.
0: Gumante siya. Oh. Kasi most of the time talaga, mali pa rin siya. Mali pa rin. And they still have, may consequences yun. Lalo na if it happened in a school and then the school has guidelines. Siyempre, kailangan sundin mo yung guidelines ng school. But trying to understand also where the child was coming from, if a child grew up in that kind of environment, survival mode agad yan. Kasi doon sa kinalakhan niya, lahat ng mga ganun, pisikalan palagi. Of course, he has to learn and adjust eventually as he grows old. Pero understanding also where he was coming from, hindi mo pwedeng basta sabihin na, ay, basagulero talaga yung bata na yan.
1: Or neither can you say, pagpasensyahan nyo na kasi yung nakinalakhan niya.
0: Hindi.
1: Ang tawag doon, situation ethics.
0: Hindi po. Oo. Kasi... Una, when you're not around anymore and he does that to someone else outside, baka mamaya buhay niya ang kapatid niya.
1: I think the key there is kaya nga sabi, distinguish the difference kasi dun papasok ang consequences. Anong klaseng consequence ang mangyayari sa kanila? So for example, nakasira siya ng bagay, bayaran mo, ayusin mo.
0: Right.
1: Kunin mo pabalik sa kanila. Ay, sorry anak, ginawa mo yan. So, you have to pay the consequences.
0: For example din natin, you know, yung sa atin sa bahay natin lately, no? Yung pagdodrawing sa lahat ng pader.
1: Kagabi, umiiyak mo siya, kakabura eh.
0: Pentel pen pa yung ginamit, di ba? So, natural consequence, dinomihan mo isang bagay, linisin mo.
1: Yeah.
0: Right? Linisin mo, hindi ka makakatakas dun sa consequence na yon because hindi pwede. But at the same time, tayo as an adult, I realize, wait lang sandali. Maybe I should also help him by providing more materials that he can use na he can draw on. No? Katulad nung boxes. Kung hindi ka magpo-provide ng something na gagawin nila, maghahanap at maghahanap talaga sila ng gagawin. So hindi mo aalisin yung natural consequence of what they did, but iintindihin mo rin kung bakit at ikaw as an adult, what is your part in trying to help that child, no?
1: Right. Ngayon, kung lantarang ginawa, no? Again, intention. Iba ang consequences nun. Iba ang consequences nun. Hindi ko siya sabing i-Bartolina nyo. Hindi ko sabing gulpin nyo. Pero ibang way that you treat with that consequence. It has to be that yung usapan nyo with that child must be even more serious in nature. Kasi sadyaan mong ginagawa.
0: Mm-mm.
1: No.
0: Mm-mm.
1: I'm sorry, pero hindi pwede yan sa bahay natin. Hindi ganon.
0: At saka, pero ano lang, ano, I'm not sure if it's here. I think it's here. Tingnan natin. Teka ha, tingnan ko. Baka mamaya ay magjo-jump ako. Kasi, but another thing is, you know, when you, set yung inyong guidelines inside the home, now these are the consequences if these are not done or these are done, make sure lang po na yung form of correction po natin, una, the goal is really to correct the behavior, not to punish.
1: Maintindihan nila.
0: Well, that's one. Number one po talaga is the understanding. Understanding talaga, but kaya nga tayo mga magulang, it takes time. Minsan, nakakapagod, minsan sobrang busy natin, so it's easier na parusahan mo na lang rather than taking time to sit down, asking why did you do it, and then explaining bakit hindi siya okay. It takes time and nakakapagod minsan. But aside from explaining, pakinggan mo kung ano yung reason. Kahit mali yung rason, at least pinakinggan mo. Hindi mo sasang-ayunan yung rason, pero papakinggan mo yung reason. And then, once you listen, and then you explain, and then ilalatag, the goal is always to correct the behavior, not just to punish, but to correct the behavior. Pangalawa po is, another point po is that, pantay po. I-equal po ninyo. Katulad noon, sabi mo kanina, may ginawa yung bata. Huwag mo gagawing parusa ang ano, pag may memorize ng verses. Una, anong nagawa noon, di ba? You just create doon sa bata na yon a dislike for memorizing verses now because it's equated with having it as a punishment. Alala ko ng bata ako, pag hindi ka gumawa ng homework sa school, ano ang sasabihin ni teacher? Take out your pad paper and you write 100 times.
1: Naku po!
0: No, you write 100 times, I will do my homework next time.
1: Or papatayuin ka sa corner sa harapan.
0: Anong kinalaman nun sa paggawa ng homework?
1: Right.
0: And was the behavior corrected? If I were the parent, I would take away something until magawa yung homework. Okay, wala ka mo ng break time today until
1: gawin
0: you finish your homework. The behavior was corrected, na accomplish mo yung pinapagawa mo, at kapantay din po siya, hindi yung extreme na ano. Dati nun, paano ka ba pinaparusahan ni Papa? Palo, di ba? Kami nun, luhod, di ba? Iba-ibang mga paraan. Okay, so let's go to number two, Dad.
1: Number two, win the conflict without humiliating the child. Ibig sabihin, pag nagbangga po kayo ng iyong anak, no? Ito mangyayari to, ha? I as a guidance counselor, I've heard this unfortunately too many times. Ang gagawin ng mga magulang ay hihiyain yung anak or i-deflect, sisisihin ng iba. For example, hindi kaya nagkaganyan ako dahil sa barkada. Okay. Ililihis yung responsibility. Or, iba, lantarang hihiyain ang bata. So ngayon, the child will, ano, sabi niya, strong-willed children directly challenges parental authority. A parent must win the showdown decisively. But victory must never come through anger, verbal abuse, or crushing the spirit. The goal is to shape the rebellious will while leaving the child's spirit intact.
0: Mm-mm.
1: Ibig sabihin po, hindi po ma-correct ang bata dahil siya ay inyong...
0: Dinurog mo.
1: Madalas to nangyayari when we describe the child rather than describe the behavior.
0: Behavior, yes.
1: No? Ibig sabihin, for example, instead of saying, nagsisinungaling ka, sasabihin mo, sinungaling ka.
0: Yeah.
1: Okay? At ipinagdadayok-dukan mo yung pagkatao nung bata instead of yung bagay na ginawa niya. Ang ginawa po natin, gagawin, itatago lang niya yung behavior na yun. Later. No, rather than, sabi ko nga, ano eh, malaking tool na may CCTV sa bahay. Kaya may CCTV sa bahay, so yung dalawa alaga, tinanong mo, op, op, op, bago ako sumagot, Sasabi ko nun, may CCTV ako sa cellphone, makikita ko, mag-iiba ng usapan. No? In a way, parang ganun din. No? Win the conflict by, not by humiliating, but by giving reason. Mm-hmm. Bakit? Ano? Mm-hmm. Ba't ganyan? Bakit ganun ng... Bakit mo sinabi yon? Bakit mo ginawa yon? Anong naisip mo? Ba't mo ginawa yon? And I know, nakakayamot po yan. Yeah. Pero kung makakarating kayo sa point of understanding on your part and in the point of consequences, then mas madali pong maiwasan yan next time. Diba? For example, ang bata po ay pakit ang grades sa eskwela. Imbis na sabihin nyo na ang BOBO mo
0: or ang tamad-tamad mo,
1: mahina ang utak mo, o magalit tayo dahil bagsak na naman ang grade mo, talagang tamad ka mag-aral. Ganon, no? Ang gagawin ng bata ng itatago, as it is nga, they already feel na they that way eh. Naalala ko nung bata ako, I grew up na ang amin pong pagpapalaki ay pag maganda, pag pangit ang grade mo, ang tanong sa'yo is, sa exam o sa card ay, you know, kailangan mo ba ng tulong? Okay? O, ginawa mo ba yung best mo? Napaka ganun po yung attitude na aking mga magulang. Pero naalak to nung elementary ako, eh, nagkaroon ako ng 77 sa Pilipino. Hindi ko alam kung bakit. Eh, mahal ko naman ang bayang Pilipinas. No? And like I said, ako po lumaki sa, you know, did you do your best? If you did, if you tried your best and still kulang yan, gusto mag-tutor, kaya po si binati namin si Ate Lelen Peralta, no? Yan po aking dakilang tutor, no? Sinaga po ako maigi niyan. Kaya yung 77 ko sa Pilipino naging 78. Kaya, ang ginawa ko ngayon, nung dumating yung card, eh, nung unang panahon. Ngayon, hindi na eh. Nung unang panahon, pag may line of 7 ka, kulay pula. Naalala mo yun? Pula yung card.
0: Yes, red.
1: Pula. Pagtingin ko, may pula ako sa Pilipino, patay kang bata ka. Bakit pula? Ginawa ko ngayon, pinatuma ko yung card. Ginawa ko 87.
0: Paano yun? I-color red nga.
1: Yun nga, kaya ako nahuli.
0: Kasi kita pa rin.
1: Oo, tapos ipinirma ko yung tatay ko. Parang grade 3 ata ako, grade 4 nito eh. Ipinirma ko yung tatay ko. Sipin yung gagayain ko yung pinirman tatay ko. Napakirap gayaan yung pinirman tatay ko. Ginaya ko, mamaya, nag-contact na yung teacher. Wala pa naman telepono na ano eh. Kinausap na ako ng daddy ko. Sabi ng daddy ko, gato, I remember it like it was yesterday. Anak, pinakita sa akin ng teacher mo yung card mo. Kinabahan ako. So, tinago ko yung card ko eh. Pinakita sa akin ng teacher mo yung card mo. Ah, ganun po. Parang hindi ko nakita yung card mo. Paano napunta na nasa kanya na ulit yung card mo? Eh, di ba kailangan pirmahan ko yun? Sagot ko, tamo ah, nag-compound na. Hindi ko po alam. Nagsinumaling na ako. Hindi ko po alam. Kinuha niya yung card. Tinan mo, yung pula, naging pula pero 87. Wala namang pulang 87, di ba? Sige, buha ko red ball pen. Tsaka parang hindi naman ganito yung pirma ko. You see? He could have very easily humiliated me. Sinungaling tong batang to, pinepeke mo yung paano.
0: As usually, ano, ang reason pa natin is napapahiya tayo bilang magulang.
1: Oo.
0: Nauuna yung...
1: It becomes about us rather than the child. Uh-uh. Right? No? It becomes us, not the child.
0: Right.
1: So, eh bakit? Eh, siyempre, umamin ako. Kasi po, ayokong makita nyo na ano, gato ganyan.
0: Mm-mm.
1: Okay. So, bukas, babalik tayo sa school. Tapos, sasabihin mo kay teacher kung ano yung ginawa mo.
0: Mm.
1: Pero sasamahan kita.
0: Mm.
1: Yeah. Siyempre, kaba-kaba pa rin ako. Pero ngayon kasama ko na yung tatay ko.
0: Mm-mm.
1: Nagsabi kami kay teacher, iniayos niya, nagsorry ako kay teacher, gato. At sabi niya, dahil dito po, mag-tutor po kami, etc. Kaya ako naging tutor si Ate Lelen.
0: Filipino ba yan?
1: Oh, Filipino tsaka mat. Ibig sabihin, nanali yung tatay ko sa conflict without destroying, mis-destroying me.
0: Mm-mm.
1: No? Pero disappointed pa rin sila. Ramdam ko yung disappointment. Kasi pinekid ko yung pirma niya at he told me and he showed me how I faked yung signature and how dinistort ko yung card. Mm-hmm. No? He still confronted me. Mm-hmm. Hinarap pa rin niya ako. At ipinakita niya yung kamalian nung ginawa ko. At ipinakita niya yung consent, yung consequences. And he did tell me, anak, pag inulit mo to, sa susod, magkakapaluan tayo.
0: Mm-hmm.
1: So I never did it again. Una, because yung feeling ko na parang nahiya na ako sa sarili ko kahit di niya ako pinahiya. But being disappointment to my father who was very fair. Pangalawa, ayokong tamaan yung tumbong ko, yung puwet ko. So dalawa. Mm-hmm. Dalawa yung ano.
0: Tita Merlin, good morning sa'yo. Wow naman, ano. So honored na si Tita Merlin ay nakikinig sa atin, ano po. Pero maganda tong ano, maganda. Actually, medyo mahaba so hindi ko nabasahin lahat. Pero yung sinasabi ni Jeric Reforba, sabi niya maganda daw yung topic. And then he talks about, you know, mga recent incidents nga po na nangyayari po sa ating kapaligiran. Actually, madami ka nang mababasa ngayon, ano, sa social media. Mga thoughts and mga advice ng madaming tao. And you know, we can't just blame basta, you know, games lang yan or social media niya. It's a community, lahat po yan, patong-patong po yan.
1: Right.
0: Pero talagang, you know, as parents, we really need the wisdom and the guidance ng Panginoon.
1: But you know, that's a part of the parenting prospect.
0: Mm-mm.
1: We cannot just segue it into kasi bad yung influence.
0: Mm-mm.
1: We have to teach them, okay anak, bad yung influences mo, but ano reaction mo dito?
0: Mm-mm.
1: What's the right way?
0: Yeah.
1: What would have been a better way for you Mm-mm. to handle this situation?
0: Yeah.
1: Right? Pag sinabi lang, hindi ko alam, again, as a parent, that's where you come in.
0: Mm-hmm.
1: You know, anak, ang hirap niyang sitwasyon na yan.
0: Mm-mm.
1: But if I were me, this is what probably I would have done. Ganon.
0: Sabi po ni Pastor Florencio Migrino, sabi niya, godly mothers, I'll go further, godly parents, no, can make and unmake children to God's image. Talaga po, kaya nga po, ano yun, napakalaking blessing and responsibility na binigay po sa atin ng Panginoon na kung kayo po ay isang magulang, ano po, but you know, like kanina nung sinimulan ni Pastor James, sabi niya yung parenting na ano, yung soft parenting na allow them, hayaan mo sila to discover things. It's actually
1: delikado po
0: yan. It's actually opposite of what the Bible says. The Bible
1: right.
0: says, ituro mo ito, lagay mo sa noon nila, lagay mo sa pader, lagay mo sa
1: and the key to Proverbs 8:22 is mm-hmm. not teach them the way they should go.
0: Mhm.
1: Diba? Ano sa train up the wild they should go. Right? So when he is old,
0: he will not depart from it.
1: Ibig sabihin, ang key dun sa verse na yun ay, pag sila po yung matanda na, that they will decide on their own
0: mm-hmm.
1: when they are old. Diba? Hindi sila lilihis kasi pag independent na sila, alam nila pag mali yung daanan na kanilang tinahak, ito po yung lisya sa pagtuturo na sa kanila.
0: Mm-hmm.
1: Magkaiba po ang taong nawawala dahil hindi niya alam kung nasaan siya at taong lumihis sa landas.
0: Mm-hmm.
1: Sabi, alam niyang mali, ginawa pa rin niya.
0: Mm-hmm.
1: Magkaiba po yun.
0: Sabi ni Ma'am Cecilia, sabi niya, minsan po hindi lang magawa dahil may matinding dahilan at hindi masolusyonan dahil may humahadlang. So alamin po natin, te, ano po yung dahilan at
1: right.
0: ano po yung humahadlang.
1: Right.
0: So kung maaalis po natin yon, then better po na magawa po natin right. kung ano yung pong dapat
1: natin. Hindi po natin pwedeng
0: mulo.
1: Iwan na ganun lang.
0: Mm-hmm.
1: Na
0: correct.
1: Parang sobrang victim tayo ng circumstances natin dahil may sarili tayong desisyon pagdating dito. Mahirap minsan, pero meron. Doon pa papasok yung number 3.
0: Okay, sige.
1: It's just to define boundaries before enforcing them.
0: Yes.
1: Right. Ibig sabihin, ipakita mo yung prinsipyo bakit okay, tsaka hindi okay.
0: Bago pa mangyari.
1: Bago mangyari.
0: Oo, kasi kung halimbawa, let's say, halimbawa lang, although sa atin kasi ang pader talagang hindi sinusulatan, di ba? So last night, di ba, kita natin, ako lahat ng pader, pati sa church, lahat, as in refrigerator, pader, upuan, damit, kama,
1: damit.
0: May drawing, right? But did I, sa akin, naturally, dapat alam mo na yan, na hindi ka dapat nagsusulat sa mga parte ng ano na yan. Pero inisip ko, Okay, although syempre the natural consequence is linisin mo, sinulatan mo, linisin mo. But now, nasabi na natin, okay, simula ngayon, alam na po natin, hindi po. So the next time it's done, alam mong it's out of, ayaw nang mag-obey.
1: Right.
0: Yung kagabi, maaring hindi pa nila alam. So before pa mangyari ang mga bagay-bagay, don't expect everybody and all the children to know na ito yung guidelines mo nang hindi mo talaga directly sinasabi.
1: Right. Actually, no? Kagabi may point yan eh, kasi sa, they nag- gusto kami, yung mga boys, yung mga kuya. Sabi ko, biya, siyempre, galit na galit yung ibang kuya, naiinis. I mean, not galit, but naiinis, no? Tatawa-tawa na lang. Sabi ko, si Emma nga nagsusulat sa pader eh. Sagot nung isa, Dad, 2 years old si Emma. Sila, malaki na sagot, oh, wait. Sila, ngayon lang sila nagka-sariling bahay. So, sabi ko, anak, wala kinalam yung edad. It's mentality.
0: And if isip. Before it was okay.
1: Before it was okay, yeah. May mentality yan right. Before. So they don't know how to handle that freedom. It doesn't mean remove consequences.
0: Correct.
1: No, nagkakandaiyak na isa, kakabura nung sikulat dyan sa pater. Kaya yung mga kuya tuloy, sige, mga isang oras ka pa dyan magbubura. I-define po natin yung boundaries. Bakit hindi pwede ito? Actually, sa kalsada, ganun din, diba? May mga sign, no? No overtaking, no crossing, no ganito. Sa Metro Manila, yellow box. Diba? Pag nasa lugar ka na lalo, sa mga lugar na may higpit ang pulis, for example, sa Makati o sa loob ng Subic, huwag kang nilahampas yung bumper mo. Lalo sa Subic, sa loob no, ng gapo, sa base. Wag na wag lalagpas yung bumper mo sa yellow box. Bakit? Bakit ang mga tao, ang babait mag-drive sa loob ng Subic? Paglabas ng Olonga po, parang Metro Manila magmaneho.
0: Kasi alam nilang may konsekwense.
1: Exactly, seryoso sila. At naiintindihan nila. At may dahilan. May dahilan. Pedestrian, wag kang gumulong sa harap nung. Kasi tumatawid yung mga... Hindi kinikilala mo yung ano consequences, yung boundaries nandito. Sabi niya, clearly communicated ahead of time, leaving no ambiguity when defiance occurs. Ibig sabihin, malinaw, walang, baka pwede naman. Baka pwedeng ganito. Baka pwedeng ganyan. Ganon. No?
0: Okay, punta tayo sa number 4. Grabe, part 2 na tayo. Mukhang may ipit na naman tayo sa ano pendeta. Tapusin po natin. Number 4, maintain unconditional love and warmth.
1: Post-discipline. Right.
0: No? Yan po. Kasi very, very important po yan. Minsan kasi... Tapos na eh. Pero hindi pa rin tapos sa atin. So, kailangan po make sure that ang concentration po natin is in the wrong behavior, not in the person, para po after po na ma-deal na po yung issue, done na po tayo. Papakita po natin na hindi po nagbago ang ating pagmamahal doon po sa ating mga anak. We still love them the same. We were disappointed with the bad behavior, pero hindi po affected yung ating pagmamahal po doon po sa ating anak. Sabi po dito, stress po ni Dobson. Sabi niya, the importance of opening your arms immediately. Reassure the child of your love. Explain why it was necessary na ganito po yung magiging actions po natin. Ma'am Cecilia, mukhang if you need help po, no, message us po. Maybe we can help you para maging malinaw po yung ating usapin po kasi medyo vague po yung ating yung mga nababasa ko po sa ating chat box.
1: Hindi, oo, oh, nabasa ko. Ate, ano po eh, legal issue po ito.
0: I think yes.
1: Let the legal process happen. Kaya may legal process.
0: Yes. So, if you need help, reach out to us. Baka pwede po namin kayo i-direct sa mga taong pwede pong tumulong po sa inyo, right? Number 5. Hi.
1: Alam mo ba napakaraing verse sa Bible about nagging?
0: Ikaw nga, Daddy, magbasa niya.
1: Avoid nagging, bribing, or empty threats. Tatlo magkakaiba yun. Nagging means... Buwangaan mo ng buwangaan, naging. Okay, after a while, papasok sa tenga yan, lalabas sa kabila. Okay. Hindi, wala po nararating ang naging. Fact, sabi sa si Solomon, ang dami niyang verse sa naging, si Solomon. Ang dami mo asawa eh, kaya buti nga sa'yo, di ba? Sabi niya, better to be in the top of the rooftop not to be with that nagging wife. Ganun sa mga magulang. Kung minsan yung ano, daldal tayo ng daldal sa ating mga anak, hindi na nila naririnig. You can only take so much. You can only take so much, no? Yung pangalawa po, bribing. Ay naku, ang bribing po can take many forms. Mm. Ibig sabihin, para sumunod ang bata, susuhulan mo.
0: Mm-mm.
1: Paso ng pera, hindi lang po. Maraming mga magulang, binanggit ko to nung Sabado sa seminar ng youth, no? Maraming mga magulang, ginawa nating pangdisiplina ang cellphone.
0: Mm.
1: Para tumahimik ang bata, bigyan ng cellphone. Para tumahimik ang bata, bigyan ng tablet. Panoorin mo lang sa YouTube para bumait at hindi maglikot. Ginawa mo, piltan mo yung bad behavior ng another bad behavior.
0: Mm.
1: Pretty soon, isipin ng bata ay, kung magiging makulit ako enough, eventually makukuha ko din yung gusto ko.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Diba? Bribing yeah. the behavior. Or, empty threats. Naalala ko to yung kwento ni Andy Stanley. Eh, nung nag-aaral teenager siya, nagmura siya.
0: Mm-mm.
1: Nagmura siya. Sabi nung nanay niya, sa Amerika po, madalas siya sabi to eh. Sa atin ano, ngungungudin ko ng sili ang labi mo.
0: Mm-mm.
1: Sa Amerika po, I will wash your mouth with soap.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nagmura siya. Sabi doon, narinig ni Charles Stanley, yung kanya asawa. Sabi ni Charles, you better do that if you say you're gonna do it. Mm-hmm. No? Eh, sinabi pala ng nanay, ginawa ni Andy Stanley, nagmura siya ulit. Sabi ni Charles sa asawa niya, well, it looks like you have something to do. Alam mo, ginawa nanay, sa sobrang ayaw niya, kaya nasabi niya, pinag-toothbrush nga niya na sabon si Andy Stanley. Ang sinasabi lang dito, wag po tayo magsasabi kung minsan sa ating kainisan, ako ganyan eh, sa sobrang kainisan ko, I will say something na hindi ko kayang panindigan, pero pag pinanindigan mo, parang hindi din naman ma-accomplish.
0: Mm-hmm.
1: You know, ako pa man din, if I say something, I will do it. No, kaya lang problema ko minsan, pag talagang totoohan na eh, baka brutal na masyado o useless din naman yung ano. Useless din naman. So, do not say something na ano. If sinabi mo, for example, kapag nakasira ka, babayaran niyo, pagbayarin niyo.
0: Mm.
1: Pero if you think you cannot really enforce that or hindi naman talaga ma-accomplish yung bagay na yon, huwag nating ibigay yung consequences na yon. Pero pag sinabi natin gagawin natin, gawin natin.
0: Mm-mm.
1: Pag sinabi natin na, alam mo, pag dahil dyan, ano, wala mo nang lakad sa labas, wala mo nang ano, ay dahil dyan, wala ka mo nang games, dahil dyan, wala mo nang basketball, dahil dyan, you better make sure na you hold up your end of the bargain.
0: Mm-mm.
1: No?
0: Mm-mm.
1: Dahil doon.
0: Sabi ni Ma'am Mariza Be, you know, good morning, ang ganda po ng topic po ninyo. Marami po ako natututunan. Praise God po. Sana po may book po kayo para nababalik-balikan ko ang mga topic na yan. Actually po, Ma'am, syempre lahat naman po ito, nakuha lang din namin po yan from not just from mga experts na nasumulat na mga parenting books, but of course from our own personal experience, no? Pero maraming po salamat for those words. Very encouraging po. Ang prayer lang po din po namin. You know, I mean, we've been parents for, wow, how many years? 31 years. And we still continue to learn po. No? Madami pa po kami mga bagay na, like just last week, I made a mistake again as a parent and I had to apologize sa mga wrong actions and reactions ko po. Ano? So, patuloy lang din po tayo natututo. Lastly po,
1: ito, gusto ko
0: itong
1: tatlo.
0: Ayan.
1: Itong huli.
0: Yes.
1: Na, kasi talagang sa akin, napaka, ano ito eh, napaka important sa akin. Even on a personal level, no? Sabi, channel the strong will for good.
0: Mm,
1: ibig sabihin,
0: yes.
1: Hindi palibas ang bata strong-willed o stubborn ay masamang tao siya.
0: Mm-hmm.
1: Alamin natin, no? Ako po yung typical na bata noon na I color outside the lines.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, pag sinabing stay in the box, I will go outside of the box.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Na hindi ako may trouble. But you channel it, no? Ako po ay I challenge, I don't just submit to authority, basta-basta. You have to prove to me that way. One of the first things na I saw that, nang ganun, ay nung bata po ako, ay kahit na mataba ako lalo nung bata ko, kahit bulihin mo ko, eh hindi mo ko basta-basta magaganon.
0: Mm-mm.
1: Dahil po doon, napapaaway ako, napapaano ko, ganyan-ganyan-ganyan. No? Hanggang pagtanda ako na, lalo nung sobrang laki ko pa, ay napapaganyan talaga ako. Ang sabi ng daddy ko, anak, mahilig kang mapaaway. Mag-martial arts ka. Alam mo, hindi ko naintindihan yun. Akala ko, pinag-martial arts niya ako dahil ang tatay ko was a black belt also.
0: Mm-hmm.
1: Mag-martial arts ka. Yung pala, what he was teaching me was to channel my aggression into disciplined aggression.
0: Mm.
1: And when I did so, natigil po aking away-away. Now, I've had to unfortunately defend myself many times.
0: Yeah.
1: Pero always on the defense about it. I've learned to channel my aggressions, I've learned to channel my creativities.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ako, lalo yung dalawang alaga natin, no, mahilig magbutingting, magpintura, magano. Kahit nakakainis ko minsan, talagang papagalitan mo, itatama mo. Pero di ba, I told you before, alam mo, tingin ko itong isa, lalo itong maliit, malakas ang creative tendencies ng batang ito.
0: Mm-mm.
1: Mm-mm. Si yung aming unang adopted namin, si Charlie, mahilig magbutingting ng kung ano-ano.
0: Mm-mm. Pero ngayon, may repair po kami sa bahay.
1: Oo, may repair man kami sa bahay. Di ba kasi ganun eh? Di ba? Yung isang anak na mahilig sa gato, may channel natin ng tamang direction.
0: Mm-mm.
1: Kumbaga, basahin natin yung undertones nung ano, yung undertones nung kanilang behavior. Si baka naman hindi sila, again, nananadyang salbahe o rebelde, i-direct natin sa tamang ano, sa tamang landas yung pupuntahan nito. You know? Sabi niya, by balancing clear, predictable boundaries with genuine warmth and understanding, the parents can help transform early stubbornness into lifelong resilience. Nalala ko tuloy si nag-guest na sa atin dito, si Jody.
0: Mm.
1: Diba, meron silang yung adopted na girl na from Africa ba?
0: Yeah.
1: No, Africa.
0: Yeah.
1: Na galing sa abused situations.
0: Mm-mm.
1: Na simula bata, nung nakuha na nila hanggang early teens, talagang ni ayaw magpayakap sa kanya,
0: ayaw lahat.
1: Right? Talagang, no? Only to find na talagang sinaganya. Ngayon, silang dalawa yung mag-best friend.
0: Mm-mm.
1: Tapos yung pala yung sense of abuse na pinagdaan ng bata, led to strong independence pala talaga.
0: Mm-mm.
1: And now, may master's degree, may ganito, mataas ang position, may leadership potential pala yung bata in that way. No? So, i-channel po natin. Baka yung anak ninyo mahilig butingting ng kung ano-ano, eh baka maging yun ang maggawa ng next rocket ship na totoo na pupunta sa Pilipinas or something like that.
0: Mm-mm.
1: Something creative, i-redirect natin sa tamang ano direction. Yeah.
0: Yan, grabe. Ang ganda ng usapan natin at ang dami pa po humahabol ng mga messages. Thank you po ng madaming sa inyong encouragement po sa amin when you join us in our discussion. But we really need a lot of prayers bilang magulang. So ngayon, Dad, could you kindly close us in prayer?
1: Yes po. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na ito na nagkaroon kami. Pag-usapan ng aming pamilya, adopted, fostered, natural, isa po ang aming single goal. And that is to mold the next generation to be better followers, Lord, of you.
0: Yes.
1: Even more than us.
0: Mm-hmm.
1: And what a privilege that is for parents, Panginoon. Mm-hmm. Nawa po, Panginoon, ay sa mga parents na napapagod, bigyan mo sila ng panibagong hamon sa kanilang puso at damdamin. Sa mga magulang na naghahanap, Panginoon, ng direction, Lord, I pray that you would guide them today. Ikaw po, Panginoon, ang mapapurihan at maitaas sa aming pang-araw-araw na buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
0: Amen. Maraming po salamat for joining us today. Muli po, babalik po kami next Tuesday. Thank you po. Nagpapaalam ngayong araw na ito, Ate Isa Tika.
1: Pastor James Lee Tika po, ito po ang Family Matters. Kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Magandang araw po sa inyo.
0: God bless you all po.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, Sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46 Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner, Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.

0: ang sambayanan. 702 DZAS.
1: A relaxing trend. House blend on 702 DZAS. Agapay ng sambayanan.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahin papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raymundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po. Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa magandang balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
1: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Miyerkules, 26 ng Agosto, Ezekiel chapter 4 to 5.
2: Sinabi pa sa akin ng Diyos, Ezekiel, anak ng tao, kumuha ka ng tisa. Ilagay mo iyon sa iyong harapan at iguhit mo roon ang lunsod ng Jerusalem upang ipakita ang isang pagkubkob. Paligiran mo ito ng muog at mga tanggulan at umangan ng malalaking trosong pambayo. Kumuha ka ng platong bakal at ilagay mo na parang pader sa pagitan mo at ng lunsod. Huwag mo itong iiwan ng tingin. Ito ay kukubkubin at ikaw ang kukubkub. Magiging palatandaan ito sa bansang Israel. Pagkatapos, mahiga ka ng nakatagilid sa kaliwa at ipapataw ko sa iyo ang bigat ng parusa sa Israel. Kung gaano katagal kong ipataw sa iyo ang parusa, ganoon din ang pagpaparusa sa kanila. Sa loob ng 390 araw, mananatili ka sa ganoong ayos. Bawat araw ay katumbas ng isang taon. Pagkatapos, bumiling ka sa kanan upang dalhin ang kaparusahan ng Huda sa loob ng 40 araw. bawat araw ay katumbas ng isang taon. Pagkatapos, humarap ka sa Jerusalem. Iunat mong paharap doon ang iyong kamay na nakalilis ang manggas ng iyong baro at magpahayag ka laban sa lunsod na iyon. Ngunit gagapusin kita hanggang hindi natatapos ang gagawin mong pagkubkob para hindi ka makabiling. Ngayon, kumuha ka ng trigo, sebada, bitsuelas, lentil, batad, at espelta. Paghalu-haluin mo ito sa isang sisidlan at lutuin. Ito ang kakanin mo sa loob ng 390 araw habang ikaw ay nakahigang patagilid sa kaliwa. May takda ang pagkain mo araw-araw. Isang beses maghapon at mahigit na 1 kilo lamang araw-araw. May takda rin ang iyong pag-inom. 1 beses maghapon at halos 1 litro lang sa 1 araw. Magluto ka ng bibingkang sebada na dumi ng tao ang panggatong. Kanin mo nang nakikita ng mga tao. Ganyan ang magiging pagkain ng Israel saan kuman sila itapon. Sumagot ako, ngunit Panginoong Yahweh, alam mong hindi ako nagpapakarumi sa aking sarili? Mula sa aking pagkabata ay hindi ako tumikim ng anumang namatay ng kusa o nilapa ng hayop. Hindi rin ako tumikim ng anumang karumal-dumal na karne. Sinabi niya sa akin, kung gayon, dumi ng baka ang igatong mo sa halip na dumi ng tao. Sinabi pa niya sa akin, Ezekiel, anak ng tao, babawasan ko na ang tinapay na kinakain araw-araw sa Jerusalem. Tatakalin na nila ang kanilang kakanin at iinumin. Paghaharian na sila ng pangamba at kabalisahan. Gagawin ko ito sa kanila hanggang sa sila'y pagharian ng sindak. Gayon sila pahihirapan dahil sa kanilang kasamaan. Sinabi sa akin ng Diyos, Ezekiel, anak ng tao, kumuha ka ng 1 matalim na tabak at ahitin mo ang iyong buhok at balbas. Pagkatapos, timbangin mo iyon at pagtatluhing bahagi. Sunugin mo sa gitna ng lunsod ang 1 bahagi matapos itong kubkubin. Ang 2 bahagi ay tadtarin mo habang naglalakad ka sa buong lunsod. Ihagis mo naman sa hangin ang 3 bahagi at pasusundan ko ng tabak. Kumuha ka ng 1 hibla ng buhok at itali mo sa laylayan ng iyong kasuotan. Kapag naitali mo na, kumuha ka pa ng 1 hibla at sunugin mo. Ang apoy nito ay kakalat at susunog sa buong Israel. Sinabi ng Panginoong Yahweh, ang lunsod ng Jerusalem ay ginawa kong pinakasentro ng mga bansa. Ngunit, nilabag niya ang aking kautusan at mga tuntunin. Nagpakasama siya ng higit pa sa mga bansa sa kanyang paligid. Tinalikuran nga niya ang aking kautusan at iniwan ang aking mga tuntunin. Kaya ganito ang sabihin mo sa kanila, dahil sa kaguluhan mong higit pa sa bansa sa inyong paligid, sa pagtalikod ng mamamayan mo sa aking mga tuntunin at kautusan, at sa inyong paglakad ayon sa tuntunin ng mga bansang iyon, ako ay laban sa inyo ngayon. Paparusahan ko kayo sa harapan ng inyong mga kaaway, at dahil sa inyong kasamaan, gagawin ko sa inyo ang 1 bagay na hindi ko pa ginagawa at hindi ko na gagawin pa. Kakainin ng magulang ang kanilang mga sariling anak at ng mga anak ang kanilang mga sariling magulang. Paparusahan ko nga kayo, at ang matirang buhay ay pangangalatin ko sa lahat ng dako. Kayong lahat ay buong lupit kong ibabagsak dahil sa inyong kasamaan at paglapastangan sa aking templo sa pamamagitan ng kasuklam-suklam ninyong gawain. Hahatiin ko kayo sa tatlo. Ang unang bahagi ay papatayin ko sa salot at sa matinding taggutom. Ang ikalaway sa pamamagitan ng tabak. Ang ikatloy, ikakalat ko sa lahat ng dako at patuloy kong uusigin. Ibubuhos ko sa inyo ang aking puot hanggang sa gumaan ang aking loob. Kung madama ninyo ang bigat ng aking parusa, makikilala ninyo na akong si Yahweh ay marunong mapuot dahil sa matinding panibugho. Gagawin ko kayong isang puok ng lagim at katatawanan ng lahat ng bansa sa paligid, ng lahat ng makakakita sa inyo. Mabibilad kayo sa kahihiyan at lilibakin. Magsisilbi kayong babala sa mga bansa sa inyong paligid sa sandaling ipataw ko sa inyo ang mabigat na parusa, bunga ng matinding puot ko sa inyo. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Mangyayari ito sa sandaling padalhan ko kayo ng matinding taggutom at iba't ibang kahirapan. Padadalhan ko kayo ng taggutom at mababangis na hayop na siyang lalapa sa inyong mga anak. Makakaranas kayo ng salot at digmaan. Hahayaan ko rin kayong usigin. Akong si Yahweh ang may sabi nito.
3: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
4: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
5: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
3: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang araw, kaagapay! Ito ang unang salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ako po si Absidy Ferrer Tabua.

may tanong ako sa iyo, Kaagapay. Ano ang madalas mong ipinapanalangin kay Lord? Healing ba? Provision? Promotion? Good health? O kaya naman ay masayang pamilya? Walang masama sa mga panalangin yun. Alam nating gusto ng Diyos na dalhin natin sa Kanya ang lahat ng ating pangangailangan. Pero paano kung isang bagay lang ang pwede mong hilingin sa Diyos? Ano kaya ang pipiliin mo? Iyan ang sitwasyong hinarap ni Haring Solomon. At ang sagot niya ay nagtuturo sa atin ng isang napakahalagang katotohanan na ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa karunungang galing sa Diyos. Pagkamatay ni Haring David, si Solomon ang naging hari ng Israel. Pero isipin mo yung pressure dahil bata pa siya. At napakalaki ng bansang ililid niya. Maraming tao ang umaasa sa kanya at maraming desisyong kailangan niyang gawin. At alam niya na hindi sapat ang sarili niyang kakayahan. Kaya nang magpakita ang Diyos sa kanya sa isang panaginip at sabihing, "Ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo?" Hindi siya humingi ng kayamanan. Hindi rin siya humingi ng mahabang buhay o kaya naman ng tagumpay laban sa kanya mga kaaway. Ang hiningi niya ay karunungan. Sabi niya sa 1 Kings 3 verses 9 to 12, "Bigyan po ninyo ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa masama." Napakagandang panalangin, no? Hindi lang para sa isang hari, kundi para sa bawat isa sa atin. Kasi sa panahon ngayon, napakadaling magkaroon ng impormasyon. Magsesearch ka lang, magkiklik ka lang online, at marami ka ng malalaman. Pero ang problema, hindi lahat ng may knowledge ay may wisdom. Knowledge tells you what is happening, pero wisdom tells you what to do, and it guides the heart. Pwede kasing matalino sa academics pero mahina sa pagdedesisyon. Pwede ring successful sa career, pero hirap sa relationships. At pwede ring marami kang alam sa Bible, pero hindi ito na isa sa buhay. Kaya ang kailangan natin ay hindi lang impormasyon. Ang kailangan natin ay karunungan mula sa Diyos. At napansin mo ba, kapag ang isang tao ay gumagawa ng padalos-dalos na desisyon, madalas ang resulta ay gulo. Kapag emosyon ang nangunguna, nagkakaroon ng conflict. At kapag pride ang namamayani, nasisira ang relasyon. Pero kapag wisdom ang gumabay, may kapayapaan. Kaagapay, araw-araw tayong gumagawa ng mga desisyon. Anong trabaho yung tatanggapin natin? Paano natin haharapin yung conflict sa pamilya? Paano tayo magpapalaki ng anak? Paano natin gagamitin yung perang meron tayo? O paano kaya natin sasagutin ang isang taong nakasakit sa atin? O kaya naman, paano tayo pipili ng magiging partner or asawa? O kaya, paano tayo maglilingkod kay Lord? Hindi lahat ng desisyon ay malinaw. Kaya kailangan natin ng wisdom. At napansin mo rin ba kung bakit binigyan ng Diyos si Solomon ng wisdom? Kasi inamin niyang kailangan niya ito. Hindi siya nagkunwaring alam niya ang lahat or hindi siya umasa sa sarili niyang talino. Sa halip, nagpakumbaba siya. At iyon ang simula ng karunungan. Minsan kasi, ang pinakamalaking hadlang sa wisdom ay pride. Kapag feeling natin, alam na natin ng lahat, hindi na tayo nagtatanong at hindi na tayo nakikinig. O kaya, mas malala, hindi na tayo nagpapaturo. Pero ang taong may pusong mapagpakumbaba ay laging handang matuto. At iyon ang pusong pinagpapala ng Diyos. Kaya habang binabasa natin ang kwento ni Solomon, magandang ipanalangin hindi lang yung sarili natin, kundi pati ang mga pinuno ng ating bansa. Napakalaki ng kanilang responsibility. At marami silang mahihirap na desisyon. Marami silang issue na kailangang harapin. Kaya higit sa lahat, ang kailangan nila ay karunungan mula sa Diyos. Dahil ang tunay na karunungan ay nagsisimula sa paggalang at pagsunod sa Diyos. At kapag ang mga leader natin ay pinamumunuan ng karunungan ng Diyos,
mas madaling magkaroon ng katarungan. At kung may katarungan, mas nagkakaroon ng kapayapaan ang isang bayan. Kaya kaagapay, tandaan natin ito. Ang kapayapaan ay hindi lang bunga ng mabubuting intensyon. Madalas bunga ito ng matatalinong desisyong ginagabayan ng Diyos. Kaya bago tayo magdesisyon, or bago tayo magsalita or mag-react, tanungin muna natin ang Panginoon, Lord, ano po ang pinaka makarunungang gawin? Dahil kapag ang karunungan ng Diyos ang gumagabay sa ating puso, ang resulta nito ay hindi lang tamang desisyon, kundi kapayapaan para sa atin at sa mga tao sa ating paligid.

Maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa unang salmo na hatid ng 702DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Muli ako po si Absidy Ferrer Tabua. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y sa Kanya lamang ilaan.

0: Iyong napakinggan
1: ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayaw ko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
2: Mga kababayan, ang kotigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal, batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
3: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa.
4: Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmumula ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao.
5: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at tiyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ng mga pinuno ng bayan.
6: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay, kung hindi maging mga pananagutan din.
7: Panatilihing malinis sa mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami.
8: Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
9: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
10: Mamuhay ng malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
11: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal.

0: na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan.
1: Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
2: Umasa sa iyong kakayahan sa pag-unlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
3: Gampan ang maluwag sa kalooban ng iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon.
4: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan.
5: Ugaliin ang pagtangkilik sa sariling atin at sa mga kalakal na gawa rito sa atin.
6: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
7: Sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
7: Himpilang
8: 702 DZAM.
7: Agapay ng sambayanan.
9: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
10: Evangelista Paul Mortis.
11: Advent Flores po, magandang umaga. Kamusta na po kayo? Maulan pa rin ba dyan? O may sikat na ng araw? Dalangin natin ano yung sikat ng araw. Yun ang gusto ko dapat eh. Tapos wag tayo padadala dun sa dilim ng ano, sky. Minsan depressing. Pero sabi nga, behind the dark clouds is the sun, the silver lining. Diba? Meron dyan. Andyan pa rin. The sun is still shining down upon us. Diba? Yun yun. So, kamusta kayo mga kaagapay? So, let's begin muna. Maaring ang inyo pong Wednesday ay wonderful. Praise the Lord. Maaring ding wonderful. O, diba? Maaring ito po ay wonderful. Nag-wonder kayo. Naggagala-gala. Hindi alam saan ang direction. Or wonderful. Nagtataka. Ano ba? Saan? Nag-wonder. Ano man yung atin, diba? Ano man ang ating gawin? Pero dapat ano ba siya, Daddy?
10: Aba kay Jesus eh. Wow, wow, wow, wow! Hallelujah!
11: Oh, yan. Dapat wow, wow, wow, wow pa rin. Hallelujah. Because God is in control. God is sovereign. Sabi nga, we just have to trust the Lord. And as my Doc Cynthia had mentioned, taste and see that the Lord is good. O, diba?
10: Amen.
11: Yun talaga. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DZAS. Ngayon, sabi nga natin, ay, winnable Wednesday. Ano man ang mangyari, winnable pa rin. Kasi God is in control. Yun yung maganda. So kung kayo po nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio o PM radio. At narito po kayo sa Luzon, nakuha niyo po ang ating program. Mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig, na ibinabanto po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa bandang Visayas at Mindanao, at ang gamit nyo rin po, transistor radio, PM radio, yung ating portable missionary radio, ayan, ang ganda talaga nun, no? PM radio. Nakukuha nyo naman po ang ating program mula po yan sa DYDS, mula po sa Bacolod. At kung kayo nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream or 702 app, diba? Kung maganda po yung inyong internet connection. Ay maganda po yung reception. At kasama na po dyan yung ating mga kaagapay sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa. Yun nga lang, as we always say, real time. 5:30 to 6 dito sa atin, kayo, anumang time na nandyan kayo, diba? Anumang time dyan sa oras, time dyan sa bansa na kinalalagyan nyo. Gising, Beth, gising. Okay, so salamat sa Panginoon. We are in, sabi nga, we can be connected through the technology and we're still using it. Salamat sa Panginoon for all of that. Kasi pag napapag-usapan namin ni Daddy yung when I was young and we were doing recording dito sa AS, nako po, hindi pa. Ano, Dad, dog?

0: Gulong, parang kasing laki ng gulong ng bisikleta.
1: Bisikleta.
0: Yun, di ba? Yun yun eh. Naalala ko tuloy si Kuya Roger Padrinaw, di ba?
1: Oo, nasa Amerika naman yun, no?
0: Nasa Canada.
1: Oh,
0: tapos naalala ko pa yung nag-recording kami sa Papuri noon. Ganun! Tsaka sila Kuya Romy Dingla, sila Kuya Efren Palyorina, di ba?
1: Mm.
0: Naalala ko yan. Pero those are really, really happy times together, no? As
1: oh,
0: we began. Kasi yun po yung panahon, 79? Tama, no? 78, 79? Yun po yung nagsimula yung mga local na Filipino gospel songs, di ba? Yan yun, kaya nakakatuwa.
1: At nagkaroon tayo ng isang album.
0: Maliit. Pero alam nyo, sa biyaya talaga ng Panginoon, no? Nakakatuwa yung pagawa niya. So nagkikwentuhan na tayo, so hold on lang po kayo, dalangin natin. Sa loob walang 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon para maging winnable ang ating Wednesday. At huwag pong kakalimutan ang Far East Broadcasting Company member ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo. Saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglipudan, diyan po kayo dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon ay kumpletong aklat na magdadala sa inyo sa isang katotohanan na ito'y walang iba kundi si Kristo Jesus lang. Kung kaya't amen, amen tayo dyan. Wow, wow, wow.
0: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin reasons for migration, four root causes and examples. At dahil nga po yung today, August 26th, ito po yung Bureau, na-establish ang Bureau of Immigration noong 1914. Oh, di ba? yun. It's a Commonwealth Act of 1914. So, kasi nga po, so napag-isipan natin na magkwentuhan ngayong linggong to. Ano nga ba yung dahilan kung bakit ang mga tao nagmamigrate? So, noong Monday, ipaniliwanag sa atin kung ano yung ibig sabihin ng migration at kung ano yung mga push at pull factors ng migration. At mas naunawaan natin na may valid reason ng ating mga kababayan bakit sila nag-migrate sa ibang bansa. Kahapon, nalaman natin na maraming pamilya din ang nagmamigrate o lumilipat ng ibang bansa dahil po sa political at safety reasons. So pinahahalagahan nila yung kaligtasan ng buhay at nila personally at ng kanilang pamilya. Yun yung political reason. So ngayon naman, eto. Mas tayo dito, mag-aagree tayo lahat. Economic reasons for migration. Economic reasons ang nananatiling isa sa pinaka-common reason sa migration. Marami mga tao ang lumilipat ng ibang bansa upang makakita ng mas stable o matatag na trabaho na may mataas na sahod na magbibigay ng mas maayos na kalidad ng buhay para sa kanila at para sa kanyang pamilya. Kapag ang economic condition ay bumaba, halimbawa tulad ng kakulangan ng trabaho o yung inflation, ang migration ay nagbibigay ng landas patungong security at paglago. So kasama dito yung mga bansa na bukas para sa migrants ay kadalasang nagbebenepisyo din dahil sa kanilang pagtatrabaho, kanilang skills at yung kanilang entrepreneurship. So ang mga key economic factors na nag-i-influence ng migration. Halimbawa, kawalan ng trabaho o limitado ng mga job prospect sa kanilang bansang kinabibilangan. So, mas mataas na sweldo at mas maayos na working condition sa ibang bansa. May opportunities para sa education, business o investment dun sa ibang bansa. May pangangailangan upang masuportahan ng pamilya. Iyan, totoong-totoo yan sa atin. Kailangang masuportahan ng pamilya. So ang 2030 agenda for sustainable development ay nag-highlight kung paano ang migration ay magsusulong ng inclusive economic growth. Ito ay nag-encourage ng mga policies na magagawa ang migration at maging orderly, safe, regular at responsible. At ma-recognize na ito ay well-managed migration na nagbebenepisyo yung individual at yung community o yung bansang kanyang kinabibilangan. Para po sa ating mga Pinoy, tiningnan ko rin po ito. Economic reasons ang dahilan ng kanilang migration. Ayon po sa halos 2.19 million, ayon po sa datos rather, halos 2.19 million ang overseas Filipino workers or OFWs na nagtatrabaho sa ibang bansa. At ang estimate po ay 10 million Pinoy ang nakatira at nagtatrabaho overseas bilang permanent resident or temporary workers. So ang detalye ayon po sa Philippine Statistic Authority, ayon po sa temporary contract workers, primary destination, 74.5% nasa Asia, pinakamadami sa Saudi Arabia at sa United Arab Emirates. 10.6% ang nasa Europe, 9.2% ang nasa Amerika, at 4.4% ang nasa Australia. 4.4%. Ang age at gender, ang pinakamahalaking bahagi sa mga workers, 25.8% ay edad na 45 at older. So globally, ayon po sa report ng CNN at Philippine Statistic Authority, ang kababaihan ang bumubuo sa majority ng deployed domestic service workers sa mga bansa tulad ng Hong Kong at Middle East. So ang mga nabanggit na dato ay patunay sa na economic reasons ang dahilan kung bakit ang Pinoy ay nagmamigrate o nagtatrabaho sa ibang bansa. Subalit alam din natin na kahit mas malaki ang sweldo, may mga challenges din na kasama, lalo na sa pamilyang naiwan dito. Sana nga ang paglalangin natin, madala ang buong pamilya sa bansang kanyang pinagtatrabahuhan. So kaagapay ang ating samo, siguraduhin lang po na ang ating pag-alis ay idinalangin o ating pag-migrate, idinalangin sa Panginoon at binigyan tayo ng go signal. Huwag magpilit kung hindi kalooban ng Diyos dahil hindi mo mararanasan ang kanyang gabay at pagpapala kahit saan ka pang pumunta. Lagi nating sinasabi, the safest place is always in the center of God's will. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Amen. Ayos yon. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral. Truth, ang katotohanan. Kailangan sa mundong ibabaw ng kasinungalingan. Dahil sa great divide between good and evil, much of misunderstanding are all. Much of misunderstanding all are confused. Wow. Amen, amen. Kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. All God's word are true. Ang lahat ng salita ng Diyos ay pawang totoo. Psalms 33:4. Kasi pag sinabi ng Lord, gagawin niya yon ang lahat ng ginagawa niya. Proof na maaasahan siya. Wow, amen, amen. Psalms 119:160, ang mensahe ng iyong kautusan ay mensahe ng katotohanan. Matatag at hindi mababago ang lahat ng matuwid mong kautusan. Amen. Kanatlay, hindi sinungalin o hindi pwedeng magsinungalin. Numbers 29:19, mag-o-offer din kayo ng isang batang kambing bilang offering sa mga kasalanan. Bukod pa ito sa pang-araw-araw na offering na susunugin, kasama ng offering na butil at offering na wine. sa Titus 1:2 para nakitang kitang tunay na anak, para nakitang tunay na anak na isang sa isang faith naman galing ito kay Paul, nagsiserve sa Diyos at apostle ni Christ. Pinili ako at pinadala para palakasin ang faith ng mga taong pinili ng Diyos at palawakin ang katotohanang alam nila. Commands are true. Ang mga utos ng Biblia ay totoo. Psalms 119:151. Pero malapit na sa akin, Lord. Malapit ka sa akin, Lord. Lahat ng utos mo ay maaasahan. God is true. Ang Diyos ay totoo. 1 John 5:20, at alam natin na dumating ang anak ng Diyos at binigyan tayo ng pagkaunawa para makilala natin ang tunay na Diyos. Tayo ay nasa tunay na Diyos, ang anak niyang si Jesus Christ. Siya ang tunay na Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen, amen. God's truth is everlasting. Ang totoong Diyos ay walang hanggan. Psalms 117:2, mahal na mahal tayo. Hindi iyon nagbabago. Let God be found true. Hayaang totoo ang Diyos. Romans 3:4, siyempre hindi tapat ang Diyos na laging nagsasabi ng totoo kahit kasinungalingan ang lahat ng tao. Siyempre, hindi tapat ang Diyos na laging magsasabi ng totoo kahit sinungalin ang lahat ng tao. Sabi ng Scripture, pag ikaw ang nagsalita, siguradong tama ka. At pag hinarap ka sa korte, ikaw ang laging panalo. Living and true God, ang buhay at ang totoong Diyos. 1 Thessalonians 1:9, kinukwento ng lahat ng tao sa lugar na yon kung papaano nyo kami winelcome at kung papaano ninyo tinalikuran ang mga Diyos-Diyosa para sambahin at paglingkuran ang totoo at ang buhay na Diyos. True God, ang totoong Diyos. Jeremiah 10:10, pero si Lord ang totoong Diyos at Diyos na buhay at walang hanggang hari, lumilindol ang mundo pag nagngangalit siya, di makatagal ang mga bansa pag nagalit siya. John 17:3, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kayo na nag-iisa at totoong Diyos at makilala si Jesus Christ na pinadala ninyo. Uniqueness, He alone is God, siyang nag-iisang Diyos. Sa Deuteronomy 4:35-39, pinakita sa inyo ang ng lahat na ito, na si Lord ay God, ay Diyos, nag-iisa lang siya, at wala ng iba na, wala ng iba pa. No other God, walang ibang Diyos. 1 Kings 8:60, kung gayon, nalalaman ng mga tao sa lupa na si Lord ay Diyos at wala ng iba. Mark 12:32, sinabi ng teacher ng Lord, Teacher, tama ka. Tama ang sinabi mo, ang Panginoon lang ang Diyos at wala ng iba. 1 Corinthians 8:6, para sa atin, iisa lang ang Diyos. Ang Ama na nag-create ng bagay at nabubuhay tayo para sa Kanya, at iisa lang ang Panginoon, si Jesus Christ, na kinreate ang lahat ng bagay para sa Kanya. Nabubuhay tayo sa tulong niya. 1 Timothy 2:5, kasi iisa lang ang Diyos at iisa din ang naglalapit sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Jesus Christ. Only true God, ang nag-iisang Diyos. John 17:3, ito ang buhay na walang hanggan, na makilala ka, na nag-iisa at totoong buhay na Diyos at makilala si Jesus Christ na pinadala mo. Unity, God is one, nag-iisa ang Diyos. James 2:19, naniniwala ka sa isa ang Diyos? Okay yan. Alam mo bang kahit ang demonyo ay naniniwala rin at nanginginig pa sa takot. Lord is one, isa lang ang Panginoon. Deuteronomy 6:4, makinig kayo bayan ng Israel. Si Lord ang Diyos natin at wala ng iba pa. Lord our God is one, one Lord. Ang Panginoong ating Diyos ay isang Panginoon. Mark 12:29, sagot ni Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo Israel, ang Panginoon natin ang siyang nag-iisang Panginoon. No God but one, meron lang isang Diyos. Wise, deep in wisdom and knowledge. Malalim sa dunong at kaalaman. Romans 11:33, napakayaman ang ating Diyos, napakatalino niya at napakagaling. Sinong pwedeng magpaliwanag ng desisyon niya? Sino ang makaiintindi ng mga plano niya? Puno ng karunungan at pagkaunawa. Proverbs 3:19, karunungan ang ginamit ni Lord nang create niya ang mundo. Sa kanyang talino nilagay niya ang langit sa tamang pwesto niya. James 3:17, pero ang karunungan na galing sa Diyos, una sa lahat ay pure, nakikipagkasundo sa lahat, mabait, pinagbibigyan ang iba, sobrang maawain at nagbubunga ng mabubuting mga gawa. In wisdom God created, sa kanyang dunong siya ay lumalang. Psalms 104:24, O Lord, napakarami mong ginawa. Mahusay kang mag-isip. Nagawa mo itong lahat. Punong-puno ang mundo ng lahat ng ginawa mo. Possesses full understanding. Nag-aangki ng buong kaalaman. Job 12:13, pero ang Diyos may karunungan at power. Meron siyang galing at talino. Only one wise God. Ang nag-iisang marunong na Diyos, Romans 16:27, dahil kay Jesus Christ, purihin natin ang iisang Diyos na pinakamatalino sa lahat, purihin natin siya magpakailanman. Wow, wow, wow. Amen, amen. Salamat po sa nag-iisang marunong na Diyos. Opo, wala nang iba pa, kundi tanging siya siya lamang. Wow, wow, amen. Di ba na?
0: So mga kagapay, sabi nga, kung katotohanan, nasa katotohanan tayo at lumalakad tayo sa katotohanan, lalo po tayong hindi lalampasan ng Panginoon. Kasi gagabayan niya tayo, gagabayan tayo ng banal na Espiritu, ituturo tayo ng Holy Spirit sa Panginoong Jesus para maging kawangis tayo ng Panginoong Jesus. At ituturo tayo ng Holy Spirit dun sa plano at layunin ng Diyos talaga sa ating buhay. Nakadisenyo yan, sabi nga, from eternity past. May kwento na isinulat si Lord para sa buhay mo at buhay ko, kaagapay. So yan na po ang ating, yan ang gawain ng Diyos sa atin. That's a choice we have to make, tandaan nyo. Ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala. Life is not a series of chances, it is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba ni luluwalhatid pinaglilingkuran at sa pamamahalang teknika ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa Protect, sa Bukawi Transmitter, pagpalain po kayo ng Panginoon. At si Jericho Flores po, kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Murtis, nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli, sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.

0: bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinakapinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10:31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang kanap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5:9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Kapag kinukumusta ka, ano ang sagot mo? Karaniwan, di ba? Eto, mabuti naman. Kapag may nag-text ng musta, kapag walang gana, ang sagot natin ay kailang. Isa sa mga gusto kong audiobook on MP3 ay ang Better Than Good ni Zig Ziglar mula sa CSM Audiobooks. Ang pamagat na ito ay ang sagot niya sa mga pagbati at pangungumusta. Kapag may nagtanong sa kanya ng "How are you, Zig?" ang kanyang sagot, "Better than good." Eto, mas mabuti kaysa dati. Alam niyo, simula nung marinig ko yun, sinisikap ko ng ganyan din ang maging sagot sa pangungumusta ng mga kaibigan ko sa akin. Hindi dahil nanggagaya lang ako, kundi dahil sa tulong ng Diyos, gusto ko talagang maging totoo sa akin na maging mas mabuti kaysa dati. Di ba mas masarap yun kesa eto, gaya pa rin ng dati, walang pagbabago? Mas maganda kung kapag kinukumusta ka, mas mabuti kaysa dati. Naniniwala akong may kapangyarihan ng bawat salita, lalo na kapag tungkol sa atin ang sinasabi natin. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng Kaniyang salita at lahat ng sinabi Niya nagkatotoo. Dahil tayo ay nilikha Niya sa Kanyang wangis, ang mga sinasabi at mga salita natin ay may kapangyarihan din at pwedeng magkatotoo. Kaya payo ko lang, kapag kinukumusta ka, huwag kang masyadong exaggerate o over sa pagsagot. Halimbawa, may nagsabi sa'yo, "Kumusta ka?" "Eto, walang-wala," sagot mo. "Nako, kung totoo yan, di dapat ni isang bariya o kahit yung suot mong damit, eh wala." Mamaya, seryosohin ka ni Lord, magkatotoo yan, sige ka. Mas mainam yung mga sagot na may pag-asa at may taglay na positibong pananaw at syempre, pananalig. Gaya ng sagot ni Zig Ziglar kapag may nangungumusta sa kanya, "Eto, mas mabuti kaysa dati." At kita mo, nagkatotoo. Naging libro pa ang sagot niya. Nakaka-impluensya na siya sa ibang tao tungo sa kabutihan. Kumikita pa siya sa royalties. Better than good, di ba? Ang wish ko sa'yo? Oo, sa'yo nga. Sa'yo na nakikinig ngayon. Ang wish ko para sa'yo ay maging mas mabuti ka kaysa dati. Magmukhang ubas at hindi pasas. Namumunga ng sagana at nananariwa dahil nakaugnay ka kay Lord. Okay ba yon? Kung okay sa'yo yan, next time, kapag may nagtanong sa'yo, "Oh, kumusta ka?" Ang sagot, "Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa." Sige nga, practice. Kumusta ka? Eto, mabuti kayo sa dati at nananariwa.
2: Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
3: Sumasayin pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang.
4: 702
3: DZAM. Agapay ng sambayanan.
0: Ito ang hardin ng panalangin.

Hello, Kaagapay! Miyerkules na naman. Kamusta na po kayo? Kamusta na po kayo physically, mentally, emotionally, at syempre higit sa lahat, spiritually? Nawa po ay nasa maayos po kayong kalagayan. At kung hindi man po, ay narito po kami para samahan po kayo, para ma-encourage at maipanalangin. Ano po? Salamat po Kaagapay sa muling pag-tune in at pagsama sa amin dito sa programang Hardin ng Panalangin. Kung saan po ay pare-pareho po tayong nagkakaroon po ng pagkakataong mag-aral ng salita ng Diyos at lumapit po sa Kanya sa panalangin. Ako po si Pastor John Castillo at ngayong Miyerkules po, ako po ang inyong makakasama dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Mapapakinggan po ang Hardin ng Panalangin mula Lunes hanggang Linggo. Handa po kaming umalalay sa inyo sa panalangin at paglapit sa Diyos. Kaya po kung maari ay relax lang po sila, bitawan niyo po ang mga bigat na daladala po ninyo at samahan niyo ako sa panalangin. Let us pray. Panginoong Diyos, magandang umaga po, Lord, at salamat sa buhay na kaloob niyo sa amin. Sa araw na ito, Panginoon, kami po ay inyong bigyan ng kalakasan, ng katalinuhan, ng gabay. Upang, O Diyos, malaman po namin at maisagawa, masunod ang inyong kalooban. Kasangkapanin niyo po kami, O Diyos, na maging daluyan ng inyong pagpapala sa aming pamilya, sa aming kapwa, maging sa aming bayan. Pagpalain niyo na po ngayon ang pag-aaral, pagninilay-nilay namin sa inyong mga salita at maging ang aming mga panalangin. Ito po'y inilapit namin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako nga po si Pastor John Castillo. Makakasama po niyo tuwing Miyerkules po dito nga po sa programang Hardin ng Panalangin. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas. At syempre, hello rin po sa ating mga kababayan na nasa lahat po ng lupalop ng mundo, sa iba't ibang bansa po, na pinipili pa rin samahan po tayo, no? Dito sa Hardin ng Panalangin sa pamamagitan po ng Facebook, ng YouTube live stream, maging po sa ating 702 DZAS app. Dalangin po namin ang pag-iingat ng Diyos sa inyo at higit sa lahat yung inyo pong paglago sa buhay espiritual. Darako na po tayo ngayon sa ating devotion na matutunghaya mababasa po sa mga awit 145 talatang 4. Psalm 145 and verse 4. Sa English po nasusulat ito, "One generation shall praise thy works to another and shall declare thy mighty acts." Sa Tagalog naman po, ang isang lahi ay pupuri ng inyong mga gawa sa isa at ipahahayag ang inyong mga makapangyarihang gawa. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Alam po niyo mga kaagapay, alam natin na ang buhay ay hindi humadali. Nariyan po ang ating mga sa bawat araw, hindi isa kundi maraming pangailangan. Nandiyan ang mga challenges, yung mga hamon, mga problema, mga pagsubok. At syempre, bilang mga tao, ay meron ho tayong limitasyon. Ano po?
tayo po ay napanghihinaan po, hindi lamang physically, kundi ng kalooban. Tayo po ay nauubusan at nawawala ng kailangang lakas at talino. Kaya, kailangan po natin ng solusyon dito kasi nakakawala po ito ng pag-asa, no? Nakaka-discourage at depress. Ngunit dito po sa Psalm 145, nababanggit po rito, "One generation shall praise thy works to another and shall declare thy mighty acts." Ang binabanggit po dito ay gawa, makapangyarihang gawa ng Diyos. Marami po sa ating mga kaagapay o natural sa tao na tumingin magtiwala sa sarili. Pero dahil sa nga ating limitasyon, nanghihina ito, nadi-discourage tayo. Pero purihin ng Diyos, meron tayong solusyon sa Diyos. Nasa Kanya po yung ating pag-asa na ang ika nga eh, kaysa na tayo magtiwala sa sarili, sa ating gawa. Meron pong blessing yung kapaguran natin, kalungkutan natin. May blessing yung kawalan natin sa buhay kasi ito ang dumudurog sa pagtitiwala sa sarili. Kundi ito po'y nagtuturo sa atin na lumapit, tumawag, magtiwala sa Diyos. At doon po nagsisimula. Mga kaagapay, sa ating pagtawag at pagtiwala sa Diyos, lalo na itong tinatawag na personal relationship with God, ang sabi ng Panginoon, "Come unto me, all of you who are weary and are heavy laden, and I will give you rest." Kaagapay, sa mga lahat ng nakikinig, ubos na ba lakas mo? Hinang-hina ka na? Give up ka na? Well, blessing din yan. Lapit na sa Diyos. Call on the Lord Jesus Christ. Believe in Him and you will be saved. At dahil dito, hindi ka na mag-iisa, ang Diyos ay nasa iyo at ikay nasa Panginoon. There is a union. And ito na nga, in your weakness, you will become strong because the power of Jesus is perfected in you. Masasabi mo na na sa bawat araw, oo, mahirap ang buhay. Nariyan ang mga pagsubok at mga hamon. Ako ngayon ang hihina at negatively naapektuhan. Pero dahil kay Kristo Jesus, you know, we do not only survive. Diba? Pag sinabi, kamusta ka na? Eto, buhay pa rin. Hindi lang ikay magsusurvive, kundi anuman yung kumakalaban sa'yo na parang nagpapahina sa lahat, mapagtatagumpayan mo. In Christ, we will not only survive, we will overcome. Sabi nga, we are more than conquerors through Jesus Christ who loved us and gave Himself for us. At syempre yung pinag-usapan, you go, no? Up like surviving, overcoming, and succeeding in life. Kaya masabi mo, saan ang galing yung lakas mo? Saan ang galing yung talino mo? Anong nangyari sa iyo? Ang sasabihin mo, ito'y biyaya at awa ng Diyos. Kaya the Apostle Paul, malinaw sa kanya, naintindihan niya sa gitna ng kanyang tagumpay ang sinasabi niya, "I am what I am by the grace of God." At kung ikukumpara nga raw siya sa iba, talagang excellent po siya, no? Pero sabi niya, "Do I labor more abundantly than others? Yet not I, but the grace of God." Biyaya po ng Diyos. Kaya dito mo ipapasok yung, these are works of God and mighty works of God. Grabe, kaya niyang patawarin, kaya kanyang baguhin, at tabubuhayin kanya, pagtatagumpayin kanya sa buhay na ito. Hindi lang yung mga kaagapay, pansinin nyo po sa Psalm 145 verse 4 sa ating talata. One generation, isang lahi, saling lahi, shall praise thy works to another generation. Hindi ito man to man, no? Ang binabanggit dito, henerasyon. Alam po nyo, lumalabas na this is something for the family.
ating henerasyon, isang henerasyon, yung ating anak o mga anak, yung susunod na henerasyon, at yung magiging anak po nila, yung susunod pang henerasyon. Kaya tayo, ang ating mga anak, ang ating mga apo. Okay? So, henerasyon. Isang pagpapala na sa Pilipinas, mahalaga sa atin ang pamilya. Natural sa atin, no? Na nagmamahal, iniisip natin. Pinapanalangin natin, Lord, sana maging maganda ang buhay ng aking mga anak. Ang daming problema, ang daming mga pagsubok sa buhay. Paano na sila? Napapalayo sila sa atin, nagsasarili, at it's only a matter of time. Wala na rin tayo. Anong prayer, Lord? Sana sila'y maging maayos, magtagumpay sa buhay nila. Ito nga po ang pag-asa ng pamilya. Yung ating iniisip, pinaplano, pinapanalangin, nakikita po sa Psalm 145. Huwag tayong mag-alala kasi may Diyos na buhay, makapangyarihan at maaring magmahal at mag-alaga sa kanila. Kaya ang iniisip po natin, paano mapangyayari po yon? Now, it says here, one generation shall praise thy works to another and shall declare thy mighty acts. One generation to another. Tayo sa ating mga anak, sa ating mga apo, na kailangan po sila'y magtiwala sa Diyos, mabuhay para sa Panginoong Diyos. How do we do that? You know, we cannot give what we do not have. Kaya nga doon nga sa Deuteronomy 6, di ba? Kung babasahin nyo yung mga talatang 4 hanggang 7, I think. Magsisimula sa puso natin to, mga magulang matatanda, the elderly. Tayo ay dapat may pananampalataya sa Diyos. Nagmamahal sa Diyos. At ang sabi din doon, paglapit natin sa Diyos, di lamang tayo'y may pag-ibig sa Kanya, inaaral at inaalam natin ang Kanyang mga salita, ang Kanyang mga utos. At ito po ay isinasabuhay natin at yun po ang ipinamamahagi, itinuturo natin. And so when it comes to God, how will our children really pause and listen and appreciate and absorb yung inputs natin? Diba? Mga magulang, do not provoke your children to wrath. Sa Bisaya pa, ayaw pataka sa pagpadako sa imong bata, no? Huwag mong gawing eksperimento. Mga magulang, mahalin ng Diyos, aralin ang salita ng Diyos at ituro ito sa mga anak. Ito hindi lamang po verbally, ha? Not only through exhortation, but through example. Kaya ang tanong nga po, sa panalangin at naisin natin na maging maganda at pinagpapalang buhay ng ating mga anak, mga apo, one generation to another, na ang Diyos ang kanilang Diyos, sila'y magtatagumpay, magiging maayos ang buhay. Nakikitaan po ba tayo ng pananampalataya? Especially under crisis. Nakikita ba nila tayo nagbabasa ng Biblia, nananalangin? Dapat ito po yung patutuon natin sa kanila. Sa mga sitwasyon sa buhay, sa bahay, sa bansa, anong komento natin, anong pananaw natin, saan tayo tumatayo? Dapat sa Diyos na makita nila ang aming mga magulang, sila po'y naniniwala sa Diyos, nagbabasa ng Biblia, ito'y tinatanggap, isinasabuhay, at doon sila tumatayo, yan ang pinaglalaban nila. At doon na makikita na dahil ito'y totoo sa atin, nararanasan natin ang katotohanan at kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. They will see us not only knowing God but praising God. They will be influenced. Okay? And so, mga kapatid, pagpalain tayo ng Panginoon, let's pray. Panginoon, bless us all na from one generation to another, maging resolve na mga magulang na kami po'y magmamahal sa inyo, mabubuhay para sa inyo, at talagang ito'y makikita, ipakikita, ipadarama namin, ituturo namin sa aming mga anak sa kabataan. Sa ngalan ni Jesus, Amen at Amen.

0: sa bigkis ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan.
1: Mga kaagapay, mahal na mga tagapakinig, let us pray for our children, the youth of the land. Panginoong Diyos, maraming salamat for the ministry you have given the elderly, the parents, the guardians, lalo na ngayon, na marami pong mga sitwasyon na susubok, na apektuhan po mga kabataan in a negative way, nag-aalala po kami. Nariyan nga po yung mga away, yung mga masamang impluensya, yung bullying. Lord God, we're very concerned. Salamat o Diyos, ang pag-asa, ang solusyon nagmumula sa inyo. Ang sabi niyo mga salita, train up a child in the way that he should go. When he is old, he will not depart from it. Ito yung aming panawagan na aming ministeryo. Nabigyang panahon, pansin, and intentionally, Lord, di lamang ipanalangin, kundi gabayan, palakihin ang aming mga anak sa inyong mga salita, sa disiplina at instruksyon ng inyong mga salita. Nawa ang aming tuturo hindi lamang sa salita namin, kundi ito'y makikita sa aming buhay. Lord, kaawaan niyo po at pagpalain niyo po ang mga panalangin, ang inyong mga salita na patuloy na pinapangaral, tinatanim sa puso ng mga kabataan. Nawa ito'y magbunga ng pananampalataya kay Kristo. Magbunga ito, O Diyos, ng pag-ibig at paglilingkod sa inyo. At makikita na sila'y magmamahal hindi lamang sa inyo, magmamahal sa isa't, magmamahalan sa isa't isa, maging sa kapwa. Thank you, Lord. You are able and you are faithful and gracious to take care of our children. Pagpalain niyong kabataan sa ngalan ni Jesus. Ito'y aming samot dalangin. Amen at amen.

Mga kaagapay, darako na po tayo no, sa mga panalangin at hiling ng ating mga tagapakinig. Let us pray. Panginoong Diyos, aming pong inilalapit ang mga kahilingan ng aming mga kaagapay na mga mahal naming tagapakinig. Kahilingan po ni Victoria, Lord, gabayan nyo sa as they move to Hokkaido, bigyan sila ng talino. Maging Panginoon kay Hinelja Johnson na nasa UK, yung kanyang petisyon nawa po ay mag-grant na po. Lord, magkaroon po ng hustisya para kay Jonah dahil na-scam po sa pagpapagawa nila ng bahay. Ang kahilingan din po ni Peniel, magkaroon na rin po siya ng trabaho. Yung kay Lolit, o Diyos, kailangan ng proteksyon, provision, paglago sa buhay espiritual. Maging Panginoon sa parating niyang pagdiriwang ng kanyang 70th birthday. Lord God, dalangin po namin si Adette Capile, pareha. At salamat po at tinugon niyo ang kanyang panalangin para kay Rolando Guevara. At siya po ay cancer-free na rin po. Salamat, Lord, sa inyong kabutihan. Salamat po sa radiotherapy po na ibibigay sa kanya ng libre. Patuloy po namin inilalapit, Panginoon, ang po ni Nerus Lord ng complete healing kay Aloha. Magkaroon po ng autoimmune illness po siya. Meron po siya niyan na sana po ay mapagaling siya at maging matagumpay ang paglalakad na po niya muli through therapy. Panginoon, amin pong inilalapit ang kahilingan para kay Alexander Kratos Kaiden, kadaing 4 years old po. At siya po ay may hika at kagalingan po para sa kanyang bagat pangangatawan. Dinadalangin po namin yung kay Lemuel Seiseielo na malubusan na po bumalik ang kanyang kalakasan, Panginoon. Maging Panginoon for Abby na nasa Taiwan, kagalingan para sa kanyang headache, kay Nenette Naval. Nilalapit din po namin ang kahilingan for Francolina sa kanyang malubang sakit sa kidney. Maging Panginoon kay Ricardo, may bara po siya sa ugat, at kay Ricky Marcaida, yung kanyang CKD, we pray for healing para sa kanila. Yung kay Wena, nawa po maalis po yung eczema po niya at magkaroon po siya ng kagalingan dito sa pananakit din po ng tiyan ni Teresita. Lord, we pray for healing para kay Maribel na mild stroke po siya, kay Benjamin din po, complete healing din po para kay Kaloy Palad. Lord, continue to bless and take care of them sa mga family rin po. Sila Marshall ang kaligtasan ng buong pamilya for Marivic Bamnes na papuntang Hawaii. Pag-iingat, pagpapala sa pamilya ni na Marlene, ni Nene Villarosa, Los Viminda, o Diyos, kay Gloria Di Mayuga, maging sa family business, maging Panginoon kay Cristobal Tinay, sa kanyang pamilya, kaligtasan po nila. Maging kagalingan po sa tatay ni Jeric Roforba. I commit to you ang mga gawain din niyo po sa FFBC, FBA, sa God Sovereign Grace Community Baptist Church, sa Hope Bible Christian Fellowship, sa Agutaya Bible Church. Ang kagalingan din po kanila Diaz Santos, o Diyos, maging restoration po ng kanyang brother kay Kaloy Palad, kay Luisa Sarmiento, Panginoon.

para sa kapatid at asawa ni Maria Flor, kay Benji, kagalingan din po para kay Eugenia, ang kanyang request for Giannis na nasa ospital, pagalingin siya sa kanyang dengue, maging kay Pony Lord, yung kagalingan din po at maayos pong pangangatawan, even para sa kapatid na Mayet Dupale. Lahat po ito, Diyos, ay aming samot dalangin. Nagpapasalamat na sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Magkarinigan po tayo muli, no, sa susunod na linggo sa radio at online. At kung meron pa po kayong ibang concern, syempre po, ipagbigay mensahe nyo po dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV FB page. Okay, sa susunod po, bukas po, sa biyaya ng Diyos, ang mahal nating Bishop Ruben Abante, ang ating ardinero dito sa Ardinang Panalangin. Sa isa na namang edisyon po dito sa Ardinang Panalangin, ako po si Pastor John Castillo, nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat po sa lahat ng bagay. Magtapat po tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi po magkukulang.

Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

0: ay mataas kumonsumo ng kuryente. May mga ulat na umaabot sa gigawatt scale ang projected energy requirement. Ibig sabihin, pang malakas ang andaran. Bigyan kita ng sample. Ang isang cabinet ng AI computer can consume electricity na pwedeng magamit ng halos 100 mga bahay. Palakihin mo ito sa isang data center. Ang consumption niyan ay katumbas ng kuryente na tatakbo para sa libo-libong households. Hindi lang yan, sa patuloy na pagtaas ng demand sa energy, inaasahan pa itong dumoble by 2030. Kung hindi sapat ang existing generation capacity ng lugar, maaring magkaroon ng pressure sa power system. Anong epekto nito? Eh di maghahatian ng power distribution ang households at industries. Maalam ka nga dahil may AI ka, pero tandaan, hindi libre ang kaalaman. Bawat tanong mo sa AI, may presyong katumbas. Kaya think before you click.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilan.
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
1: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
4: Magandang umaga, araw po tayo ng Miyerkules, 26 sa buwan ng Agosto taong 2026. Para sa bagong araw, ito po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
1: Bagong araw, bagong balita.
4: Pangunahin sa mga balita ngayon, paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President patuloy na sinuri sa 18th araw ng impeachment trial. Marami pang lumantad na katotohanan at detalye sa paglilitis sa articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte Carpio. At sa kalakalan, DOE target bawasan ang system loss sa kuryente. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Patuloy ang naging paghimay sa impeachment trial sa paraan ng paggamit ng Office of the Vice President ng milyong-milyong pisong confidential funds. Para sa detalye at iba pang mga development sa impeachment trial, narito si Kael Garcia.
5: Sinuri sa 18th araw na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio ang paggamit at pagkuha ng confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022. Ayon kay OBP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio, walang confidential funds ang OBP bago ang termino ni Duterte Carpio, kaya humiling ito ng 250 milyong piso sa Department of Budget and Management. Samantala, naging sentro rin ng pagdinig ang 150,000 pesos personal funds na inilabas umano ni Ortonio para sa isang security-related expenses na hindi pa rin niya natatanggap bilang reimbursement. Iginiit naman ng depensa na walang direktibang naguuto sa government employees na mag-abono para sa gastusin ng gobyerno. Hiniling din itong alisin sa record ang ilang pahayag ng prosekusyon na umano'y nagbibigay na ng konklusyon bago matapos ang paglilitis. Patuloy na sinusuri ng impeachment court ang mga dokumento at testimonya kaugnay ng paggamit at liquidation ng confidential funds ng OBP. Para sa FEBC Network News, Kael Garcia, Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Kaugnay nito, marami pang lumantad na katotohanan at mga detalye sa 18th araw ng paglilitis sa Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte Carpio sa Impeachment Court. Ang ulat hatid ni Babylyn Cacho, resulta.
6: Marami pang napatunayan si Attorney May Divina Gracia sa kanyang pagtatanong o direct investigation kay Assistant Secretary at Office of the Vice President, Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio sa 18th araw ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio. Kabilang narito ang paglalaan ng bayad sa mga programang hindi pa naman tiyak na napaglaanan ng halaga bago nakuha ang confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022. Marami ring lumabas sa paglilitis na hindi ordinaryong isinasagawa sa regular na paggamit ng pondo ng pamahalaan o kabangyaman tulad ng hindi pagkakaroon ng opisyal na mga resibo sa pagbili ng mga gamit na tulad ng computer, upuan at lamesa na ibunyag ding nadagdagan ng humigit kumulang 300 katao ang security detail ng Vice Presidente na pawang mula sa Armed Forces at National Police. Ang tinig ni na Prosecutor Attorney May Divina Gracia at Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio.
7: You will confirm na mandato talaga ng VPSPG na panatilihin ang seguridad ng Vice Presidente. Tama ba?
8: That's part of the duties and responsibilities of the VPSPG.
7: Correct. It will also confirm na beginning October 2022 and during the entire relevant period, the Vice President already had at least 470 protective security personnel or protective agents. Tama ba?
8: As to the exact number, ma'am, of the VPSPG personnel, I cannot comment, ma'am, but there's a unit that handles the security of the VP, which is the VPSPG.
6: Kaugnay nito ang paggamit ng confidential funds upang umano'y tiyakin ang kaligtasan ni Duterte Carpio kahit wari ay wala namang mataas na panganib sa kanyang kaligtasan, ayon kay Ortonio. Sa bandang huli, mismong si President o si Presiding Officer Francis Escudero na ang naglagom ng mga nailantad na mga katotohanan sa paglilitis.
9: Lahat ng bagay kaugnay sa confidential fund mula sa pag-request, sa pag-release, sa pag-encash, sa paggastos, sa pag-liquidate, sa pagsagot sa mga AOM, notice of suspension at notice of disallowance, ay una, nalalaman ng ikalawang pangulo. Pangalawa, inotorisa niya base sa mga pirma niya sa mga sa iba't ibang dokumento. At pangatlo, ay nasa ilalim ng kanyang supervision bilang head of agency. Would that be an accurate statement or tell me if it's not?
8: Based on my understanding, sir, and based on what I know, sir, yes, the Vice President knows about the confidential activities and how it is being implemented.
6: Samantalay umapela ang Vice Presidente sa paraan ng kanyang mga abogadong iwasan ng prosecution panel ang paggamit ng mga katagang tulad ng scam o scammer sa paglilitis bilang pagbibigay respeto sa pormalidad ng impeachment court. Inaprubahan naman ito ni Escudero at humingi ng paumanhin sa korte si Attorney Divina Gracia na gumamit ng katagang ito sa kalagitnaan ng paglilitis. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Sa ibang balita, dininig ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 ang oral arguments sa motion ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ito ay kaugnay ng 3 counts ng grave threats laban sa kanya. Giniit ng kampo ni Duterte Carpio na may immunity umano ang isang nakaupong impeachable official at hindi dapat kasuhan habang nasa termino. Samantala, sinabi ng Department of Justice na may prima facie evidence o sapat na batayan para ituloy ang kaso at may makatwirang posibilidad probabilidad ng conviction. Nilinaw din ng DOJ na magkahiwalay ang impeachment at criminal proceedings at maaari itong umusad ng magkahiwalay. Nag-ugat ang kaso sa kontrobersyal na pahayag ni Duterte Carpio noong 2024 laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., unang ginang Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Humiling din ang kampo ng pangalawang pangulo na ipagpaliban o bawiin ang paglalabas ng warrant of arrest. Hinihintay pa sa ngayon ang resolusyon ng korte sa mosyon ng Vice Presidente.
1: Bagong araw, ulas, panahon.
4: Southwest monsoon ang patuloy na nakakaapekto sa Luzon. Ang Zambales ay may manakanakang mga pag-ulan dulot ng habagat. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, natitirang bahagi ng Central Luzon, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental, Mindoro, Palawan at Antique ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dahil sa habagat. Ang nalalabing bahagi ng Luzon at Western Visayas ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dahil pa rin sa habagat. Ang nalalabing bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may pulupulong mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 27.5 hanggang 31.3 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:44 at lulubog dakong 6:12 ng gabi.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
4: Department of Energy target bawasan ang system loss sa kuryente. Ito at ang iba pang mga balitang pangkalakalan, hatid ni Shaira Gabornes.
10: Plano ng Department of Energy o DOE na maglagay ng bagong electric meters at mas maayos na power lines para mabawasan ang system loss o kuryenteng nawawala sa transmission at illegal na koneksyon. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, isasagawa ito sa apat na yugto kabilang ang pag-aayos ng reporting at pag-update ng databases ng mga electric cooperative. Target ng DOE na sa Stage 4 ay tuluyang maalis ang losses dahil sa pagnanakaw ng kuryente at meter tampering kabilang ang paggamit ng mga illegal na jumper. Hinimok naman ni Garin ng publiko na isumbong ang mga illegal na koneksyon sa e-gov-app habang tinatayang aabutin ng isang taon ang pagpapatupad ng mga hakbang. Sa iba pang balita, iminungkahi ng Securities and Exchange Commission o SEC na gawing mas madali ang pagsisimula ng negosyo sa Pilipinas kabilang ang panukalang One Business Start Date. Sa ilalim nito, maaaring magsimula ang isang kumpanya ng operasyon kapag nakuha na ang SEC registration o pangunahing regulatory license kahit may hinihintay pang permit mula sa ibang ahensya. Ayon kay SEC Chairperson Francisco Ed Lim, layunin itong bawasan ang oras at gastos sa pagsisimula ng negosyo habang patuloy ding inaayos ang iba pang regulasyon sa capital market. Kasama rin sa plano ng SEC ang pagpapalawak ng digital services, pagpapalakas ng financial literacy at pag-uugnay ng Philippine capital market sa iba pang merkado sa ASEAN. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 73 centavos sa US dollar, 44 pesos at 61 centavos sa Canadian dollar, 48 pesos at 61 centavos sa Singapore dollar, 16 pesos at 44 centavos sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
4: Abangan sa ating pagbabalik, Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero umaasang matatapos ang impeachment trial ngayong taon. COA isinusulong ang pag-amyenda sa rules sa confidential at intelligence funds. At sa palakasan, Iyala at Ogur Aliasime, tapos na ang kampanya sa US Open Mixed Doubles.
1: Bagong araw, bagong balita.
11: Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
12: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Balik-balitaan tayo. Senate Impeachment Corp Presiding Officer Francis Escudero umaasang matatapos ngayong taon ang impeachment trial. Para sa detalye, narito si Shaira Gabornes.
10: Umaasa si Senate Impeachment Corp Presiding Officer Francis Escudero na makukumpleto ngayong taon ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ito ay matapos itanong ni Senator Juan Miguel Subiri kung matatapos ang impeachment trial bago ang December break dahil kasabay nito ang deliberasyon ng Senado sa 2027 national budget. Ayon kay Subiri, kakailanganin pagsabayin ng mga senador at kanilang staff ang impeachment proceedings at mga pagdinig sa budget na maaaring umabot hanggang Webes, Biyernes at Sabado. Sinabi ni Escudero na kakailanganin munang hintayin ang schedule ng Senate Finance Committee bago maitakda ang mas tiyak na calendar ng impeachment proceedings at kailangan ding mabigyan ng sapat na oras ang Senado para sa pagtalakay at pagpasa ng 2027 national budget bago matapos ang taon. Sa iwalay na press conference naman, sinabi ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa na naniniwala siyang nais na rin ang magkabilang panig na matapos sa lalong madaling panahon ang impeachment proceedings.
13: I think both parties would like to finish this as early as possible. In fact, kahit ng ating Vice President at kliyente namin, nagsalita na rin na gusto nang mapabilis na yung impeachment. Kasi syempre, yung taong bayan din, no? Titingnan din nila kung, di ba, yung titingnan natin kung interesado pa ba yung taong bayan sa mga nangyayari. So, I think it's an interest of, it's everyone's interest na matapos to sa lahat ng madaling panahon. Para sa ngayon, you know, we as a nation can move on kung ano man maging hatol dito sa impeachment proceedings na ginagawa.
10: Shaira Gabornes, FEBC Network News, Senado.
12: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Sa ibang balita, planong amyendahan ng Commission on Audit o COA ang mga patakaran sa paggamit at pag-audit ng confidential at intelligence funds. Ayon kay COA Commissioner Douglas Michael Malinlin, lumitaw na sa mga nakaraang pagdinig ang ilang bahagi ng kasalukuyang rules na kailangang repasuhin. Kabilang dito ang acknowledgement receipts at paggamit ng aliases, mga dokumentong magsisilbing patunay ng matagumpay na operasyon, procurement at saklaw ng audit sa confidential at intelligence funds. Titingnan din kung may mga limitasyon sa pag-audit ng mga pondong ito at ang security clearance na kailangan ng mga state auditor. Ayon sa Joint Circular Number 2015-01, tinatakda ang guidelines sa entitlement, release, paggamit, reporting at audit ng confidential at intelligence funds. Inilabas ito noong 2015 ng COA, Department of Budget and Management, Department of the Interior and Local Government, Department of National Defense at Governance Commission for GOCCs. Ayon sa COA, makikipag-ugnayan ito sa mga concerned agencies para repasuhin ang kasalukuyang mga patakaran.
12: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Samantala, nagsasagawa ang Office of the Ombudsman ng lifestyle checks sa 107 mga opisyal. Ito'y kasunod ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng pagsusuri sa mga issue sa mga flood control projects. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, maaari pang madagdagan ang mga isa sa ilalim sa lifestyle check habang kumukuha ang kanilang tanggapan ng impormasyon patungkol sa mga opisyal ng Bureau of Customs, Land Transportation Office at iba pang revenue generating agencies kabilang ang Bureau of Internal Revenue. Samantala, sinabi ng Ombudsman na mahigit 7 bilyong piso ang inirekomendang budget para sa ahensya sa 2027. Humihingi ito ng karagdagang 6.853 billion na malaking bahagi ay para sa pagbili ng bagong office building. Kabilang din sa hinihinging pondo ang pagtatatag ng Ombudsman Marshall na tututok sa enforcement at security functions, kabilang ang pagsisilbi ng subpoena at iba pang official processes. Humiling din ang ombudsman ng mahigit 148 million pesos na karagdagan na confidential funds habang nasa 55 million pesos ang inirekomendang confidential fund allocation para sa tanggapan. Nang tanungin kung minomonitor ng ombudsman ang impeachment proceedings, sinabi ni Remulla na may unit silang aktibong sumusubaybay sa paglilitis para matukoy kung may mga kasong maaring mauwi sa investigasyon o prosecution.
12: Bagong araw, balitang bayan.
4: Sa ibang dako

0: Naman, state of calamity idineklara sa Mamburao, Occidental, Mindoro. Ito at ang iba pang mga balita sa mga lalawigan sa ulat ni Shekinah Abalon.
1: Idineklara ang state of calamity sa Mamburao, Occidental, Mindoro matapos malubhang maapektuhan ng mga weather disturbance at habagat. Ayon sa lokal na pamahalaan, malaking pinsala ang naitala sa agrikultura, infrastruktura at mga kamahayan habang nagpapatuloy ang assessment sa lawak ng pinsala. Patuloy rin ang pamamahagi ng ayuda sa mga residenteng naapektuhan ng pagbaha. Samantala, sinuspinde ng University of Cebu, Banilad ang klase matapos iulat ang umano'y shooting threat kahapon, Agosto 25. Ayon sa universidad, hindi nakapasok sa campus ang individual dahil sa pagpapatupad ng mahigpit na security. Patuloy na bineberipika ng pulisya ang kredibilidad at pinagmulan ng banta. Sa iba pang balita, mapayapa pa rin ang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao ilang linggo bago ang unang parliamentary election sa September 14. Ayon sa Commission on Elections, isa pa lamang ang naitalang insidenteng may kaugnayan sa halalan. Kabilang dito ang pag-abang sa convoy ni Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa noong August 15. Nadagdagan na rin ang seguridad sa rehiyon para matiyak ang ligtas at maayos na halalan. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Nabigo sina Alex Iyala at Felix Auger Aliassime sa kanilang unang laban sa US Open Mixed Doubles. Tinalo sila nina Elina Svitolina at Gail Monfils 4-1-4-1 sa loob lamang ng 39 na minuto. Dahil dito, abante na sa quarterfinals sina Svitolina at Monfils.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Muli namang nagpakitang gila si Filipina swimmer Alizon Ruiz matapos languyin ang 24 na kilometrong ruta mula Leyte patungong Bohol. Umabot sa 11 oras at 16 na minuto ang kanyang tuloy-tuloy na paglangoy. Pinaniniwalaan siya ang unang babae na nakakompleto ng naturang ruta at iniyahanda na rin ang dokumentasyon para sa kanyang ratifikasyon. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Malacañang sinusuri ang posibleng pagbabawal sa Facebook at ilang gaming apps. Panukalang itakda ang Setyembre bilang Bullying Awareness Month, aprobado ng Kamara. At sa ibang bansa, Iran nagpahayag ng planong pagganti sa pinaigting na sanctions ng Estados Unidos.
2: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
0: Bukas ang Malacañang sa panukalang ipagbawal ang Facebook at ilang gaming apps kung mapatunayang nakasasama sa mga kabataan at sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtanggal sa mga gaming app at iba pang platforms na may mapanganib na epekto sa publiko. Nauna nang sinabi ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na pinag-aaralan nito ang posibilidad na ipagbawal ang Facebook dahil sa mga maling impormasyon at pag-aabuso online. Sinabi ni Castro na dapat managot ang mga social media platform kung hindi sila kumikilos laban sa karahasan at pagpapakalat ng maling impormasyon. Ngunit nilinaw niyang hindi nito nililimitahan ang malayang pagpapahayag. Mari pa rin anyang magpahayag at pumuna sa pamahalaan ang publiko, ngunit iba umano ito sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Sa ngayon, wala pa ang ipinatupad na pagbabawal at pinag-aaralan pa lamang ang nasabing panukala.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Inaprobahan naman ng House of Representatives ikatlo at huling pagbasa ang House Bill 10134 na nagdedeklara sa buwan ng Setyembre bilang National Bullying Awareness and Prevention Month kada taon. Nakakuha ang panukala ng 245 na botong pabor, walang pagtutol at walang abstention. Layo nitong palakasin ang proteksyon sa mga kabataan laban sa pang-aabuso, kalupitan at pagsasamantala at isulong ang ligtas na kapaligiran sa pag-aaral at pantay na access sa dekalidad na edukasyon. Kapag naging batas, ang Department of Education kasama ang National Youth Commission at ang Council for the Welfare of Children ang bubuo ng taunang programa para dito. Ilang panukala rin ang inaprubahan sa ikalawang pagbasa, kabilang ang House Bill 10559 na naglalayong palakasin ang occupational safety and health standards sa pamamagitan ng pagsasama ng mga hakbang na angkop sa epekto ng climate change.
2: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Nagbabala ang Iran na gaganti matapos magpatupad ang Estados Unidos ng panibagong sanctions laban sa Tehran. Apektado ng hakbang ang 60 individual, mga organisasyon at sasakyang pandagat na may kaugnayan sa Iran. Sinabi ng mga opisyal ng Iran na nakahanda silang tumugon sa mga bagong hakbang ng Estados Unidos.
2: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Samantala, inanunsyo ng Canada ang counter-tariffs laban sa mga produkto ng Estados Unidos na nagkakahalaga ng halos 20 bilyong dolyar. Saklaw nito ang nasa 700 produkto at magiging epektibo sa Setyembre 8. Ito ay tugon sa mga bagong taripa ng Estados Unidos.
2: Bagong araw, bagong diwa.
0: Mula po ito sa ika-apat na kabanata ng Efeso talatang 25. Dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan.
2: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong 26 ng Agosto taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
2: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang oras, 6:56 ng umaga.
3: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
4: Tahanan ng aking lahi,
5: kinukupkup ako at tinutulungang
4: maging malakas, masipag at marangal.
5: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan,
6: tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
4: Naglilingkod, nag-aaral
3: at nananalangin ng buong katapatan.
5: Iaalay ko ang aking buhay,
4: pangarap,
5: pagsisikap
4: sa bansang

0: ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
3: Kapag mayroon kang gustong-gustong mangyari sa trabaho o negosyo mo, kaya lang ay hindi ito naaaprubahan ng dapat na magbigay ng go signal, ano ang gagawin mo? Tiyak na makararamdam ka ng disappointment, baka nga mainis o medyo magalit ka pa dahil hindi makita ng boss o kliyente mo ang value o potential ng iyong proposal. So what should you do when your idea is rejected? Paano nga ba makamove on buhat sa mga disappointing na kaganapan sa opisina? Subukan nating sagutin yan dito sa Pro Tips. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Hindi sa lahat ng oras ay sasang-ayon ang iba sa gusto mong gawin o mangyari. Lahat tayo ay makararanas ng rejection sa iba't ibang panahon at okasyon. Pero tandaan mo ito, rejection can be a blessing in disguise. Masakit sa simula pero sa bandang huli ay makikita mong pwede itong magkaroon ng magandang bunga. Tatlong bagay ang gusto kong tandaan mo tungkol sa rejection. Una, rejection is an opportunity to refine your proposal. Parang sa pagsusulat ng libro, hindi naman sa unang pagpasa ng draft sa publisher ay maaaprubahan agad ito. Ilang beses itong daraan sa mapanuring mata ng editor, iparerebisa ng paulit-ulit hanggang sa makuha na ang pinakamagandang pagpapahayag ng mga ideya at kwento sa iyong libro. Hindi madali ang proseso, pero nagiging mas maganda at pino ang final product. If you are not willing to be rejected and corrected, then you are not prepared to succeed. Pangalawa, rejection can lead to a better redirection. Maraming mahuhusay at kilalang tao ngayon ang makailang beses na nakaranas din ng rejection. Si Soichiro Honda, ang founder ng Honda Motors, ay nireject ng Toyota Motors nang siya ay mag-apply sa kanila. Dahil dito, nagsimula siyang gumawa ng scooter na tinangkilik naman ang kanyang mga kapitbahay. Ang naranasang rejection ay naging daan para si Honda ay mai-redirect sa mas magandang oportunidad at negosyo. Hindi pala siya pang-empleyo kundi magiging founder ng malaking negosyo na kinalaunan ay naging competitor pa ng kumpanya na nag-reject sa kanya. Rejection can be God's way of redirecting you to something bigger and better. Pangatlo, rejection is motivation to press on. Ang sabi nga ni Sylvester Stallone, I take rejection as someone blowing a bugle in my ear to wake me up and get going rather than retreat. Kapag ikaw ay hindi natanggap sa trabahong iyong pinag-a-applyan, huwag agad susuko. Sumubok pa sa iba. Alam mo bang noong unang nag-try out sa basketball team ng kanilang eskwelahan, si Michael Jordan, ay na-reject siya. Pero hindi siya nag-give up. Naging sikat na manlalaro at isang icon o legend pagdating sa sports na basketball. Mas lalo siyang nag-ensayo at nagpursige. Huwag mong hayaang takot ang maging epekto sa iyo ng rejection. Dapat ay maging motivation ito para ikaw ay magpatuloy at magsumikap. Kahit ang Panginoong Jesus ay nakaranas ng rejection, ang sabi sa Isaiah 53 verse 3, He was despised and rejected by mankind. Pero sa kabila ng di pagtanggap sa kanya ng tao, nagpatuloy si Jesus, nagampanan ang kanyang misyon. He pressed on and obeyed God's will. Rejection can be a beautiful blessing wrapped in a unique package. Hindi man nangyayari ang gusto mo sa iyong trabaho o negosyo ngayon, kung tama ang ating attitude, makaaasa ka na the best is yet to come. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
4: Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
5: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa.
6: Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmumulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao.
7: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at tiyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ng mga pinuno ng bayan.
8: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay, kung hindi maging mga pananagutan din.
9: Panatilihing malinis sa mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami.
10: Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
11: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
12: Mamuhay ng malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
13: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan.
14: Maging masipag. Huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
15: Umasa sa iyong kakayahan sa pag-unlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
16: Gampan ng maluwag sa kalooban ng iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon.
8: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan.
7: Ugaliin ang pagtangkilik sa sariling atin at sa mga kalakal na gawa rito sa atin.
11: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
4: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na! Pilipinas! Sasaiyo na sa ilang saglit.
0: Ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
17: Ang ating tamang oras, 7 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
18: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
19: Oras na, Pilipinas!
4: Ito ang Oras na, Pilipinas. Programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agabay ng sambayanan.
19: Oras na!

0: Muling Miyerkules na sa buwan ng Agosto 2026. Ganyan kabilis ang araw, kaagapay. Pero maraming salamat kahit na ikaw ay napakaabala sa buhay, ayan, sa trabaho or sa ministry. Palaging di mo nakakalimutang tumutok dito sa iyong paboritong 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. At syempre, tuwing ganitong oras, oras na Pilipinas po tayo para sa ating malayang talakayan, impormasyon at inspirasyon. Samahan niyo po kami ngayong Wednesday, August 26, Heidi Bernardo Sampang.
1: Ito naman po si Bishop Ariel Jornales para sa Mulat, Movement of Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Samahan niyo kami sa ating makabuluhang kwentuhan na may kasamang konting kulitan sa inyong paboritong 702 DZAS. Sama-sama nating pag-aralan ang mga prinsipyo ng salita ng Diyos na sakto sa socio-political issues natin ngayon.
0: Nakikipagkulitan din po pala ang mga bishop.
1: Opo, paminsan-minsan po.
0: Kumusta, Bishop Ariel? Isang buwan na palang lumipas. Andito na ko lang kayo ulit. Ang bilis ng araw, no?
1: Ang bilis. Parang kahapon lamang tayo magkasama. Nandito na ako ulit.
0: Diba?
1: At salamat sa Diyos at may ganitong pagkakataon.
0: Yan. Happy-happy kami na makasama ulit kayo ngayon, Bishop Ariel. And syempre, happy tayo na makasama natin Luzon, Visayas at Mindanao and all over the world dahil ang inyong agapay ng sambayanan ay nasusubaybayan sa iba't iba nating platform. So, Bishop Ariel, batiin ko lang yung mga kaagapay nating nanonood sa Facebook Live.
2: Good morning!
0: Hello din! Kumusta sa YouTube channel? Syempre, sa ating radio app.
2: Thank you.
0: Pa-download na lang din po dun sa mga wala pa para 24/7 mapakinggan nyo kami gamit ang inyong mobile phone. So 702 DZAS, yan ang isa-search sa App Store or Google Play. And shout out din sa ating mga Team Radio at Team PM Radio.
3: Happy listening.
0: Of course, sa mga nasa biyahe.
2: Take care.
0: Bishop Ariel, kayo po ba'y nagmamaneho?
1: Yes, nagmaneho ako kanina.
0: Oo, mahilig ba kayong magmaneho?
1: Oo.
0: Walang problema kahit mga long drive.
1: Oo, tsaka kahit traffic. I think driving makes me relax.
0: Talaga? Parang ikaw po ay unique. Kasi iba talagang ayaw nilang mag-drive, napapagod.
1: Sobrang stress. Lalo
0: sobrang
1: na yung anak ko, galit na galit
0: para
1: pag
0: sa
1: traffic.
0: Kanila. Pero Bishop, ano ginagawa niyo pag inaanto kayo but you have to drive? Kasi diba, balitaan niyo nangyari kay Ninyo Mulak.
1: Nakatulog.
0: Oh, nakatulog siya sa pagmamaneho. Pero buti na nga lang, walang namatay, di ba? Pero may nasaktan and may mga properties na na-damage dahil nga ayun sinag-asa ng kanyang sasakyan. Pero kayo, Bishop?
1: Pag inaantok ako, tumitigil ako talaga. Dahil mahirap na. O kaya, magkakape sandali.
0: Pero, nagigising po kayo ng kape?
1: Nagigising ako.
0: Kasi yung asawa ko po, mentras nagkakape,
1: may mga ganon. Antok yan. Pampatulog ang kape.
0: Yan
1: nga. Sa akin, hindi. Kaya nga, pagkatapos ng umaga, hindi na pwedeng magkape. Dahil mahirap ang matulog sa gabi.
0: Okay. So, pagka po nakakaramdam kayo ng antok, pag magmamaneho, tumitigil muna kayo. So, ano, nagnanap o iba muna yung pinaparelyebo ninyo?
1: Minsan, sasabihin ko sa aking anak, ipagmaneho mo ako at inaantok na ako. Minsan naman, titigil talaga. Ando naman sa tabi ko ang misis ko, tinatapik ako ng tinatapik.
0: Problema ko po, pagka sa sasakyan namin, mabilis ako makatulog. Kaya wala akong saysay na pasahero. Hindi ako makakatulong. Makakatulog ako. Yan, kasi delikado po, no, Bishop, dahil split second lang po yun.
1: Yes,
0: no?
1: Konting-konti lang na siguro mga 2 to 3 seconds na mawalan ka ng ulirat. Dahil antok na antok ka, pwede ka na talagang madisgrasya. Lalo na kung mabilis-bilis ang iyong takbo.
0: It's either madisgrasya ka o makadisgrasya
1: ka. Yes.
0: Ayun. So,
1: nakakatakot.
0: Ingat po at huwag ipilit, ano, magpahinga. Dapat din talaga, hindi lang sasakyan ang nasa kondisyon, ano, Bishop Ariel.
1: Correct.
0: Kapag ka magdadrive tayo.
1: Especially dapat, long drives.
0: Yes, yung driver mismo nasa kondisyon din. Okay, so hello po sa mga nasa biyahe ngayon. Sana'y safe na safe po kayong makarating sa inyong mga patutunguhan. Pero ang maganda naman doon kay Ninyo Mulak, umamin siya. Di ba nung una parang sinasabi pa baka may problema yung sasakyan. Pero officially nag-issue siya ng statement na nakatulog siya at humingi naman siya ng apology. Mm. At sasagutin naman niya yung mga napinsala. Pero ang LTO, pina-inisyuhan siya ng show cause order pa rin.
1: Dapat lang.
0: Mm-hmm. Kahit na personality siya, di ba? At nag-own na siya ng kanyang responsibility.
1: Correct. Mm-hmm. Haharapin niya pa rin yung bunga.
0: Mm-hmm.
1: Ang aral, pagpagod, huwag magmaneho.
0: Mm-hmm.
1: O magpahinga muna.
0: Minsan talaga gano'n, no, Bishop, parang you will learn the hard way.
1: Correct.
0: Anyway, so dito naman sa ating mga Katsiin Positive, co-pilot natin si Reggie Villena.
2: Reggie sa control. Salamat po.
0: Thank you, Reggie boy. At nagbabalik mula sa Senado si Shaira Gabornes.
3: Rise and shine with Shai.
0: Thank you rin kay Phil Lagtapon.
4: Phil Lagtapon, ready in action. Gagaan.
0: Tapos, tinutulungan din tayo ni Shekinah Abalon.
5: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: At maya-maya makakasama natin si Lourdes Magtunaw.
6: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Sa ating RTV, kaagapay natin si Jabez Mancho.
7: Jabez, at your service.
0: At nandiyan na bang mga bunso natin? Oo, si Ara at si Nicole. Good morning. At syempre, hello, hello sa ating engineering at Bokawet Tech people.
8: No problem.
0: Time check natin, 7:15 ng umaga bago tayo magbalitaan. Ito muna ang paalala mula sa mabuting balita.
9: Kawikaan, kayamanan.
10: Kawikaan, kayamanan.
0: Bishop, pag-usapan natin itong Proverbs 22 verse 16, ang nagre-regalo sa mayaman o umaapi sa mahirap para magpayaman ay mauuwi rin sa karalitaan.
1: Oo, napaka-importanting kawikaan. Mm-mm. Dito makikita natin ang dalawang uri na ginagamit ng mga tao upang magkamal ng salapi para sa sariling kapakanan. Yung una, apihin ng mga maliliit at ang mga mahihirap dahil wala silang kakayanan na manindigan at lumaban.
0: Mm-hmm.
1: So, yun nga itong...
0: Parang easy target.
1: Oh yeah, easy target sila. Mm-hmm. Madaling kunin ang kanilang ari-arian, samantalahin ang kanilang mga labor para hindi sila bayaran ng tama,
0: mm-hmm,
1: para magkamal ng salapi. Doon sa mga probinsya, pinagtatrabaho na ang mga 7, 8 years old,
0: mm-hmm,
1: at babayaran lang ng kaunting-kaunti,
0: mm-hmm,
1: at hindi natuloy makakapag-aral dahil hirap ng buhay.
0: Mm-hmm.
1: May paraan din naman na ginagamit para magpayaman, ay yun naman yung sisip-sip sa mayayaman at may kapangyarihan.
0: Mm-hmm.
1: Ano? At sila ay magsisilbing para mga linta ba na kukuha ng impluensya sa pamamagitan ng mga taong nasa poder ng kapangyarihan. At alam naman natin, pagka ganyan, marami kang isusuko ng mga prinsipyo,
0: mm-hmm,
1: dahil syempre gusto mong umakit ng pansin, ng pabor,
0: mm-hmm,
1: at dahil doon...
0: ang dami mong magiging kompromiso.
1: Correct.
0: Diba?
1: Correct. Kompromiso.
0: Sunod-sunuran
1: ka na lang. Kagaya nga ng napag-uusapan natin kanina, mm-hmm, na, you know, imbis na tumanggi ka sa mga pinapagawa na hindi tama, eh, kung gusto mong talagang lagi kang nasa kanyang pabor, pipikit mo na lang ang iyong mata,
0: mm-hmm,
1: at susundin mo ang kanilang gusto para magkaroon ka ng ninanasa mo. In both cases, ang sabi ng salita ng Diyos, dahil hindi ito ang tamang paraan, mm-hmm, para kumuha ng kabuhayan, mauuwi din ito sa karalitaan.
0: Mm-hmm.
1: Paghihirap din eventually. Kasi hindi ito ang tamang paraan.
0: Mm-hmm.
1: Work hard, at habang nagkakaroon tayo ng sapat sa ating kabuhayan at dinadagdagan pa ng Panginoon, itulong natin sa iba.
0: Mm-hmm.
1: So yun, I think ang kalooban ng Diyos.
0: Pero Bishop, paano kung naiinip na sila? Ba't sabi dyan sa kawikaan, mauuwi sa karalitaan? Pero ba't hanggang ngayon parang nagpapasasama rin po? At masyadong ang tagal.
1: Ay, totoo yan. Sa mata ng tao, minsan ang tagal. Pero sa mata ng Diyos na above time. Ano,
0: mm-hmm,
1: walang oras sa Diyos. Eh. In other words, eternity is not affected by our time system.
0: Mm-hmm.
1: Sa tagal, matagal sa atin, pero baka kagaya ng sinabi ng salita ng Diyos, binibigyan sila ng pagkakataong magsisi.
0: Mm-hmm.
1: at magbalik loob. Kaya hindi pa dumadating ang karalitaan.
0: Mm-hmm.
1: Example lang dito yan sa amin sa Pasig. Ano, diba? May isang kumandidato nung nakaraan, napakayaman, namumudmud ng pera, sobrang-sobra.
0: Mm-hmm.
1: Tataka kami, isang taon bago ang eleksyon, bumabaha.
0: Bumabaha pera,
1: ang pera sa amin. Sa
0: abigas,
1: Pasig.
0: Wheelchair,
1: at kung ano-ano
0: at kung
1: pa.
0: Ano-ano pa.
1: Oo, mm-hmm. Tapos nung mabuti't matatalino ang mga taga-Pasig, landslide pa rin ang aming mayor na nanalo kahit mm-hmm. na daming natanggap na pera ng mga kababayan ko. Pero sandali lang, nilantad na ito ng Diyos. At ako, nabawi na ng gobyerno ang marami sa kayamanang natuklasan.
0: At may payong.
1: napatunayan na hindi pala sa tamang paraan nakuha. So,
0: it's though just, ongoing pa yung mga cases.
1: Correct. Oh, pero may mga binawi na. At may mga na-frozen assets na. Ang point lang dito, mahaba ang kamay ng hustisya. Kahit parang sa tingin natin nakalusot na tayo, hindi yun mangyayari sa isang makatarungang Diyos.
0: Mm-mm.
1: At kung sakali mang dumating na ang wakas, sa kabilang buhay, hahabulin pa rin tayo.
0: Kaya, doon may accountability pa rin.
1: Yes.
0: O, magsusulit pa rin po tayo.
1: Magsusulit pa rin
0: ano?
1: Tayo.
0: Pero ang katumbas po ba nung sinasabi ditong karalitaan ay material or pwedeng parang naghihirap din yung kanilang kalooban?
1: Eh, magsasabay ito.
0: Mm-hmm.
1: Ano, maaaring ang unang maghirap ay ang iyong psychological spirit, yung iyong loob dahil lagi kang magbabantay. Ang hirap matulog.
0: Wala kang diba? Kapayapaan.
1: Wala kang kapayapaan. So, karalitaan din niya ng puso.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi din ito pwedeng iiwas yung literal na kaganapan. That there will be a time of literal financial accountability.
0: Mm-mm. Pero Bishop Ariel, doon naman tayo doon sa parang ano ba, nasa psyche nating mga Pinoy na parang gusto natin palagi tayo may padrino. Yung it's who you know. Yung parang ganyan. Paano din naman natin pagtatagumpayan yung ganong kaisipan, yung parang dumedepende ka nga, dumidikit ka, gusto mong dumikit sa mga kilala, sa mga mayaman, para parang feeling mo ang lakas-lakas mo na rin.
1: Tama. May ganun nga tayong kultura sa probinsya. Nang naroon ako sa Samar, isang napakahusay na guro. Ang hindi mabigyan-bigyan ng mas mataas na pwesto, ang sabi niya, paano naman mangyayari, pastor, na mailagay ako sa master teacher? Wala naman akong padrino. So, it's not how or what you know, but who you know in this society.
0: Sadly.
1: Sadly.
0: Uh-huh.
1: And it is sad kung ang epekto nito ay ang mga talagang may kakayanan ay naisa-isang tabi at ilalagay mo ang isang walang alam. Dahil lamang kilala mo, anak ng kaibigan mo, o kadikit ng makapangyarihan. Sinisira nito yung ating pag-unlad bilang isang mamamayan, bilang isang pamayanan. In fact, halimbawa, si Wesley So, nakakalungkot yun, di ba? Isang napakahusay. Pero hindi pinapansin. At wala siyang padrino na maaring umakay sa kanya upang siya ay tutukan at suportahan. Kailangan niyang lumabas. At ngayon, pambato na siya ng Estados Unidos para sa kanilang...
0: Pero Pilipino.
1: Pero Pilipino siya.
0: Ano?
1: Ganun ang nangyayari dito sa ganitong sistema na hindi ang alam mo ang batayan, kundi kung sino ang kilala mo. Mawawalan talaga tayo eventually because people who are knowledgeable and very, very skilled, they will be recognized whether we like it or not. At kung hindi natin sila kikilalanin sila ng ibang bansa, ng mundo. And so, kawalan din natin in the final end. Dapat natin labanan yun. And I think magsisimula talaga yan sa matalinong pagpili ng mga uupo doon. Doon pa rin babagsak eh.
0: Diba? Yan po ang napakagandang paalala from Proverbs 22:16, ang nagreregalo sa mayaman o umaapi sa mahirap para magpayaman ay mauuwi rin sa karalitaan. Naghatid sa oras, alas 7:22, alamin natin ngayon ang lagay ng panahon. Ano bang i-expect natin ngayong Wednesday? Iyahatid yan ni Sir Benny Estereja, ang ating senior weather specialist from Pag-asa. Sir Benny, good morning po.
8: Hello po, Miss Haley and Bishop. Gayun din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon, wala naman tayong minomonitor na bagyo, at least sa loob ng Philippine Area of Responsibility at nakapalibot pa rin yung ating mga dinabantayan na weather disturbances kagaya po ng LPA dito sa may silangan po ng extreme northern Luzon, more than 1,600 kilometers away, at si Bagyong Saudel na dito sa may East China Sea, papunta ng Eastern China. Yung habagat, magdadala pa rin po for today ng mga pag-ulan, bagamat

0: lineup. Ni mga lugar po actually na hindi naman uulanin for today. Yung mga latest mula dito sa weather forecasting ng Pag-asa, Benny Estareja, good morning po.
1: Maraming salamat po Sir Benny sa update na yan from Pag-asa DOST. At tayo po ay bumabati muna sa mga kaagapay natin dito sa ating chat box. Mukhang ang buong barangay ni Bishop Ariel Jornales, ang iyong mga churchmate po nandito sa atin ngayong chat box. Hello daw po sa inyo, Bishop. Si Jaden Valdez, nanonood sa atin from Alcala, Pangasinan. Gamit ang kanyang transistor radio, shout out lang daw kay Inang Loring Narciso, 85 years old, Bishop.
2: Wow.
1: Galing. Avid listener daw natin. And kulang daw ang buhay niya kung di sila makapakinig sa atin. Though, bihira lang makapag-comment dito online. Okay lang po yun. And praise God daw for adding another life sa kanyang years today. Ay, happy birthday, Jaden.
3: Happy birthday.
1: And God bless you. More power daw sa mga programs natin at sa FEBC Philippines. Salamat po for taking time na sumilip sa ating Facebook Live. At sana hindi kayo na-shock sa mga nakikita ninyo. Kasi Bishop Ariel, nung dumating ako dito sa FEBC, talagang radyo lang eh.
2: Oo.
1: Hindi pa tayo napapanood, di pa nakikita. Ayun. Oo. Oh. Talagang radyo lang ito. Kami lang ng Prodtech ang nagtititigan. Pero hindi
2: ngayon
1: natin
2: nakikita na ang mukha, ano?
1: Hindi tayo nagpaiwan, 'di ba? Ang FEBC Philippines ay sumasabay din, 'di ba, sa pagbabago ng teknolohiya. Yan, kaya no choice. Walang no choice. Mapapanood na tayo. Kaya Jaden, sana di ka na shock. Welcome sa ating Facebook Live. From Perth, Australia, batiin din natin ang happy birthday si Mylene Litimco.
2: Wow.
1: Enjoy your special
2: day. Diyos.
1: Si Emerita Faustino ang bumati sa kanya. At si Emily Manalang, good morning kay Fermina Lingat. Salamat din kay Ate Karen Damian, ang ating Suki. Kasama na rin si Ate Mayan dyan sa Tokyo, Japan. Baka may shoutout ka, Bishop.
2: Oo. Sabi dito ni Merdy Perez Largado, be a blessing in the workplace today.
1: Amen. Amen. Oo. Sabi nga din nila, every gising is a blessing.
2: Oo.
1: From Kaintarizal, si Kat Berses sa YouTube naman natin nag-message. Good morning din kay Mary Vic Pestaño. All right. At kay Donna. Salamat po sa inyong messages dito. Pa-happy! Happy 58th anniversary din daw sa Manila Baptist Church.
2: Wow.
1: Happy anniversary! Donna Rogel, congratulations sa inyo. And shout out din kay Teresing Reggie Boy. Papuntang work at advance 31st birthday sa kanyang kapatid na si Maria Lynette Gallego sa Abente Ocho. So sa Friday yon. Happy birthday! Okay. And tama, Lisa Coronel. Laging isaisip na kung wala si Kristo, walang magagawa sa buhay. Yun ang kanyang message dito sa ating chat box. Bigay daan muna tayo kay Desa Girl. Oo, makinig muna tayo sa kanyang hatid na trivia, Bishop Ariel.
2: Yeah, bigyan daan natin si Lourdes Magtunaw para sa kanyang nakalap na kwento at trivia sa likod ng isang namnang bandila.
4: Tita Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
5: Hello kaagapay! Tessa the Explorer po at ngayong araw, ilalayo natin ang ating mga yapak mula sa syudad at gulo ng mundo at maglalakbay tayo sa mga lugar kung saan ang katahimikan, seguridad at harmony ang bida. Ready ka na ba? Tutuklasin natin today ang top 5 most peaceful countries sa buong mundo. Mga destinasyong nagbibigay inspirasyon at kapayapaan sa puso ng bawat traveler. Tara, simulan na natin ang paglalakbay. Ang top 1 sa listahan ay ang Iceland, na kilala bilang pinaka-peaceful country sa buong mundo. Mula sa tahimik na fjords hanggang Northern Lights, ramdam mo ang katahimikan at seguridad sa bawat sulok. Mababang crime rate, maayos na governance at matatag na lipunan ang dahilan kung bakit ang Iceland ay parang paraiso ng kapayapaan. Dito, bawat hinga ng hangin ay tila paalala na may mundo kung saan tahimik at ligtas ka. Sunod naman ang New Zealand,

0: na may reputasyon sa maayos na pamumuno at inclusive society. Sa mga rolling hills at pristine beaches, ramdam mo ang balance ng nature at buhay ng tao. Ang bansang ito ay patunay na kapag may malasakit sa kalikasan at komunidad, mas madali ring mapapanatili ang peace at harmony. Para sa mga traveler, bawat adventure dito ay may kasamang security at serenity. Sunod naman sa listahan ang Portugal, na kilala sa friendly locals at likas na komunidad. Mula sa cobblestone streets ng Lisbon hanggang sa baybayin ng Algarve, ramdam mo ang warm vibes at tahimik na pamumuhay. Ang low crime rates at welcome culture ang dahilan kung bakit ang bansang ito ay isa sa pinaka-peaceful na bansa sa mundo. Perfect para sa mga naghahanap ng relaxation at cultural immersion. Alam niyo bang kasama rin ang Switzerland, na simbolo ng neutrality at stability sa Europe? Sa mga Alps at Luntiang Valley, ramdam mo ang katahimikan na nagbumula sa disiplina, maayos na sistema at respeto sa bawat isa. Ang bansang ito ay hindi lang para sa ski at chocolate. Ito ay lugar kung saan ang peace ay lifestyle at bawat hakbang ay may kasamang security at calmness. Panghuli sa top 5 ay Finland, na kilala sa social equality, matatag na government at mababang crime rate rin. Sa mga lawa, forest at urban centers, ramdam mo ang balance at tranquility. Ang Finland ay reminder na ang tunay na kapayapaan ay nanggagaling sa pantay-pantay na oportunidad, respeto sa isa't isa at malinis na environment. Kaagapay, ang 5 most peaceful countries ngayon ay hindi lang destinations, kundi mga inspirasyon na magdadala ng katahimikan sa ating buhay. Sa susunod na adventure, huwag kalimutan na ang peace ay journey din. Isang pakiramdam na pwedeng dalhin kahit saan ka man magpunta. Lourdes Magtuno po, winawagayway ang bandila at kwento ng iba't ibang bansa at ng buong mundo.
1: Tita Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
2: Thank you, Desa Girl. Bago lang natin ipasok ang iba pang mga magbibigay sa atin ng impormasyon, magbigay muna tayo, Bishop Ariel, ng ating QOTD. Yan. Dahil mamaya pag-uusapan natin yung ating... laging nagsususpend ang klase, di ba? Nagwo-work from home arrangements dahil nga sa mga ulan, mga habagat, mga bagyo, mga baha. Ang tanong natin ngayon kaagapay, kontento ka ba? Yan, sa sistema ng pag-aanunsyo ng work or class suspension sa inyong lugar. At kung meron ka bang imumungkahi kung paano ito mas magiging maayos, ayan, ano bang oras mo sana gusto inilalabas yung mga advisory kung may pasok o wala, ipasok mo yan dito sa ating mga chat box. Again, kaagapay, kontento ka ba sa sistema ng pag-aanunsyo ng work or class suspension sa inyong lugar? Yung inyong mga entries, ipadala po sa ating Facebook Live comment section. Gamitin din yung comment section sa ating YouTube channel. Narito naman muna si Sir Charlie para maghatid sa atin ng traffic update mula sa MMDA Metro Base.
3: Oras na para mag-park sa tamang paradahan.
4: Oras na, Pilipinas! Ronda Calzada.
5: Metro Manila Development Authority.
6: Charlie Nozares.
2: Sir Charlie, good morning.
7: Good morning, Kahede and Pastor Ariel. Ganun din sa mga tagapakinig ng Oras na Pilipinas sa DCAS. At sa mga oras na ito, atin nangangating na ng lagay ng traffic sa ilang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila at ang EDSA southbound, yung mga nagagaling po ng Bonifacio Monumento Circle sa Caloocan, nakakaranas po yan ng pagbagal hanggang dyan po yan sa may General Latino. At muling babagal ang daloy ng traffic dito na sa may West Avenue hanggang MRT North Avenue Station. At pagdating din dito sa may bahagi ng New York Cubawa, moderate to heavy traffic na at tuloy-tuloyan hanggang makarating na dito sa may Ortigas. Pag sapit naman dito sa may Guadalupe, muli tayong makaranasan ng mabagal na daloy ng traffic at tuloy-tuloy yan hanggang makarating ng Magallanes. At mayroon kasing isang stalled vehicle po dyan. At pagkalagpas, pag-akit naman ng Magallanes sa flyover, maluwag na po ang daloy

0: traffic hanggang sa may Pasay area. Ang northbound lane naman ng EDSA mula po dyan sa may FB Harrison, may pagbagal ding nararanasan hanggang sa may Taft Avenue. At moderate to heavy traffic din dito naman sa may Magallanes sa patungo naman ng Buendia MRT Station. At muling babagal ang northbound ang EDSA pagkatawid ng Guadalupe at tuloy-tuloy hanggang sa may Ortigas MRT Station. At masusundan na lamang po yan dyan na sa may bagong baryo sa Caloocan, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng General Latino. Samantala sa may C5 at Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan mula po dyan sa may pagbaba ng Commonwealth Luzon na flyover, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang dyan po yan na sa may bahagi naman ng Magsaysay Avenue. At muli tayo makaranas na ng moderate traffic pagdating na dito sa may UP Town Center hanggang sa may Miriam College. Pagsapit naman sa may C5 southbound, pagbaba ng Libisa flyover, moderate to heavy traffic na rin. At tuloy-tuloy po yan hanggang makarating na ng bagong ilog. At yan po yung problema po dyan, yung mga potholes. And after ng bagong ilog flyover, dyan na po sa may Kalayaan elevated utensil at moderately moving hanggang sa may bahagi naman ng market yung mga papasok ng Bonifacio Global City. Samantala, northbound ng C5, pagbaba pa lang or paglabas ng tollgate ng Skyway at SLEX, mabagal na rin ang daloy ng traffic at tuloy-tuloy yan hanggang sa may McKinley intersection. At moderate traffic na rin sa may Kalayaan patungo naman ng bagong ilog at ito yung mga pababa ng Pasig Boulevard. Masusundan po ang pagbagal dyan na sa may Libisa flyover at ang apiktado naman dyan yung mga nanggagaling ng Marcos Highway na dumadaan ng FBR Road paakyat ng Libisa flyover hanggang sa may intersection ng B. Serrano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan dyan po sa may Aurora Boulevard, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may CP Garcia. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman, ang westbound lane po nito yung mga nanggagaling ng Fairview, nakakaranas na rin po ng mabagal na daloy ng traffic simula po dyan sa may Labayan Road hanggang sa may Fairview Center Mall. And bahagyang luluwag yan, pero dito na pagdating sa may approach ng Doña Carmen, nagkakaroon tayo ng konting build-up. Samantala, masusundan ng pagbagal dito na po sa may Suswaregi, patungo naman ng Tandang Sora, at halos dumudugtong na rin po yan mapapunta ng Elliptical Road hanggang makarating sa may panulukan ng Quezon Avenue. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Miyerkules ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 5 and 6 at bawal na nga po kayong bumiyahe ngayon na nagsimula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Siya muna ka, Hedy and Pastor Ariel, ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
1: Mabuhay ka, Sir Charlie! So, mukhang moderate to heavy. Yeah. Dahil nga rush hour, so talagang ganyan na talaga ang buhay. Samahan niyo na lang kami dito para mahawa kayo kay Bishop Ariel Jornales na happy time niya ang drive. Parang bibihira po
2: basta
1: talaga
2: may aircon at saka may music. Okay ako.
1: Malilibang. Kaya niyong libangin ang sarili niyo. Meron ang mga sumasagot sa ating QOTD. Oo, Bishop Ariel. Sabi muna ni Marie Provadora sa ating katanungan ngayon kung satisfied ba, kontento dun sa sistema ng announcement ng work or class suspension sa kanilang locality. Sabi niya, hindi po!
2: Galit!
1: Hindi naman. Kasi minsan nga daw, late nang mag-announce kung kailan nakapasok na ang mga bata sa school. So, sayang po yung gising at effort. Dapat po, gabi pa lang. At hindi naman mainit ang ulo niya. May pa-shoutout pa siya dito. Lalong-lalo na daw sa mga taga JIL Paumbong. May nababasa ba kayo sa ating chat box, Bishop Ariel?
2: Yes, oo. Ang sabi niya, yun nga.
1: Sino po yan?
2: Si Rud. Nabanggit mo na ba si Rudelinda?
1: Hindi pa po.
2: Ayun, ang sabi ni Rudelinda, LaGuardia. Kailangan mag-anunsyo katulad sa amin, malayo pa sa school. Nakakawa mga bata pag inabutan na ng ulan. So sabi niya, kung mas maaga, mas mabuti. Dahil pagka pumasok na, doon bumuhos, kung doon daw nababasa ang mga bata, magkakasakit pa.
1: R. Luzon mula sa Batangas, nanonood sa atin. Shout out kay Pastor Isabelo Montejo Jr. sa New Hope Valenzuela at GCF Santa Barbara, Pangasinan. Shona sa Puyot, happy birthday from Aurora, Australia. Si Ate Belen Abante naman, pabati daw si Brother Maning Abante dahil 45th wedding anniversary nilang mag-asawa. Ay, congratulations po. Si Dondon de Fiesta naman from 13 Martires, Cavite. 1994 pa daw, Bishop Ariel, nakikinig sa atin. Nakaka-recharge daw ang pakikinig sa DZAS. Salamat po.
2: Salamat.
1: Praise God. Hindi ko alam kung saan sumagot si Baby Duran doon sa QOTD ba natin. Kasi ang sabi niya dito, hehehe. Ano yan, natatawa? Yun ang sagot nga dito eh. Pang QOTD ba to, Baby Duran? Tinawanan mo na lang yung sistema.
2: Oo, tumawa na lamang siya.
1: Di ba parang ang, hindi pa kasi natin ma-perfect yun ano, Bishop Ariel.
2: Oo, kasi talaga pagka maagang nag-announce, magugulat ka, kinabukasan, mainit ang araw.
1: Oo,
2: okay. Sayang naman ang, sayang ang araw na ito.
1: Oo.
2: Tapos pagka nag-announce naman ng late, doon naman, bahang-bahala at alakas diba? Na ng ulan.
1: Oh, sabi ni Blesaida, yes, mahalaga po kasi health ng students. Expensive ang magpagamot kapag nagkasakit. Si John Andaya, shout out sa Cavite, kila Nanay Amor, Tatay Mando, Ikan Family, pinakapoging teacher, si Sir Christian Hermoso, Ma'am Cindy, sa mga graduate kahapon ng ALS, congratulations. At ang sagot niya, hindi po kontento, lalo na po yung pang-umaga kasi yun po yung tipong naligo na. O kaya yung nasa school, doon mo na lang malalaman na walang pasok. Syempre, maawa naman po talaga yung sa mga estudyante na pumasok, doon mo lang malalaman na pagpasok kahit 12 ng gabi, dapat sinasabi na agad. Para syempre naman, advance lagi. Kasi nga, nagpuyat ang mga bata, syempre, aabangan ng suspension sa balita at mga mayor kay governor. So para sa akin, depende po sa mga sagot niyo po.
2: Nag-play safe sa dulo.
1: Oo nga eh. Yet, ang sabi ni Yet dito, hindi po kami kontento sa pag-anunsyo ng pagdeklara ng walang pasok. Sana man lang agahan nila ng 5 oras. Yan, sabi niya. Parang nanghuhula lang kasi pag nagdeklara ng walang pasok. Maganda naman ang panahon. So sana daw ay proactive sila. Yun lang.
2: Oh, siguro kung talagang mamimili between mababasa or masasayang ang araw. I would rather
1: mababasa.
2: Hindi.
1: You know,
2: masasayang ang araw. Like hindi naman kasi talaga natin ito talaga ang problema sa panahon lalo na ngayon na hindi mo talaga maipredict ng 100%. Eh.
1: Oo nga po.
2: Minsan dadating pero hihipan pala ng habagat at lalayo. Nakakalito din sa kanila.
1: Pero sabi naman ni Georgie, sana agahan bago mag 4 a.m. kasi po from Cavite pa at Maynila po ako nagwo-work. Ay, oo nga.
2: Oo nga.
1: So lagi daw siyang nabibiktima ng mga suspension na 'yan. Kumbaga nasa biyahin na.
2: Sayang.
1: Tapos bigla kang, para! Wala pa ng baso.
2: Babalik na ako.
1: Sunny morning, loyal listener naman natin since 1986, si Ellen Bautista. Salamat po at hello daw sa mga kapatiran sa Good Shepherd, Mandaluyong. Salamat po sa inyo. At meron lang tayong mga hiring, ongoing pa rin ang ating paghahanap ng DZAS staff assistant, okay, at RTV production technician. Additional para sa ating newbie na si Nicole na wine-welcome natin dito sa DZAS. Meron pang ibang ministry opportunities sa FEBC Philippines, pati sa mga regional stations natin, Bishop Ariel. Mm-hmm. Yan, baka may mga kakilala rin kayo. Visit nyo lang po yung website natin, FEBC .ph at i-click yung join the mission para makita yung kompletong listahan ng ating mga job or ministry opportunities. Send your resume, samahan ng 2x2 photo sa recruitment@febc.ph. Tapos, meron ding invitation ng CSM Philippines called to speak kasama si Coach AJ De La Fuente. September 12 po ito. Okay, 8 a.m. to 3 p.m. sa CSM Building sa Paranaque. Para po sa mga detalye at registration, mag-inquire na lamang sa Facebook page ng Church Strengthening Ministry. This time, sasamahan tayo ni Phil Lagtapon para sa Gawang Kabutihan. Kilalanin natin sino ang bida ngayong umaga.
3: Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
4: Hindi hadlang ang edad para makagawa ng pagbabago. Hello kaagapay! Sa Cebu City, isang 9 taong gulang na batang si Gail Lim ang nagsusulong ng pangangalaga sa critically endangered na Cebu Flowerpecker, isang pambihirang ibon na matatagpuan lamang sa Cebu. Sa pamamagitan ng mga art workshop at pagbibenta ng kanyang mga ginawang crocheted na laruan, nakalikom si Gail ng 20,000 pesos para sa pangangalaga sa naturang ibon. Ang nalikom na halaga ay kanyang ipinagkaloob sa mga forest warden na nagbabantay sa kagubatan ng Nugas sa Alcoy, Cebu, isa sa mga natitirang tirahan ng Cebu Flowerpecker. Bukod sa pangangalap ng pondo, nagsagawa rin si Gail ng mga awareness talk upang mahikayat ng iba na makiisa sa pangangalaga sa kalikasan. Ayon sa mga conservationist, hindi lamang pera ang naitulong ni Gail. Naging inspirasyon din ang kanyang advokasya para mas mapansin ang kalagayan ng Cebu Flowerpecker. Kaagapay, hindi kailangan maging matanda para makagawa ng mabuti. Sa simpleng malasakit at pagkilos, kahit isang bata ay maaring maging bayani.
3: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin, maitama ang mali.
4: Isang tawag sa emergency hotline ang nauwi sa pag-aresto sa isang 19-year-old na lalaki sa Santa Rosa City, Laguna. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng tawag sa 911 tungkol sa umano'y naganap na holdapan sa Barangay Loma, Binyan City. Sinabi rin sa report na naroon sa isang commercial complex sa Santa Rosa ang biktima at mga suspect. Agad rumusponde ang mga pulis upang beripikahin ang insidente. Ngunit nang matunton ang mga nag-report, napag-alamang walang naganap na holdapan at gawa-gawa lamang ang impormasyon. Inamin umano ng suspect na ang tunay niyang pakay sa pagtawag ay humingi ng tulong upang mahanap ang kanyang kasintahan matapos silang mag-away. Dahil sa maling report na nagdulot ng pagresponde ng mga pulis at paggamit ng emergency resources, inaresto ang suspect. Nakaharap siya sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1727 at unjust vexation. Pinaalalahanan naman ng pulisya ang publiko na hindi biro ang paggamit sa 911 para sa maling tawag. Kaagapay, ang isang prank call ay maaaring mag-aksaya ng oras, tauhan at resources na dapat nakalaan sa mga taong tunay na nangangailangan. Kaya gamitin ang emergency hotline ng tama. Dahil sa oras ng sakuna, bawat segundo ay mahalaga. Para sa mabati ang mabuti, maitama ang mali, ako po si Phil Lagtapon.
1: Time check natin, 7:47 ng umaga. At tuloy-tuloy po ang ating malayang talakayan dito sa oras na Pilipinas. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sampang.
2: Bishop Ariel Journalist po.
1: Ng Mulat Movement. Okay, Bishop Ariel, day 18 na kahapon ng impeachment trial. Oo. At ito po ba ay patuloy ninyong sinusubaybayan o sinawaan na rin po kayo? Kagaya nung iba dyan.
2: Nagsusubaybay po ako at gusto kong makita talaga ang magiging bunga ng proseso na to.
1: Mm-mm. Eh, paano nyo po ba i-assess itong dalawang hostile witness, ano?
2: Oo.
1: Yung nakasalang at sumalang sa witness stand.
2: Oo, yung doon sa Article 1, yung 612.5 million confidential
1: Mm-mm.
2: funds.
1: Mm-mm.
2: Ako, sa aking tansya, kung 10 ang conviction, etong nangyari nating mga hearing, sa tingin ko dito, 8 ito.
1: Mm-hmm.
2: Sa sobrang lakas. Talagang delikado siya dito.
1: Mm-hmm.
2: At naipakita ng malinaw na talagang mayroong connection ang paglalabas ni Acosta ng pera
1: mm-hmm.
2: at ang pagbibigay nito kay Colonel the chika,
1: mm-hmm.
2: Diretsong utos mula sa Vice President. Ano? Mm-hmm. At hindi lang naman ito sinabi lang, talagang nasubaybayan at may mga resibo,
1: mm-hmm.
2: at may mga paper trails na naipakita ng malinaw.
1: Mm-hmm.
2: Kaya yun talaga sa tingin ko ang medyo malakas na kailangan nilang salungatin.
1: Mm-hmm.
2: Ang lusot lang doon na maaari kong maisip ay dapat mai-connect kung talaga magiging 10 ito for conviction. Kailangan maipakita ng prosecution na talagang ginamit mismo ng ating Vice President yung pera na yun at nakinabang siya. So, yun ang kailangan nilang trabahuhin.
1: Pero sa kabilang banda naman po, may mga nagsasabi na parang enough na yung ganong mga explanation. Halimbawa ni Gina Acosta, kasi nga, parang ang binibigyang diin ay ito ay confidential. So, hindi kailangang masyadong maraming detalye na malaman kasi nga ang category niya ay confidential funds.
2: Oo, hindi naman natin yun matatanggap. Confidential in the sense na hindi mo pwedeng i-broadcast, pero hindi nangangahulugan na ang pagliliquidate nito ay confidential din. Ano?
1: Mm-hmm.
2: Dapat itong maipakita sa COA at sa ating mga agencies na humihingi ng tunay na ng pagbabantay, kailangan maipakita na napunta ito sa tamang paraan.
1: Mm-hmm.
2: Ano? Kahit hindi dapat i-broadcast dahil confidential nga.
1: Mm-hmm.
2: Pero pagdating sa susulit o pag-account nito, hindi po pwedeng sasabihin mo tanggapin nyo na lang na confidential.
1: Mm-hmm.
2: Ano? At malinaw naman na naipakita ng prosecution na mayroong basbas at utos na diretso ang mula sa kanyang tauhan, ano, kay Acosta. Tauhan niya ito na siya ang nag-utos kunin ang perang ito. Milyones siya . At winidraw yan ang cash sa kauna-unang pagkakataon na nangyari yun.
1: Mm-hmm.
2: At pagkatapos, inutusan siya ng diretso. Sinabi niya din na ibigay ang pera doon sa Colonel at Chica.
1: Mm-hmm.
2: At doon din nakita din kung paano niya yun i-distribute. Kaya talagang haharapin niya yun. I think ang trabaho na lang nila para maging gist ito for conviction is to show na nakinabang dito ang pangalawang pangulo personally. Hahanapin nila yon.
1: Oo. Pero yung iba din po, parang ang katwiran may iba pa namang mas malaking pondo na pinag-uusapan na posibleng ginamit din sa katiwalian or sa korupsyon.
2: Oo, ginagamit nila yon. Bilyones nga yung confidential fund ng pangulo.
1: Ano
2: ganoon? Bakit hindi nahabol yon?
1: Kaya itong flood
2: yun?
1: Control project, 'di ba po?
2: I think hindi naman nangangahulugan na papalagpasin mo din yun.
1: Mm-hmm.
2: Dapat din habulin ang lahat ng mga katiwaliang natutuklasan.
1: Mm-hmm.
2: Pero sa ngayon, hindi naman pwedeng sabihin na porket may bilyones o mas malaking dapat habulin, pabayaan na natin yung 600 plus million pesos.
1: Mm-hmm.
2: At hindi yun bigyan ng accountability.
1: Mm-hmm.
2: I think bawat isa sa atin bilang mga nagmamasid, magkaroon ng ganung paniniwala na wala tayong politiko na pinipili.
1: Mm-hmm.
2: Parang gustong pagtakpan. Mm-hmm. Dapat sila lahat mag-account.
1: Mm-hmm.
2: Natapat lang na ang nakasalang sa impeachment ang pangalawang pangulo. Kung may pagkakataon at hindi ko alam kung may political will ang ating kongreso, habulin din yung bilyones na sinasabing ginagamit ng hindi naman accounted ng pangulo dahil impeachable office din naman ang presidential position. But for now, ito ang ating pinag-uusapan. Ito ang nakalatag sa ating harapan. Hindi natin pwedeng sabihin na porket may questionable na mas malaki, pabayaan na natin itong sa vice presidente.
1: Mm-hmm.
2: And I think this is also a good opportunity for the vice president to actually prove her innocence. Dahil
1: ito nga yung part ng due process.
2: Yun nga yun. Kaysa naman mag-post ka lang ng mag-post sa social network ng iyong innocence, eto na yun. Gamitin mo talaga itong platform na ito para linisin ang iyong pangalan.
1: Mm-hmm.
2: At harapin talaga ito. And ako naman, ang aking pagmamasid, eh, wala naman akong judgment pa.
1: Mm-hmm.
2: Ano, pero dun sa mga naipakita ng prosecution, 8 yon sa tingin ko. Dahil mm-hmm. hindi ito imbento eh. May mga paper trails, may mga resibo, ang COA, at iba't ibang ahensya na sinasabing etong mga perang ito ay hindi tamang nagamit.
1: Mm-hmm.
2: Sagutin mo yon.
1: Mm-hmm.
2: Ipakita mo kung paano mo siya ginamit. At kung kailangan ng executive session, ika nga, no, para lamang maprotektahan yung sinasabi nating confidentiality ng mga pinagkagastusan. Di humingi ka ng ganun.
1: Mm-hmm.
2: Di ba? Pwede naman yun eh.
1: Mm-hmm.
2: Sa loob lang kayo. Kayo lang mag-usap.
1: Lang. Hindi naka-televise.
2: Hindi naka-televise. Pero kailangan mong patunayan sa amin na ginamit mo yan sa tamang paraan.
1: Mm-hmm.
2: Doon sa mga nandoon sa posisyon. Kung hindi mo yun gagawin, eh 8 to. Malaki-laking.
1: Mm-hmm.
2: Sa palagay ko, malaki-laki ang epekto nito sa pagtatanggol ng...
1: Mm-hmm. Kasi ang pinag-uusapan dito, misuse.
2: Yes, misuse.
1: Maling paggamit.
2: Maling paggamit
1: mm-hmm.
2: ng itinakdang salapi.
1: Mm-hmm.
2: Whether, isa pang issue yung whether mm-hmm. napakinabangan mo ito at naging parang kayamanang hindi legal.
1: Ibang article yun.
2: Mm-hmm. Pinapatunayan pa din yun.
1: Mm-hmm.
2: Yun nga, pwedeng maging either... doon mako-convict o napakahina noon. Depende sa mabubuksang mga dokumento na ilalabas ng bangko. Kasi meron ng pagsang-ayon ng ating Senado doon sa mga, although limited, pero very significant bank accounts.
1: Mm-hmm. But last ko na lang na point na lang, ano, Bishop Ariel, paano yung pwede nating sabihin doon sa kabukasan nga ng mga publiko ng sumusubaybay sa pag-unawa po dito sa mga nag-a-unfold, dito sa mga testimonies and evidences presented?
2: Well, importante ito sa ating mga nagmamasid, lalo na yung mga nagmamalasakit nating kababayan. Kasi minsan, dahil sa ating loyalty sa mga tao, personalidad ng politiko, minsan, clouded ang mga judgments natin. Eh.
1: Mm. I mean,
2: kahit ano pa matuklasan dyan, hindi na magbabago ang aking isip. Parang ganun ba na politika lang yan, persecution lang yan. Sana naman maging bukas ang isip natin. Naririto naman yan, hayag naman. Eh. Hindi naman to fina-fabricate ang mga ebidensya. At pagkatapos, may pagkakataon din naman ng depensa upang ito ay suriin, labanan, at ikukontrahin sa pamamagitan din ng mga ebidensya para matimbang natin talaga ang katotohanan.
1: Mm-mm.
2: Dahil sa dulo, dapat ang ating mamamayan bilang isang mulat na mamamayan, pinipili mo ang katotohanan kaysa sa personalidad.
1: Mm-hmm.
2: Dahil kung sa dulo mapatunayan na talagang ginamit ng mali ang salaping ito, napakalaki nun.
1: Mm-hmm.
2: 600 million plus. Ano?
1: Mm-hmm.
2: Napakalaki yun na imbis na nakatulong sa atin, ay nawaldas yun.
1: Mm-hmm.
2: Kung yun ang mapapatunayan, yung commitment at loyalty mo ba sa isang personalidad, mananaig kaysa doon sa lumabas na katiwalian. Kung sakali mang mapapatunayan yun, dito papasok talaga ang isang marunong na pagpapasya. And that's why kailangan itong bantayan, panoorin, timbang-timbangin. At kung hindi pa natin naiintindihan, pakinggan ninyo yung mga nagpapaliwanag. Ang dami na ngayon.
1: Opo. Naghihimay. Nagka-crunch for us,
2: diba? Hindi kagaya dati. Nung dati pinapanood natin, wala tayong social media na maaari tayong maging mas informed. But now, we are really very much informed, available ang maraming mga paliwanag.
1: Mm-mm.
2: Ang dalangin ko lang at panawagan, huwag nating ipikit ang ating mga mata sa mga nakikita nating mga facts.
1: Mm.
2: At
1: dapat maging mulat.
2: Mulat. Kaya narito ako ngayon
1: representative
2: ng mulat.
1: Mm.
2: Yun nga.
1: Kahit sino, walang kulay ito, walang politiko.
2: Correct. Mm-mm. Kasi ako, kung tatanungin mo, gusto kong mapatunayang hindi totoo.
1: Mm-mm.
2: Dahil, unfair naman yun. Inaakusahan mo ang second to the highest official
1: mm-hmm.
2: of the land.
1: Mm-hmm.
2: Sana mapatunayang hindi totoo para, mm-hmm. ay, salamat, hindi
1: buti
2: pala
1: naman,
2: totoo.
1: Hindi
2: buti
1: totoo.
2: Totoo mm-hmm. na nagamit pala ang pera sa tama.
1: Mm-hmm.
2: Ano? Pero kung mapapatunayang totoo,
1: mm-hmm.
2: eh, yung loyalty mo na yun, huwag mo namang isakripisyo yung katotohanan mm-hmm. dahil lamang ito ang iyong mm-hmm. parang paborito.
1: Mm-hmm.
2: Di ba? Hindi pwede yun.
1: Mm-hmm.
2: Eh, pagka ganun, talagang matutuloy na lang ang bansang ito sa kanyang nakakaawang kalagayan.
1: So, wag ipikit ang mata, patuloy na magbantay, magmatsyag at maging mulat.
2: Yes.
1: At tuloy-tuloy pa rin naman itong proseso.
2: Hindi pa naman
1: ito.
2: Tapos.
1: Oo, magkakaroon din ng pagkakataon ang defense, diba?
2: Correct.
1: Na ipaliwanag din naman yung kanilang panig.
2: Tama. Mm-hmm. Sa ngayon kasi prosecution lang. Mm-hmm. Kaya kailangan nilang salungatin to. Pero sa tingin ko, sa ngayon, 8 mm-hmm. to. Yes, ang conviction, 8 to.
1: And let's pray na yung ating mga senator judges ay talagang magpapasya accordingly sa mga ebidensya at mga witnesses
2: yan yung
1: na
2: talagang
1: inilalahad
2: natin
1: sa kanilang harapan.
2: O, nung kaming kasi dalawa ni Pastor Erich ang narito at meron kaming kausap tungkol dyan. Ang sabi niya, binabantayan niya ng mamamayan. Kung makikita ng mamamayan na sila ay hindi boboto ng tama, ay
1: magkakaalaman
2: tayo sa
1: 2028. We're watching you po.
2: We're watching, yes.
1: Yan. So, alas 8 na ng umaga. Salamat po dun sa mga reminders na yan, Bishop Ariel. At sana ngayon maging interesado po tayo dito dahil pananagutan ay bahagi, accountability, yan, transparency, bahagi po yan ng dapat na inaasahan natin mula po sa ating mga pinuno ng bayan. Ngayon naman, cambio tayo ng ito na yung paksa natin kaugnay ng ating QOTD. Sagot pa rin kayo kaagapay. Meron namang thankful si June, sabi niya. Salamat kay Lord at laging advance mag-announce ng suspension ng aming LGU.
2: Wow.
1: City of General Trias, Cavite. At shout out daw sa mga pasyente ng Philippine Orthopedic Center Rehab Ward. At isa siya sa mga naka-admit doon. I praying for you, Pastor June Magallanes Minya. Pagaling po kayo. So, nasa Zoom na ang ating bisita. So, pag-usapan naman natin itong tila hit or miss na mga class or work suspensions.
3: Pag-usapan natin.
1: ng umaga dahil po sa sunod-sunod na mga pag-ulan, bagyo, baha nitong mga nakaraang linggo, ilang araw din pong naantala ang klase sa maraming lugar dahil sa ipinatupad na suspensyon ng pamahalaang lokal maging ng ating pamahalaang nasyonal. Pero may pagkakataon na tila naging hit or miss ang mga deklarasyon, kaya nakakapanghinayang din naman po talaga, diba, yung mga nawawalang araw sana ng pagkatuto ng mga kabataan natin. So ang tanong, paulit-ulit na lang ba tayo sa pagtimbang palagi sa pagitan ng kaligtasan ng ating mga bata at kahalagahan ng pagkatuto rin naman nila tuwing panahon ng tag-ulan dito sa ating bansa. So may mga implication ito, malamang yung ganitong sistema sa ating learning continuity, even sa ating mga teachers, students, and damay din tayo mga parents, syempre. Via Zoom, kasama natin ang ating pinagtitiwalaang educational psychologist mula sa College of Education ng Universidad ng Pilipinas dito sa Diliman, si Doktora Liza Marie Campo Amor Olegario. Doc Liz, good morning.
5: Magandang umaga sa inyong lahat.
1: Mm-hmm. Doc Liz, si Heidi po ito, kasama ko si Bishop Ariel.
5: Magandang umaga, Heidi at Bishop Ariel.
1: Mm-hmm.
2: Good morning po.
1: Okay, so Doc Liz, ano ba yung mga nakikita po ninyong implication sa learning continuity ng atin pong mga bata dito sa tila hit or miss na class suspensions po natin recently?
5: Oo, importante kasi ang learning continuity talaga, dahil isang basic principle 'yun sa education na dapat tuloy-tuloy ang pag-aaral, Kaya nga nabuo yung yung education in emergencies dahil nilalapat nito yung mga prinsipyo na importanteng sundin natin para kahit na merong emergencies ay tuloy-tuloy pa rin ang pagkakatuto ng mga bata.
1: Mhm. Okay. Paano po magtutuloy-tuloy kung meron pong mga dangers or may mga panganib po sa paligid? Halimbawa, dahil nga po dito sa grabe yung mga habagat ngayon, ano? Parang Doc Liz and Bishop are, parang mas matindi pa siya kaysa sa mga tunay na bagyo.
5: Oo, bilang ano, no, na naging biktima ng habagat din noon, no, na nakatira kami sa lugar na laging binabaha, mas malala ang baha ng habagat, no? Mas maraming tubig talaga na dinadala ang habagat. At yun nga, mas matindi ngayon dahil noon, isang araw, buhos lahat yung Ondoy, di ba? Ngayon, equivalent sa dami ng Ondoy.